0: sa makabuti ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Makabuti ka.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay.
1: Happy kanunay.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Mahigro ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: DTX 500.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
9: nga may D3.
1: D3 Bio.
9: With Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio,
9: ang D3
1: yung may Visio,
9: ang Visio
1: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
12: Oras, alas 8:06 na sa aga. Oras dulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
13: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. 10 Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
12: Ang ining oras kinadulumang sang Kali Pop. Akali para everybody, every bubbly.
15: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali, para everybody, every bubbly.
14: Foro de los Pueblos.
12: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa giyapon kaupo ninyo, Ted Agujero Francia. We'll try nga mabalikan si 5th District Board Member, Attorney Rolex to Pasoplico. Bitin abi oras na kay konsus kita sang latid bla. Diba si maglapaw kita sa latid. Kaya makasalawid kami ni Sir Poldia. Pero balikan ta, damo pa kita sa dapat nga ipamangkot sa iya. And tikibalo ka mo nga, he's a trial lawyer, kag lawig man nga nangin congressman, nangin vice sa governor sang province, and now subong, 5th District Congressman, or 5th District Board Member, Rolex to Pasoplico. Ay nablos inisa ni the late Governor Neil Dimaulo Tupas.
14: Foro de los
12: Pueblos. Alas 8 sa aga. Ayos, at least game na game niya si Board Rolex. Okay, balo ko masako. Manisa, nagiganyan daw. May committee hearing ni sila ni Board Rolex kag ni Board June sa CLUP. Bla. Sako manisa, pero salamat kayo nga rin sa liwas sa aton nga siyang linya. Attorney Rolex, sir, balik kita. Dari si K5, si Teddy. Good morning, sir.
16: K5
12: dead? Oo, padayon kita.
16: Time,
12: yes, sir. Oo. Dari kita, damo ka pamangkot. Balambal niya, mangkutan niyo abi si BM Rolex, Attorney Rolex. Anong impression mo sa mga Ilonggo representatives, lawmakers, na nagboto for the impeachment of Vice President Sara Duterte, Attorney Rolex?
16: Well, ari no. Istoryahan talang bi ang kamarada representante sa San Institution.
12: Yes, sir.
16: Without mentioning names.
12: Okay,
16: no?
12: Okay. Oo.
16: Okay. Mm. Ang kamarada representante sa ibang na lugar kasi lumbaganay na.
12: Mm.
16: Gahabuyanay sa Laminsa, remember? Sa Taiwan?
12: Oo.
16: Sa Japan? Kasi lumbaganay, gahabuyanay, no?
12: No.
16: Ang iskandalo ya, hindi madula kung ikaw, congressman. No? Bulan mo, ang poder nga grabe, ara-dira, kasi sigurado makabalik ikaw. Remember nga ang ginakampanyan mo, distrito lang. Okay? So, ang ilagin ubra nga sa idalom ni Speaker Martin Romualdez, nanawat sila eh. Hindi lang milyon, hindi lang bilyon. Sa uli nga isip, 1.7 trillion pesos na. Remember?
12: Oo.
16: Ang kawat nila. Paano lang kawat ina? Well, sila may control sa ila district engineers. Sila may control sa DPWH, kaya DPWH na kunaib sa ila. Masi ganyan ang kuha na kunaib sa ila mo. May ara ganyan kuha, commissioner, na involved mo. Doon duman nyo. Doon ngalan nyo, si Commissioner Lipana. Ang iya nga asawa, gali, natukiban nga contractor man. Doon duman mo. So, ini nga mga hitabo, gimpauntat ini. Nga gimpauntat. Sino blaga pati sa aton nga ang presidente, inosente? Ambot ikaw KF 510 no mga pati kasi na no.
12: Oo.
16: Balan mo nga historically ang presidente may control sa kamara, siya ang napili kung sino mang speaker. Posible kani nga hindi iya ang Senate president. Halimbawa, sang chimpo nga after nagkuha ako bar exam, nagtrabaho ako kay Senator Salonga, siya ang Senate President.
12: Jovi Salonga.
16: O hindi to siya kontrolado ni at the time sang presidente si Cory Aquino ha, independent to siya. Okay. Tigdiri, subong si Alan Cayetano independent man eh. Well, makita ta ba si pabor sa kay Duterte pero ay patakabalo. No, pero the fact is hindi siya kontrolado sang pangulo. Okay. So balikan ang kamera. Nagmagaranon sila yan mo. Nakamanggad sila yan. Okay. Damo-damo. Din ba ang distrito sa Iloilo nga wala flood control? Din ba ang distrito sa Iloilo nga wala sing asphalt overlay? So, dako-dako ang kuha. Ang kumpamatian ang testimonya dito sa Senado, 25% kaya ang kuha nila mo. Pagsulod ang proyekto ko nun sa NEP, 10%. Pagbuwa sa GAA, plus
12: 15.
16: Wala pa kat 15, so 25%.
12: Iyan lang naka-congressman?
16: Oo.
12: Wala pa na labot ang iba nga mga magpapartida sana?
16: Wala pa.
12: Aba?
16: Oo. Mm-hmm. Tanawad lang testimonya ni Mayor Benji Magalong. Tanawad lang testimonya ni Yusek Bernardo. Amo nang pakita. Amo nang pakita. So, in fact, ang maghambal ka ni kita kay Ted nga Paldo. Ang Paldo ka, mailang mo.
12: Oo.
16: Subong na nalipatan pa ng Paldo, ang hambal, tapit maleta.
12: Oo.
16: Di ba? Maleta na subong hambal, taway na taghambal nga Paldo, kaya ang Paldo gamay na. Amo nakadamo ang gigawat nila.
12: Oo.
16: So, so maghambal kita, ang Pilipinas manggaranon. Pero gigawatan lang.
12: Correct.
16: Damo gina sa ila.
12: Oo.
16: Okay. Karon, amo na yang ano sang ano, amo na yang reputasyon sang kamara. Ang ano lang, ang iba nga senador, medyo involvement. No? Pero by and large, napati ako nga ang Senado will rise up to its reputation as the saving grace sang Kongreso. Amo na lang ang talangban, amo na lang ang aton nga kalantuan eh.
12: Oho.
16: So imagine mo kung ang Senado mangin kawatan man, mabudlay siguro isipon, di ba? Wala ka na dalangpan mo.
12: Oo.
16: Amo na nga ako nga paino-ino dira kay 510.
12: Oo. So yung mo paglantaw, makonvict sa Senate or ma-acquit si VP Sara Attorney Rolex?
16: Ako yung fearless forecast ko, ha?
12: Oo.
16: Ma-acquit siya.
12: Why is that so?
16: Ang buto nga 13, ara sa iya mo, ara kay Alan Cayetano. No? Hindi lang ako kabalo kung sila ni Alan nagbalik-anay na.
12: Oo.
16: But remember, libaton ko, ha?
12: Oo.
16: Si Alan Cayetano, bilang speaker, pinakatas ni Sara Duterte, no? Sabi, Islan, kay...
12: Pantalyon Alvarez.
16: Ha?
12: Pantalyon.
16: Kay... Hindi si Pantalyon. Si Lord Velasco.
12: Ah, Lord Alan Velasco. Taga-kwan?
16: Lord
12: taga...
16: Alan Velasco.
12: Palawan, no? Palawan?
16: Amo niyo?
12: Oo.
16: Si Pantalyon Alvarez, ginislan ni Alan.
12: Oo.
16: Hindi. Si Pantalyon Alvarez, ginislan nanay ni... Tama ni Alan.
12: Oo.
16: Okay. Ay, hindi. Mali. Sala. Si Pantalyon Alvarez, ginislan ni GMA.
12: Oo. Kasi GMA pa.
16: Nag-eleksyon. Si Alan, nagdalagang congressman.
12: Oo.
16: Tapos siya, amo itong second term ni Digong. Tapos siya, gidyang, nag-umpisa siya sa first term niya bilang congressman. Naging speaker siya. Halfway through, naging pa-islan siya ni Inday Sara sa kay Lord Alan Velasco na amo inang sitwasyon. Okay.
12: Oh. Tinanggam ba ka nga ma-acquit siya? Pero ti...
16: Tambal ako.
12: Amo na paglantaw mo. Pero ti, kung i-consider, abin naton Kong Rolex, Attorney Rolex, ang iba ni nga mahambag ko ni mga senador, blang may mga bulubinlod, blang may mga salawid man, blang, the likes of Escudero, Jinggoy, Villanueva, and Villar, sa blang. Base, blang, kung kwan sa labla, i-shock and awe man sa katete, ano, madayon ka mo, kay kamo mismo, may mga kwan man, may mga bulubinlod man.
16: Ti, ang bantayan, tadira ang ombudsman, base, ipasakaan sila plunder.
12: Ah.
16: Balan mo, hindi sila yung explain ta. Sila yung hindi impeachable officer. Okay? Therefore, pwede sila yung pasakaan kaso kriminal, including plunder.
12: Okay. By that, medyo maghinahinay sila, sir. Basi maghinahinay sila and mag-think twice sila sa ilang mga decision sa impeachment case ni Sara.
16: Oo, posible na. Pero remember, ha, K5, Ted, ha, 2 years to go, ha. Ang panahon, galakak, ha. In 2 years, we will have a new president. In fact, ako, let me say this, ha. Si Erap, ipapriso ni Arroyo. Si Arroyo, ipapriso ni Pinoy. Si Pinoy, wala mapapriso kayo napatay. Si Duterte, ipapriso man ni BBM. Ato sa hat, dahat, dahig. Diba?
12: Di mang in cycle na nag-iapon?
16: Ato nag-iapon si... no, hindi, si Duterte, ato dito.
12: Oo.
16: Si Duterte ito na dito sa Dahig.
12: Sa Dahig?
16: Give up siya.
12: Oo.
16: Okay. So anong garantiya nga si BBM? Wala kaso? Kumanaok siya?
12: Oo. Basalanay. Ito yung cycle na lang niya. Hindi na ito na ipag-ot doon, Torne Rolex, for the greater goods ang Pilipinas?
16: Hindi, dapat ako gani. Dapat siya. Kung ikaw, Presidente, balaan mo nga basi ako sa ronda man sang, kung hindi ka na Presidente, dapat kayuho no pa.
12: Oo. Oo.
16: Dapat, ina nga sitwasyon na daw tanan nga ex-president na piso, dapat kung ikaw, Presidente, isipon mo na. And you are going to do good for this country. Ano na yung prenawan ko?
12: How do you assess ang pag-manage subong sang Presidente with this chaos sa Senate sa sining pagtiid kay Bato de la Rosa.

0: kami lang yung ang BCOM dahil wala kaagi init, Sir Boy.
1: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
0: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
0: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
2: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
1: Uy, anak na.
0: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
2: may ga-repairman.
0: Ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
0: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fast sa aton nga mga cellular, Sir Boy, lumalangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero may natong patihan sa una, no? Kaon mani.
3: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
3: Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
2: Nerve cells,
3: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
2: Amo nagnatag sa D3 bio.
3: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
3: Oo.
0: Di ba gasiga-siga.
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
1: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane.

0: anong buot silingon sina? Kung may kung gadito bayo ka may garlic acid, kung may garlic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Doc Ramil. Mm.
1: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio, nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
2: it's all natural.
1: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung pala inom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
3: cancer.
1: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tuban sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
2: virus
1: no? Kinanglan inom D3 bio.
9: Abisan dengue gani inom ko.
1: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
3: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon
2: bacteria. Sang
1: ano? even bacteria, mga TB honda, inom gid mo di tribayo.
9: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production C.

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Jupiter, ha? Mga sawa ka na pero ni piso. Wala kaya imo sinuptan.
2: Wala mang kaso, dada. Ayara ka man.
1: Baw sa kanimal mo eh.
2: Agwantahan lang bala, dad. Kay makabawi, kid ko sa imo sa pilakadlaw, dad.
1: Aha, san uhay, panayaguro.
2: Kung hindi, subong. Basibwas ah.
1: Ate, sadya-sadya eh, no?

0: Ala!
1: Nan, arao!
0: Ala, natulugan si Noli. Kaginimo niya nga. Bulantila nga pula. Tapos na nasaguro, kanta sa Twinkle Twinkle Little Stars. Ano pa natulugan na siya?
1: Ay, ginlapyo pagin saguro kadalagan-dalagan niya. Tapos sige bayaw-bayaw sang tila nga pulang.
0: Oo. Ay, bisan ano na lang mapinsara ni Nuli, no?
1: Mayo gani kay nakapaminsar pa siya. Ang lain da kung hindi na siya kabalong maminsar. Mas malipay na lang tasubong nga kapaminsar pa siya sang tulala na lang kag gapula pang mataya.
0: Imaga mo na ba si Maduda na kita na nga nag-a-addict-addict siya?
1: Titungod na sa kape.
0: Tungod sa kape, mamo gina.
1: Kape ba lang?
0: Ano nga kape man?
1: Kape. Kape na gusto sa suyop.
0: Si baladamo, kahit nabalaan, bala, ay, nano man. Nga nga, kadamog si mo sa nabalaan, tabugok man.
1: Mas mayo na lang na ang may nabalaan sang sa wala na gid, nga may nabalaan, bla.
0: Ay, gani man daw gusto, kaman tabugok, ah.
1: Amo na sa subong, kay wala pa man ta kwarta, nga ipabulong kay Nuli. Ay, isti, ipabulong dali.
0: Ano, ipalubong?
1: Ipalubong.
0: Hindi man, oy. Imbes nga ipalubong, ipabulong lang, anay.
1: Ah, hindi. Ang bot ko bala silungon. Ah, silingon ba lang? Ipabulong ba lang?
0: Oh, man gani. Eh, kaya daw gusto mo na gidya ipalubong si Nuli, aw?
1: Ay,
0: Amunang bot mo silingon.
1: Amunang bot ko silingon. Ipabulong gali, hindi kay palubong.
0: Amuna. Ya, tabugok. Laruwa bala. Kiba si bala kung ginapamatian niya lang tabala kag pakuno-kuno lang nasa nga katulugso.
1: Aya.
0: Mandamo na nga daan talent si Nuli, mong.
1: Amo gani, banta ko. Sa lahi nyo guna. Sa lahi nyo ginabudat.
0: Ang mga talintado.
1: Hindi ah. Ang dumay lahi nga buwang.
0: Sadya-tadya, I know.
1: Ayaw.

Hindi na ako maglibot pa sa field. Kainit na daan. Dari lang ko mapasilong sa idalong sang puno sang bayabas. Dari ko mapagwa sang akon nga survey sa idalong puno bayabas. Tapos, ipublish ko ni Dayon sa mga newspaper. Kag ipalawag sa mga radio. Bandahan ko lang isang pangapi-kapi. Ayos na ini. Wah! Ako paya, si Bung Sansaw. Abo niya ang kampiyon nga survey kaysa idalom sang puno sang bayabas. Ayos na dayon. Damo naman niya ang mapapati ko. Nga sa gihapon, damo ang may nagasalig nga Pinoy. Kay Migo Bingbong ukon Bibieng. Mapagwa ko dire sang resulta. Inday saray nga damo akig sa iya. Nadismaya tungod sa mga isyo sa iya nga Mary Grace Piatus kag Filipe Chippy. Hey, maayo gid ni nga resulta para sa administrasyon. Patod nga kun ini ang magwa sa mga taga-media, ilabi na gid sa Facebook. Malipay gid ang mga sakop sang demonyo aisti sang administrasyon ni Bibieng. Sadya-sadya gid eh, no?

0: Ой, Mari Tessa.
1: Ay, ano naman ang Norbs? Ano, Norbs?
0: Daw, piling ko. Hindi ko na kaya.
1: Silig mo, Norbs. Kaya mo pa.
0: Napatod ko nga hindi ko na kaya kagbasi. Katapusan ko na ini.
1: Ha? Ay, dali lang. Hulaton talang si Marie Cayot. Kaya ito pa siya sa buho. Aw, sa buho. Isti. Na nagkwa pa siya kwarta.
0: Sige na lang.
1: Ha?
0: Dala na lang ko anay sa emergency.
1: Ha?
0: Ulihin na lang ang bayad.
1: Ha?
0: Damo ko to kwarta.
1: Ha? Tuhod? Damo ka kwarta, ha? Paula mo, tabi Norb, sakaan ko lang. Ara, malanggalin na nga damo ka kwarta, kapalibog ka pa. Ang kapalibog pa tanikon diin ko mangulam. Ara ka man lang ganun. Norbs?
0: Karun talang na istoryahan. Ang hulaman ay dala ko hanay sa emergency.
1: Ay, Norbs, iuon ko ni anay, ah. Ano, pahulmon mo ko? Kay dalon ta kadayon sa emergency room.
0: Pahulmon ta ka. Basta dalala ko anay sa hospital.
1: Ate, sige. Dari ka lang, anay. Ay, mangita ko, tricycle na masakyan ta sa mangga, ho. Basta, pahulmon mo ko, Norbs, ha?
0: Dasiga na. Pangita na to. Kaya dumahunos
1: ay,
0: na ang ginhawa ko.
1: Bangge, anay. Aguanta ka kay sustineron ko.
0: Ay, sadya, ino.

0: 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Is a, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakats, mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Makakats, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dalaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Hood Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
2: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: DTX 500.
4: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.
4: D3 Bio.
2: With Vizio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsanon.
4: D3 Bio.
2: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.

0: Daka, but... Kan...
1: Ano man na yan, Angelina?
0: Basi... Basi hindi ka na magkaon sa pagkaon sa puyo mo, ha? Ako na lang na, pe. Don, pagpanimaho, kubi nga may pagkaon, kada to, ay, tuging gutom ko dayon, no.
1: Amo na, galinga, nagpalapit ka di sa ako niya, tungod sa pagkaon? Ikaw, gid-galiyang may tuyo nga malayin sa pagkaon niya. Hindi ya kay si Bongkoy kagkulatoy.
0: Amo man ang tuyo nila sa imomong.
1: Imo, goro, itudlo mo pa sa iban. Ikaw man lang, Angelina, ang palakaon sa atong diya.
0: Sila mo man na, ah. Pero, mas mayo na lang gidya nga sakon kaya upod.
1: Basi kon sa imo kumagupod. Basi, ubos pirmi ang balon kuya nga pagkaon niya.
0: Maubos lang na kung sa ilang nga dawa ka magupod, eh. Pero kung sa ako niya, shiray lang ta.
1: Wah! shiray lang ta? Ala? Daw?
0: Tuod na iya?
1: Tuod ka haw?
0: Gani, huwa. Hindi ka na sila kay mga bad influence sila ya. Sakon ka na lang ya upod kay kaayuhan gidya tanan-tanan nga matunan mo.
1: Wala. Dosinti mapatihan ba?
0: Nga.
1: Daw banta ko gani, guro. Mas laban ka pa ya kaon sakon kung may balon kong pagkaon.
0: Hindi ah. Share ay lang ta gani.
1: Share-share gani. Pero laban gidyang imo, I know. Paminsan ko lang, anay, ah. Kung sino ko maupod?
0: Hindi na pagpaminsari, ah. Ako na lang balaupda.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Miko, pwerte kay gorumpang sa tabiya sa ato na eh.
1: Basi mig eh kay Hogo Boss, lagi niyang babayaw.
0: Wahayaw! Miko, pwerte kay gorumpang sa tabiya sa ato na eh.
1: Basi mig eh kay Hogo Boss, lagi niyang babayaw.
0: Wahayaw!
1: Tabla Miko, gadiwal ginang dilaya si Giestoria kay Toto Dakobot. Botcon?
0: Kabalo naman ko si Nakona Noya target.
1: Oh eh, wala na siyang ibanda.
0: Kung ano nga itong target, ang mamanaya eh. Kagsubra pa dahi ya, Meg.
1: Amog ito, Meg.
0: Aro, banta ko gutom-gutom na inakatama mo.
1: Kapanagit ko na sa ganyo, daw kakauno na inagurong.
0: Laban, gre.
1: Ang pamangkot ko lang, Meg.
0: Hmm?
1: Nga siya lang dahil siya nagadong.
0: At diba si... ang partner ya bla?
1: Mm-hmm.
0: Ang partner ya. Nangita man to sang pwede ma-discard yan eh. Puna mo kanya-kanya sila discardin na Meg.
1: Ate ba si maka mo na Meg kanya-kanya gis la Meg. Ano pa be? Amo-amo gina ya Meg. Pero kita ya Meg. Hindi tayo na pagsundo niya. Kay pigaw niya nga discard ya Meg. Mas mayo ginang buligay nga discard.
0: Kaya nga man Meg ako.
1: Kaya

0: naglinong na?
1: O tiya, base ko nakapanakab ng kuring o itong ulo.
0: Ganito? Wala naman gamyaw-myaw.
1: Ay, ito na siya, guru. Eh, base nakapalag yun, ha?
0: Wala. Tagid siya malampusan ba?
1: Ay, di kong dalampusan. Da siya, tingin di kala ulagid ta, eh.
0: Kagnaaman, how?
1: Kahit isa na siling ko na gani. Si mami mo to kayot. Nagpakuring-kuring lang.
0: Kung nalampusan ta siya, hambalon ta lang siya nga abit a kuring, eh.
1: Wow! Ay.
0: Nala. Hulo ko. Masimala kung nagbuang na si mami kayot, how? Nagbuang na siya kay Norbing, di malunhaw?
1: Ay, oo, gid guro eh. Tungod guro sa bulitas si Norbing.
0: Ay, nga bulitas na. Tungod sina nagbuang si mami kag si Chay Marites.
1: Oo eh, hindi lang si mami mong gabuang-buang, kundi pati si Chay Marites eh, di ba lang?
0: Yeah, oo gani, ambal ko gani. Ay, halit, sa bulitas nina ah. Nami na lang nakaksun bulitas ni Chonorbing kag ipatulon siya.
1: Hala, sadya-sadya hino.

sunda pa ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 101.7.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw?
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de-istorya, nai, eh.
1: K-5 Galingawan Time!
4: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K-5 Jan Sapio. Last 11, tugtubala una sa ngapon, diri lang sa K-5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman balat, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio,

0: Pilasco, Dasig na lang Bagayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Hindi mo na magtapik sa kwa na.
4: Hindi
3: mo magtambay. Hindi mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote ini sang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo na dapat balin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
5: Mm-hmm.
3: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Well, ika ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
5: mm-hmm,
3: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
3: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid.
5: Mm-hmm.
3: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
3: meaning
5: ba
3: ti nami ang flow.
5: Mm-hmm.
3: Wala bara, tapos may high blood pa.
5: Mm-hmm.
3: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
4: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
3: By turbo.
4: By turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Kampiyon.
5: Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3 bio. Health. News. D3 bio. D3 bio.
10: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:06 na saga. Oras na dulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang Ditribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag nadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: 11 Mbps.
5: Kaupod si ka-K5 John Sapio. Iniang
6: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. San Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
1: 11 Mbps.
3: Saburoso.
4: Salangaw.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy. So, kamusta na kamo daw? Welcome na sa aton yung pagpangalagad. Subong edisyon, subong adlaw. Webis na, webis. Pizza 14 na sa bulan sang Mayo. Mayo lang gani, kaya ang bulan sang Mayo. Katoon sa adlaw nga, Mayo. Along kita sa mainit nga panahon. Subong mga kakipay, mabudlay kon. Ma-hospital kita sa sobra-sobra nga init sa aton sining panahon. Eh, bakod sini dapat nga maghalong kita, no? Halong kita. Ang heat index sa siyudad sa Iloilo, subong adlaw, Mayo 14. 44. 44 degrees Celsius. Eh, mainit, eh, mainit. Halongit kita, halongit kita. Iloilo City, 44 degrees Celsius. Dubangas, Iloilo, 44 degrees Celsius. Oh, mainit ni kag ang init niya sini. Pabatyagan mo na alin na mga alas 12 hasta gina mga alas 5. So sa morning nga mga inuras dapat bastante kita inom tubi. Hindi niyo lang pagkambalan si tatay niyo nga init o tay tubi. Ay dapat bugnaw ni Blackie Five Paul. Dapat imno naton nga tubi matugnaw sa mga panahon. Hindi na kinanglan nga balon nyo si tatay nyo na init tutay tubi. So kung anong pres tatay mo nga init tutay tubi, hindi mo kinamabalan kay subong nga tugnaw nga tubi kinanglan ta mo. Okay lang na yakon aga balon mo tatay mo nga init tutay tubi kay mga pito. Eh subong adlaw ba o? Ka-witness naman kamo sang drama naman kahapon, kagabi. Kaburot ang lupok mo. Kalupok-lupok kapon. Pero ang latest, ako din may mga katapos ang Philippine Marines na naka-assign sa Senado. Hindi kinambal sang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Si General Romeo Browner nga hindi mga katapos ang Armed Forces of the Philippines ang nagpalupok kagabi. Pero may nadakpa naman kuno ang Southern Police District. Ang Southern Police District ni amunay nasakupan yung Pasay City Police Bla sa Senado. Kahit yung Senado na pamtang ini sa GSIS Complex sa Pasay City, Metro Manila. Lapitanay na sila sa SM Mall Obisya. Lapitanay na sila sa mga dalagko ng mga malls, ng mga hotels, along Magsaysay Avenue, along Pasay City. E ang piyak na Senado, piyak na GSIS. Ay ang Senado nag-aarkila sa GSIS. So may lagusan o kung may alagyan. Kung ibuksan nila, may alagyan sa piyak. Ay gintunga ang building mo sa Senado. E ginaligar na may nagpalupok kuno kagabi. Mga pasado alas 7 sa sulod sang compound sang Senado. Pag nadakpan nila ang isa ka-driver nga empleyado sa National Bureau of Investigation. NBI. Dako pinin si Mel Uragan, driver sang National Bureau of Investigation niya mo kuno ng palupok. Samtang sa impormasyon naton, nakaina sang kagahon between 2 to 3 a.m. si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagwa sa perimeter o kon sa vicinity sang Senado upod sa kay Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla kag si Senator Bato de la Rosa ang nakita sa VIP section sa Ninoy Aquino International Airport. Bagulan din ang report, ha? Nakita kuno si Senator Robin Padilla sa VIP section sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kaina, mga alas 4:10 ang aga, upod si Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Public Interest Lawyer Attorney Jesus Palsis III. Subong ina-challenge ang mga lawyer ni De La Rosa. Pero suno sa report nga isa sa mga abogado niya nga nagambal nga hindi kuno magbiya sa Senado si Senator Bato De La Rosa. Kaya ambal sa isa niya sa mga abogado ang hindi magalin si Bato de la Rosa sa Senado, magapabilin siya. Suno ini sa iyang abogado nga si Attorney Jimmy Bundok. Suno kay Attorney Jimmy Bundok, si Senator Bato de la Rosa hindi magalin sa Senado. Suno sa iyang abogado, isa sa mga abogado nga si Attorney Jimmy Bundok. Kag wala kuno sang plano nga magalin sa Senado si De La Rosa kasunod sang mga kinagamo kagabi. Kag ginapamilit nila nga kuno aristohon si De La Rosa. Damatag man to nga may agreement ng NBI kag si Senate President Alan Peter Cayetano nga hindi wala sang pag-aristo until ma-resolve sa Korte Suprema. Pero subong niya anytime pwede nila madakop si De La Rosa, kaya ang kampo ni De La Rosa why makakuha sang temporary restraining order sa yasining urgent petition sa Korte Suprema. Wala mahatag ang TRO. Tikon sa mga abogado pabangkuton mo sini. Kung nagpangayo ka on with prayer, injunction with prayer of temporary restraining order, kung hindi kagani matagaan, sang TRO kay ang order sa Korte Suprema kagabi nga nagwa, nga ginapasabat ang gobyerno within 72 hours. Ginapasabat, hindi kanin ginapasabat at ginapakomment sang 72 hours, wala sang extension. Kung sa mga abogado ini, naghambal sila nga kung ang imo injunction with prayer for temporary restraining order sa imo sining urgent motion or urgent petition sa Korte Suprema, why kasi na matagahan sang TRO? Kaya ang order sang Senado o kung sang Korte Suprema nga ginapakoment niya ang gobyerno sang Pilipinas within 72 hours kag wala na sang extension.

Nga kung sa diin, may nabatian nga lupok sa sulod sa Senado. Ginisip, sulod diri sa aton sining source of information nga kapin sa 37. Kita mo lang kay Five Ball, kumplito yan mo. 37 ka shots fired. Alin sa personnel, sang Senate Sergeant at Arms. Sa idalom ni retired General Mau Aplasca, ang classmate ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy. Again report nga wala sang shots o kung wala nakapalupok kung may NBI agents gid man. Kamo ni nga gin confirm nga si retired General Mau Aplasca nga amo subong ang head sang Senate Sergeant at Arms kag si Senator Ronald Bato de la Rosa were classmates sa Philippine Military Academy kon PMA. Samtang si Senate President Alan Peter Cayetano, and of course, ginatago nila si Bato de la Rosa bangod sa ila sining resolusyon nga napaidalom sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. Ang iban nga nag-stayed sila kuno abis ang komisyon. They wanted to gain public sympathy and call on the supporters of Senator Bato de la Rosa, ang natawag nila nga DDS, Duterte Die Hard Supporters, to gather outside sang Senado. Isa man dire, na kung may kinagamo, hindi madayon ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Amo ina ang isa sang mga senaryo nga gamuhon ang Senado para nga may rason ang mga senador sa pagpanguna ni Senator Alan Peter Cayetano nga hindi madayon ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Amo nang mga payag dito. Kagamo nang mga impormasyon dito no sa sining mga nagakatabo subong mga kakipay dito sa Senado. Nasa subong as of this time si Senator Ronald Bato de la Rosa nga may warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court sa kaso nga crimes against humanity co-perpetrators ini siya upod sa kay President, former President Rodrigo Duterte. Kamu ini nagakatabo ah, sa sitwasyon subong. Diri, makita na to nga patapos sini, nga gin-report man, sining karon ng ining pagdakop ko no, sang driver employed sa NBI, nga mo ang nagpalupok. Titanaw na to, dapat kung may pusil gin man, para pentest ang driver nga si Mel Oragan nga mo ining na dakpan para nga ma-PO kag kun bala kung may pusil sa nakalupok gid man kag bala siya gid man ang nagpalupok kaya mo ning natudlo subong sang pulis mo Southern Police District tigin panginwala man sang Armed Forces of the Philippines pinagi sa kay General Romeo Broner nga ang Armed Forces of the Philippines wala sila naka palupok ang ilas ni nga mga tinawo assigned sa Senado mga kakipay. Tiyamo ini mga sitwasyon subong no.

0: ginatudlo niya ang Office of the Sergeant at Arms nga nagparupok sa Senado kagabi. Ginpanginwala sa Armed Forces nga nakaparupok ang ilang mga katapos ang Philippine Marines. Sa pagsalinupok o kon shooting incident sa sulod sa Senado kagabi. Ginistorya ko noon ni General Browner ang ila sininga commander nga kagkuno sila, wala sila nakaparupok. Bangod, ini sila, support lang sang Office of the Senate Security. So kung support lang sila, ang Office of the Sergeant at Arms, katawo nila, amo ang nakapalupok. Suno kay General Romeo Browner. Ginatang ni General Browner nga yara sa Senate Building ang Marines tungod may routine nga deployment sila sa mga vital installation paagi sa Marine Security and Escort Group. Diba, why na? Ang Armed Forces of the Philippines ang Philippine Marines. Inambal nila nga wala sila, ang ilang mga tinawo, wala makapalupok sa building kagabi. Kaya mo na hindi yung balat, kaya mo na iparapintes. Kagkon may porsyel nga nakuha sini sa driver sang NBI, dapat nga i-ballistic examination nila ang porsyel, no, ipidalom sa ballistic examination. Kag subong man ang driver nga gindakop nila, dapat nga ipaidalom man nila sa parapintes. Kag ipakita nila sa publiko subong, kay may mga conflicting stories, may mga conflicting narrations nga natabo sining mga lupok nga nabatian kahapon sa Senado. Te nagpanawagan na gani kuno si Senate President Alan Peter Cayetano. Mayara na si Senate President Alan Peter Cayetano nga video message nga under siege kuno ang Senado mo. Ang sumuman ang utod presidential sister. Nga ginatudlo niya ko no, nga utok-utok sini, ang imaman nga utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. Si Senator Aimee Marcos Black. So naon nato nanay, ara ang payag sinong una nga video nato nga mabatihan kay Five Paul para may ara nga iban man nga makabati pagi sa aton programa. Subong sining auto diri sa 11 Mbps. Sa nagakatabo, no, damo sa mga senaryo nga nagakatabo ha. Ini nga nagakatabo, may nagasiling, nagakatabo ining kinagamo sa Senado to delay sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ah, sinong una naton nga pamatianda si Senate President Alan Peter Cayetano sa sining natabo kagabi mga kakipay, but this is a replay nagikan sa K5 News FM Iloilo.
1: Si Bato.
2: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator ano are together. Walang tumasagot from the government from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po, and I'm relying kung may nakikinig from the government here what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening.
0: MBPS. Pero yung RC Senate President Alan Peter Cayetano kagabi, ang kapanawagan to siyang kung sino ko nung makasabat sa ilas ni mga palamangutanon. Si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Yung natudlo niyang utok-utok sini ko nung iya sining utod na si President Ferdinand Marcos Jr. nga kwaon gid dakpon gid si Senator Bato de la Rosa at all cost. No? At all cost. Kung may mapatay man daw, kung wala, importante makuha gid. Pamatiin natin si Niobla sa mga late viewers and listeners natin. Sa mga nagakatabo ini, nakadepende ini sa inyo sining paghimay-himay, pag-analyze sa sining mga nagakatabo subong. No? Sa Senado, pero ang nagambal gidyan niya gamon lang Senado kay ti para ini padayon ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Te, pero hindi pa ina. Kay kadamo pa no si Senator Bato de la Rosa nga nagtingwa gid nga maka-report sa Senado sang Lunes nga nagakaladasma sa dagan sa poste sa hagdan sang Senado halin sa ground floor sa parking area. Nagalagas, ginalagas siya ang mga madamo ng mga tao to nga nagasunod sa iya. Mga staff niya to, ang taga-NBI to, duwa lang kabilog kag mga babayi. Kaya ang purpose na mag-serve sang warrant of arrest sa iya, sang International Criminal Court, amo ang duwa ka mga babayi ng mga katapos sa National Bureau of Investigation. Pero si Senator Bato de la Rosa, nagapalanandad, nagakalasumpo, kalatumba, pilas makamot niya, kag magsulod sa session hall sa Senado, sa 6th floor, bangod kay may sisyon na, may butuhay na, kay isla nila, santo, si Senator Vicente Soto, the third bilang Senate President, kag in-install nila by vote of 13, simple majority, kay 12 plus 1, kay 24 ang aton sini mga senador, simple majority, 12 plus 1, 13. Amo ina nga si Bato ang number 13 nga nakuha ni Senator Alan Peter Cayetano. Mapamangkot subong din si Senator Bato de la Rosa. Kay last nga nakita sila sa VIP sang Terminal 3 sang Ninoy International Airport upod sa kay Senator Senator Robin Padilla. O ara na si Senator Amy Marcos. Una-una ito na nani kay masakit pa na yung pangambal ni Senator Amy Marcos mo na at all cost, you know, upon the order of the President sa NBI, dakpon gid, kwaon gid, bisan may mapatay, you know, si Senator Ronald Bato de la Rosa. So standby kay gina dihon pa natin ining mga voice clips to support ang sa dugang ihibalo sang aton sining mga tagpalamati mga kakipay. Te kagabi asta to kani pagwa sang salakyan ni si Senator Vicente Soto III ang ginaboy pa sa sang mineral water ang ginasudlan sang mineral water black paglabay sa iya salakyan. Why galiad driver why isang bodyguard si Senator Vicente Soto III siya man mismo ang nakadala sang iya sining salakyan. Siya man ang driver why siya isang bodyguard why man sang driver. No, si Senator Vicente Soto III, nakita nato din sa video, samtang nga nagagwang iya sining kasalakyan, nga siya man ang driver, why siya sang bodyguard, why siya sang upod, nga nakita nga gin haboy sang sulodlan sang mineral water ang iya sining kasalakyan nga itom. Ariya bi si Senator Amy Marcos, ang magulang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Ito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vicremulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputo ka na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang...
0: Okay, Paul, hindi tama rewind-rewind yun tayo pagkabalito nga order gibla ni President Marcos ang dakpongin at all costs. Si Senator Bato de la Rosa, liwat mi, balik-balik na to, rewind ta para nga makuha sa aton mga listeners ang ining ginhambal sang magulang presidential sister, tawag na siya, presidential sister / Senator Amy Marcos, magulang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Harana kay Paypal, balikan aton mi para sa dugang na hibalo sa ginhambal mismo halin sa kay Senator Amy Marcos.
1: Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
0: Okay, there you are, si Senator Amy Marcos, magulang, or presidential sister, magulang ni President Marcos Jr. Now, nakabot si Secretary John Vicremulla, na daw ay man ganyan siya sa may nahimo. Sining natabo? No? Aray pamatian tabi, ara si Secretary John Vicremulla. Amo na to nang katabo ya dinner sila kuno ya sa asawa ya gabi mo. PNP chips ya. Ano ay mekanismo may nahimo to ah. Mga si General Turi siguro ning PNP chip naton si mong karamaal ang mga abusador eh. Galing kay Tilain eh. Mga si General Turi panisubong ang PNP chip. Karamaal sila eh. Ara si ang Prisco bra kag daw ay lang problema yang sekretary sa DILG John Vicremulla K5 Paul.
3: Number one, secure the CCTV room. This is not even to be touched. Number two, I ask the Senate President to allow me to enter with Jalan Abirin with 30 policemen to secure the senators. That is my number one priority, to secure the senators. I will give a press conference after I know more.
4: Secretary, nasa loob po ba si Senator Bato?
3: Everyone decide. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone.
4: Mm-hmm. Sino po ang nagpaputok ng baril?
3: We don't know.
0: Moto si Prisco nga sekretary sang DILG John Vicremulla. Okay, bantayan tana karon ha. Sa aton sining dugang nga mga impormasyon kay mga balita, mga kaki-5 diri sa 11 Mbps sa aton sining pagpangalagad. So mabalik kita dugay-dugay ha, mga commercial kita na ay. Mabalik kita pagkatapos gidamang sini.
5: Sa balita, Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasa butika.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: DC. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaw magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
5: Ganito ako.
14: Tigasi.
5: Tigalaba.
14: Tigasay.
5: Tigaplansa.
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
14: Ang extend.
5: Supplement for men.
14: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
5: Extend food supplement for men.
14: May maca
5: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
14: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
14: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay.
14: DTX 500
5: masaligan,
14: epektibo.
5: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
14: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
14: DTX 500.
5: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
5: Yan
14: ang
5: gapanupo.
14: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
5: Masalikan.
14: Epektibo.
5: DTX 500.
10: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
10: Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
10: Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
10: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps statement kaging pagwa ni Senator Panpiloping Lacson na sling niya kahit retired na PNP chief ni mo kag nagsenador si Lacson nagpahayag ng mga investigador dapat maka-focus kung sino ang may means opportunity o kung may motive. So, sining reported nga gunfire incident sa sulod sang Senado kagabi, Mayo 13. More on the Senate incident kagabi, suno sa iyang who has the means, who has the opportunity and the motive. Amo ining most probable nga suspect suno kay Lacson saya sininga ex account agin post subong adlaw Webes sa Mayo 14 si Lacson earlier nagpayag ang tikang sa pagdetermine kung si sino ang nagpalupok sang pusil o kung sanday sino ang nakapalupok sa mga pusil, sino ang ila gintiro, sino ang ila siniging target nga igoon, kag anong motibo sa likod sang insidente. Sunod sa iya, gincheck niya ang iyasin ng mga staff. Kag nagpasalamat siya nga they are all safe sa Senate building kagabi. Kag ginahaylo niya si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-order sang investigation sa insidente kag nagpahayag nga hindi siya magatag sang direktiba para sa government forces.
18: Ako mahal sa buhay ay kapiling
0: nga mag-aristo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Amo ning matag nga wala sang order alin kay President Marcos Jr. nga aristohon si Senator Bato de la Rosa. Ang mga otoridad is still investigating. kung ano gid bala ang ginhalinan, ano ang nag-trigger sang gunfire sa sulod sang Senate premises. Amo na kaning ambal sa kilala kon nya ano to? Ano tabo sa Senado? Ano to? Arrest or rescue? Arestohon o kon rescuehon si Bato de la Rosa? Arrest no, arrest to ni dakpon? Dakpon si Bato de la Rosa or rescue? Rescuehon si de la Rosa? Pero te, no need na sang arrest, no need na sang rescue kay nakagwa na. Kay na sang kagahon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nalikay daw lang kalang kita no, K-5 Paul. Mabalik lang kita dugay-dugay, dugang pang ang mga informasyon, mga report. Nagpungko na o kung nakasumpa na bilang Undersecretary for Public Safety si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Yung sickness sa subong sa NDILG, ang sanguna, ginhingadlan ni former President Rodrigo Duterte nga protektor sang illegal nga droga sa Iloilo City. Kagintawag ang Iloilo City nga Siabulays City sang Mayor Santo si Mabilog diri sa sudad sa Iloilo. No, gintawag drug protector. Kagintawag nga Siabulays City ang Iloilo City sang panahon nga Mayor si Mabilog kag ang presidente si Rodrigo Duterte. Tintawag niyang Siabulays City, Iloilo City mo. Drug protector si Mabilog. Subong si Mabilog, undersecretary na sang DILG. Si Rodrigo Duterte priso sa ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity. Standby, magkabalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
21: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Nauna, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantaw nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No?
0: Mm.
22: Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
21: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
0: Oh.
21: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
0: Mm.
21: Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
21: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
0: Mm.
21: Garingkols ka na. Gatigulang na imo guya.
0: Mm-hmm.
21: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kis galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
1: Yung may D3.
24: Mga butka.
1: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
24: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
24: Yung may D3!
1: Matatas mga butka.
26: My family history ba na kamuusang diabetes?
27: Mag-DTX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DTX 500 ka na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Yan ang panubos sang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: Epic!
26: Tibo!
27: Aramis
26: DTX 500!
27: Nagapalandulong pala ang imo panulukan?
26: Magalingin pala ang imo nga ulo?
27: Masami nagkapangihi?
26: Masami ginauha?
27: Si may diabetes ka na?
26: DTX 500 na!
27: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compound!
27: Nga nagapanubo
26: sang imo blood sugar?
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara. Inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika
1: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika
26: Mighty C.
27: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
27: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Mighty C.
26: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako nga allergy.
27: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
27: Ang kampyon
3: nga istasyon K5 News FM.
4: Sintomasyan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, 4 na graduate ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Ice cream vendor mula Catbalogan City, top 2 sa March 2026 at Teachers Board Exam. Former Iloilo Congressman Niel Tupas, hindi inaalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment sa VP Sara Duterte. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Alcalde ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niyang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang menor de edad tinamaan ng ligaw na bala. 12 anyos na batang lalaki pinaghanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. At LTO Outreach at Enforcement sa Boracay ay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabag.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 4 na graduates ng University of Antique na naging top notchers sa LEPT 2026 gumawa ng kasaysayan sa universidad. Detalye ng balitang yan, atin ka K5 Jojen Morillo.
9: Itinuring na history in the making ni Dr. Grace Pastolero, dean ng University of Antique College of Teacher Education, ang pagsama ng 4 na graduate sa kanilang programa sa top 10 ng kabakailang inilabas na resulta ng 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Dr. Pastolero hindi matumbasan ng kahit anong kanyang kagalakan sa malaking tagumpay ng kanilang departamento at universidad. Ayon kay Dr. Pastolero, ilan sa madahilan nito ay ang pagpapalakas ng kanilang admission policy kung saan kanilang sinisigurado na ang kanilang tinatanggap na estudyante ay hindi lamang academically inclined kundi may potential at aptitude na magturo. Mayroon din silang retention policy kung saan na pag nakitang hindi performing ang estudyante, may mga ginagawa silang intervention. Nag-institutionalize din sila ng review sa level ng programa at ang training mula sa first year hanggang fourth year bago makapagtapos ang estudyante. Kaugnay nito, palalawakin pa ng CTE ang kanilang curriculum para mapanatili ang nasasabing tagumpay. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen, Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Garden Ice Cream Vendor mula Cat, Balogan City, top 2 sa March 2026 Teachers Board Exam. Ang kampiyon na balita niya. Atin sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
11: Pinatunayan ng isang ice cream vendor na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos siyang hiranging isa sa mga top-notchers sa katatapos lamang ng March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Si Michael Angelo Radiang na residente mula sa Cat, Balogan City ay nakakuha ng rating na 95% dahilan upang masungkit niya ang ikalawang pwesto o top 2 sa nasabing pagsusulit. Si Radiang ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science sa Samar State University noong taong 2025. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napapabilang siya sa mga nanguna sa board exam. Malaki ang pasasalamat ni Radiang sa kanyang mga magulang na kapwa rin mga ice cream vendor. Ayon sa kanya, ang sakripisyo at pagtitindang ng kanyang ama at ina ang naging pundasyon upang makapagtapos siya at ang kanyang dalawa pang kapatid sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Radiang bilang office staff sa SSU, ngunit plano niyang pasukin ang mundo ng pagtuturo sa nasabing universidad upang maibahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan sa mga susunod na mag-aaral. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
8: Samantala, former Iloilo Congressman Neil Tupas hindi inalis ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. Balita hatid sa ate, Teka K5, Kim Caluyo.
12: Hindi inaalis ni former 5th District of Iloilo Province Congressman Neil Tupas Jr. ang posibilidad na ma-convict sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa kabila na mas marami ang numero ng mga senador na acquittal ang lining. Ito ang pahayag ni Tupas sa interview ng K5 News FM Iloilo. Kung matatandaan, siya ang nanguna sa prosecution team sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona noong taong 2012. Ayon pa sa dating kongresista, ang numero ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte at ang biglaang pagbago ng Senate President ang kanyang naging basihan. Sa kabila nito, naniniwala siyang fluid ang politika at posibleng bumaliktad ang magiging resulta. Dagdag pa niya, importante rin ang pakikinig ng mga senador sa opinyon ng publiko para sa kanilang magiging desisyon sa impeachment laban sa Vice Presidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
8: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Gasolina, pangunahing contributor sa April 2026 inflation sa Region 10. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Kay Buscaino.
13: Pangunahing contributor ang gasolina sa pagtaas ng inflation sa Northern Mindanao. Base sa talaan ng PSA Region 10, umabot sa 8.2%. ang regional inflation rate nitong Abril taong 2026. Mas mataas ito kumpara sa 7.2% inflation sa national level. Kasama ang gasolina sa mga pangunahing produkto na nakaapekto sa kabuuang inflation nitong Abril, tulad ng bigas, upa sa pabahay at mais. Ayon kay Attorney Maulana Ahmad, Records Officer ng LTFRB Region 10, suspindido pa rin ang fare increase bagamat may mga petisyon mula sa transport groups upang maibsan ang pasanin ng mga commuter. Nagpamahagi ang pamahalaan ng fuel subsidies bilang tugon sa suliranin ng transport sector. Hinikayat ang mga transport stakeholders na beripikahin ang opisyal na listahan ng subsidy upang matiyak ang tama at totoo nilang impormasyon.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
8: Gawin din ang dekada ng Bayawan Negros Oriental, itinanggi na hinarang niya ang pagpasok ng fast food chain sa lungsod. Balita hatid sa ate, Dega K5, Don D. Glodove.
0: Mariing itinanggi ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. ang mga kumakalat na balibalita na hinarang niya ang pagpasok na isang sikat na fast food chain sa lungsod ng Bayawan. Ayon sa mga hinala, ginawa umano ito ng alkalde dahil interesado siya sa naturang negosyo.
15: Ako, klaruhon po, kinakadungog po ko na ako kunagapugong, ka-interesado ko no ko. I just want to make it clear na dili ko interesado o wala di ko kapugong because we are open for investment.
0: Ngunit nilinaw ni Raymond na bilang isang demokratikong lungsod, bukas at welcome ang Bayawan sa anumang investment o kalakalan. Binigyang diin ng alkalde na wala pang anumang kumpanya ang lumapit sa kanya ang tanggapan upang mag-apply ng building permit o magproseso ng mga kailangang dokumento. Bagaman may nakausap siyang empleyado ng isang kumpanya na nagsasabing may napili na silang lokasyon, lumipas na ang dalawang buwan mula nang imbitahan niya silang bumisita sa City Hall ngunit wala pa rin nagpapakita sa kanya hanggang ngayon. Sa isang pagpupulong kasama ang mga lokal na restaurant owners, ipinahayag na mga ito ang kanilang pangamba sa posibleng paghina ng kanilang kita. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mayor Jack na base sa kanyang obserbasyon sa ibang lugar, pansamantala lamang ang pagbaba ng sales ng mga lokal na kainan dahil sa curiosity ng mga tao sa bagong produkto. Ngunit kalaunan ay bumalik din ang mga suki sa mga lokal na establishmento. Samantala, kinumpirma ng isang land owner sa panayam ng K5 News FM Bayawan na tuloy na ang pagpasok ng malalaking brand sa lungsod.
16: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Bayawan at buong Negros Oriental. K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
8: At negosyante binaril sa bayan ng Bataraza, Palawan, isang minor de edad, tinamaan ng ligaw na bala. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Bray Almudal.
19: Binaril ng dalawang hindi para kikilalang suspect ang isang negosyante habang nasa harap ng kanyang sari-sari store sa Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan itong Martes ng gabi, kung saan tinamaan din ng ligaw na bala ang isang minor de edad. Kinilala ng pulisya ang pangunahing biktima na si alias Randy, 43 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Sugatan din ang isang minor de edad na umano'y bumibili lamang sa tindahan nang maganap ang pamamaril. Batay sa paunang investigasyon ng Philippine National Police, bandang alas 7:30 ng gabi nang lapitan ng dalawang armado ang biktima habang nakaupo sa harap ng tindahan at saka pinagbabaril. Tinamaan sa leeg si Randy at tumagos naman ng bala na siyang tumama sa likod ng minor de edad. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, mas matangkad umano ang driver kesa back rider. Pareho ring nakasuot ng short at itim na jacket ang dalawa. Agad namang isinugod sa Rio Tuba Hospital ang mga sugat ng biktima upang mabigyan ng pangunang lunas. Patuloy naman ngayon ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng Bataraza Municipal Police Station para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sakaling may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa krimen. Ito si K5 Ray Albudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: Network News.
18: MyTC Network News.
8: Samantala, 12 anyos na batang lalaki pinaghahanap matapos malunod sa Chico River sa Tuaw, Cagayan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
20: Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang isang 12 anyos na batang lalaki matapos malunod sa bahagi ng Chico River na nasasakupan ng Barangay Pata, Tuaw, Cagayan, umaga ng Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Regina Pauline Cruz, Station Manager ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team o TFLCQRT Tuaw Station, naglalaro ang biktima sa gilid ng ilog kasama ang mga pinsan na pawang mga minor de edad ng aksidente umanong naitulak ang biktima sa ilog. Sinubukan pa umanong sagipin ng nakatatandang kapatid ang bata ngunit hindi rin ito nakayanan at nabitiwan ang kapatid dahil hindi umanong marunong lumangoy ang biktima. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng mga awtoridad habang pilit na hinahanap ang nawawalang bata.
21: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat. Para sa pilang kampiyon, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
8: Gawin din LTO Outreach and Enforcement sa Boracay naging matagumpay. 73 drivers hinuli sa mga paglabas. Balita hatid sa atin, Mega K5 Leonard Veray.
1: Matagumpay na isinagawa sa isla ng Boracay ang ika-anim na outreach program na sinabayan ng Law Enforcement Operations ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 sa pangunguna ni LTO Regional Director Attorney Gal Joseph Pigilus Pandesecond at LTO Ibahay District Office sa pamumuno ni District Chief Ms. Bamolo Tabelia. Layunin ng mga aktibidad na mailapit ang mga serbisyo sa transportasyon sa komunidad habang mahigpit na ipinapatupad ang mga batas sa kaligtasan sa kalsada, environmental compliance at transport regulations. Sa naturang operasyon, isinailalim sa smoke emission testing ang 80 sasakyan upang matiyak ang pagsunod sa Clean Air Act, habang 82 renewal transaction naman ang nasikaso para sa mga sasakyan at e-track units. Samantala, 73 driver ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko at 12 kaso ang agad na naresolba at naiproseso on-site. Ayon sa LTO, mahalaga ang kombinasyon ng serbisyo at enforcement upang mapanatili ang maayos, ligtas at disiplinadong sistema ng transportasyon sa isla ng Boracay. Inanunsyo rin ang ahensya na magpapatuloy ang mga katulad na aktibidad sa Mayo 23 ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
4: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, sa detalya na ating balitang abroad, bumiyay patungong China kahapon May 13 at 2026 si US President Donald Trump upang dumalo sa inaabangang Superpower Summit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na bibisita ang isang pangulo ng Amerika sa naturang bansa matapos maantala ang kanyang pagtungo rito dahil sa nagaganap na gera sa Iran. Inaasahan ni Trump ang isang mahabang pakikipagdialogo sa kanyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Pangunahing tatalakay naman sa pulong ang krisis sa Iran na kasalukuyang nakadepende sa China bilang pangunahing customer ng kanilang langis sa kabila ng mga ipinapataw na sanksyon ng Amerika.
4: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig, ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
25: Balik kita sa ato nyo pagpakalagad mga ka-K5! Bang oras! Last 12:17 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sa DTX 500 The Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inovitas ang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa baratian sa aton lawas, bangod may diabetes kita, mag-inovitas ang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, The Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Play na ito, G5 Paul. Ang preskon subong sang Malacanang ni Undersecretary Claire Castro upon man sa kay PNP Chief Director General Melencio Artatis Jr. Ang subong man sa kay NBI Director Attorney Melvin Matibak. Karong una diri ginpayag nga una kuno nga nagpalupok. Una nga nagpalupok. Warning shot si Sergeant at Arms ang Senado Mau Aplaska. Kag ang NBI agent kuno nag-fireback. Pero ari pamatian ta para sa kabugusan ini mag-explicar kung anong mga nagkalanabo kagabi sa Senate Complex sa GSIS vicinity sa Pasay City.
4: Ano po, baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates, ano po.

0: ang usaha po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon, dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay, well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV, ano po.
1: And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya?
0: Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not... para magkaroon ng bearing po sa usapin, dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po.
1: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4.
3: Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado?
0: May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice, ano po, because that is a legal issue. So ano, salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Malikar Sargon, Brigada.
4: Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni UC Claire Crastoro na ang nagpaputok ay yung USAA after nakumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito?
0: Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa USAA. Tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. So pares na po silang umalis. Okay naman po, pero... ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya, para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po.
4: May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung...
0: Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok, and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigan din po ng PNP po yan. Mm.
4: Thank you, sir.
2: Huling tanong mula kay Aileen Taliping Abante.
5: Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya?
0: Again, yan po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong ini-atras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-arestuin. Pero ang ibig sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po?
5: Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So, anong magiging repercussion yan kung sakali?
0: Well, kung meron pong mga pagtatanong at paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon, kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede natin masabi po.
5: Thank you.
2: Salamat Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, UC Claire.
6: Magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang USAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun, sabi niyo marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent?
0: Ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa biyembro po ng USAA po.
6: Mga ilang putok po yung na itala sa kanila.

0: ilang pagkakaalala.
1: Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin.
0: General Natates, meron po kayong info?
2: Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating...
0: Not less than 30? 30, sir?
2: Not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation as well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it.
0: Sir, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises?
2: Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya dun sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going, a bridge going dun sa, malapit dun sa, is it a barrier? Yan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there a fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is filled with bullets. Okay, so hindi ko maano yung ano, but initial appreciation of that is the bullets came from inside.
0: Inside a Senate.
2: Inside the Senate.
0: Okay, thank you very much. Attorney Matibag, sabi niyo po, kinausap niyo po kayo, kinausap po kayo no May 11 regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody?
1: Yes, you're repairing po siguro dun sa nangyari nung Monday.
0: May 11, yes sir.
1: Opo, nung May 11. Nangyari po kasi noon, nung arestuhin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kina Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapo-pull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspindi yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, minabuti ko po na tumawag kay, kay SecGen Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po ako sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun ang sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, nung una, yun po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So, nung in-interview po ako, dun ko po sinabi yon na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na, sinabi nila yan, it means that they are responsible dun sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong.
0: At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody.
1: Well, opo. Kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po roon, iniisip nila na huhulihin namin Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na indisyon Supreme Court, ang naging thinking is uhulihin po si Senator Bato.
0: So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato.
1: Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado. At the same time, publicly, sinabi rin po natin yan.
0: Mm. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado?
1: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyon na nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
0: Katulad ng binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
1: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa siguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
0: Maraming salamat sa ating NBI Director, Attorney Melvin Matibay, and of course, PNP Chief General Jose Melencio Natat. Ay, Matibay kasi.
3: Okay. Nagsasabi po ng matibay, kilala ko po yun, Mama.
0: Ano po ba? Ulitin po natin. Take two. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: 11 Mbps.
5: There you are, mga kakipaib, si Yosek Claire Castro. Nami kita ni Paul, kakipaib po atong puno. Pagsugod dyan kay ginarate niya itong natabo. No? Kung pwede na ito, ma-reserve dalang buwas para madugangan ang aton sining ihibalo, sining matutuod niya katabo. Anyway, gina-investigaran naman inisubong ang pamangkot. Ang investigasyon bala may padulungan o kon mabilin na lang sa lutaw.
4: 11 Mbps.
5: Kagkon din na subong ang whereabout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Standby, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos ginamang sini.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga taga Quinton Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantaye ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty. So,
5: ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: Tini Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
7: Mike, 11 Mbps.
13: Balik kita sa ato nga pagpakalagad mga ka-K5. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan nato nang kaso ilanat si Poncha Gubo. Kung nakainom kita sa di Tribayo adlaw-adlaw kag maayo gid ini kay ginapatay niya sini mga bad bacteria, mga punjay kag mga parasites sa aton nga lawas. Buot silingon, kung naka-detribayo ka, healthy ka. Ilamin na gid kung naka-study ka sa balaon, kaya matubig ka lugar, nga paborito balayan sa lamok. Taas blagi mo hilanat, kaya may kaupod sang palanakit sang ulo. Lagso ka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis, nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga basi pa'y dinggi ka. Gani, mag-inom ikaw sang detribayo. Kaya ang detribayo, may superfood supplement ini nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3 nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3 bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins kaya nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadengge ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium agabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sa dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kami dala sa dengue virus kang mag-inom ikaw sa D3Bio para layo sa dengue kag para layo sa balatian. Kag mag-inom ikaw sa D3Bio kag parisan mo sa Mighty C ang alkaline yung vitamin C. Ginpabaskog ka vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian na. Ang Mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ini ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Mabakal Nationwide. Dali lang kay may nadakpa naman sa atong sininga, okay ka, may kapika sa K5. Ay nadulong sa inyo sa D3Bio, Mighty C, DTX 500 ka DTX Coffee Mix. Nadakpa ni K5 AJ Cordoba, si Mitzi Cervantes. Mitzi, Cervantes, sang Barangay San Roque, Haro, Iloilo City, kapamatigid on the spot sa K5, News FM Iloilo Baya 88.7 MHz sa lilisuan sang Iya Radio.
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
12: Okay mga kakipaib, sa subungod to, ari kita diri sa Barangay San Roque, no? Sa distrito sang Haro. Kung sa di, no? May isa diri ka tindahan ang nakatutok sa K5 News FM Iloilo sa programa nga 11 Mbps mga K5. So ari si ma'am, no? Nagatutok din sa K5. Ma'am, mayong udto, may sorbo ka na, ha? Magluwasan mo siniuras. Ano kapag iduras mo sa mga pamati sa K5? Dugay na nga nagapamati ka sa K5. Tiga, bati mo dirang akong madakpan diri ni mong radyo, may ara ka sa premyo. Galaom ka man. Gaasa ka man. So kaya nag-aasa ka, okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo kag kay Dr. Mil. Uy! Ate Abby, agdaha din yung mga kaingod, di mo mamati na sa K5. Agdaha sila.
14: Hindi na agda po ang akong din yung mga tupad balay nga mamati mo kamo sa K5 kaya ma-enjoy ka na sa pamati sa ila po ang ilang mga balita. May mabaton ka pa kung ma-chamban, madakman kung ila ang pamati ko sa ila na K5. Salamat.
12: Sa mga herbal medicine nga produkto ni Dr. Milo, yan ang gamit mo di?
14: Ang D3 Bio.
12: Dugay ka nagagamit D3 Bio. Kamusta ang epekto sa imulawas sa paggamit mo sa D3 Bio?
14: Okay man daw, energetic. Dahil ang tipi daw, ano bang ilang nga D3 Bio. Kasi akong tatay nga daan na muna nagamit ni Halinsan yung D3.
12: D3 Bio? So ma'am, congratulations. Kagpasensya agad sa istorbo ha. Congrats sa liwat. Kag mayong udto lang. God bless.
6: Ano pangalan mo gali?
12: Mitchie
6: Cervantes.
13: Si Diri War, mga kaki-five, si Mitchie Cervantes ang Barangay San Roque Haro. Nadakpan niya nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Baya 88.7 MHz sa lisoan sa inyong mga radyo. Kag nakabaton siya sang isa ka box sang DTX Copy Mix. Aton niya, okay ka, may kapi ka sa K5. Ang ining nga porsyon, ginaduloman sinyo sang DTX 500 di Superior Antioxidanta. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Kag makamamatay nga mga banatian, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Bangot yung DTX 500, may pinakamataas sining antioxidants sa 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. Mas mataas ini sang sa iban nga mga antioxidants ang DTX 500. Malikawan nato na makamamatay nga sarcoma. Ang sarcoma, tumalagsahon lang ini, na sa isang cancer apang, ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon na ilabi na gid kunyara sa late stage. Dua ka klase ang sarcoma. May soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiel, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liyoga. Yari ang pila ka mga factors kagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig na paghubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsikit o paghubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan, hindi magiyo nga joint, tinali ka pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag mag inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw kag parisa natong sang Mighty C kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang mga pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 agod pagdevelop kontra sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba nga mga cellular sa lawas bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magbuko magtubo pang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon, mag-inom kita sang DTX 500 yung Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mag-inom kita sang DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. Amo ni nga kape ni Dr. Amilo, oi nga kung makahigop ka sini, makasigit ka sang namit yung saburoso nga kape. Na-satisfy ang kagalingon mo nga nagkakape ka? Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kung manunggay that's why nga healthy. Kag-creamy siya, kami skim milk, kag-my creamer. Prebio coffee. Mga kaki-five. Maligo kita kay masyado. Kainit ang panahon subong 44 degrees Celsius, syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang heat index nga ini, amuning mabatyagan nga init sa aton siningalawas. O paligo kita ha, mayugid agaw to gabi. DTX Klinika, DTX Beauty Soap, kaya morning habon nga nagapaprisko sa aton pamantyagan, nagapahamot, kaya nagapaputi sa aton siningalawas. Klinika, DTX Beauty Soap, mga kaki-five ha. Para ma-maintain nato ng freshness. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sang Klinika Day of Fresh. Klinika Day of Fresh, mga kaki-five, nagapahamot ka nagapaputi sang aton sininga ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome sa mahamot nga ilok sa Klinika Day of Fresh. Tanan ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan, kag-available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Sa Iloilo City, arinamtang sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Pasig City, aradira sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Miyagaw, aradira namtang sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Last 9 imedya sa agad, top-top, last 3 imedya sa hapon. Kagbantayan ha, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center na magabukas dira sa Banwa, Sansara, Iloilo. Dira sa may RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Dira sa Banwa, Sansara, Iloilo. Sa Lunes na, magabukas ni Mayo 18. May mga libre, kag may mga freebies. Sa inyo pabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Why na kita time? Andiri sa atong sining kapagpangalagad sa ngalan sa Damian and Women of Key5 News FM Iloilo. Sa master control, opo naton si Kaki5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number one kita, Key5 News FM.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw bala ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio.
16: Ang D3.
17: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
17: Yung may D3.
16: E3 Bio with BCO.
22: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
16: Babakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
16: D3 Bio.
23: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Babakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sang imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
16: Mighty C.
17: Mighty
16: C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
28: Libre!
29: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
29: DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
18: Ang kampiyon niya istasyon sa Sara, Iloilo.
29: 88.7
18: K5 News FM.
29: Wow! My puso!

0: na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga-Kinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may
4: D3.
2: Malakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung may BCO.
2: Ang BCO.
4: Yung may D3.
2: Malakat sa mga butika.
4: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
7: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan kalaman ang abyan.
7: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500
7: ang stress malikawan.
6: Pagkamurigon malimtan.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape.
9: Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi.
8: Pagudgali sa kape nga akong ginainom.
9: Intestingan ko ang DTX Coffee Mix.
8: Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
9: Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika.
11: Kundayan ko mangihi.
10: Kay gali may UTI ko.
11: Ang tiya ko naghambal.
10: Try ko ang Mighty C.
11: One capsule three times a day.
10: One a week lang nag-ayo ng UTI ko.
11: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin Ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
18: K5 News FM. Sara Iloilo.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, onsa na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number 1.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
22: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
21: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
0: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
21: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Aton gid ginaabi-abi ang aton nga mga suki, mga nagatutok subong dira sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga nakatutok dira sa Iloilo City, sa mga nagaupod sa aton ha. And syempre, sa mga nagatabid man sa tagsag ka mga relay stations, good afternoon. Mayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasco. And syempre, sa may K3 FM Kalino, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kagdira sa Short FM Dumangas. And diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7.

Aton man gina welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at the K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like and i-follow ninyo K5 News FM Iloilo. Kag syempre, ang aton Facebook page, K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon man sa aton nga mga kumari abroad. Siyempre, mga nakatutok gid ina always. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon gid sa kay Mommy Azun Pineda dira sa Singapore. Maayad-ayad nga hapon man, Ma'am Annalie Bahade. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Milona Landaya. Ma'am Lang Ladublan, good afternoon. Abaw, mayong hapon ang kuno sa mga kumare huakag sa tanan nga mga ka-K5. Get ready na! Grabe ba? Handang-handa na gin si Ma'am Lang. Mayong hapon man sa kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, dira sa may haro. Sa may mansay nga lapos, ang batsuyan dira ni Ma'am Selfa kag ni Sir Jesse nakatutok naman. Mayong hapon gid ha? Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang ang watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Lihog lang ko greet kay Noy Jesson, kay Cheryl nga nagatraplin sang duta. Maayong hapon mandira sa kay Mary Lou Hamoles, kay Mulong sang sityo Sapa sa Balantang Haro. Nagkatutukid adlaw-adlaw sa K-5. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. RV Chris Caceres, good afternoon. Nakatutok man, diri sa ato. Maayong hapon man sa mga taga-Bagtas Footwear, sabay balto sa lapas. Nagapamatigid sila, Noven Tibor Herosa. Maayong hapon kayo. Maninay, watching you always from Barangay Villahermosa, Sara Elizabeth Sangko Isada Osorio. Wow, grabe.

hapon man sa kay Ma'am Romulo Catalan, ako Sir Romulo Catalan Pacquiao, nagkatutokin sa aton. Tamyaw ko lang ang mga taga Vance Bakery, si Totong Third, Gab, si Altea, si Bonnie, si Tyler, si Nanggaga, especially sa akon, sa kay Joaquin, nagapamatigid. Joylene Palmerola Vergara, maayang hapon man. Maninay, nagapamatigid kami sa may Barangay Ferrares, si Cute Bubog, patamyo lang sa mga hinablos ni Banahon, si Tisoy Santiago Valeriano, Kaganday Jack, Zia Zyla, Ira Janaira, si JB, Aiki, kag sa Family Barasan, kag Bonifacio, kag Valeriano Family.

0: Maayong hapon ha sa mga bago lang saludira sa aton Facebook Live kag sa mga bago lang man tune in diri sa aton. Share nyo aton Facebook Live ha para nga mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. Ara na, plastado na dang mga kumare kumpare ta. Maayong hapon sa kay Sir Harry Falsis, Hannah Kendra, kag kay Bea, nga nagapanyagagi. Maninay, panyagata, sudan namon itlog nga may kamatis, ah, nga kihad-kihad ni Nonoy Nante, samtang nagahulat sang drama mo. Wa ka namit ba? Namit sang itlog nga may kamatis. Shoutout maninay kay Evalia Gayapa, nagapanglaba. Sige, pamati sa 88.7. Wala kami duty manina kay Lapyo gid sa birthday. Ah, kaso pong man lang ini. From MJ, birthday abis ang nanay ni Rinante. Kahapon manina. Wow! Sa tananhangan nag-celebrate nila sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Aryan Calcena, good afternoon. Shout out ko na sa Tolados Andy Rice. Bago ka pa shout out ko no ang sa Sarah Branch, si John Ray Sorbito alias Pogi. Happy, happy birthday. Wow, grabe, libre pa niya agad ah. Pwede man paniyapon, pwede man halo-halo, pamahaw. Mayang hapon ha sa mga taga Toledo's and Lira.

Patimpla ha, GTX Coffee Mix para samta nagapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton matahom nga drama at nagapamati man kamo dira ako nagapangapi-ngapi man kamo ha sang aton kampiyon nga kape. GTX Coffee Mix. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. In time eh, maayong hapon, shout out lang maninay sa nagatambay nga grupo akag sa nagakihad sang itlog nga may kamati samtang nagabantay sang imo nga programa. Ruben Tibor Herosa, maayong hapon. RV Chris Caceres, maayong hapon ma. Luca Dima Vibas, maayong hapon. Shoutout maninay sa tiya ko sa Timawa, si Delia Robles, nagapamatigi. Maninay tamyaw ko lang ang Arurong kag Dagunan Family, always gid nagapamati sa K-Fan. Kay Nomer Jr. kag kay Senior BB Julie Chantel, may Bling Bling kag kay Boy Boy from Ninette Apusaga. Wag grabe. Happy afternoon dira sa inyo tanantad. Oras ta, alauna 24 na sang hapon. Nakaplastar ng mga kumareta dyan. Nakapangita na sang inyo dira nga mapahunay-hunayan. Sang inyo dira nga... Tawag ni? Ma... Relax-relaxan. Samtang perte ang init sang... Kung ang ano no, ang dangga sang init bala. Dapat naga-relax-relax ka mo ha. Kaya manamin yung istorya ta sa subong hapon. Ang aton nga letter sender, amo si Yves. Si Yves, isa ka model kag actor, may nobya siya, apang pirmi nagapangimon. Tungod ginatagaan man na meaning ni Yves ang iya nga trabaho. Gani masamigid sila nga nag-aaway. Mabuot kag matahuman ang iya nga nobya, apang ginabaliwala ini ni Yves. Makalipas ang

0: binulan, nakibot man si Ives kayang iya nga nobya, nagsulod man sa adult industry. Nagadalain gid si Ives tungod ang ginobra niya sang una, nagbalik sa iya. Oy, paano ba lamang puwasan ni Ives ang ini nga problema? Ano bala iya nga pagabuhaton? At ano bala ang luyag niya pangayuan sang advice diri sa ato? Ang bugos nga kasaysayan ni Ives aton pamatian diligid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Wow, kagwapa git sa imo, ha?
1: Siyempre, no. Kabalo-kabala ko na ng secret ko.
0: Secret? Nga.
1: Pakta.
0: Anawin, ha?
2: Kat!
1: Ay! Si Ives Mederikon! Nangalok lang yung diretsyo!
0: Sorry, Kiderek.
1: Na, ano na sa'yo ko niya?
2: Wala na bla sa script. Kayo ha gani ang pag-act, ha? Say ang kliyente ta. Nagatanaw. Basi hindi na ina mag-renew sa aton sa masunod. Kung hindi siya manamian.
0: Sorry, Kiderek. Nadala nga abi ako sa emosyon, eh.
2: Okay. Sige. Ma-take three kita. Guys!
3: Sir, Trek!
2: Prepare the lights!
3: Okay, Trek! Up, up.

0: Babe. Oh. Babe. Nano ka? Nga nagligaw ka sa kiss ko sa imo.
1: Pang toothbrush to, babe. Basi may germs ng lips mo, balaw.
0: Ara ka na naman. Nagkapangimon ka na naman.
1: Sa banta mo, Ives. Hindi ko mangimon, ha?
0: Babe, shoot lang ato. Para sa commercial.
1: Commercial? Pero daw bold ang ginashooting niyo yan, no? Grabe ka makalaplap sa upod mo.
0: Babe, sana siling ko na. Shoot lang ato. Kag-isa pa. Nadala to yan sa script.
1: Anong nadala, man? Ha, Ives? Hungod mo gito ya?
0: Babe, sorry na, babe. Abi, hindi na magsunggod, ay.
1: Sa dasun gani nga mo pa to, ha? Humanda ka lang sa akon, Ives! Humanda ka lang!
0: Babe!

0: Tol, may ipakilala ko sa mga bago nga model. Kwan, medyo inosente pa. Need lang gid training, Tol.
1: Ano?
0: Oo.
1: Hindi ko yung director, Tol. Ginakastman lang ako ni Direk. Dapat, dito mo siya ipakilala.
0: Eh, siyempre, Tol. Lakas ka kay Direk eh. Abi, ikaw na lang pakilala sa iya.
1: Ati pwede man. Nga, sino na siya?
0: Tagaamon, Tol. Kakuan na discover ko ni sa mga vlog ya. Murin na lang galing, Tol, pero taong lawas. Dubagigid bala sa mga short film nga mga ulubrahon, Blaw? Naglahimu nyo, Blaw?
1: Ah, ba?
0: Oo.
1: Ate, sige, boss, Tol. Dala siya sa office ni Direk.
0: Ayos, Tol, ah.

0: perfect gid ang beauty mo sa short film kong project.
1: Thank you, Gederek. Ay, kwan. Kagwapo lang sang mangin leading man ko.
2: Dumuhuya man ta si naman. Mas ikaw ganing gwapa eh.
0: Miss Heaven, okay lang bala sa imo nga may kissing scene kita sa shoot? Pero slight man lang.
1: Ay, wala gitsang problema, Direk.
2: Grabe nga beauty, ba? Do pinasahi sa iban. Do makatilintar nga itsura. Do makatilintar.

0: Babe! Ikaw ba? Sobra-sobra na pampangimon mo, ha?
1: Tungkol sa sobra na nang ginahimo mo!
0: Ano nga sobra man? Ubra lang na iya. Pranay ka ba? Kung mag-asa ka sa akin, doto ba lang asawa ta na ka?
1: Ah, gali! Kung mukhang nobya mo pa lang ko, wala na ko yung sang right na mangimon, ha? Sige! Sugod subong, pag gusto ko na sang imuon mo!
0: Sige! Okay, sige! Amo nang gusto mo? Sige! Ihatag ko yung nasi mo! Bulagay kung bulagay!

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa musika. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: K-5, tiri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
7: hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
7: panghontra sa mga halit niya free radicals.
8: Likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Basta may kabalaan ang kaugtas,
7: kapoy sa trabaho,
8: kag-stress adlaw-adlaw,
7: ini ang kabagdanan,
8: sang matasing kapagtimulan,
7: kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
7: Kaya sa DTX 500,
8: ang stress
7: malikawan,
8: pagkaburigon malimta.
7: DTX 500
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may Visio.
8: Ang Visio
7: yung may D3.
8: Mga butka.
11: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabutiga
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka mga langaw! Ako rin ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
7: K5 News FM. Sarado ito.

0: Tol, doon mayo igot sa sumunga.
1: Oo, Tol. Kada ko sang TF ang ginhatag ni Direk.
0: Ah, ba?
1: Wala labot nga. Guwapa pa sang leading lady ko.
0: Ops. Tol, may nobyo na na. Kaobla mo.
1: Wala sang kaso, Tol, ha. Nobyo pa man lang na. Kagisa pa. Single naman ko subong, eh.
0: Ha? Hindi ka magsiling ang bulagay na kamuni, Lois.
1: Do hindi mo to formal, Tol. Kiti daw, nagasingitaan na kami. Ah, pero, bayad na siya, Tol, ha?
0: Ikaw wala mo. Pero kung ako magtanaw, Tol, mas gwapa si Lois. Kagpalangga ka.
1: Agree ko na, Tol. Pero, sobra-sobra na kong magpangimon, Tol. Dato ba lang, daw-asawa ko na siya?
0: Ay, di natural lang na yan, Tol. Kiti, nubyo ya ka eh.
1: Babayad na siya, Tol. Talagin na ba, Tol?
0: Hmm?
1: Tawagan ko si Heaven. Basi kung available siya, paapasong tali siya.
0: Ayos, Tol. Ah.

Labitin ko sang inom na mo ni Tol Jason ba? Doon nagdugang pang sakit sang ulo ko. Kaya ginbalibaran ako ni Heaven. Wala siya mag-upod sa amon, inom. Doon gina-challenge kin ako sa babae nga to. Siya ang unang babae nga nag-desire sa pag-imbita ko sa iya. Ang maayo pa, i-search ko siya sa FB. Kagi-add, kagi-message. Ano abi kay? Number lang niyang ginhatag niya sa akin eh. Oh. Ba? Hindi. Daw si Lois man eh. Kagkasiksis ang yagi ginasuksok na tupis oh. Oh. Hindi. Nagsulod siya sa isa ka adult industry? Hindi pwede ni. Hindi pwede ni.

0: Gabay pa nga. Aridis sila sa apartment niya. Gusto ko siya may istorya. Wala gina akong magunahunang. Masulod siya sa mga bold niya pelikula. Ito. Doon may mga lalaki nga nagpakanto pa kari. Doon sa sulod sila magaling. Anong ginabuhat nila sa apartment ni Lois man? Ara. May masugata ko. Meg! May ngadlaw. May ano na sa apartment ni Lois?
1: Kwan Meg? Nag-shot kami. Break pa abi eh.
0: Ah, amo bala sir? Salamat kin sir ha. Oh, nag-shot sila. Kagdira pa sa apartment ni Lois. Hindi pwede ni. Masulod ako.
2: Ops, ops, ops.
0: Oh.
2: Hindi pwede ka sulod.
0: Siya niya yung nagligad niya nag-direct. Direct. Ako atong nagligad nga nagkato sa set niyo.
2: Okay, pero hindi pwede ka sulod kiti masilan ang ginashoot na mong subok eh.
0: Ano nga hindi pwede, direct man? Nubi ako si Loy, sir.
3: Ives? Ano naman kinabuhat mo dire, ha?
0: Lois! Please! May istoryahanay kita.
3: Para sa ano, Ives? Wala na sang kita. Kag pwede bala, nag-focus ko sa obra ko. Kag wala ka na sang labot kung ano man ang ginaobra ko, subong.
0: Babe,
3: di ba lang mo man gusto mo? Kag isa pa hindi takabana, okay? Gani, please lang ha. Maghaling ka na liyong, Ives.
0: Lois?

Sa subong sa Manila na nag-oobra si Lois, kag-actress siya sa isa ka-adult movies. Nagalalain ako tungod ang inosente kong anobya sadto, nagsulod sa amusina nga butang tungod sa akon. Ginapamensar ko na lang nga choice niya ato. Pero naghinulsol ako nga amo sadtong pagtratar ko sa iya. Nahidlaw na ako kay Lois. Mainatipanon siya kag nagapangimon tungod man sa obra ko. Sa subong, ako naman ang nagapangimon sa obra niya. Pero wala man ako sang right nga magpangimon tungod wala na kami. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ive.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, doon hindi maayong
2: kaminakalain. Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Luksan. Ha?
2: Bulaklak. Ah, bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubo ka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir GP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Kung dire makabulig ang D3 Bio, nga mayara sang vitamin D3, nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T-regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sang kona sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
8: Oh, well,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan, painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iba't pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panyo.
3: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Health. News, D3 Bio, D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
4: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold, kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adlaw.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakas mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka pala nagaugdas, kapoy sa trabaho.
3: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress, malikawan.
4: Pagkamurigon, malintan.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
4: mabaka nga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
13: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sana kaya kagidiya?
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
3: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
3: hindi na magkabalaka.
15: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
15: Bastante sang antioxidants,
3: panghontra sa mga halit niya free radicals.
15: Likawan ang baratian!
3: Mag-DTX 500 ka!
15: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
3: kag-stress adlaw-adlaw,
4: ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan.
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Kaysa DTX 500!
3: Ang stress, malikawan,
4: pagkamurigon, malintan!
3: DTX 500!
0: 500.
17: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Mga butka.
22: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Atensyon mga kasimanwa, para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblacion Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 upon 0905-252-1009 para sa serbisyo nga manami. 2 Kids Service Center, trusted, reliable, kag affordable.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

0: Suplemento!
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DDX 500, ang health mo protektado!
2: DTX 500. Pasami ka pala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress manikawan, pagkamurigod malimta. DTX 500. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ngumani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabakal mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
5: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Saro ilo ilo.
8: Secret memories.

Oras sa K5 News FM, Sara. Oras sa Pilipinas, alas 2:18 na sa ngayon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio, ang antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka kumulimo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. At syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system, mangin resistensyado kag mangin protektado kita, mag-inom kita sang Mighty C. Safe iniimnon bisan wala unod ang aton nga tiyan. Sa mga nagadali bala dira kun aga, wala ka mo nakapamahaw, may trabaho ka mo, kulang ang inyong apahuway, magtumar ka mo sang Mighty C kay kaya ka mo hatagan sang resistensya all day. At syempre, hindi man kita mangkalipat ha, tumara kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May harap ka bala sa diabetes, may harap ka sa arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Init na mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini. Ukon lapit na langgit, magabukas ang aton nga Klinika Sara Branch. Kilit anay kita ha sa Mayo 18, alas 10 sang aga, dira sa RJM's building, sa Chokstogo, Balakilid, sa Ceres Terminal. Kit anay kita dira kay

is para kay Ives. Pwede kikamuha katawag sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

late ako manina. Hay, bira-bira, gid pa nahi para makakwarta. Amo gid na iya, Ma'am Ramia. Importante buhi ha, importante healthy kita. Kung si Ma'am Bings pa, move on ka na lang sender. Kag focus sa imo da ginaobra. Pabayiin na lang da siya. Mayo nga po, Ma'am Beth Edara Leah, nagapamatigid sa ato. Michael Blaze Celis, mayong hapon. Ma'am Bings, good afternoon. Sir Kim Arizona Flora, mayong hapon kayo.

Sige. Again, sa may mga advice, pwede ka mo magtawag ha sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa atong Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: mo na kaya si Ling Nong, kung hindi mo gani gusto matabo ang ginahimo mo nga kalainan, hindi mo gusto matabo ina sa imo man kaugalingon. Hindi mo ina paghimuon. At isling nila, ang kabuhi ko no, balik-balik lang na mo kung anong imo gimbuhat, amo man ang magabalik sa imo. So kung nagkahimo ka sang kaayuhan, ginahalungan, ginatipigan mo ang imong trabaho, dira abi. Hindi magabalik man ina sa imo. Do good and it will come back to you twice. Ako na siling niya. Kaya kung kanainan man ang imo ginahimo, kaya mo ginatipigan ang imong relasyon, ang inyong pag-upod sa imong nobya, abi, o kung imo partner. Sa ulihi, ma-realize, mabasyagan mo man ina. At least, no, nangin eye-opener, ah, para kay Ives, nga ti ang ginahimo niya sang una, masakit man gali para sa iyang nobya. Kag sangin balusan ini siya, tinira niya na-realize kung ano kasakit nga himuon man ini sa iya. Sige, medyo alang-alang ang aton nga mga callers sa mga hapon. Sako siguro ang aton nga mga kumare-kumpare. Pero at least nakakuha kita leksyon sa istorya ni Ives. If hindi na gusto nga matabo man ang ginahimu ta sa nga kalainan sa iba, na hindi naton paghimuon ina. Again, do good and it will come back to you. Sige, ginakulo-kulabo sa kita sa tiyempo ha. Alas 2:25 na, ini magkalipat, inom kita DTX, coffee mix, may ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane, extract powder. And, hindi man kita magkalipat, sa Lunes, Mayo 18, alas 10, kilit anay kita, dira sa RJM's building, grand opening, sang Klinika Sara Branch. Why na kita sang tiyempo? Sagi hapon, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
7: DTX 500
9: masaligan,
7: epektibo.
9: DTX 500
4: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
4: Ang Physio
9: yung may D3.
4: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio,
1: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Salit si Jake, una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Nortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
0: Happy kanunay.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: Epektibo.
0: DTX 500.
2: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Sure, diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: You may BCO.
10: Ang BCO.
2: You may D3.
10: Mabakas, mga butika.
0: K5.
1: K5
0: News FM.
14: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
3: May puso!
15: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpanglugos, pangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan. Tudas na!

0: Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Anong problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon? Akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Teroy, kitlampusan mo ko sa... Para!
1: Matalagan ka pa?
0: Matalagan ako!
1: Matalagan ka pa? Patsunta ka! Patsunta ka!
2: Kung masapuan ka lang sa higad nga nag-aagnas na, may sukton ako.
3: Ako, Patsyon? Basikod akong mamatay. Ay, layo na yan sa patad. Wala ko yan sang kontra. Abi gusto na ilang panghaway. Mamahaw kita. Makadulula, gana mo na mga sugilanon mo nga wala sang pulos.
2: Nga pulos?
3: Ay, ang buta.
2: Bingkay!
3: Ba?
2: Bingkay? Dal-ian ay daris ang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoogali.
3: Ano'y naga?
2: Pabisita ako sa poultry karon ha.
3: May
2: dalon ako nga mga relief goods para sa mga tao na dito sa farm.
3: Sige. Pagusto ka. Mas may managani eh.
2: Ano si Bingkay? Bingkay?
3: Chansa naman ini.
2: Dali ni kubyerto si Sir Mo.
3: Kami sa timbang. Chansa naman.
2: Oy. Ano ka?
3: Do
2: katam isang yuhom ni Judas hao. Ano naman nga kademonyuhan na nagasuhot sa ulo mo?
3: Ay, ano, ang buta. No? Nga tawo ka. Iwala sa... Ay, wala gani. Ay, nanon ka man, imo man. Ay, huogali. Pagkatapos karon, ay, daloon mo na lang mga fins kag vitamins para sa liring, manok, ha?
2: Oo, Ipakarga na nga daan sa pick-up para hindi ko malipatan.
3: Ate.
2: Bingkay!
4: Ma'am? Ari na ko, ma'am. Ari ng kubyertos.
3: Dalingin na nadagdag ako. Dakwaw, puluton ko ha.
4: Ay, sorry, good sir.
3: Ay, ibutang sa tubang ko dahil kay ako ang wala sang pinggan.
4: Ay, oo, sir. Ari, sir,
3: Salamat.
4: Oo, sir.
2: Bingkay, paupod ka karon sa akon sa farm?
3: Hanimal. Kayawa. Dumabur na itong pangplano ko.
4: Hindi lang guro, ma'am, ki. Arabing akong pamulan nun. Medyo kasakit akong puson.
2: Aw, ate, sige. Samtang nagakaon pa kami dere, ikarga na lang itong adaan ang mga pre-love ko nga mga gamit nga dalaloon sa mga empleyado sa farm, ha? Atong yun pang tangkas ko kayo nasagwa sa master's bedroom. Ma'am.
3: Gali, ah. Si Bingkay, ya wala mo ginatagan sa mga daan mo nang
4: Ay ala. Mayara nako sir ginawiran sir. Ang mga sexy nga mga bayo ni Ma'am Jel bala sa una. Gamiton ko to kun magpakasal na kami sang migo ko.
3: Ano nga sexy nga bayo man? Ha Bingkay? Ano nga sexy nga bayo? Ha?

0: atun na si Jelen. Bingkay! Bingkay! Bingkay!
1: Sir, Nono!
0: Ay!
1: Ano ko, sir? Nagsira pa po, bisang gate.
0: Ah, palapit
1: eh. Isubo ka, sir?
0: Palapit eh, kay may hatag ako sa imo.
1: Sir, ano, sir?
0: Matuod na nga rang pamulanon mo.
1: Ay, wala, sir.
0: Hamo pala.
1: Lahog ko lang to, ya.
0: Ate Mayo, daligid lang, ha? Are.
1: Ano nang ihatag mo sa akin, sir?
0: Kwarta. Dua kalibuy na.
1: Ay, hala. Para sa ano ni sir?
0: Hatag ko sa imo, ha? Taguay na. Dalili lang. Dalili lang.
1: Sir?
0: Sabak sa akin.
1: Sir,
0: sabak din natin.
1: Sir? Sir, gano'n sabak mo ko, sir?
0: Mas nabigan eh. Sabak. O, mo ah. Kabungan si mo ba?
1: Sir, ano nang kabukol, sir?
0: Ho. Daw sa inusinti ka. Ho, Bingkay. Lipaya ako. Bingaan ta ka bala kwarta. Luslosan ay nao. Sige na. Luslosan tayo.
1: Sir, kinlusluslo ako niya.
0: Hindi ka naman gali, Virgin. Sige na. Itugangan ko na karoon ko nami ang imo giling-giling. Ina ba lang daw nagasaot ka sang espageti pababa? Pababa, pataas.
1: Basta, sir, dugangan ang busmila.
0: Oo, gali. Dugangan ko yun, ha?
1: Sir, basta hindi mo pagsugit kay
0: ma'am, sir. Oo, gali. Hipos. Mabingkay ka na, Mikol. Sige pa. Ligis-ligis, ha pa? Na, igiling-giling mo. Nan, amo na iha. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Ay, nano nga. Hindi pala magpangasubo, migo, tiroy ah. Aryo. Oh, paula munta ka. Kwartaw. Pila tong nadula mo ako?
1: 2,000.
2: Bao! Damo kwarta si migo bimbol ba? Eh, ako man bito, paula mamang kubi.
0: Ah, kalma ka lang da. Nadulaan ka manaw.
2: Eh.
0: Ah, Aryo ah. Isa kalibo. Amat-amati lang bayad, migo tiroy ah.
1: Salamat, Kinmig. Alawsig ko subong eh. Sugaton ko ron si Suwahon kag Stuto. Kaguluuluhan nga magpauli.
0: Oo ah. Wala problema.
3: Oy! Aras si Madam!
2: Aras Madam!
3: Balik mo sa obra niyo!
0: Oy! Migo tiroy!
3: Kasika niyo!
0: Balik tanay sa obra! Aras si Ma'am Jilin!
1: Oo! Eh, salamat kinimat, Migo Bimbola! Salamat kinimat, paulam mo kuwarta! Siptahon ko na isa mayong kwarta ang aking pahulam sa ako ni Migo Bimbol. Bah! Anay ka? Do ka familiar sa kwarta nga inihaw? Inang 500 ka may tinta sa ballpen nga pula? Kagang isa kasin nga inihaw? Nga daw tagip tipon. Pareho gini sa danula ko nga kwarta. Kay ginisip-isip ko to, gintandaan ko ginang itsura sang kwarta mo. Ang 100 pesos to pag-iisip ko may tagip-tip. Tapos ang 500 may tinta nga color pula. Hindi pwede nga magsala ako. Hindi pwede. Naano ni man? Si Bimbo lang nagkaute sang kwarta ko? Si Bimbol, gid. Animal ka? Animal ka nga, Bimbol ka? Ginpahulam niya pa ko? Pahulam sa katunto mo! Hindi ko malipat. Natandaan ko mga markas ang kwarta ko kahapon eh. Kino hindi patugan ipaghihatag sa akon ni Ma'am Pinat. Amo gani nga gin, bilad-bilad ko gitudo kagintandaan. Amugid niyo! Amugid niya!

0: Madam, good afternoon. Wala ka ginagpahibalo, ma'am. Nga makadto ka?
1: Nga, kinahanglan ko pa nga magpahibalo, peanut.
0: Wala man, madam. Pungko, dam, pungko.
1: Patanawa ako sa sales journal. Ang record book.
0: Kukuan. Daligid lang, mama. Ari, mama.
1: Up to date, ini?
0: Ma'am.
1: Di nang latest. Ining subong adlaw lang. Amo ni? Ini? Ari, may date. Pila ang cash nga nakolekta subong adlaw?
0: Kwan, ma'am. I-check ko anay, ma'am. Nalipat ko. Shit. Kulang na ang cash kay. Kaya ang iban ginsulod ko sa wallet ko.
1: Peanut?
0: Madam?
1: Ginapamangkot ko ikaw. Ilatag na sa lamesa ang cash nga nakolekta sa adlaw nga ini. Kag isipa sa atubang ko.

0: Isipon ko ni Liwata. Kung pila katrays ang itlog nga large, medium, small, nga napunpun namun sa adlaw ngayon eh. Unahon kong large, isipon ko, isa, dua, tatlo, apa,
1: Bimbol!
0: Lima.
1: Tahidor ka!
0: Sino ang, Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Anong problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon, akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Tiroy, kitlampusan mo ko sa... Para!
1: Matalagan ka ba?
0: Matalagan ako!
1: Matalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampinat ang nagsuko sa akon! Baluy ka!
1: Patsunta ka!
0: Hindi ako pagpatya! Maluwi ka!
1: Si Pinat? Si Pinat, tiga? Hindi sa hanyo ako?
0: Hindi!

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
12: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan pag inyong buwas sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang pagtunaan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamagi Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Totenya, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: My D3.
3: My
5: family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Ining oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: isa ka mainit kag mapaang hapon syudad gog probinsya sang Iloilo. Kita na nagapalamyaw kag nagabi-abi sa aton sinima ka K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasin nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sang atong singa pagwaragwag sa mga nakatutok subong sa ilang sinitag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor sa aton sining nga mga real station sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Dira sa may Short FM Dumangas. Kag subuman sa taga Quinto Distrito. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton sining nga mga ka-K5 sa bilog sining nga Western Visaya. Sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining nga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sa diin ka man nga lugar, isagi ka man oras sa inyo tanan. We hope nga yalan ka mo sa maayo sining nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa nga pagpangalagan. Kag of course, wala pa maka-follow sa aming Facebook page. I-like kag i-follow nyo ang aming nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa nga kabahin sang kalibutan, basta may internet connection lang. Sarang ka mong kamonitor, ma-update mga K5 sa mga pikuli nagkakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinlanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa nga Webes, pitsa 14 sa bulan sang Mayo. Ikaduway ni nga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, bao subong asimana, kanabot damok isang mga balita na daw kaangay ng galantaw kita sa isa sa ni kapelikula. Amo ka niyambal na ton, na kanabot damok sa mga kanabo. Sa ni, pili ka lang mapa-aksyon, mapa-drama, hasta mapa-comedy. Ano nga klase sang pelikula? Daw makita ang tasubong nagkakanabos Pungsod, Pilipinas ta? Ilabi nga gidra sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Daw halos sa nangin madasig ang mga itabo sa aton sining palibot. Nag-amo malang sinipag tuhaw ni Senador Bato de la Rosa. Anong mayara kay Senador Bato de la Rosa nga ang kagadamogid sa mga nagkalabo? Kag as of the latest, na kaging kumpirmar mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano, si Senador Bato de la Rosa wala na sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siling sang iban lagpat tugid.
1: El Castigador.
0: Daw iba naton nga mga kauturan, mga netizens, tandakin sa dalagan sang ila paminsaron. Ah, laban-laban sila pagkagana, why na da si Bato? Tidogin labo gid sa Bato. Ang haom-haom kag paminsaron sang aton sining nga mga kauturan, na nga pagkaaga, basi kung maglayas na si Bato de la Rosa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya mo gid ang balanon nga ilabo mo sa Bato, laban-laban why na si Bato sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Umpisa sang Lunes nga daw pag binutuhay sa impeachment complaint Bato kay Vice President Sara Duterte. Kaga mo man ang pagwa ni Senador Bato de la Rosa for almost 6 months. Na nga pagkadula, why ka nig attend sang sesyon? Kag dito na nag-umpisa ang madamo sini. Na nga mga itabo, kag mga drama kag aksyon dito sa may Senado. kay kahapon ang natabo na doon ni natunluyag pang masulit limot na kay nabatian ang ining mga paggalinupok na asod-asod nga lupok mga kifay na dito sa sulod sang Senado kag subong ginaimbestigaran nila kung sino ang ining nagpinalupok kagabi.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Subong nga adlaw, we don't know kung kaduwa o kung katatlo nga pagpatawag sang press conference ni Senador Alan Peter Cayetano. Lamong kay sad mabudlay may mag-review ka script mo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Okay na partner kay may nasumarize ako diri. Ang initial nga press consubong ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero diriyaging confirmed na subong nga hapon nga si Senador Bato de la Rosa wala na dira sa Senado. Kagbase sa ila sa ninga nakuha sininga report ang ining nagpalupok na kagabi halin sa grupo sang Senate Office of the Sergeant at Arms o kon usaa kag sasaning na NBI agent na nga ginkilala ang NBI agent na sa kaya Mel Aragon. Pero si NBI Director Attorney Melvin Matibak ginaklaro ya hindi kuno miyembro o kun empleyado sang NBI si Mel Aragon kundi na daw voluntaryo lang daw para sa ilang force multiplier kag nagaserbi ko nung nga driver.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero kung lang tawon naton amuning posisyon ni Mel Aragon, pero daw paglantaw naton na daw pag may pagkapoderoso mang klase katawo niya driver ka lang kag hindi ka man na miyembro kong empleyado sa NBI. Ina ko nagasugid sa matuod si Attorney Melvin Matibag na sa amo sina ang imo una-una nga posisyon na amo ng posisyon mo ikaw namang una-una ka magpinalupok.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag based na rin sa information mga ka K5 na nga nagpalupok ang ining mga staff no o kung miyembro sang Senate Sergeant at Arms no kay tungod nga warning shot kag based rin sa statement ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mga halos 27 ka rounds sang 9mm ang napalupok sang USA
1: El Castigador
0: o kaning office of the Sergeant at Arms mga kakipay. Kag ining si Mel no ang nagpalupok no sang lima sinikabeses kag gilayon kuno nga nagpalagyo sa lugar.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ining si Mel Aragon ginpasaka na sang kaso no pero padayon sa gyapon ana sambit sini nga imbestigasyon. Kaya los sa kagabi, labi na mga nag-cover ng mga katapos ang media, dira Senado nakibot. Kagalos na daw ginlikop man sa kadlok, na tungod sin asod-asod nga lupok nga nabatian sa lugar.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero pagkatapos na, nagpuas ang tensyon. Kagkada isa tindipinsa na sa kaugalingon. Na basta sa amon nga mga insidente daway gid mag-ako makaluoy ni kun na ginahimo ka lang mangin na sacrifice lamb na ikaw nda mamukmukan makifay na kay ti kun ordinaryo ka dira hindi ka man magpanguna-una once nga wala sang order halin sa ibabaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ining pag-confirm na ni Senate President Alan Peter Cayetano, actually isang aga na ni naglupok matapos naging confirmar na kung ba siya naton mga alas 2:30 sang kagahon sang naghalin si Senador Bato de la Rosa dira sa ibayin sang Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag nagpalabot gani sang pagpasalamat no ang asawa ni Senador Bato de la Rosa, no, matapos nga nakahalina dira, no, sa Senado. Di ang confirmation, no, sang iya sa ning asawa, gapasalamat ni sa mga kopdanan sini, no, nga mga senador nga nagbulig sa kay Senador Bato de la Rosa. Nagamba sa asawa sini, siniya ko magdugay pa na kuno si Bato at iba si Kon na madalahig, no, kag distorbo dira sa nakamakopdanan sini nga mga senador.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: We would like to thank you and all the other senators for the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness. It is for this reason I am sure that Ronald made his escape. He told me habang tumatagal kasi si John sa loob ay mas nadadamay pa kayo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amoling ninsahe sa asawa ni Senador Bato de la Rosa. Dugangan te kun istorya, no? Ang ining hitabo sa ibayan sang Senado ay kun nebloan naton, no? Nga ayara sa custody, no? Protective custody sang Senado. Daw amo na abing na kwan kaaping ang Senado ni Senador Bato de la Rosa. Ang ining paghalin niya dira, ano may slabton? Ilabagid si Senate President Alan Peter Cayetano. Kay tiara sa kusundiya nila, naghalin ining si Senador Bato de la Rosa. Pero sa press con, gisabat man ni Senador Alan Peter Cayetano, siya tikun luyag yako maghalin, hindi manamon siya mahawidan. Si balaman ni Bato nga kondra lang, may medyo hindi maging matawhay ang iyasin nga paminsaron. No, kay nga, kay wala makapagwa sang temporary restraining order o kung TRO ang Supreme Court. Ginapasabat lang sila sang tatlo sinikadlaw o kung 72 hours. Kag ang 72 hours na no, magkatapos buwas ining adlaw. No, comment malang to. Wala sang nakakuha sang TRO nga amo ang makapugong para no nga hindi ma-implement mapatuman ang ining arrest warrant ngalin sa International Criminal Court.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Balikan ta ni kay sapiak nga linya na makaupod naton ang spokesperson na no, sang more power. Malaing kita na isyo pero balikan ta na. No, kay nga ang ining isyo ta subong sa kuryente, no, halos mabatsagan isang kabilugan ilabi na gid sa mga pumuluyong Pilipinhonta nga mga ordinaryo, no, nga mga pumuluyong Pilipinhon. Kay nga base na kay eksperyensya kamo sa mga pag-blackout o kung brownout nga natabo sa nagligad sini nga mga inadlaw. Kay subong kung gaginamo dito sa may bahin sang Senado, ha? May mo ayan makagwanta kita sa saling kainit subong sang tiyempo. Na kay mismo ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP na nagpagwa nga ang Luzon area maka-experyensya sang yellow kag red alert depende ni sa oras including man ang Visayas. Tiyari kita diri sa may Visayas area. Although ati sa mga kabanwanan ta, no, alain-lain mga aton sa mga electric cooperative. Kahit diri sa aton sa may syurad sang Iloilo, no, under kita sa more power. No? Ibaloon ta kung nagpatigayon na sila sa ang ginatawag sa nga rotating brownout. Kaya nga, no, ginalantaw na may kakulang sang supply subong sang kuryente. Kay pila sa ni ka mga generation mga power plant naton, no, ang apektado. Butchilingon sina, no, ang gina-produce nga kuryente kulang para i-supply sa mga konsumidor. That's why nga kung kaysa magtawag kita ng rotating brownout, ginabulos-bulos ng area. No, sa nagligad tigagwanta kita eh. Subong pa nga panyempong daan na damo, no, ang nagakonsume, no, sang kuryente tungod nga mainit ang tiyempo. Di mag-brownout kita dahil hindi eh. Dugang kumod ha. Kakumod na kita na buos pungsod Pilipinas sa makumod pagkikita kung tamak paang. Sa piyak nga niya makaupod natin, no? ang spokesperson sang More Power daw amula ni guro nga daw mayad kisa ngalan palang Angel na. Si Miss Angel Tan, mayad-ayad nga hapon, live kita diri sa El Castigador upod mo si Kaki 5 Enrico Sorita Jr. May hapon, ma'am.
2: Sir, good afternoon, Sir Enrico. May hapon, no, sa atong mga consumers ng More Power nga nagpamatiid subong hapon sa imong programa, sir.
0: Oo. Ma'am, we all know nga ang NGCP, no? May mga ginpagwa sila nga statement nga may kakulang sang supply sang kuryente na include man diri ang Visayas, no? So far, ano ang inyong communications with the NGCP in connection sa supply sang kuryente sa ni Miss Angel Tan?
2: Actually, Sir Enrico, una na gapangayo kita sa paghangop sa ating mga consumers, no? Kaya as of this moment in time, Sir Enrico, around 3:18 subong hapon nagpadala na sa communication nila ang NGCP for manual load drop. Ang nauna diring na out sa atong line is ang isa ka ang hollow feeder siya nga area, Sir Enrico, which nag-affect ni siya sa 4,000 natin ka mga consumers. Kaya ang una nila dirigin ato, Sir Enrico, if we will talk about the numbers, ari ni siya sa around 1.8 megawatts. So nakakita kita sa area nga tiiswak din sa amo sini nga number nga ginayo sa NGCP. The reason why nga we had this area. So amo ni siya sitwasyon, plus as we speak right now sa Enrico, no, ang isa pa gid diri ang sa area sang Molo. Ari sa Miharo anay Sir Enrico. Una ko ni sa may isa, pari sa kang Haro, o kunang Haro Feeder 1 sa Miharo District, ang affected rin nga mga consumers, portion sa Barangay Subay, portion sa Barangay Demokrasya, portion sa Barangay Maria Cristina, portion sa Barangay San Isidro, portion sa Barangay Simon Ledesma, kag portion sa Tabok Suba. So, ang busing nature ng mga areas ang affected, plus subong pagit, no, Molo Feeder 1 ang offline as of 4:15 p.m. Ang affected diri is ang portion sang Isimawa, portion sang Katilingban, portion sang North San Jose, portion sang Poblacion, portion of Taal, portion of Tapok, whole Barangay San Pedro, kag portion of Barangay Inday sa may City Proper District. So, balikan to sir ang rason nga ami amusini kag gina-expect naton nga 2 to 3 hours ni siya nga power interruption.
0: Wow, lawig, no?
2: Oo. Matabo, no? Because of the red alert status nga ginpagwa sang NGCP, just like sa Manubo ang supply kung ikumparar sa demand. So, grabe ka taas, sir, ang demand sa supply sang kuryente kag hindi ni siya ma-sustain sang ginasupply sang ating yung mga generators because sang deteriorated yung mga planta, forced outage, or wala nagagana. Just like abi week before, at least how sufficient ang supply sang kuryente. So right now, yeah, very sarto kung mag-yellow alert sa kasi mamba, sustain ang supply, may ara pa sa house supply or may margin pa.
0: Oh.
2: Just speak right now, yes, Sir Enrico, mas mataas ang demand kung ikumpara sa supply. So, para maprotektahan ta, i-grid natin, Sir Enrico, para sa katuhan sa ating nabugos na franchise area, amuni ang aton nga ginaubra ang manual load dropping o kunang MLD para nga ti hindi ni siya maapektuhan ng ating nga mga facility plus ang ating nga linya from the transmission up to the distribution utility, sir.
0: Okay. Iklaro ta lang ining nga magpang-meet lang naton nga under to sa mga barangay, no? Sa may Haro portion kag sa Molo, brownout subong.
2: Yes, sir.
0: Okay.
2: Ang dinahin sang Haro Feeder 1, nag-start kita diri around, if to be specific, around 3:18.
0: Oh,
2: so we are looking, mabalik niya sa 2 to 3 hours.

0: ang DOE, kag ang ERC, nagapanawagan ni Sir Enrico nga pag sa pagtipid sa pagbunsugo
1: hey, don't.
0: Ng kuryente sa mga offices sa Enrico, no, kay ti ari is part ng mando man ni Seth Garin is i-maximize ni ang capacity sa mga generators to produce sang kuryente kag ang mga ang ilang nga mga planta nga iban subong is kumaga under sa capacity na ang ginaubta. So if ever makaya ma-maximize himuon gid o himuan sang paagi. So right now we would like to clarify Sir Enrico, no, sa bayan sang more power atong diri is kita distribute utility, kita ang naga supply direkta sa atong consumers diri sa Iloilo City. With this problem or with this setup right now, we are kumaga if we will look the picture as is, ang problema sa bisubong sa Enrico supply. Supply sa kuryente, wala na siya naghahalin sa more power, halin pa ina siya sa ating mga generators from Luzon area plus ang sa diri man sa Visayas. The problem is, because sa tumat na kataas ang demand, hindi ka supply natong subong nga matatapan init numbers ang inyong demand sa kuryente.
1: Okay. Subot sa lingon, no, nga duha subong ka area, nga brown out after 2 to 3 hours mabalik ang kuryente, but may area pagi kamo dayon nga ma brown out naman sa ni Miss Angel Tan.
0: Okay, sir, we are looking sir nga up to 10 p.m. pa ang red alert status, so dako gid diri ang possibility sir nga rotational brown out ang matabo as we speak right now.
1: Bao sa amo ning kainit nga tiempo, pero hampal naton hindi niya fault, no, sang more power, kundi ang problema di ang supply nga halin sa mga naga-generate, no, sang power. So kulang kung ikumpara sa demand, no, ang supply kulang, ang demand damo. That's why nga nakatabo ang rotation na brownout nga nagatiner sang 2 tubtob 3 ka oras. So sa subong hindi pa nato may baluan kay kahapon daw mo man nag-issue man sila sang yellow alert kag red alert sa pila ka lugar sa pungsod Pilipinas sa Mistan.
0: Yes, sir. Kahapon ni Adlaw, actually, the other day, actually, Sir Enrico, nag-issue na sang red alert status, sang yellow alert status. Kahapon ni Adlaw, nag-yellow alert, and then nag-red alert status sa mato. Parang buo siling on Sir Enrico, parang, grabe ang init kung manotice ang ating yung mga consumers, no? Grabe ang series sa init, so grabe ang paang. So, ang gamit ng aircon, gamit ng appliances, nagtaas din ang demand. So, parang mas tagid ang intensive isang demand sa kuryente sa buong summer. Nakita natin rin sa inyo kung may mga questions sa ating mga consumers. Nga, wala inyo siya napreparahan way before, wala inyo siya look forward abi, no? Sabahin natin sa distribution, transmission, na-force ni natin ang sinimang setup basta summer season. But we cannot force basta gani planta sir ang pag-istoryahan sir, no? May mga force outage o kung mga emergency na mga interruptions on their operations, amuning mga mapulong or sa pag-maintenance sabi nila tiara schedule na yan. Pero for this time, yes sir Enrico, we would like to kind
1: Okay. Adyan na doon.
0: Ang pag-skyrocket ng demand.
1: Oh, ano biya kaya mga official ta sako ya sa ila sa ning personal interest ya kun tani. Amo gid ning lantaw nato, no. Sige, with this information basi may mga mensahe ka pang palabot sa inyo consumer kay we understand na subong, no, kay sang una ya mag brown out abi kung sino ga supply sa kuryente sa inyo kung sino ang naga distribute. Amo ang nagana kay gang na pamuyawa agina pangbuyayaw, pero naklaro naton ang ining katabo subong nga brown out. Ang problem diri, no, ang a supply sang kuryente. Amo nang ginapalibot bulos-bulos ang napatigay nga brown out ni Miss Angel Tan.
0: Oo, actually Sir Enrico, no, una nagapangayo kita sang paghangop sa ating mga consumers. Kasi ari kumbaga basta ko naton, intindihon naton ano gid man dala ang kinahanglan kini. We would like to sa ating mga consumers mahangpan ano gid man dala ang sitwasyon kay parang nati naintindihan na ano din man bala ang nagkakatabo. Sa bayan sa more power, ang ating foundation din sa ato niya, mga facilities, wala niya sa question, Sir Enrico, because we are established this based on the demand. Kung demand lang niya, Sir Enrico, kaya tapaya mag-supply

0: isang another iniito city, kumbaga. If like so umakad ako or like binasay nga pila pa ka SMCC ang kaya sa i-supply 2 to 3 pa ka bilog. But the same right now, Sir Enrico, ang problema sa bugos na puso Pilipinas, kulang ang supply sa kuryente. Ang mga ginaangaton niya, hindi lang din sa Iloilo City ang problema si Sir Enrico, no? But
1: bugos
0: sa Pilipinas,
1: amogani
0: supply sang kuryente, Sir Enrico.
1: Amo ni tutukan sa mga officials ta, hindi lang kinakamul sa Senado. With this information, kagkuna ng pagid nga mga luyag ipalabot, liwat kami nga mga pakingangot sa imo, Miss Angel Tan, ang spokesperson, yes, sa More Power. Salamat kid kag More Power man sa imo.
0: Thank you, Sir Enrico. No, of course, bukas ang ating linya anytime, anywhere, para nga ti magsabat sa mga palamangkutan pati ng mga consumers kagdi para mahangtan ang pusingin ng sitwasyon inabay nga ti subungid grati kasi Sir Enrico ang akin ang lantang information sa mga ito at madami din yung salamat, Sir, sa mga programa nga tinahatagan kami sa nga kaigwinan sa bahay sa More Power ang good niya mapalatang mapaatag ang ining sitwasyon, Sir Enrico. Madami din yung salamat at my sponsor.
1: Salamat and God bless kid, Miss Angel Tan. Nabatian ang spokesperson sang More Power, no? Istorya ang pagbalik ta, kaya mo ni dapat natutukan sa mga public officials ta. Lantawa ko nung all ang igatugas ni sa kakulang sang kuryente. No? Ambal nila, ba usubong pang chimpo nga mga brown out? Ilabilagid sa tiyon nga inong tulog mo na? Paano na lang? No? Kung may makabataan, ikaw nga magagmay, may mga tigulang, ikaw nga upod sa balay, kinanglan ang elektrisidad. No, diin kita makuha. Pero, okay lang sa mga public officials ta. No? Kaya ang ila to ya, bisan mag-brown out pa, may generator man sila.
2: El Castigador.
1: Nga subong, lang taon natin, kulang supply sa kuryente. No, sa bilog sa inga pungso Pilipinas, tinakitan lang problema. Subong sako sa investigasyon niya sa Senado. Ika batas kasi na. No? Sa mga nagagwanta, kung kainit ang tsimpo, subong. No? Kung madulaan sa kuryente sa plase ni ka-uras, no? Sila ito, hay, pangabuhi nila. Balikin ang dugang sa atos nga pagbalik pagkatapos sa pagka-importante ng mapaybalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamok pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rican Epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
16: Pabalik na K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
17: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
16: Mayong apon lang da kay Ma'am Len Shautong sa may syudad sang Pasig kay Sir Aman Bakuguay, mga taxi kag mobile patrollers na to nalonggid sa biyahe. Kay Sir Philip Lozande, no? Naga-monitor sa may barangay Malubon, no? Sa Gaya City. At sa Gayo, dili sa aton ga-monitor sa vulcanizing, no, ga pamati gida. Thank you kay Sir Michael Blase Celes, may dahil nga pon kay Ma'am Gemma Montaño Caluyo sa may Tabok Suba Lapas, no. Happy fiesta gid sa barangay Tabok Suba Lapas. Dama muno ko kay Nabi ko do may brown out sa area sa nga harog litimo Tabok Suba Lapas niya. Na no, may dahil gid nga pon da kag happy fiesta, no, kag subong man. May dayad man niya hapon kay Ma'am Cheryl Lapating Branyad sa Maya Kuwait. Kumusta na ma'am? Trutawahay na. Na kay Sir Ernie Pabular. May dayad niya hapon kay Sir Tristan Wyatt Tagulay. Na kay Tita Rosalinda Falales ni Quinto. Kay Tita Indangda kay Ma'am Nance. Na pamilya Falales sa may Santa Cruz Arevalo. May dayad niya hapon kay Sir James Vincent Balonde. Now sang may kwan ko may sunog sa kasing-kasing molo pero pag follow up naton kwan na ni fire out na ang sunog, no, kay Ma'am Aisha Ahmad sa may Kuwait, kay Ma'am Laura Magaysay, may dai din gahapon kag sumumang kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Blair Matuliano, kay Ma'am Erlina Telarma Goles sa may Telecom Compound, Barangay Quintinsala Saro, kay Sir Noel Goles na nagapangapinad Detex Coffee Mix, kag kay Sir Mark Vincent Javier, kag kay Sir Rick Mapa, kag kay Tita Rina Mapa. Kaya dayad nga po sa may Dikamaya Kalanan, Sa may barangay Rizal Lapos, available gid ang Klinika Detex Coffee Mix.
17: El Castigador.
16: Ang oras, alas 4.41. Ang balaton, turo timprano na ato siya pagsugod sa programa, alas 4, kita tob-tob, alas 5 imidya. Kag alas 5 imidya, tob-tob, alas 6, sa mga aton sininga DTX or D3Bio afternoon and news. Ang malang alas 4 na kita nagsugod sa ato sininga pagpangalaga. Ang ining oras sa dulong sa usang The Power Trio, bawas mo nga tiyempo, grabe ang gastos, kamahal na sa mga balaklon. Na no, do tanan-tanan sumunto nagsalaka na. Ibuday pagidkon na mamasakit ikaw, no? Mahal na ang bulong, mahal pang balayran sa hospital. Sino man abing luyag magpa-hospital, no? Pero dapat tapabagunon ta sa immune system, pabasugon ta. Inom kito sang The Power Trio Clinical Detox 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Kini nga tatlo amo ang mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakali sa klinika outlet naton, ang klinika outlet diri sa may syudad sang Iloilo. Tapos sa Toltolona, naodira sa tupad sang St. Robert's International College sa hilirada sang Robinson's Place Haro. Kag by free consultation, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Sa may syudad sang Pasig, klinika outlet naton dira sa may barangay poblasyon Ilawod, no, kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may Banwa sang Kalinog, napamtang ato sa klinika outlet sa Coast Mart Kalinog, no, may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may Banwa sa Mayag-aw, ang aton sining klinika outlet yara sa barangay Baybay Norte, no, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation kada Domingo ng adlaw. Kag good news sa taga Quinto Distrito. Sa abot ng Mayo 18, markahin nyo nyo kalendaryo sa Lunes ng adlaw na magabukas na dira ang Klinika Outlet sa may Banwa sang Sara sa RGM sa building Barangay Apolohista sa may Banwa sang Sara malapit sa Sara Terminal mga KK5. Ngayon ipalapit na ni Dr. Ramil Itang Uy sa mga mga konsumidor nga nagabakal kung saan nagalat as pa kung saan din nga lugar. Ara na, now available na mga klinika products sa mabot si nga Mayo 18 dira sa RGM sa building sa may barangay Apolista sa may Banwa Sangsara. Kag available man mga klinika products sa mga nagpangunang mabutika sa inyo lugar, kag available man sa mga online na sa TikTok, sa Lazada, kag sa Shopee.
17: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Kay Mama Rizal Balor Kasiple sa barangay Balabaguharo, kag Subuman, kay Mama Wendy Frida Sarmiento. Tawhay naman ko doon, no? Diri sa Amon, ang Balimam Cheryl, sa may Kuwait. Or ligmat lang, ha? Kung sa bagay, tiwai pa man ibisang establigid, no? Nga sila natun tayo yun nga may matawhay sa may Middle East kay asa subong way sa Gyapon na sang hilisugot ang Iran kag ang Estados Unidos. Alas 4.44 sa atun sa ring pagpangalagad. Amo naton balikan tani, no? Ginuna ta ang ining pagkuha sang impormasyon na sa more power sa mga taga-syudad eh. Pero sa mga iban sa ring kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, nga ang ila sa niyang power distributor, amo ang Eleco 1, Eleco 2, kag Eleco 3. Pero hindi kagyapon makaluwas. Ang bagay naton, ang ining problema is sa kakulang gidsang kuryente. Mabaskog ang demand, no? Kulang ang supply. Nadugangan pagiging nga subonganan gabiti ang aton sa ninyo init. Ang heat index sa aton na way ganubo tag 40 degrees Celsius. No, kagi ganing labot na 47 degrees Celsius. No, diri sa may syudad sang Iloilo. Di grabe ka paang. Tikon kuryente ang pag-istoryahan. Kabudlay gro magginawi ka magpangabuhi kon way sang kuryente, no? Pero amo ning dapat naton subong, no? Nga haksun nga maimo karon sa gabi. Kay hasta alas 10 sa gabi, maimo nga may mga brownout o kon power interruption nga matabo sa inyo sa nga lugar.
17: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Kay ang National Grid Corporation o kon ang NGCP nagtagwa sang isa sa ni ka-advisory nga ang ining mga distributor naton, no? Sang supply sang kuryente magapatuman to sang gitawag si nga manual load dropping. Amo ta ang bal ni Miss Angel Tan, ang spokesperson sang More Power, o kung gitawag si nga rotational brownout. Si subong gani may mga party na sang syudad sang Iloilo nga may power interruption.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Tipilas ni ka mga lugar, no? Sa bilogig siya nga pungsod Pilipinas. Hindi nga mambal, mas maayo po to sa ibang nga lugar. Kaya nga kulang sang supply, no? Problema ni sang bilog siya nga pungsod Pilipinas.
1: El Castigador.
16: Tipilas ni ka mga lugar, no? Ang red alert ni 3 p.m. to 10 p.m. No? Kag yellow alert from 10 p.m. to 12 a.m. No? Karon sa kagahon. Amo ni ang advisory sang National Agreed Corporation nga may mga brownout kita, no, nga ma-experiencehan mga ka-K5.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Siguro man ba kita bas maayo tani ko na mo ning ginatutukan, no? Sampila naton ka mga official kaling kay tiwa eh Manila kon binula ng brownout. Okay, may mga generator, man sila kagkaya, malamag bakal sang inugtugong sila generator.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Pero mabububudlay ni kung may mga nagbasakit sa inyo, hambal aton, no, nga ginapaasuhan, abla kong kaisa, no, di paano ka lang nakunwain na sang kuryente, no, may mga kabataan kasi magagmay pa lang. Nabisan ganis doon sa gabi yun, mabatsaganta na. No, kung kapaang sa nga tunso nga palibot, eh, laban-laban na mahimo naman electric pan, botkon ta eh. Ah, botkon, kamot naman ni karoon na propaypay eh. No, sa mga magagmay na mga kabataan nga nagkuhan, hindi ka tulog, ginahilas kung gabi eh. No, kung wala sang kuryente, mga ka-K5.
1: Nga istasyon K5 News FM.
16: Nagligad nga gabi dala sa area sa Pavia, kaduwagan ni mag brown out mo dama mo rogso kaw. Kaya tiya balaan nila kung nung kapaang na i-brown out pa, no, galing pag check sa ibang area may brown out man at hindi niya problema sa nga power distributor. Ang problema diri basic kung problema sa NGCP, kaya mo nikakulang no sa nga supply sang kuryente naton. Kaya ang demand, damal naton, no, para yung marabla sa kung gabakal kasang pagkaon, no, kung nanamitan kagid ka luto, abi, no, sa isa kakarinderya, damo nagpangita sila, pero ang luto, kulang. No, kay tungod, nga pila sila mga power plant ang nagkalaguba, no, ibang gina under maintenance. Ining mga power plant naton, mga ka-K5, naman gani nga subong nagapangita na si kita sang pilasan ni ka mga pamaagi kaya nagasulod rin ang mga hydro plant, no? Ang aton sa ni nga pinagi sa tubig makaproduce ang kuryente kaya of course ang aton sa ni nga solar.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Daw pariho manapla sa mga salakyan, no? Ang iban sa ni galantaw kay pertik mahal ang gasolina kay ang krudo. Diba nagbakal kag napili ng electric sining mga salakyan na para makakinot. Tinugangan pagid nga may mga damo na electric sini kung may supply sa kuryente. Kulang naman. Daw wagi diyan nga daw ay kaya pagkantuan, no? Kaya kung mag-electric ka man subong, kung brown out, hindi mo mag-charge salakyan mo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Hindi man ka dalagan kag ginapakabay to kay na ngayon ni mga konsumidor kumaimo pa lang, no, haga na ganun lang mga paggamit. Kung kay sabi may aircon na may electric pan pa mo, kung sang una okay ka na sa isa ka electric pan pero gusto mo gid tatlo gid ka electric pan, tiyang gamit mo sang kuryente dako pero ang supplies na kulang, tiwai sila sang iban sa nga opsyon kundi ang ining rotational brownout. Mangita dira ang mga distributor na sa kuryente kundi ito, no, kaya ginapadalaan sa isang NGCP nga dapat sa musing nga oras, no, mabuhin ka mo sa nga akuryente nga ginasupply mga kakigbay.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Dami ng rason subong sa may eryada, sang tabok suba, o sa may kubay, no, area to sa Molo Feeder 1, naga-experiencia subong sang brownout. Can just imagine, no? Subong nga tiyempo, grabe ang heat index. Kapang paang sang tiyempo, tapos ma-brown out pa.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Darya mo ni ang mga area na makitaan ninyo sa ato sa Facebook Live, nga apektado subong, no? Sang power interruption, no? Ang porsyon sang Estimawa, porsyon sang Katilingban, porsyon sang North San Jose, porsyon sang poblasyon, sang porsyon sang Taal, Tapok, kay bilog sa nga barangay San Pedro Molo, brown out kag porsyon sang barangay Inday, kag The Medical City, kag Sarod District, porsyon sang Cubay, porsyon sang Demokrasya, porsyon sang Maria Cristina, porsyon sang San Isidro, porsyon sang Simon Ledesma, kag porsyon sang Tabok Suba.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Tiyamo ning mga lugar ang apektado, pero ang bagay naton hindi lang sa may syudad sa Iloilo. Of course, apektado ang bilog sini nga pungsod Pilipinas. Tiyambot lang kung nabatsagan ka nakitaan man eh sa nga ton sini mga public officials, sa nga ton sini nga mga senador ang ining problema na sa nga bilog sini nga pungsod Pilipinas. Kaya bako ni wa inilaya na bisan pila paka binulan nga wa isang kuryente, may mga generator kaga siguro tiban ka put up ni sang solar na nga makaprovide gapon sang electricidad sa ila. Pero kita yung maultimo nga mapulong Pilipino at alas na lumang sakripisyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Damol kontani ang ilas nga pag-aisuryan, pero pitiksintas, aha, iti nang kinagamot to Senado, laban-laban, amo naman ang ila, sining tutukan.
1: El Castigador.
16: Tambay nga naton, sila tani mga maligislate, ha? Magahimo sa aton kasuguan, magahimo sa aton siningalay, para sa kaayuhan, ha? Sa mapumulyong Pilipinhon. Pero iti labay-labay, ilang inesuryahan to ya. Iti paano matalpang daning madalagkong problema? Manatun kadamo pasang ila sa pag-aisuryahan. Bisan sa pagsinggitana ay dito pagtaas ang boses sa sulod sa Senado, gina-question.
1: El Castigador.
16: Siling sa iban abta ni Senador Robin Hood Padilla, si the late Senador Miriam Defensor Santiago. Laban-laban lang po din apo ko ng iya sa nga kwan nga inalungong.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Siguro ti ang iyang lugar na Senado, hindi pwede ka taas ka boses. No, para nga kuan man eh, mapalabot kag ma-raise man ang emotion nga na point. No, pero on the part niya na singgitan, nami ka nga kung kaysa ka taasay ka muna boses. No? Gadibatihay ka mo. No? As long at mahilong pag binakuan, pag dibatihay, nawa isang below the belt, no? Issue. No? Ti galing kay laban-laban, diri naman ni mauyang tiyempo nila sa investigasyon kapag tudluan ay kung sino naman ang may sala.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Ngag ila primary mandate amo ning magimo sa mga kasuguan para sa kayuhan na no, sa mapumulong Pilipinon sa bilog din nga pungsod Pilipinas. Tinindi niya pagkataga importansya ni kakulang supply sa kuryente. Kay ti damot na sa mga beses. Kay ti pierde ni mga negosyo. Mga negosyante. Kay kayang put up ka ni isang negosyo, isang lang tapos negosyante kung bastante ang supply sa kuryente. E paano ka ni ka-put up sa Pilipinas kung sa diing lugar may kakulang perme? May mga power interruption. Tiwain na makitaan sa katulong sa ng gobyerno sa mga yara sa ibabaw, no, mga senador naton, no, ang ining nasambit sa problema. Pagbalik tayo check na itong report ni K5 Kim Kaluyo, kay Boss Gadlaw, magatulak na, magapadulong na sa maing Agusan del Sur. Ang aton sining matlata diri sa Western Visayas para sa palarong pambansa.
1: El Castigador.
16: Ini kami ang mga balita sa itong pagbalik pagkatapos sa pagkaportante mapahibalo paliog standby.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DDX 500!
14: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
18: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
14: Mm.
18: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
14: Mm-hmm.
18: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
14: Mm.
18: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
14: Oh.
18: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
14: Grabe.
18: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
14: uh-huh.
18: Or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas,
14: mm.
18: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
14: Wow.
18: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
4: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Masalikan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
19: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
18: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
19: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
14: So,
19: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
14: Mm-hmm.
19: Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count.
14: Mm.
19: DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
18: So wala pa ba discover yan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
14: Aha.
18: Juices.
14: Husto.
20: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, agud taas ang inyo chances makabuo sang bata.
18: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
21: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
21: Garantisado.
6: DTX 500.
22: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamok pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair follow hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio. Sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadaragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katul katul.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasumpay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Dapamating, ito ko sa K5 News FM. Kitamugit ako natunan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.
27: Pabalik mga K5 sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
28: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
27: I-check na itong report ya K5 Bakim Kaluyo kay Buas ng Adlaw magpadulong na sa Agusan del Sol ang delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pambansa. Bantayi ang kuan ang coverage na no, sa K5 News FM Philippines sa patigyunon sining palarong pambansa na no, kay may igapadaladid sa K5 Karen Mapaagusan del Sol. Para sa kampiyong report o project K5, Kim Kaluyo.
25: K5 News FM Kampiyon Report.
29: K5 Enrico, pasulod na nanay nato no information regarding diri sa nagluntad nga sunog sa may area nga sakop sang road zone barangay Kasing-Kasing Molo, Iloilo City, Sirino.
27: Sa Kasing-Kasing Molo naman?
29: Yes, K5 Enrico.
27: Diba sa nagligal naman tong sunog na daw pilatok pa malay K5 game? Layo
29: ano sa piyak na tong aside the break?
27: Oo na, naman nga kwanin, kada malason nga nasunugan, masunugan na liwat on the piyak naman nga bahin?
29: Pero actually, ang structure din rin ng balay ka K5 Enrico, partially damaged lang siya. Kaya ang dalom niya, concrete ka K5 break, kagang nagkalasunog, amo ang ilad rin nga padera sa pamilya Enrique. So galing kati, siyempre, naglabasa agad rin mga gamit nila ka K5 Enrico. Based rin sa information, kay do heritage house na ninila mo, may-ari din rin sang do isa kakulo kwarto bala, nga wala naman bala ginatiniran, or wala naman ginatulugan o galing kay mayara pa para siya sang switch o kun linya sang kuryente. Mga 1 month na siya nga wala ginatulugan pero may kuryente, may source gapon bala sang kuryente kay fabric wala malama na switch ma off ang switch no. Diri nakit-an ang tawag na no ang kalayo kag naglaton no sa ining mayor nila nga balay kay 5 rek paagi sa Kisame no pero so far kay nabi pagtabo sang ining sunog wala man diri sang tawo no kag wala diri sang may napinasa nagbinuligay bala naton diri mga taga Kasing-Kasing once kami mga amo ning mga insidente naga binuligay gid kay 5 Enrico no so far fire call kay na alas 4:19 fire out no alas 4:29 kay 5 rek.
27: Oo, so boss na no ang pag-consider sa partially damaged ng balay?
29: Yes, ang Kisame lang yung direct na sunog.
27: So ang kalayo lang sa Kisame?
29: Halin sa Kisame kaki 5 Enrico kay mayara balang linya sang kuryente dira. Kay dira ang ginapatihan nila mo ang do halin bala sa may switch or probably sa linya kaki 5 Enrico kag nagalatay kay may halin diri sa kulo kwarto nila nga gamay. May ano mo gadukot lang bala ng Kisame malatay gid sa kaki 5 Enrico address why nga tiamo nang kastada subong no, wala man gid sa mga major damages. So galing di basa gading tanan nila ng mga pagkabutang ka K5 and Rico.
27: Oh, so mayo kay timprano pa nang kitaan nila ang nga may kalayo.
29: Mm, kayo damo man di ambi ang area, maikit man bala normal mga pamalay man diri sa palibot no kag tawag na kun maglabay ka diri sa adalan. Makitaan mo good ka kay Fabian Rico kung may aso abi or kalayo. Pero siya nga nagbinuligay man rin mga pumuloyo, madasig nga napalong.
27: Oh, so that's good news. Salong kita sa mga kautura na to, no, halungan, tagit ay ni magtuwaw sa kalayo tungkol nga grabe sa mong kapa ang daan sang chimpo, takainit sa atos nga chimpo, gamay-gamalan nga spark ya, gilayon nga madako ang kalayo. Sa iluan, tanay, dumbos, nga lang magpadulong na sa Gusan del Sur, ang delegasyon sa Western Visayas sa K5 Game.
29: Yes, mamagabiyahe na ang mga delegado naton or delegasyon sa Western Visayas para no sa palarong pambansa 2026 nga pagahiwaton sa Agusan del Sur. No, according diri kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa DepEd Region 6 o kung Department of Education Region 6 nga ti mga May 15 was mo ang ilasin ng departure halin diri sa port sa may Iloilo kay expected arrival nila dito sa may Agusan will be on May 17. Tikon madumduman nga ang total number of delegations diri yara no sa around 1023 and out of this kaki five break yara sa 630 o kon 630 ang mga athletes no kagati actually dumay 1 week balang ang full time pa or somehow makafamiliarize dito mga kabataan mga athletes maka plastar dira no kag makapulpahuway pa ang mga atleta naton kag ti syempre maka-energize maba ang usually ang ginalagas gid sa mga that is why early pa is ma-familiarize kid no ang mga playing venues ka K5 and Rico whether sa mga individual sports o kung sa team sports man ka K5 and Rico and according man rin no sa Department of Education nga provided man no sa talatapan in terms of transportation kag food no kag usually sa allowance as well as sa mga uniform no nagabulik man dira ang mga lokal nga panguluhan o kung local government unit sa provincial government kag sa mga munisipyo ka K5 Enrico no so far dinaga expect man diri and naga hope pagidya ang DepEd Region 6 nga ti malapawan nila api ang ilaya nga nangin previous performance sa Western Visayas no sa palarong pambansa despite nga subong niya separado na sa aton ang Negros Occidental which is balan man aton damo man dire sa mga powerhouse in terms of athletics in terms of ball games ka K5 Enrico especially sa volleyball ka K5 Rick no so wala kita kabalo kun base bala mag kontrahan na ipasaulihi ang Region 6 kag ang
27: NIR
29: ka K5 Rico kun madumduman especially in terms of secondary volleyball girls ang ma-represent sang Western Visayas amo no ang Leon National High School nagbalan man ato no in terms of the NIR no amo ang ining Bacolod Taytong ka K5 Enrico so actually ti kon madumduman naton a third place or usually daragit sa ikatatlong pwesto ang Western Visayas in terms of the ranking no sa palaro over the
27: K5 game kag, okay
29: yes K5 break
27: nauna uto dikaw go ahead.
29: Oo, kag yan na-expect nila na despite wala na ang Negros, it's either ma-retain nila ang ining spot o kung malapawan pagid ka K5 Enrico. Pero bala naton ang struggle usually sa Western Visayas kay B-medaled bala or most medaled ang mga individual sports just like sa gymnastics. Usually advantage ginaya sa National Capital Region o kon Region 4 ka K5 Enrico kay since nga somehow do kulang kata sa facilities and training sa amo ning mga sahi sang sports no kag bala naton nga ti damo kadya sa mga kilalaman nga mga gymnast no diretso sa may area sang Luzon ka K5 break.
27: Okay, sanong kaya ni specific nga date sang palarong pabansa?
29: Bali, ang opening ceremony sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, no, will be on May 24. Ang event proper, no, kunin nampang will be on May 25 tubtob May 30 kay K5 Enrico, no. May 31 naman amo na ang ilayang closing ceremony and ang June 1, no, departure na from Agusan del Sur sa mga delegasyon nato or atleta from Western Visayas.
27: Oh, mga sobrang mga isa kasimana, no? Isa pa, kung yung ilasin nga pagbiyahe, pagkatutoy, no? By land, o kung ang
29: lungo,
27: kaki-five game?
29: Yes, according diri kay Mr. Escolier from DepEd, nga malabay sila or makatok sila anay sa Cebu, kag from Cebu, no? Amo na makato sa may Mindanao, kaki-five break sa Agusan.
27: So, daw malawig-lawig, mani nga biyahe, kung na
29: Duwakadlaw.
27: Duwakadlaw, so kapoy ni, no? So, maabot sila dito, kung subong sila or buwas sa Malakat, mga Domingo sa maabot ni dito.
29: Yes, May 17, kaki-5, Enrico. Kaya actually, ahead of time, no, ilang technical working group o kung TWG, nakapatigayon naman sa ocular inspection sa mga billeting venues para sa mga kabataan to ensure nga bastante ang tubig, bastante ang kuryente, maayo man somehow ang ventilation. Actually, gin-ensure man rin, no, sa DepEd Region 6 ang in terms of the health protocols or health measures sa ilayang ahensya. Kaya bala naman naton nga ang heat index, bala nga mabatsaga naton subong, wala na yan naganubo, no, sa 40 degrees Celsius. Kag lain man riblang temperatura siya ton sa Western Visayas. As to compared mo, dito ya sa my area, sa Agusan, ka K5 pa Enrico. That is why may mga standby nurses, mga standby health personnel. Usually na, ang rutinary na nila, may ka-check sa mga blood pressure, kag may mga standby na sa tanan niya mga playing venues, as well as billeting venues ka K5 Enrico.
27: Okay, so good luck sa ato si mga atleta para sa Palarong Pambansa, no, nga 2026. Sige, punti mabatian ang mga update diri sa K5 News FM Philippines, yes. Sa K5 game. Salamat.
29: Kagangat. Yes, ka K5 Enrico, no, kagabantayan ng mga update sa Palarong Pambansa kay mayara kita sang coverage team, no, sa K5 News FM Philippines nga magapadulong sa Agusan del Sur, no, to cover ang ning Palarong Pambansa, no, sa Agusan para magatag sang updates kay bala na to, no, tamo sa mga tawag na nagasubaybay in terms of different sports, no, kag syempre mga kabataan nila, mga himata, kag ang ilang mga ginasuportaran ka K5 Enrico. Bantayan ang dugang mga detalye kag report diri sa aton sering pagpangalagad gikan diri sa patrol si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Salamat din kay K5 Kim Caluyo. Ang every station sa K5 News FM Philippines maipadala ditong representative para sa Palarong Pambansa. That's why nga lain-lain ang coverage sini, no? Lain-lain nga hampang, no? Dirigid ang full coverage, no? Kay iti dito direkta sa Agusan del Sur. May baluan gila yon ang update kag ikadulong sinulay, no? Ang mga hampang sa Western Visayas diri sa K5 News FM Philippines. Lantawon tabi kon ano ang may performance ang Western Visayas kay iti nagbulag na ang Bacolod City kag ang Negros Occidental sa bayan sang regional or region 6, no, kay iti isubong Negros Island region na sila mga kakiwa.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Kay Sir Mark Vincent Javier, may ngapon kay Ma'am Mary Ann Valentin, nagalantaw sa Trangka maasin. Bos kalayo man ka lugar ka barangay Trangka. Ah, bukid din nga lugar sa may banwa sa maasin, nakakadto na kuda daw pila ka oras nga lakat namon kay hindi masulod ka sa lakyan. Na convoy pa si Senador William Santiago matabog ang espiritu ni Robin Hood pa. Sila ni Ma'am Laura sa bagay sa oh, grabe ito magsinggitan si Attorney Vitaliano Aguirre ganito. Gapanabon na lang sang talingaya. Kay tungod hindi mo gantahan ng singgit kag yaw sa yan ni Dalit Senador Miriam Defensor Santiago. mga surusinggit ka prop taas ka boses ni Senador Kiko Pangilinan. Mga kamalingking lang. Kay Sir Agosto 5, nagka-monitor sa Kuwait. Okay, ma'am. Eh, ma'am. mayong hapon na da, no? Kaga subong sa Kuwait ni Kwanis subong Udo. No, daw advance kita 4 to 5 hours ang oras sa may pungsod da Pilipinas. No, pila lang ni kamabayin sa nga press con ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay dodamo man nagtaas kilay diho. Kay siling niya ang word kuno nga escape is dosala kuno.

0: no? Kay kun mas mabudlay, no? Nga ma-impeach mo ang ining mga posisyon nga impeachable ikomparar sa pagbulos mo bilang pagbakante nga maging isa ka Senate President. Kay kun Senate President ka, kinanglan mo lang nga boto is 13. No? Amo na tabo sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tama lagi ka thin, no? Kagamay kay ti ang kinanglan mo 13 lang gid. Buti nga pagpungkol si nga Senate President, it's not overwhelming. No, tama lagi ka may isa lang kabuto mo. Amo nang buto ni Bato. Amo na kung nga ang nagwa si Bato para lang gid, no? Sa sinasambit siya nga posisyon. Pero ang pag-impeach, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, nagakinahanglan sang 2/3. Hindi yung senaton na majority lang, 2/3. Ang 2/3, kaya 24 kama senador ang nagabugos sa Senado, ang kinahanglan nga ma-impeach nga boto ni Vice President Sara Duterte is 16.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ti ang majority subong naglantaw nga medyo may kaalyado eh ni Vice President Sara Duterte. Ti at the end of the day ang ining impeachment niya ang desisyon, no? Sang sining mga senador naton nga magaserbi, no? Nga mga judge, senatorial judge, no? Sila ning ang magahimo sang desisyon magapamatbang, no? Sa manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Hambal naton kung ano ka super overwhelming, no? Hindi ta magridandan, super na over pa, no? Kung ano to kadako ang nagboto, no? Nga nag-yes para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Just imagine, 257. Itama ka dako. Pero sa Senado, 16 ang kinanglan. Pero ambot ako malabot ang 16 nga magabuto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang iba sa mga balita, kami informasyon mabatian na sa K5 Night Watch. Sa ngala lang, sa pinag-sing apersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kang CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sining assistant Vice President, ka K5 Ray S.P. Amalay. Sa amon siya Station Manager, ka K5 Warren French. Ako menyo lang, ganyo ka K5, Enrico Tupasurita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
1: Hitray Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
1: Hitray Bio! Ang Hitray Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang TDX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag TDX 500 na! Ang TDX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! TDX 500! TDX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: TDX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre!
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K-Web News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ito nga oras sa lulong sa isang Calipop. A Cali para everybody, every bubbly kag sumuan sa klinika, DTX 500 de Superior Antioxidant.
15: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon.
3: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
14: Mayong apon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Mayo 14, 2026.
10: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
10: Kag ako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubog kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika Del Tantimo Medicine and Wellness Center kakaroon sa aton mga headline. Sa balita lokal, Ilongga OFW nga ginapahayag ginmaltrato sa niya employer sa Middle East, nagapasalamat sa nagbulig sa iya.
10: Iloilo Police Provincial Office nagpatigayon sang hinun-anon sa mga force multipliers kag business sector angot sa seguridad sa Banwas sang Putotan.
14: Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO may pinakadako nga nakumpiskar nga balor sang suspected shabu sa tong Abril sa Bugos nga Rion size.
10: Service contracting sa modernized jeep sa idalom sang WVTC ginalauman nga magatakop subong nga simana.
14: Sa balita nasyonal, armado nga grupo gintuyo nga sudlon ang Senado suno kay DILG Secretary Rimolya.
10: NBI driver arestado matapos ang nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senado.
14: Sa balita international, pungsod France gin-lockdown ang kapin 1,700 kumapasero sang cruise ship matapos may napatay nga 90 anyos sa biyahe.
10: Sa balitang sports, President of Basketball Operations sang Philadelphia 76ers ginpahalin.
14: Sa balita entertainment, Miss Cosmo Chelsea Fernandez nagakasubo matapos mawigit ang iya 100,000 pesos sa ginbook nga salakyan. Alas 5:36 nabatian ang aton cinema headlines kag karon sa madetalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
3: Balitang lokal.
14: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Klinika Detex 500 the Superior Antioxidant. Nagapasalamat ang Ilongga Overseas Filipino Worker o kon OFW nga si Angeli Malones. 24 anyos sa tanang nagbulig sa iya matapos ang ginapahayag pagmaltrato sang iya employer sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo kay Malones, ginapasalamatan sini ang nagpangamuyo para sa iya nga safety lakip sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Ginapangabay niya nga sa labing madali nga tinion, makapaulit na siya sa barangay Abangay, Haniway, Iloilo. Pahayag pa, magapahuway na lang anay siya sa ilang lugar bangod sa trauma nga naangkon niya kag mas maayo na lang na kaupod ang duha niya ka makabataan. Wala na sang plano pang kuhaon ni Malones ang iyang nabiling na sweldo kag magamit sa diin ang labing importante amo makapauli siya. Madumduman niya ginabuso pisikal kag ginlaksod sang tatlok adlaw si Malones. Yara na sa embassy si Malones kay magapabiling sa maayong kaimtangan bangod gamayara sang gina-provide nga beddings, pagkaon kay banpanya nga kinanglanon. ginahulat na lamang ang repatriation notice agud nga tigayunon nga makakuha sang exit visa ang Ilongga OFW.
10: Nagpatigayon sang Empowering Defense Key Conversation on Security Enhancement ang Iloilo Police Provincial Office kaupod ang Putotan Municipal Police Station sa mga force multipliers kag business sector sa Putotan Municipal Library sang Mayo 13 tuig 2026. 50 ka mga chief tanods kag iban nga tiglawas gikan sa mga business sector kaangay sang bank kag financial institution ang nagtambong sa among aktibidad agud mapasangkad ang kolaborasyon sa pagpabilin sang katawhay sa Ilabanwa. Ginhatagan pagtamod ni Mayor Rafael Enrique Lazaro nga may virtual role ang peace and order sa development kag economic growth. Suno sa iya, nagapa-attract sang investment, supports business kag nagaimprobar sang kabug-usan nga welfare sang komunidad ang peace and order. Ginpatpat man ni Lazaro ang importansya sang crime prevention and community vigilance paagi sa broken window theory kung sa diin na pabayan lang ang gamay nga gamo, magaresulta ini sang mas malala nga sitwasyon kung hindi gilayon mahatagan sang aksyon. Samtang ginpahanumduman naman ni Provincial Director Colonel Bayani Razalan ang mga chief tanods nga mangin vigilante kag padayon nga magserbe bilang force multipliers sang Philippine National Police sa ila tagsa ka komunidad.
14: Sa piyak nga bahin, nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO sa may pinakadako nga nakumpiskar nga balor sang suspected shabu sa bugos nga Western Visayas sa tong bulan sang Abril. Sa datos sang Police Regional Office 6 o kung PRO 6, ang IPPO nakakumpiskar sang 23.1 million pesos nga balor sang suspected shabu sa diin may kabugaton ini nga 3,400 grams. Nagapangduwa naman ang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 9.6 million pesos nga may kabugaton naman nga 1,422 grams. Ikatatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU nga may 9.5 million pesos nga may kabugaton nga 1,405 grams. Samtang 618,000 naman ang balor sang suspected shabu nga nakumpiskar sang Capiz Police Provincial Office nga may kabugusan nga 91.00 grams kag may yara naman sang 497,000 pesos ang Antique Police Provincial Office nga may kabugaton nga 73.10 grams. 340,000 pesos naman sa Guimaras Police Provincial Office nga may kabugaton nga 50 grams kag 95,000 pesos naman sa bahin sang Aklan Police Provincial Office may kabugaton nga 14 grams. Samtang ipasiguro naman ni Regional Director Brigadier General Josefino Ligan nga mas ginpasangkad pa sang kapulisan ang ilang kampanya batok sa iligang nga droga sa bugos nga Western Visayas.
10: Sa dugang nga balita lokal, ginalauman nga magatakop na ang service contracting sang mga modernized jeep sa idalom sang Western Visayas Transport Cooperative sininga semana. Suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang WVTC, sa kada kilometro sa kada unit mayara sang 40 pesos nga ginabayad sa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dugang pa niya, nauna na natapos ang iban nga mga kooperatiba. Sa karon, 100% na nga nag-ooperate ang ilang mga unit bangod man sa amat-amat nga pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo.
14: Sa piyak nga bahin, naka-record sang pinakamataas ng heat index sang syudad sang Iloilo nga 47 degrees Celsius base sa monitoring sang Iloilo City Emergency Operations Center. Suno kay Patricia Ann Constantinopla, meteorologist sang Iloilo City Operations Center, natabo ini sa nagligad nga Mayo 7. Sa kinandaan man nga nagasaka ang peak sang heat index sa bulan sang Mayo, kon ipanggid ang ila datos sa nagligad nga tuig kag sumong tuig, ila nakitaan may pagsaka giman sang peak sang heat index umpisa bulan sang Marso tubtob bulan sang Mayo. Sa karon naga-average sa 44 degrees Celsius tubtob 46 degrees Celsius ang heat index sa syudad sa sininga bulan sang Mayo. Ginalauman maganubo ang heat index pagabot sa tunga-tunga sa bulan sang Hunyo.
10: Natalana na nga magbiyahe ang 1,023 tanan ka mga delegasyon sang Western Visayas para sa palarong pambansa 2026 padulong sa Agusan del Sur, Buas Ngadlaw, Mayo 15. Suno kay Mr. Hernane Esquilar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education Region 6, ginalauma ng ilapag-abot sa Mayo 17. Dugang paniya, all set na ang tanan nga delegasyon, ilabi na ang 630 ka mga atleta. Nahibaluan nga natalana ang opening ceremony sang nasambit nga hinampang sa Mayo 24.
14: Alas 5:43 nabatian ang mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilang nato mga detalye sa balita national.
16: Balitang national.
17: Balitang national.
14: Ang mga balita national nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Nagpaminit magsulod ang mga armado ng mga individual sa ikaduwa nga padalgan sang Senate Building pasado alas 7:46 sang gabi sang Miyerkules, Mayo 13, sunok kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Payag ni Remulla ginbalabagan sa mga personnel sang Senate Office of the Sergeant at Arms o kon usaa ang pagsulod sang grupo rason nga nagpalupok sang warning shots apang nagbalos naman sang pagpalupok sunok sa iya ang armado nga grupo. Wala pa makilala sa otoridad kung sino ang mga armado nga individual kag kun ano ang ilang motibo. Wala man ibaluan kung may kaangtanan sila sa bisan anong official nga security unit. Naibaluan wala sa manasamaran sa bayan sang Office of the Sergeant at Arms sa police o kon military personnel. Sa karon wala pa man makumpirmar kung may nadalaig sa piyak nga grupo.
10: Sa dugang balita national, arestadong isa ka driver sang National Bureau of Investigation matapos ang asud-asud nga paglupok sang pusil sa sulod sang Senate of the Philippines sa Pasay City sang Miyerkules sang gabi. Ginkilala ang sospetsado nga si Mel Oragon, 44 anyos nga driver sang NBI. Base sa initial nga investigasyon, nagpalupok ini sang pusil sa sulod sang Senate Building sa GSIS compound pasado alas 7:50 sang gabi nga nagtugas ang kahadlok kag kinagamos sa lugar. Gilayon siya nga napunggan kag naaresto sang Senate Security Detachment. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad, agud mahibaluan ang motibo sang insidente. Ginapreparar naman ang kaso batok sa iya, lakip na ang paglapas sa firearms law, grave threats, direct assaults, kag paglapas sa Senate Security Regulations.
14: Alas 5:45, nabatian ang detalye sa balita nasyonal, kagkaroon sa iluhan nato ang detalye sa balita international.
16: Balita International.
17: International.
14: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong si usang DTX sa beauty soap para sa mga miss maputi sila nga panit kag batok sa mga skin diseases, maggagamit kita sang DTX beauty soap sa ato siya pangpanghamoy kag pagpaligo. Ginpaidalom sa pagmonitor sa mga otoridad sa France ang kapin 1,700 mga pasahero kag tripulante sa isa ka British cruise ship nga naka-angkla sa Bordeaux matapos mapatay ang isa katigulang nga pasahero. Angot sini dinusina naman ang nagreklamo sa pagsakit sang tiyan sa kaisang barko nga giningadlan Ambisyon nga maya sang 1,233 ka mga pasahero nga kadam-an halin sa Britain o kon Ireland. Kag 514 ka Indian crew members. Apang ipahayag sa mga opisyal nga hindi inikonektado sa hantavirus outbreak nga ginapatian nagpatay sa tatlo ka pasahero sang Dutch cruise ship nga MV Hunjus nga nagalin sa Argentina. Magluwas sa isa ka 90 anyos na patay, 50 katawo nagpakita sang sintomas sang pagsakit sang tiyan. Sa initial nga test nagpakita nga hindi norovirus ang ginalinan sa masakit. Isa ka mabaskog nga paglaton sang klase sang gastroenteritis nga nagdala sang pagsuka kag pagkalibang. Sa karon padayon pa ang dugang at testing kag wala man gipabay-an sa mga imbestigador ang posibilidad nga food poisoning.
10: Isa ka Chinese supertanker nga nagadala sang 2 million barrels ang Iraqi crude oil ang nakalabay sa Strait of Hormuz matapos nga na-stranded ini sa Gulf sa sulod sang duha ka bulan tungod sa tensyon sa tunga sang US kag Iran. Base sa ship tracking data, ang barko nga Yuan Huahu nakita nga nagbiyahe padulong sa Zhoushan Port, Eastern China kag ginapaabot nga magadungka sa Hunyo 1. Nagpundo ana ini sa may Gulf of Oman malapit sa area ginabantayan sang US Navy. Ini ang ikatatlo nga Chinese oil tanker nga nakalabay sa Strait of Hormuz umpisa sang nagsugod ang tensyon sa US kag Iran sang Pebrero 28. Sa karon nagapadayon sa gihapon ang tensyon sa rehiyon.
14: Alas 5:47, nabatian mag detalye sa Balita International. Kagkaroon sa ilo na itong detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
18: Balitang Sports.
14: Ang Balita sa Patag sang Sports, sinadulong sa isang klinika Deo Fresh. Para protektado kita against atos nga body odor, kainin kita manimaho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa atong sining mga kili-kili. Nagdesisyon ang tagdumalahan sang Philadelphia 76ers nga ilapalinon ang ila president of basketball operations nga si Daryl Morey. Sa sulod sang anom ka season nagpangalagad bilang president sang basketball operations si Morey kag madamo sang pagbag-o sa players sang Sixers apang wala gyapon makasulod sa finals sa NBA ang Sixers. Samtang magapabili naman nga coach sang Sixers si Nick Nurse. Alas 5:48, nabatian ang madetali sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon, sa lahat naman detali sa balita sa patag sang entertainment.
18: Balitang Entertainment.
10: Nalipay kuntani si Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez sa iyong final walk bilang Miss Cosmo Philippines 2025 apang may kalakip ini nga kasubo matapos madula ang iya ginapatihan 100,000 pesos nga nabilin sa iya ginbook nga ride hailing vehicle. Sa post ni Chelsea sang Mayo 12 tuig 2026 ginpahayag niya ang iya dako nga paghinulsol kag pagkadismaya bangod sang natabo nga pagkatapos ang coronation ball sang the Miss Philippines nga ginhiwat sang Mayo 10. Malipayon pa siya samtang nagarampa kag nagakaway sa audience antes natabo ang insidente.
14: Antes na magtakop, mayong gabiigid sa kay Sir Sherwin Marcowi kagay Sir Benji Astorias. Kag sa tanan nga monitor sa atos nga pagbalita, may ad-ayad gid nga gabi. Kag amo yung tumaki 5 ang kabugusan nga pagbalita nga ginduloong sa usang D3 Bio Afternoon Newscast. Webes si adlaw Mayo 14 tuig 2026.
10: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kung mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
10: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
10: K5 News FM.
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow,
11: ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
5: DTX 500.
7: Masaligan.
5: Epic.
7: Timo.
5: DTX 500.
13: K5.
14: K5.
13: News FM.
14: K5.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May puso!
13: K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
13: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
18: Nakakagimbal ang nangyaring barilan kagabi dito sa Senado. Kaya naman pinaiimbestigahan ito ng Pangulo mismo.
19: Matapos ang gulo, on the run na naman si Senator Bato. Spotted naman sa NAIA si Senador Robin Padilla.
18: Political drama lang para sa ilan ang nangyaring barilan. Bagay na pinalagaan ni SP Alan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
19: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
18: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. First on BNC, Senador Bato de la Rosa, umiska po ilang oras matapos ang barilan sa Senado. Senador Robin Padilla spotted naman umano sa NAIA. Stage shooting, Senate President Alan Peter Cayetano nag-meltdown ng kumprontahin tungkol sa isyong ito. Driver sa NBI suspect sa pamamaril sa Senado, NBI agents, bakit kaya nasa kalapit na GSIS building? Senate Impeachment Court magko-convene na sa May 18 or at the soonest possible time ayon kay SP Alan. Luzon at Visayas grid naka-red alert na naman. Rotational brownouts asahan. Donald Trump at Xi Jinping nagpulong sa Beijing. Relasyon ng Amerika-China better than ever daw. At Bella Padilla, dumistansya sa tito niyang si Senador Robin Padilla.

0: 8 to 10 shots fired near the plenary hall. Pinapaalis pa rin ang mga media. Don't have information on who these people are.
1: Si PBBM na mismo ang nag-utos ng malalimang pag-imbestiga sa nangyaring barilan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Pangulo, sabay ang gagawing imbestigasyon ng Senado at ng PNP. Sinabi rin niya na walang kinalaman ang gobyerno sa insidente.
2: We will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan.
1: Ang kapatid naman ni PBBM na si Senator Aimee Marcos, pinaalis muna sa pwesto ang mga opisyal ng NBI habang gumugulong ang investigasyon. Driver umano ng NBI ang nahuling suspect sa pamamaril sa Senado.
3: Kailangan na Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Ba't naman yung siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato?
1: Now that the smoke has cleared sa Senado, nasaan na nga ba si Senador Bato? Una na nating iniulat na madaling araw kanina ay umalis na si De La Rosa. At bago niyan, binulabog ng mga putok ng baril ang Senado kagabi na nasaksihan mismo ng ating mga reporter. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-ulat ang live mula din dito sa Senado. Hannah, meron na bang balita? Nasaan na nga ba si Senator Bato De La Rosa?
4: Where but here in the Senate dahil kumpirmado na ngang wala na rito si Senator Bato De La Rosa matapos yung nangyaring putukan kagabi at bandang alas 2:30 ng madaling araw kanina, nakalabas siya ng Senate premises ayon na rin sa informant ng BNC.
5: Bababa sa 20 putok ng baril ang narinig sa ikalawang palapag ng Senado kagabi. Rinig ang sigawan habang nagtutumbahan ang mga nakadisplay na exhibit sa hallway. At kitang patuloy ang pagpapaatras ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa media para makalayo sa mga armadong lalaki. Namatay din ang ilaw sa ikalawang palapag. At maya-maya, nagtakbuhan ng ilan palabas ng Senate premises habang may mga naipit naman sa sitwasyon sa second floor. Bago pa ito, naispatan na si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagsusuot ng protective gear at humawak ng baril bago pumunta sa shooting scene. Matapos yan ang ugong na may aarestuhin umanong individual ang USAA. Matapos ang Facebook Live ni Senator Bato De La Rosa, natatangkain daw siyang arestuhin matapos ang sesyon kahapon.
6: Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin.
5: Namataan pa ng BNC na off-limits ang ika-anim na palapag ng Senate building. Doon may access sa helipad at opisina rin ito ng Senate President, maging ang Senate Secretary. Sa ikalimang palapag naman ang opisina ni De La Rosa at huli siyang namataan ng media bandang 6:45 p.m. na sumasakay ng elevator kasama sina Senators Joel Villanueva at Aimee Marcos. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam sa amin. Sa pag-iikot natin sa gusali, nakasalubong natin si Sergeant at Arms Aplasca at unang inanunsyo sa BNC na dumating na ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara.
7: Yung Articles of Impeachment has just arrived, so the Secretary of Congress and the Sergeant at Arms here, so susundin ko lang sila.
5: Kalaunay dumating si House Secretary General Cheloy Garafiel at umakyat sa 6th floor para i-transmit ang impeachment articles. Matapos ang mahabang bakbakan sa Senado, nakalabas din ang Senate media na mawala ang putukan. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, mananatili sa loob ng premises ang ilang majority senators. Pero kapansing-pansing wala si Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla. Dumating din si DILG Secretary John Vicremulla para iulat na may confirmed gunman ang nagtangkang pumasok sa gusali, kaya nangyari ang putukan.
8: The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him.
5: Bilang proof of life, nagpakita rin ng larawan ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na nag-ikot ang senador sa premises kung saan nangyari ang gunshots pasado alas 12 ng madaling araw.
9: Hanggang ngayon, pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Ito nga eh, oh, yan o, oh, 12:13 a.m. O, oh, yan o, oh, video. Yan yung area ng putukan. Yan. Oh.
5: Yan. Nakatanggap ang aming team ng report mula sa mga otoridad na rumuronda na may posibleng banta uli sa Senate premises. Ito rin ang parehong oras na iniulat na nakaalis si De La Rosa sa Senado.
4: Corina, nagpadala ng mensahe ang asawa ni Senator Bato de la Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano at humingi ito ng paumanhin sa kanya matapos ang umano'y pagkadamay ng Senado sa pamamalagi niya rito sa higher chamber. At sabi pa ng asawa ni de la Rosa, bagamat safe daw siya rito sa loob, mas nangibabaw umano yung kaligtasan ng lahat, lalo't alam niyang dudumugin siya ng mga otoridad dito sa Senado kapag nanatili siya dito sa loob. At ayon pa sa wife ni Senator Bato, wala raw sa plano ang pag-alis ng senador, pero mukhang ginamit daw nito ang oportunidad ng magkaputukan na kagabi. Hindi naman maituturing ni Cayetano na pagtakas o escape ang ginawa ni De La Rosa dahil wala naman daw inihaing warrant of arrest laban sa senador. Matatandaang sa gitna ng sesyon nitong Lunes na mataang tumakbo si De La Rosa papunta sa Senate plenary matapos ang umano'y paghahabol sa kanya ng NBI kaugnay ng warrant. Pagdating naman sa imbestigasyon sa nangyaring putukan kagabi, Corina, una nang lumitaw na nanggaling ang warning shot mula sa panig ng Senado versus NBI umano. Nang tanungin kung maituturing pa bang pag-atake sa Senado ang nangyaring insidente kung sa kampo ng Senado ang unang putok, matapang nahirit ni Cayetano, "The Senate was under attack."
10: Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo.
4: Sa incident report ng OSAA, nagsasagawa ng inspeksyon ng mga tauhan nito sa ikalawang palapag ng Senado bandang 7:45 ng gabi nang makita ang dalawang lalaking nakasuot umano ng itim na bulletproof vest na may NBI markings. Agad na tinawag ng Sergeant at Arms sa mga hindi pa nakikilalang individual at sumagot umano ang isang lalaki ng NBI. Pero ayon sa ulat, isa sa mga armadong lalaki ang umano'y agad na nagtaas at nagtutok na mahal habang baril sa direksyon ng mga tauhan ng OSAA, PNP at Quick Reaction Team. Sinubukan umanong pababain ng Sergeant-at-Arms ang baril ng lalaki pero hindi ito sumunod at sa halip ay pumuesto pa sa tactical position. Dahil dito, nagpakawala ng warning shots ang mga tauhan ng OSAA na nauwi sa palitan ng putok na tumagal ng tinatayang 3 minuto. Corina, 32 in total ang naitalang putok ng baril kagabi, 27 umano ang galing sa loob ng Senado habang 5 ang sa labas ng Senate premises. Bago pa man yan, naitransmit naman ang articles of impeachment laban kay VP Sara Rito sa Senado. Corina.
1: Okay, Hana, ano ba ang opisyal na pagkakaalam at iniulat ng Senado kung anong oras nakaalis si Senador Bato de la Rosa?
4: Corina, according to an employee of the Senate Secretariat, na iniulat naman sa isang incumbent senator, around 2:30 a.m. umexit daw si De La Rosa dito sa Senate premises. Ayon yan sa opisyal na impormasyon na galing mismo sa Senado. Corina.
1: Okay, madali naman sigurong ma-check yan kasi mayroong mga in and out, ano, ang pagpasok at paglabas ng mga personalidad dito sa Senado. So, nakita ba na kasama si Ginoong Robin Padilla, si Senador Padilla?
4: Corina, wala pang opisyal na pahayag ang Senado pagdating dyan. Although, we already have received information mula naman sa isa pang informant ng BNC na pasado alas 4 ay umano'y naispatan itong si Senator Robin Padilla sa NAIA Terminal 3. At nakatanggap din tayo ng impormasyon na ang sasakyan daw na ginamit para makalabas itong si De La Rosa rito sa Senate premises ay kay Senator Robin Padilla. And we tried to ask for Padilla's camp comment, pero hanggang sa ngayon ay wala pa silang sagot sa atin. Corina.
1: At Hana, ngayong nasa Senado na ano ang articles of impeachment, ang dami pala niyan. Kailan magko-convene ang Senate Impeachment Court? Meron akong hawak dito. Ito ba'y matutuloy? Ito ang sinabi ni Senador Cayetano sa atin kanina na ito ay sa Lunes na. Parang ito, does this still... Will this still happen?
4: Yes, Corina, we are expecting that the Senate will convene as an impeachment court on Monday dahil Thursday ngayon, hindi nakasesyon ng Senado. And also, walang pasok kapag Biyernes dito sa Senado. So, in the soonest possible time, which is on Monday, inaasahan nating magko-convene na nga ang impeachment court at ang unang magiging hakbang umano ayon kay Cayetano ay ang pag-take oath niya bilang presiding officer ng impeachment court. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay, babasahin ko lang ito, Hana, ha. Sabi dito sa Office of the Senate President, the Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the soonest possible time, absent any question on the rules and procedure relating to the transmitted articles. Okay, so maglalagay ka pa rin ba dito, Hana? Meron pa ba tayong inaabangan?
4: Sa ngayon, Corina, tahimik ang Senado matapos nga nung Senate nung press conference ni SP Alan. And tomorrow, sabi ng meron na ring advisory tayo natanggap na sarado raw ang Senate premises dahil base doon sa impormasyon una natin natanggap, magkakaroon ng cleaning operations and also inaasahan natin talaga na sa Monday posibleng ang mag-convene as an impeachment court ang Senado at kasunod niyan yung panunumpa nga rin ng iba pang mga senador bukod kay SP Alan bilang senator judges na didinig doon sa kaso ni VP Sara. Corina.
1: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula rin dito po sa Senado.
11: Nagsalita na rin si VP Sara sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Sino kaya ang kanyang sinisisi? Alamin sa agenda report ni Chet Gatchalian.
12: Matapos sa nangyaring barilan sa Senado, muling sinisi ni VP Sara ang Pangulo.
13: Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana nagkakagulo lang tayo dahil kay DBM.
12: Ayon kay VP Sara, grave abuse of power daw ang ginagawa ng administrasyon ngayon.
13: So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM.
12: Una nang sinabi ni PBBM mismo na hindi NBI, polis o militar ang nagpaputok sa Senado. Nilinaw rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang direktiba ang Pangulo na arestuhin sa Senator Bato de la Rosa. Pero para sa pangalawang Pangulo, nawawala raw ang esensya ng batas sa kilos ng gobyerno.
13: Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa Constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution, wala ng patas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas.
12: May alegasyon din si VP Sara na wala umanong balak bumaba ni PBBM sa kanyang pwesto kahit matapos na ang termino nito sa 2028.
13: Doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.
12: Nagkausap din daw sa VP Sara at ang kanyang kaalyadong si Bato bago sumiklab ang kaguluhan sa Senado. Pero nang matapos ang insidente ay hindi na raw ito nakasagot sa kanyang tawag. Magkikipag-ugnayan daw ang bise sa kusino makasama ni Bato para magpaabot ng kanyang suporta. Muli din siyang nanawagan sa administrasyon na unahin daw muna ang ekonomiya kisa politika. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
11: Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay narito. Magandang gabi po sa inyo.
14: Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan.
11: Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na, umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganun?
14: Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises of the Senate.
11: Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate.
14: Tama po, ma'am. It's very irregular. Tapos saka, normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since the morning, in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation.
11: Ayun. Kaya tinatanong ko rin kasi si Ginong Aplasca kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan.
14: Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS, kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS.
11: Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Binapansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok?
14: Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na, no? And so, I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga.
11: With armed Marines?
14: Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit.
11: At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginong Aplasca na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office.
14: Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate.
11: Has it always been that way? Dati pa po bang ganun?
14: Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabot ko na po na mayroon pong Marines dito sa loob.
11: I see. Okay. So, bakit po, kayo po ba mismo ang nagfire, nagpaputok ng unang beses?
14: Tama po.

0: that prompted us to fire the warning shot.
1: The warning shot was not intended to harm anybody.
0: Hindi po, sa taas lang po.
1: Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas?
0: Hindi naman? Wala na akong bubong dun sa labas. Nasa ledge po ito.
1: I see. Okay, just trying to make sure that hindi there po was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot, nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari?
0: After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire.
1: Medyo nakakapagtaka po yun, ano? Dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side,
0: yes,
1: of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama or something like that?
0: Tama po, yun po ang normal, ano. And besides, ulitin ko po, wala po silang coordination bakit po nandito sila sa premises ng Senate.
1: Nung una po ay itinatanggi ng Masidhi, no, at madiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala?
0: Dahil po, based on our information, saka na-confirm din namin sa aming mga CCTV, and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate.
1: At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yun?
0: Meron po silang mga uniform, meron po silang mga ID.
1: Ah, ganun. Okay. Ano po yung tactical bag? Meron po daw tactical bag na nandito na sa loob to begin with.
0: Pagkatapos po ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull. At dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area. At doon po nila na-recover yung tactical bag.
1: Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman. Yung kasamahan po niya nakawala.
0: Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag.
1: Ah, yun ang kanyang binalikan.
0: Tama po.
1: I see. Okay. So, paano po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito?
0: Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI.
1: Okay. So, parang nag-iba na rin po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag. Ano? Inaamin po niya na tauhan po niya ito?
0: Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin.
1: Driver na isang ahente pero armado?
0: Yung po nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli.
1: Okay. Nung nahuli ay hindi armado. Yes, protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa?
0: Ito naman po ay sa aking pagkakalam ay in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies.
1: At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building?
0: Hindi naman po sila arrested ng Senado.
1: So kaya kumbaga malaya sila?
0: Malaya po siya na umalis.
1: I see.
0: Kung gusto niya.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you very much po sa pagpapaunlak. Sergeant at Arms dito po sa Senado, Aplaska. Thank you po. Pinky, Willard?
2: Stage na ba ang shooting? Yan ang inaalam ngayon ng Malacanang at PNP. Bukod sa kung nasaan na ba si Senator Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
3: Nakarating na sa Malacanang ang balitang wala na sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala raw may alam sa gobyerno kung nasaan ang senador. Pero ayon sa NBI at PNP, dapat i-honor ni de la Rosa ang warrant ng ICC. Ang kapwa Philippine Military Academy graduate ni de la Rosa na si PNP Chief Jose Nantates mukhang walang mista-mista pagdating sa hustisya.
4: Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh. Like investigator, let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done.
5: Sir, last
4: we will ensure that.
3: Ito ang mga nilinaw ng palasyo. Una, taliwas sa mga aligasyon na nasa loob ng Senado ang NBI, nasa GSIS daw talaga sila, nakatabi lang ng Senado. Pangalawa, naroon daw ang NBI at the request of GSIS. Alas 6 ng hapon dumating ang NBI base sa hiling

0: GSIS. At exactly 7:45 p.m. base sa tala namin, nagkagulo sa second floor ng Senado dahil dumami ang bilang ng mga militar at pulis. In full gear na rin si Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Pagkaraan ng ilang minuto, ay narinig ang unang apat na putok ng baril.
1: Hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. Initial appreciation of that is the bullets came from inside.
0: Sa usapin naman na baka staged ang nangyaring shooting sa Senado, naging prangka si NBI Director Melvin Matibag.
2: Well, I will be very honest, you say, Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran.
0: Panibagong investigasyon ang ikinasa ng gobyerno bunsod ng kaguluhan kagabi sa Senado. Whether staged or not, hinahanap pa rin ngayon si Senator De La Rosa matapos sumulpot ng 4 na araw at ngayon maglaho muli. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Matapos sabihing handa siyang samahan sa The Hague si FBRRD, nakikipaghabulan ngayon si Senator Bato De La Rosa sa ICC. Tila tiklop din siya sa kanyang hamon kay dating Senador Antonio Trillanes. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban.
4: Bago ang barilan at kaguluhan sa Senado, tila isang emosyonal at nagmamakaawang Senator Ronald Bato de la Rosa ang huling nasaksihan ng publiko. Habang nagtatago sa ilalim ng protective custody ng bagong Senate leadership.
5: Huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pariyo tayong Pilipino, Mr. President. Pariyo tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga.
4: Kasunod yan ng kumpirmasyon ng paglabas ng ICC Warrant of Arrest para kay De La Rosa bilang co-conspirator ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang War on Drugs. Bilang PNP chief noon, si De La Rosa ang chief implementer ng madugong kampanya kontra droga. 2018 nang bumaba siya sa pwesto at nahalal bilang senador noong 2019. Sa mga panahong umuugong pa lang ang mga usaping ipa-aaresto na rin siya ng ICC, matapang ang mga naging pahayag ni De La Rosa. Hinamon pa niya noon ang kilalang Duterte critic na si former Senator Antonio Trillanes.
6: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, gagagagagagagag dyan ng ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kaya sumama ka pa, mag-serve ng warrant! Sumama ka, ikaw ni sumumpusa sa akin!
4: Pero nang sumulpot si Trillanes bitbit ang ICC warrant, nag-iba ang tono ni Senator Bato.
7: Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
4: Matapos ang ilang araw sa Senado, tila on the run na naman si De La Rosa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
8: May reklamo sa Marcos Jr. Administration si Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga abogado ni Senator Bato. Kung pwede naman daw palang deadmahin ang arrest warrant ng ICC, bakit inaresto at binigay agad sa The Hague si FBRRD? Ang detalye sa Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno.
9: Walang masama sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado kaninang madaling araw. Yan ang giniit ng isa sa kanyang mga abogado na si Ferdinand Topacio. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Topacio na wala namang arrest warrant para sa mambabatas na inilabas ng local court. Dagdag ni Topacio, Si PBBM na mismo ang nagsabi na hindi aarestuhin ang kanyang kliyente.
10: If he has indeed left the premises, there is nothing wrong with that because there is nothing that will restrain him from remaining in the premises or nothing that will authorize his arrest once he leaves the premises.
9: Pero reklamo ni Topacio, tila hindi consistent ang gobyerno pagdating sa pagresponde nito sa mga arrest warrant mula sa International Criminal Court.
10: The statement of Secretary John Vic Remulla exposes the hypocrisy of the present government. And they have differing standards for the same situation. Now he says that the ICC warrant is unenforceable. Nonetheless, they enforced it against President Duterte. Now,
9: panawagan ni Topacio sa Senado, imbestigahan ang pamamaril na naganap sa sarili nitong poder. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
3: Rotating brownouts, asahan na naman sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. At impeachment trial ni VP Sara, pinasisimulan na ng business groups. Susunod yan sa Agenda.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Traffic check muna tayo. Ngayong Webes sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman ang kabilang lane. Sigurado ang kampo ni Senator Bato na hindi raw staged ang nangyaring barilan sa Senado. Pero kumpirmadong umiska po na nga si De La Rosa. Si Senator Robin Padilla naman na ispatan daw sa NAIA. Ano ang katotohanan? Ito ang agenda report ni John Manalo, live mula sa Pasay City. John, ano ba talaga ang nangyari? Totoo ba na naispatan si Senator Robin?
2: Corina, sa mga oras na ito ay wala pa rin kumpirmasyon mula sa kampo ni Senator Robin Padilla kung talaga bang nagtungo siya sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. Kaya patuloy pa rin natin itong inaabangan. Pero sa ngayon, dito nga sa Senado ay mahigpit pa rin ang pagbabantay ng puwersa ng mga kapulisan, lalo na dito sa labas ng Senate premises. At kung makikita nyo rin dito sa aking likuran ngayon ay nakadeploy pa rin itong mga kapulisan at meron ngayong ongoing nakilos protesta ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte. Kaugnay na nga rin ito no, sa isinasagawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa impending nga na arrest, ICC arrest warrant dito kay Senator Bato De La Rosa na close ally ng mga Duterte. Ngayon, ayon sa PNP ay nasa mahigit 1,400 na kapulisan ang kanilang idineploy dito sa labas ng Senado ngayong araw para mapanatili ang seguridad ng mga senador o ng mga empleyado ng Senado na nandito ngayon.
3: Mga nakahanay na pulis ang bumungad sa amin sa main gate ng Senado ngayong umaga matapos ang naging komosyon at putukan na narinig mula sa second floor ng Senate building mag-aalas 8 kagabi. Pero hindi tulad nito Miyerkules ng gabi, wala nang namata ang mga rallyista at iba pang mga nagpoprotesta sa labas ng Senado. Nasa mahigit kumulang 600 na pulis ang nakapalibot ngayon sa gusali at nananatili anya silang naka-full alert. Sa pagbabantay ng BNC, inabutan nating palabas sina Attorney Israel Totorion at Attorney Jimmy Bondoc na tumatayong mga abogado ni Senator Bato De La Rosa. Pero nananatili silang tikom sa naging pag-uusap nila kay De La Rosa na kumpirmadong wala na sa loob ng Senado.
4: Pero as a general picture, we were just discussing kay ganun. Ano kami, ni client Brigadier po. We cannot disclose anything about with Senator Bato.
3: Nang tinanong naman si Bondoc tungkol sa umano'y pagiging stage ng mga nangyaring kaguluhan sa Senado kahapon,
4: We can deny that categorically, brother. Definitely not staged unless it was by other parties. It was definitely not staged by us, not by Alan Cayetano's camp, although I cannot speak for them, ultimately. Pero definitely not by our side.
3: Ayon naman sa informant ng BNC, namataan umano si Senator Robin Padilla sa NAIA Terminal 3 pasado alas 4 ng umaga kanina. Hindi malinaw kung saan papunta si Padilla. Pero mabilis umugong ang haka-haka at mga tanong kung si Senator Robin daw ba mismo ang aalis ng Maynila o may inihatid lang itong pumupuga sa ICC warrant. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang pahayag ng kampo ni Padilla tungkol dito, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
2: Samantala, kinumpirma naman sa ating kanina ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na walang recent record of travel si Senator Bato De La Rosa palabas ng bansa. Kaya sa ngayon ay patuloy nating inaabangan ano yung mga magiging susunod na hakbang ng mga otoridad kaugnay nga itong implementasyon ng ICC warrant laban kay Senator Bato De La Rosa. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Corina.
1: Pero John, nilinaw naman ng pamunuan ng Senado dito kanina si SP Cayetano at ganun din itong Sergeant at Arms na malaya naman na ihatid ni Senador Robin Padilla kahit pa si Senador Bato de la Rosa kung saan man ang gustong pumunta. Dahil wala silang karapatan ayon sa batas na siya'y pigilan kung saan man niya gustong magpunta. Ayan. So abangan natin, John, kung ano ang masasabi naman ng kampo ni Senador Robin. Maraming salamat. John Manalo nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Arestado ang umano'y driver ng NBI na suspect daw sa nangyaring barilan sa Senado. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi ito operatiba ng ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
5: Isang lalaki ang inaresto ng mga pulis pasado alas 7 nitong Miyerkules ng gabi sa kasagsagan ng barilan sa Senado. Sa video na nakuha ng Billionaire News Channel, nakadapa na ang nakaputing lalaki at pinalilibutan na ng mga otoridad. Siya ang tinuturong na maril at nagdulot ng gulo sa Senado na kanya namang pinabulaanan.
6: So, nagtangungutla ka. Saan mo tinagumbaran mo? May naharap ako doon, ha?
5: Sa ulat ng Southern Police District, kinilala ang 44-anyos na si alias Mel Uragon, na driver umano ng NBI. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon, pero anya, hindi raw ito opisyal na empleyado ng ahensya.
7: Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak, pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
5: Pasado alas 6 kagabi nang dumating ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa GSIS Complex para tumugon umano sa hiling na dagdag seguridad sa gitna ng nooy na papabalitang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
7: I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po?
5: Sa gabay ng GSIS personnel, nagtalaga ng mga operatiba sa mga lagusan ng GSIS Complex pa Senado. Isa sa mga pinag-usapan ang umano'y pagbabarena ng NBI agents sa dingding na naghihiwalay sa dalawang gusali para mapasok daw ang Senado. Pero GSIS personnel daw ang nagbabarena para hindi raw ito magamit sa pagtakas. Nang matiyak na secured ang lugar, bumalik ang mga operatiba sa Senate Gate. At ilang minuto pa, nakarinig na ng mga putok ng baril na nasundan at nasundan pa.
7: Nung nagkaroon po ng putukan na ganun, well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos. Yung ating pong NBI agent, umalis na po sa lugar, tumakbo na po.
5: Malinaw ang utos ng team leader na huwag makipagpalitan ng putok dahil una nang sinabi ni Matibag na stand down muna ang ahensya sa kaso ni De La Rosa bilang respeto sa proteksyon na iginawad ng Senado. Itinanggi rin ni Matibag na si NBI OTCD Chief Jerome Bomediano ang nag-utos sa umano'y paglusob sa Senado, taliwas sa unang iniulat ni Senator Aimee Marcos. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon sa ngayon para alamin ang katotohanan. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Palabas lang at destabilization laban sa gobyerno ang barilan sa Senado ayon sa dating kolumnistang si Ramon Tulfo. Dahil sa nangyari, naging katawa-tawa raw ang institusyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
8: Tila staged lang. Para sa veteran journalist and political commentator na si Mon Tulfo, ang nangyaring putukan sa Senado kagabi. Tingin niya, baka na ito ng bagong talagang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano.
9: Isa sa mga dahilan, si Cayetano ayaw niyang umabot yung impeachment sa Senado. Para yung mga DDS to get the sympathy of the public and for the DDS to gather, to converge in the Senate.
8: Questionable rin anya ang naging parte ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, lalo na't kaklase raw ito ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy. Si de la Rosa rin daw mismo ang nagbigay ng suhestyon na si Aplasca ang gawing Sergeant at Arms matapos magbitiw sa pwesto ni Retired Major General Edgardo Rene Samonte noong Lunes. Suspecha niya, prinotektahan at tinulungan ni Aplasca ang senador sa umano'y staged chaos sa Senado. Ayon kay Tulfo, parte ito ng umano'y isang destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Kaya para sa kanya, ang bagong liderato ng Senado ang dapat sisihin sa nangyaring gulo.
9: Di ba pang nakapasok si Bato, saan siya sumakay? Sa kotse ni Cayetano?
10: Inamin yata ni Senate President Alan.
9: Mismo. In other words, all the while, tinatago niya si Bato.
8: Sa presscon kanina, sinabi ni na NBI Director Melvin Matibag at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang posibilidad na staged ang nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Tulfo, tila laughingstock sa buong mundo ngayon ang isa sa mga dapat ay pinakakagalang-galang na institusyon sa buong Pilipinas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
11: Maayos na naitransmit kagabi ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero nagbago ang mga eksena, nakalipas lang ang ilang minuto. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
12: Hawak na ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa impormasyon na nakuha natin, around 7:22 p.m. nang dalhin ito, ilang minuto bago mangyari ang barilan sa Senado kagabi. Sa video na ating nakuha, makikita na mismong si House Secretary General Chelo Igarapil ang nagsumiti nito kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sa mensahe ni Attorney Chelo sa Bilyonaryo News Channel, sinabi niyang nasa loob pa sila ng Senado na marinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril at nasa proseso pa sila ng pagsusumiti nito. Pero hindi raw sila nagpanik. Sa kabila raw ng tensyon, nagawa nila ang kanilang tungkulin at yun daw ang mahalaga. Paliwanag pa ni Garafil na ang pagtatransmit ng Articles of Impeachment ay simula ng susunod na proseso ng impeachment at kanilang siniguro na kumpleto ang lahat ng records bago nila ito isinumite sa Senado. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Kung solid north noon sa suporta sa UNITEAM, nagkakaisa na ngayon ang alyansa sa impeachment ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
13: Solid ang suporta ng mga politikong taga-norte kay VP Sara noong nakaraang eleksyon. Ang masaklap, solid yes din ang kanilang boto sa kanyang impeachment. Sa Pangasinan, kumbinsido mga mambabatas mula una hanggang ika-anim na distrito na may sapat na ebidensya para umusad ang kaso sa Senado.
14: Yung mga kilos ni BP, no, number one yung banta niya kay Presidente, di ba? And then lahat nitong fact-finding sa Kamara, yung mga investigasyon, and then alam nyo, gawa nila yung problema nila eh.
13: Yes din ang boto ng mga mambabatas sa Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan. Gayon din si La Union 1st District Representative Paolo Ortega at 2nd District Congressman Dante Garcia. Sa Ilocos Sur, parehong hindi nakibahagi sa botohan ang kinatawan ng ikalawang distrito na si Christine Singson Mihan at ang anak ni Chavit Singson na si Congressman Ronald Singson. Gaya naman ng inaasahan, kapwa-pabor sa impeachment ang dalawang kinatawan ng Ilocos Norte. Nagkaisa rin ng mga mambabatas ng Cordillera na mapalusot sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Kabilang dito si Benguet Congressman Eric Yap na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Ayon kay Baguio Congressman Mauricio Damogan, base sa masusing pag-aaral ang kanilang pasya.
15: Hindi lang almost talagang solid ang Northern Alliance on the number one, yung talagang pinagpasihan kung bakit ka magboto ng yes sa ebidensya. Yun yung pinaka-importante.
13: Ang Northern Luzon Alliance ay kilalang makapangyarihang political bloc sa Kamara. Kinabibilangan ito ng 40 hanggang 45 mambabatas mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.
1: Nanawagan ang mga business groups sa Senado na mag-convene na ito into an impeachment court. Sa isang liham sa Senado, nakiusap ang mga negosyante sa Senado na gawing fair and credible ang impeachment trial at dinggin ang ebidensya ng magkabilang panig. Ang pang-apat na hiling, humusga base sa konstitusyon, sa batas at sa ebidensya. Kabilang sa mga grupo ang Makati Business Club at Management Association of the Philippines.

0: Mag-charge na ng inyong gadgets dahil posible uling makaranas ng brownout dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
1: Inaasahan na ang ilang oras na power interruption sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente at mababang operating reserves. Sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines, red alert muli ang Luzon grid mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Ang Visayas grid, red alert din sa parehong oras. Nitong Miyerkules, itinaas din ang red alert status sa Luzon at Visayas grids. Nagdulot ito ng rotational brownout sa ilang rehiyon kung saan apektado ang daan-daang libong customer ng Meralco, bagay na sumabay pa sa matinding init ng panahon.
2: Every year na lamang itong nangyayari. In 2024, nangyari ito in March. And then 2025, nangyari ito in April and in May. Ngayon, nangyari last month at ngayong May. So, paulit-ulit na lamang ba ito?
1: Para sa National Association of Electricity Consumers for Reforms or NASICOR, oras na para ayusin ng governing agencies ang tila madalas na pag-brownout tuwing summer season.
2: Dapat silang mag-set ng standards sa anong uri ng planta. Sabihin natin ito ay coal. Dapat silang magtalaga ng standard that will establish the reliability of these plants.
1: Inatasan na rin ni Energy Secretary Sharon Garin ang NGCP na agarang ayusin ang problema. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Hindi natatanggalin si Federico Piki Lopez bilang President and CEO ng Lopez Incorporated. Binawi ng majority shareholders ng kumpanya ang kanilang resolution na alisin sa pwesto si Lopez. Ayon sa kanila, pagkakataon daw ito para mabawasan ang tensyon sa pamilya Lopez. Umaasa din sila na magbubunga ito ng magandang resulta para sa kumpanya at sa mga investor nito.
0: Inanunsyo ng FinTech Alliance ang pagbabalik ng Manila Tech Summit ngayong taon. Bahagi yan ng ASEAN Chairship ng Pilipinas at patuloy na pagpapalago ng digital economy. Narito ang agenda report ni Chad Gachalian.
4: Patuloy na lumalakas ang digital economy ng bansa. Yan ang binigyan diin sa medyo conference ng FinTech Alliance, katuwang ng Trade and Industry Department, DICT, ASEAN Business Advisory Council Philippines, at ASEAN Innovation Business Platform.
5: So the Philippine Statistics Authority, or PSA, confirmed last month that our digital economy reached about 2.74 trillion pesos in 2025. That is about approximately 9.8% of our GDP. One in every five Filipino workers is now part of the digital economy.
4: Ang digital economy ay tumutukoy sa mga economic activity at transaction na gumagamit ng teknolohiya. Kabilang na dyan ang online banking. Lagpas 24.7 trillion pesos ang pinagsamakita ng InstaPay at PesoNet sa mga transaction itong nakaraang taon. 42% increase year-on-year daw ito, ayon kay FinTech Alliance Philippines Chairman Lito Villanueva.
5: Under our ASEAN chairship, the Philippines is helping build the regional rails for borderless commerce through examples like Project Nexus, which links our fast payment systems with India, Malaysia, Singapore, and Thailand.
4: Layo ng Project Nexus na ikonekta ang instant payment systems sa mga bansang bahagi nito sa isang single unified network. Ibig sabihin, hindi na kailangan magpalit ng app at mas mababa raw ang online payment rates para sa bawat transaksyon. Makakatulong daw ito, lalo na sa mga OFW.
6: So regardless whether you are in Singapore or in Malaysia or in Thailand or in India, for example, you'll be able to send money through QR. That will be covered by DEFA eventually because DEFA is all-encompassing.
4: Binanggit naman ni Trade Industry Secretary Cristina Roque ang mga tagumpay ng Marcos administration pagdating sa free trade agreements.
7: Our president will also go down in history as the president with the most free trade agreements. Number one is the Philippine-EU FTA. Number two is the Philippine-Chile FTA. And number three is the Philippine-Canada FTA. So again, this will be a game changer for the export industry.
4: Muling magbubukas ang Manila Tech Summit sa July 28 to 29. Kaugnay pa rin ito ng ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong taon. Para sa agenda, Chet Gachalian, Billionaire News Channel.
3: DOT, may paalala sa foreign tourists kasunod ng pagbubugbog umano ng ilang Israeli national sa mga taga-Siargao. At Bella Padilla, dumistansya sa tito niyang si Senator Robin. Susunod yan sa agenda.

0: lang! Asawa niya!
1: He didn't hold anything back.
2: Balot is not Filipino?
3: No.
1: Then he dropped this.
3: When the wife is partnered with another leading man.
4: I'm so angry for you right now.
1: Just when you thought you'd seen it all, your weekend serving of chaos starts here.
0: Sam, know me. Move over, baby.
1: Mateo G Primetime, Saturday, 7 p.m. Only on Billionario News Channel. Three shows, one destination. Your best life starts strong with
5: Wellness is Wealth.
1: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
5: Go Rampa with me.
1: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap?
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane.
12: Posible raw na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y stage shooting sa Senado ayon sa ilang kongresista. Anila maaaring may kinalaman daw ito sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
13: Hindi pang Best Picture Award para sa isang mambabatas ang nangyaring barilan kagabi sa Senado. Paniwala ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, political drama lang ito.
14: Yun ang primary concern nila. Definitely, whether they will deny or admit that, yun yung primary concern kagabi. Kaya nagkagulo eh. At na-serve naman yung purpose. Kung talagang nawala na siya o nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putuka na wala naman. Tingin ko ha, ako tingin ko, parang drama lang din yung putuka na yun. Para lang ma-divert yung attention natin lahat.
13: Posibleng Duterte rin anya nasa likod nito.
14: Hindi malayo dahil karamihan doon sa nasa majority talagang mga alay nila eh, di ba? At ako tingin ko, bakit lalabas si Senator Bato knowing na nakapagtago na siya ng 5 buwan eh, di ba? So sino yung nag-convince sa kanya? I don't believe na si Senator Alang Cayetano lang nag-convince sa kanya. It can be yung mga Dutertes para sa lumabas, para makuha nila yung majority.
13: Sa panayam sa memo with Karina Sanchez, sinabi rin ng isa sa mga House Prosecutor na tila orchestrated ang nangyaring pamamaril sa Senado.
2: It's alarming and disturbing na may ganong kadaming putukan at hanggang ngayon wala tayong maituro kung sino ang nagsimula sa putukan. Pero talagang nakakabahala ito na sa ganong sitwasyon, it would compromise the Senate as an institution, na kompromiso ang buhay ng mga empleyado at ng mga senador. Mm-hmm. At, hindi mo maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang nasa likod nito.
12: Oo, it's unacceptable, no? At dapat talaga managot kung sino man ang nag-orchestrate.
2: Dapat talaga.
13: Iba naman ang paniniwala ni Cavite Congress Miao Kiko Barsaga. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, nagpupuksaan na raw sa Senado para lang maibalik si Senator Tito Soto bilang Senate President. At ang nasa likod raw nito ay ang mga gustong ma-impeach si VP Sara. Pero ang makabayan block, si Senator Bato de la Rosa ang sinisisi sa nangyaring gulo sa Senado. Gate nila, kailangan ng sumuko ni de la Rosa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
7: Bella Padilla distances herself from her uncle, Senator Robin. Giit ng aktres, she was not involved sa casting ng lawmaker sa kanyang current TV series. It is purely the prerogative daw ng executive and supervising producers ng show. Bella also says she hasn't seen her tito Robin until they shared the same call time last Friday. Before then, last silang nagkita 3 years ago. She adds their ideologies differ and that her uncle's political affiliation has nothing to do with her personal beliefs and convictions. While they are related daw, they managed to agree to disagree. The tourism department defends locals in Siargao following an alleged assault by Israelis. Ayon sa DOT, every tourist is welcome in the Philippines, so as long as they come with respect. The agency encourages the public to immediately report to police any form of violence. Based on accounts ng locals, a group of Israeli nationals allegedly harassed the owners of a local cafe. Dahil daw ito sa pag-display nila ng pro-Palestinian flag. The General Luna LGU has called the attack a blatant disregard for personhood and public order. Nag-set up umano ng town hall ang Israeli ambassador but he didn't show up. Nagpakita sa event ang dalawang assault victims. Reunited ang cast ng Fast and Furious film series sa 79th Cannes Film Festival. Para ito sa special midnight screening ng very first Fast movie to celebrate the 25th anniversary ng blockbuster franchise. The stars were led by Vin Diesel, whose black jacket had the words Fast Forever at the back. Yan ang title ng next installment, which will be released sa 2028. Nasa red carpet din sina Jordana Brewster and Michelle Rodriguez, while the late Paul Walker was represented by his daughter, Meadow. This comes just 2 days after Diesel announced that a Fast and Furious series is in the works.
15: U.S. President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping, nagpulong sa Beijing. At kilalanin ang headliner sa first ever halftime show ng World Cup Final. Susunod yan sa agenda.

0: nagpuputukan na doon.
1: Corina, sabi namin tahimik na dyan ngayon.
2: Oo.
0: Corina, nakauwi
2: wala
0: na
2: ba? Nang barilan.
0: Nakauwi na ba yung mga main characters
2: ano siya? Oo, nakauwi na. Ang nanatili talaga dito ay si Senate President Cayetano na nakausap nga natin kanina. Marami siyang sinabi na hindi natin pwede pag-usapan dito. Hmm. Pero ito lang ay dahil sa gusto lamang nilang kumpirmahin kung ano man ang kanilang mga nalalaman. Pero mas maganda na ang estado natin ngayon kaysa kagabi habang nagkakagulo at kaninang umaga na wala pa rin tayong impormasyon kung ano nga ba talaga ang nangyari. At least ngayon, alam na natin na magkakaroon talaga ng commencement ng impeachment, pwera na lang kung magkabarilan ulit, hindi naman siguro, sa Monday. So if anybody is thinking that this was all, this exercise was all to delay the impeachment proceedings, sabi nga ni Senator Cayetano kanina, they are gravely mistaken. Ayun. So at least that we can be sure of.
1: Sa Monday, yan ang aabangan din natin. Pero marami pa rin talagang tanong eh.
0: Oh.
1: Nasa na ba yung mga CCTV? Hmm. Intact ba lahat yan? Pero sabi ni SP Alan kanina, nung kinausap niya yung mga reporters sa kanyang press conference, ay na-turn over na supposed to be sa PNP ang kopya ng CCTV.
0: Oh. Dapat diba? From start to finish. Ha?
1: Dapat.
0: Including
1: dapat
0: yung
1: walang mawala doon.
0: Pag-alis ni Senator Bato.
1: Eh, ang problema dyan, nagkaroon ng ano eh, panandali ang brownout.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Parang election lang, no?
1: Di ba? Bigla na lang nagdilim.
0: Oo.
1: Anong makikita natin sa CCTV doon?
0: Magic.
1: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas, nagulat ng live mula rito sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
3: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga mga butika.
3: K5.
4: K5
3: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, ang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan San Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa Kalwan San Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sa mumang ginadulong sa inyo sa Kalwan San Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend full supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton mga pinalangga ng mga taga-palamati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syurad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Harong, Mandaluyong, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man taran ng mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capiseclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kag Mindanao. Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, national kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupo naton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters e kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pot naton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyong sa samtang mga kaupon maton karon iban pa nga mga balita ka information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Pot naton mga ka-K5 sa City Hall si ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman nagikan kay ka-K5 Karen Badili. Sa kinaandan mga dalagko magkaroon ng mga balita national pag mga balita international. Inkaupod naton ang ato sining news center. Upod naton si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Juan Magtubo. Sa kinaandan, upod naton diri sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Aluhado Kapulot. Taga-welcome gi sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5, today is a Thursday, May 14, 2026. Kapit sa 14 na kita subong irisyon. Diri sa aton sining pagpangaragad mga ka-K5. Gani sa aton sining mga pinalangga nga mga taga-panamati. Sa aton sining mga kauturan, standby na kamo. Kaya diri na kita karon sa mga pirana ka mga daragko na nga mga balita kag information nga aton pagatala kayon bagin tabo ginila kagabi nga way ko ka program kag mag tiniruhay sila to sa may office of the Senate ba sa may compound mismo sang Senate mga ka-K5 mga alas 8 pa bito K5 Andre no ubo chilingon kay mga alas 8 to. Wow, chimpog isang akon nga programa. Karamiton, tani isang coverage ko ba? May interview, tani ta direkta kay Alan Peter, kay Itano ba? Oh, hindi gani, kay Senator Bato de la Rosa ba? Kay ato to siya. Oh, samo pa to nga chimpo, ato pa lang to siya. Pero pagkakagahon, dulaan siya. Ate, ginahambalan na gid kamo do kwan kamo abi mong ni 500 ang kwan ang gina-underestimate nyo si Bato de la Rosa eh. Eh kabalo na gid kamo nga kaagi na siya scout ranger mong. Okay 500 bochil gun elite force niya. O PMA year nga ni mo. Da PMA year niya si kwan mong PMA year niya si Bato de la Rosa mong. Oh, graduate niya sa PMA. So, mga ka-K5, hindi basta-basta. May mga kamista ni saya, may mga kwan ni saya, may mga optanan. Gagati, well-trained eh. Kita mo, sa dalaga niya palang adaan, bisan ka karados mo, pero huwag yung madakpan. Ano yung mga military mo? So, mga ka-K5, si kuno si Bato de la Rosa mga ka-K5 ariyo diri kita sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita informasyon diri kita na diretso sa ato sini nga mga headlines wala diro diretso kay balo naman kamot eh perti ka jutay sang chimputa ang duha ka oras nga chimpo mga ka-K5 sa mga gungan nga mga announcer lagi na puro pangalimog lang na. Mga baguhan ka, ti kalibog ulo mo kung ihambal mo eh. Ito na K5 Andre. Pero ko sa mga gungan na, ginakuan na ginapangalimog lang na, kamaringking lang na, ti mga dua kauras na sa wala niya, ay hayahay lang. Mga ka-K5, pwede kita sa aton karon ng mga headlines sa mga balita lokal o sa mga balita nasyonal. Kung natin sa balita nasyonal, kay Pertik Damo, nagkong balita nasyonal. Senator Bato de la Rosa. Nangindulaan nga daw aso sa Senado. Daw kanta ba? Kapatid na sang kanta, K500? Lumabay-labay nga daw aso, aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matam is ahay, nagapait lang ahay. Kung sa gihapon, ahay, umalimunaw. Naalimunaw si Senator Bato de la Rosa. Ginambala na gid kamo, hindi kamo magsalig. Basta gani, mga kaagi militare, nakaagi pulis, nakaagi sa ginatawag ng mga kampiyon ng mga training. Mga ka-K5, Hindi kamo basta-basta. Ginhikayan nila sa Bato de la Rosa ang kasiling nila. May mga memes, Blacky Pepe and Rini, may mga ginpanghimo ng mga memes. Ang iyang pagdalagan, Blacky, ginhimo ng memes. Nga muna, sang pirmiro, sang inisya ang ara pa sa military, kag-active sa military. Pwerte kay Sog, kag-pwerte ka astig. Bato, ginman siya. Kipa Ibandre. Pero sang pag-abot sa Senado, ipakita yun ang pagdalaga niya ng katasma. Sabi na, tapos butangan nila sa ang kadlaw. Gasulot sa pinsar ko. Siling ko, sige lang. Lingaw-lingawon lang kamo ni Bato de la Rosa. Dugay-dugay, kung kanta-kanta siya. Di ba, dumduman mo, Kipa Ibandre, nga nagkanta siya. Ang iyang kanta, ginkanta niya ang ilang, kwan? Ang ilang kanta ni ano blas ang iyang mga kakumbrad sa military sa PMA gin ba kwan gin lingaw-lingaw kamo ni kwan ni Bato pagkatapos mga ka K5 no 3 days gin man no 3 days kay sang Lunes siya nagkadtomong nag-abot siya Mayo 11 ginhiwat mga ka K5 ang kwan ang sesyon sa Senate. Pagkatapos, may ginhimo ako dita kontra sa kay Senate President, former Senate President, Senator Bato at Tito Soto. Pagkatapos, mga ka-K5, nagbago ang administrasyon, nagbago ang leadership mga ka-K5 sa Senate. Ginpungkuan ni Attorney Senator Alan Peter Cayetano. Pagpungko ni Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-K5. Amo na to, dayon ang mga natabo. Pagsulod ni Bato de la Rosa, inlagasa sa NBI kay Dakpon kay i-prevent kuntani nga magsulod sa Senado. Kay kinahanglanon ang 3-seat tanan ka mga tawo, ka mga personal, sang mga senador, agod nga mangin mayoriya para sa ginhiwat nga pagkudita sa kay former senator or Senate President Tito Soto. Then nahimo nila ini kag na-achieve mga ka-K5. Na-achieve nila. Pag-achieve nila, nagpungko nga bag-o nga Senate President si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano. Then after that, mga ka-K5, may mga stand-off na nagluntad sa Senado. Mga ka-K5. Kaya ate siyempre ginapilit yung dakpon si Senator Bato de la Rosa kaya may ginauyatan nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Naging isyo sang ICC mga ka-K5. Kagang nagdala sang ining kwano sa nagdala sang warrant of arrest sa kay Senator para kay Senator Bato de la Rosa ang former senator man nga former military man mga ka-K5 nga si Juan, si former Senator Antonio Trillanes the fourth mga ka-K5, no? Siya nagdala sang ining warrant upod upod mga ka-K5 sakay sa mga katapos ang National Bureau of Investigation. Take it on muna. Hindi, piho na stand-off na to. Hindi na pagpasudlon mga taga-NBI. Hindi na pagpasudlon dahil Trillanes. Tanan-tanan nga manugdakop kay Senator Bato de la Rosa. Ginahimuan sang isa ka resolusyon. Mga ka-K5, nga ipaidalom sa protected sang Senado ang si Senator Bato de la Rosa. Nag-star si Senator Bato de la Rosa sa sunod sang tatlo kaadlaw. Mga ka-K5 sa may Office of the Senate. At ito sa Senado nag-star. Mga ka-K5. Kagabi, mga alas 8 ang takna. Mga ka-K5, may linok panay nga nagluntad. May mga igo sang bala, mga ka-K5, sa sulod mismo or sa building mismo sang Senado. Then, paglinok panay mga alas 8 ang takna, makita gihapon nga ara paghapon si Bato de la Rosa kay Pepandre. Sang amo sa tunga chimpo. Tapos ginpatay ang mga suga. Nagmando si Senator Alan Peter Cayetano nga patyon ng suga sa bilog ng building para nga hindi makita mga tao sa sulod. Mga ka-K5 bangod sang ratrat nga ginhimo nga pagpinalupok sang isa ka personnel nga sang ulihi nadakpan. Why nabalaan ko sino nagpaniro to? Pero may nadakpan sila nga ginhambal driver sang National Bureau of Investigation agent. Mga kakay-five nga sangulihi, ginpanginwala ini ni Director, NBI Director Melvin Matibag. Mga kakay-five nga hindi ila personnel kag hindi regular nga personnel sang National Bureau of Investigation. Sining karon gid lamang, mga kakay-five, nagpagwa na sang statement kag ginhatagan sang pahanugot ni Senator or Senate President inang Alan Peter Cayetano nga magpa-interview sa mga katapos sang media ang present Sergeant at Arms sang Senado, mga kakay-five, nga si Sergeant at Arms Aplaska. Then ginsaysay niya ang matutuod nga natabo. So no sa kay Aplaska. Ah, mayara kita na nga record nga interview kay 500 nang kagina sa live nga interview bala ni Kwan ni Billionaire News Channel host Corina Sanchez. Ruhas. So no sa kay Aplaska kagina sa nagapamati kita sa interview live ni inang Corina Sanchez. Ruhas, mga kakay-five sa kaya Aplaska, nga mo galin ni tabo ay una-una, no? May mga information sila nga nabaton nga may nagapulupalibot sa ila nga mga katapo or presensya sang National Bureau of Investigation. National Bureau of Investigation. May nagapalibot-palibot. Then sang ulihi, mga kakay-five, ginguaan kagin usisa naglisensya si Aplaska or si Aplaska naglisensya sa kay Senate President inang Alan Peter Cayetano nga kun pwede makagwa siya kag makaimbestigar sa informasyon nga nagasulod nga may mga taga National Bureau of Investigation nga ra sa palibot. Then sang makita nila ara sa kilid, kabalo ka mo ang building sang Senate o sang Senado kay 500, to paray sila building sang compound sang inang GSIS. No, kay 500, to paray sila building sang GSIS. Ang building sang Senate, mga kakay-five, to paray sila building sang GSIS. Nasiplatan din to sa compound sang GSIS ang mga personnel sang taga National Bureau of Investigation. Ginpamangkot karon ni Corina Sanchez, mga kakay-five, si Aplaska, ya paano ka kasiguro nga taga NBI to? Sila nga te kay mga naka-uniforme sila sang may ngalan nga National Bureau of NBI. Naka-uniforme sang NBI. Oh, so na sunan no ginimo mo. Lagi pamangkot karon si Aplaska. Siling ni Aplaska gin sita nila ini kay ginabalan nga sino na? Oh, sino ba yan? Oh. Oh, kung mga kita diri sa aton sa Ilunggot eh. Palakata dayo ni paghambal nga sino ba yan? Namar kay lakata. Patay naman na kay nasubayan na gani. Di blake pa bandre? Galing rin sa ito, nabi Tagalog na iya mong subo silang pagambang pamangkot nga sino ba yan? Bo silingon, sino ni? O di blake, sino na? Oh, so, nagsinggit magkulong nga taga-NBI na eh. Oh, so, pagkabati nilang naghambal nga taga-NBI. Di na ka may mga armas, kita nila nga may mga firearms yung inuyatan. So, siling ni Aplaska, siling niya, hindi sila niya pwede nga magkasulod bisan sin Audrey sa building sang Senado. Kay, nakapadlak ini. So kung para nga mangin matawhay kita, siling ni Aplaska, ihahulog or ipapanaog ninyo ang inyo nga mga pusil. Kabaylo mga kakay-five sang, imbis nga ipapanaog ang ilang nga mga pusil, ginalsa nila pa ibabaw rason nga naghimo sang warning shot, no? Naghimo sang warning shot ang mga katapo sang Philippine Marines, mga kakay-five, sang mga sang taga Senate inang Sergeant at Arms, mga kakay-five, nagpasalba diri sa aton nagpasalba sa ila to warning shot. Baka kay 5, so pag warning shot, bumalos o kon nagretaliate mga kakay 5 ang taga National Bureau of Investigation. So amo to kitaon ang lupok mga kakay 5 or ang mga igo sa Crystal Park sang Senado. Mga kakay 5 nga may mga buho sang bala. Mga kakay 5 sang amusan to nga chimpo sang paglinok panay mga ras 8 ang tak na kagabi. Sa report kay informasyon base sa panaysayon ni Sergeant at Arms Aplaska nga mga alas 8 ang takna ni ara pa si Bato de la Rosa. Naglibot pa ganis Bato de la Rosa kag nag-imbestigar. Sang ulihi, mga kakay 5 diri gali na balaan nga ang hambal kag ang aligasyon naman sang National Bureau of Investigation kay 500. No? Ang aligasyon sang NBI pinaagi sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga nagpangayo gali kuno ya sang responder nga NBI kay 500 personnel. Nangayo sang NBI personnel responder ang taga GSIS. Amo na nga ambal sang taga NBI, no? Una nga pamangkot kay 500. Ano ang threat sang GSIS, no? Nga mga kamo NBI nga mga buisit kamo. Yung napuga bilis sang ilik mga klasik ka mga tao ni no. Oh? Ano ang threat sa GSIS? Nga kapangayo kamo sang responde hali sa NBI. Nga NBI gid kami policeman. Tibla kay 500. Yo na puga bilis sang ilik ni si Matibag. Abogadong buisit ya prong iya sini nga mga statement la. Masyado mo gid kaabot, maabot mo gid bla. Kabalaan mo gid bla nga diskartidor. Nilayo ko no responder ang NBI. Awang kwan sang NBI ang GSIS. Gali ang ginahimo sa mga tunto nila ara kay 500 sa video. Kaya mga tunto nila ginbuhuan gali nila ang kilid sang building sang GSIS para nga magkalapo sila sa building sang Senado. Kita mo ka mga gago sa mga yuda puga nila. Kaya plano nila magkalusot sila sa building mga ka-K5 sa Senado kay hunuson nila galito si Bato de la Rosa. Di karon nga ang ginapilit kisang NBI nga dakpon si Bato de la Rosa kay naghambal man gani mga ka-K5. Naghambal man gani si Matibag nga sila niya mabato na lang kita, hindi talaga anay sila niya pagdisturbuhon si Bato de la Rosa ang mando ni Matibag. Hindi pagdisturbuhon si Bato de la Rosa kay hulaton anay ang ginahambal sang korte. O hindi bla, kay Pabandre. At the same time, si President Bongbong Marcos mismo ang nagpagwasang statement nga wala siya sang official nga mando mga ka-K5 nga dakpon si Bato de la Rosa kag i-turn over sa International Criminal Court. Mismo pagid mga ka-K5 ang taga DILG sa idalom ni DILG Secretary John Vic Rimulya naghambal man nga wala siyang mga mando para nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. That's why nga naghambal si President Bongbong Marcos nga sila niya ining kahimuan nga natabo sa Senado nga way kahimuan sila niya ang aton sinidere nga mga ang gobyerno kay wala sang mando gani nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Wala sang mando ang gobyerno nasyonal nga dakpon si Bato de la Rosa para nga i-turn over sa ICC. Mga ka-K5, bisan pa nga may confirmation ng ICC nga may warrant o bare sila nga ginisyo sa kay Bato de la Rosa, wala sang konkreto nga mando halin sa gobyerno nasyonal halin sa kay President Bongbong Marcos nga ipadakop si Bato de la Rosa. Tingang ginhimo to sang taga NBI, how? Sinugid bala ang nagasugo sa taga NBI? Kay mismo si President Marcos gambal nga wala sang direkta nga sugo kung sino nga mga otoridad nga magdakop sa kay Bato de la Rosa. mismo nga aton nga mga pulis gani wala hindi magdakop siya. Ang mga katapos ang Philippine Marines, mga kaka-K5 nga nagabantay sang Senado, pwede nila madakop anytime si Bato de la Rosa kay mga Marines man sila mong hindi black K5 Andre. Wala na ni nila ginadakop si Bato de la Rosa. Kay wala sang direkta nga mando. Ha? You know, ladies and gentlemen, bisan maghambal pa kamo nga puganti si Bato de la Rosa, mahambal kamo nga naga-invade o kun nagapanago si Bato de la Rosa sa kaso o kun sa kurte, nagakontra sa laye o kun naga-evade sa laye. Mga K5, hindi ninyo na siya mabasol nga number one, ang iya nga warrant of arrest, hindi iya warrant of arrest, halindiri sa aton sa lokal nga gobyerno. Oh? Kaysa aton nga paglantaw, ini si Senator Bato de la Rosa, kung may warrant of arrest nga halindiri sa lokal para sa iya, ako nagapating hindi ni siya magpanago. Masurinder ni sa K5 Andre. Kan magpapriso diri sa aton sa gobyerno naton diri sa nasyonal. Oh? Lain niya nga kaso eh. Oh? Risa Hontiveros. Hambal ni Risa Hontiveros sila niya. Hindi na sila niya, hindi na pagamuha sila niya. Abing Senado sila niya Bato. Dapat, ang imuon mo pinakadabes ni mo para maglinong Senado, eh, sila niya surinder ka. Hindi ka magpanago sa kasuguan. Surrender ka. The best way is to surrender. Hambal ni Risa Hontiveros. Ang ibang kumpurmi man. Pero lain niya, pinasahi niya. Mayutani bala ko ng ining ICC kung International Criminal Court. Isa sa kagobyerno kung isa sa kanasyon kay Pep Andre. Ang buisit yan eh. Kwan lang ni saya. Korte lang yung buisit nga eh. Di ba kay Pep Andre? Isa ka korte nga kunibol ang tawon ang mga buisit nila dado puro mantanan mga komunistang mga yuda po gani na nada pwede black K5 Andre oh to mga komunista na mga buisit nila nada kita nyo ang komunista sa una nga ginakangil aran naton diri sa Pilipinas nga si Jose Maria Sison mga ka K5 nga nagtatag sang CPP NPA NDF gintago nila ito yung sa Netherlands, kinpaista nila ito. Hindi, Black K5 Andre. Pinakakuntra na ito na din mga komunista. Siya na nagtatag kag nagpagamos ang Pilipinas. Kung nga nga may mga NPA, may mga CPP, NPA din sa aton. Kung nga may mga terorista din sa aton. Oh, mga K5, siya nang utok-utok, gintago sa buwisit ng Netherlands. Ah, mga K5, ginproteksyonan nilang buwisit yang nabudamo sa pinamatay diri sa Pilipinas ning buwisit nga si Kwanto, patay naman tong Yuda Puga nga to. Si Jose Maria Sison di Black K5 Andre. Kun isip-isipon lang kun padamo-damo patay nga ginhimo si Jose Maria Sison damo-damo to pinamatay tinga angagin nga angagin sa pupo na to yung batiti nila to. Ha? Ah, daw ginaili-ilin la to nga kulang na lang bibiron nga ipasup-sup nila sa kay Jose Maria Sison. Now, di ba? O, oh, K5 Andre? O? Oh? Iniya mga ka-K5? O? Oh? Lantawa nyo? Ari sa aton pungsod, do pariho lang mga ka-K5 nga ginalapas nga pinagusto na lang buwisit nga isisi sang pasulod rin sa aton man nga iningago mga si Trillanes. Amoy ko nung kagago sang buwisit yan, di ni saga ampi, di ni saga dampig, yan bangot siya personal, yan akiga sa mga Duterte. Mga ka-K5, ginadalahig yung aton rin nga subirina. Ang subirinya tari, yan ginadalahig yan. Nga lapak-lapakon ang subirinya tari. Oh? Bot silingon mga ka-K5 nga pilakad daw. Like for example. Oh? Madakop ini si Bato de la Rosa, mga ka-K5. Kagdalon sa ICC, pilakad daw, no? Kung may mga ari naman diri nga himuhimuan sang istorya, himuhimuan sang mga kwan, himuhimuan sang kaso nga kuno abi namatay sa mga tawo di naghimo sa sang pagpamatay may kaso sa nga crime against humanity kag idalon to sa ICC kadtulan ayon ng ICC di kag puluton ta di yun na po gabili sa ngilik na anong klase na yaman inago na na yung klase tipla mga kakifag oh? Sulain niya ang kaso ni Bato de la Rosa.
2: Hindi niya kasiling nga nagapanagyusa sa kasuguan. Kay ang kasuguan nga nagdakop sa iya, hindi yan din sa Pilipinas. Oh? Ahaw lang ang kasuguan to sa ibang nga pungsod. Nga wala magani sila nabot ni Saturn. Kaya gani sila kabalo kung disertasyon sa Pilipinas. Di? Pwede ba na? Oh? Mga ka-K5? That's why nga Kuya Pabor, kaya like for example, ah, damog hambal nga si Bato de la Rosa, ginpalagyo ni Ruben Padilla. Ako yung mga ka-K5, kasalot kaya kay Ruben Padilla. Man nga ah, hustong ginimo ni Ruben Padilla. Oh? Mga ka-K5, nga hindi kita basta-basta nga magpadaog sa mga taga-iban nga lugar na iya, kay ato na niya pungsod. Oh? Nga nga kapag-govern kita ya sa iban nga pungsod, ilabi na gid sa mga ahaw iban lang ya nga mga hustisya man. Kaya may ari magkita din ya hustisya. May ari magkita din ya sa hustisya nga atun. O hindi ba? Lain niya pinasay ni, si Perado ni. Hindi niya kasi lingabi nga, oh, hikayan niyo si Bato kay Gapalagyo, tapos mambal nga ti sa otoridad sa sanguna nga Gapalagyo siya. Lain niyang ICC, lain niyang atun lokal. Kundi rin sa lokal siguro, may ara sa nga warrant of arrest, nila balaban masurinder man na. Oh? Lain niya nga ICC, lain, ano himuon mo to kung ano ka na to sa ibang nga lugar? Kita niyo si Digong? Ano may mo ni Digong? Kaya ito na to siya. Mga ka-K5, mas damo mahimo na ito, Andre. Kunari sa niya sa Pilipinas, ikumparan nga ito kay mo to sa ibang nga pungsod. Ano kay mo yaman? O hindi ba mga ka-K5? Oh. Oh? Amo na nga ito nga punto da. Hinaslo gining ubra nyo ni. Hinaslo nyo ubra nyo. Ako yung mga ka-K5, gusto na ito man sang legal, gusto man aton. Hindi kita gusto sang kriminalidad, hindi kita gusto sang pagkontra sa ato sining nga kasuguan, hindi kita gusto. Mga ka-K5, nga mag-evade kita sa layi. Hindi kita gusto sini, mga ka-K5. Pero, lain iniya ang kaso sang ICC. Lain niya. Oh, mayutani kun pungsod ng buisit ng ICC na hindi man niya pungsod. Oh, mga ka-K5, isa lang na saya ka ginhimo nga korte dito ya sa iban nga pungsod. Oh, nga natabuan nga ato sila sa Netherlands. Tagang Netherlands sikat mga ka-K5. Ha? Nga nagaili-ili sa konsinuto ng mga komunista. Isa sa nga aton nga ginabasihan sa inyo. Hasta mapatay ining si Jose Maria Sison. Nga amo, mga kakifab, ang founder sang inang CPP-NPA. Or ginatawag na aton nga, ano ganin ang CPP? Mga kakifab, ang yes meaning? Oh? Amo na siyang nag-founder sina? Amo na rason ko nga damo rebuild ni Saturn sa Pilipinas bangusin kagago yung na. Oh, ano gini mo ya? Sa Netherlands, ginsapupo nila to ya, mga ka-K5, si Jose Maria Sison. Oh, giniliili nila to. Kag daw kaangay mga ka-K5 sa isa ka lapsag na kulang na lang bibiron nga ipasupsup sa iya to hasta mapatay ito. O, hindi ba? Oh, tapos karon amo ng patihon ta? Oh, mga ka-K5, lay niya ato pungsod. Sa di na ding aton ginatawag mga ka-K5 nga? Pagka patriotic man. Oh, dapat patriot kita sa ato sininga. Sa ato sininga pungsod, ang soberenya ta mga ka-K5, proteksyonan ta. Ni Trillanes ni gago niyo. Militaring gago ya pay. Oh. Uy, kung gambal nga siya gago, agago ang ginahimo ya. Ano ni Black K5, Andre? Ginago ang ginahimo yan eh. Anong diberi mag-uyat-uyat niya sang kwanda yaman, sang inang warrant o baris ang ICC? Ano ka? Idiot ka sang ICC? Napuga ka karo. Nga lapit-lapit ka lang di, ipakagat na karo kay Bato. Yung mga ka-K5. Oh, istoryante na kayo mga K5 diri sa ato sining pag-pangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. CPP, Communist Party of the Philippines. Amo na sa ang CPP. Eh, kung wala mga kakipab ginfound, eh, kung wala iniginhimo, sang founder nga si Jose Maria Sison sang una, kani ba'y ta-rebuilded eh? Mga kakipab? Tapos, sang ginhimo yan eh, mga kakipab, ito siya mag-i-extradite siya sa Pilipinas, bangod sang pagka-rebuild niya, komunista niya, ay gisapupo to sa isang Netherlands, oh. Gin-ili-ili to sa isang Netherlands, ginhimo to sa isang bibi-bibi sang Netherlands, as na mapatay ang yuda po gaya. Oh, te pagkatapos mga kaki five amuna. Mapati ta to sa ilang nga korte to. Ginago. Da puga bilis ang ilik. Oh, hindi bla. Oh, storyan tra karo mga kaki five risato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Kagiban pa nga mga headlines. Sato sini nga pagpangalaga. Mga kaki five iplasta na ton karon. Ang iban pa nga mga headlines ario, article of impeachment ni Vice President Sara Duterte ginbato na sang Senado. Mayo 18, mag-convene ang mga senador judges. Ang banila niya, pakana lang to siling na ni Kwan, ni Cayetano, para nga ma-Kwan, ma-ano ang, hindi matuloy kuno ang impeachment complete kay Sara. Layo katama eh, sadok layo. Arano, gaplano sila mag-convene sa Lunes nga daw sa pisa 18, sa malipot nga sugilanon. Ah, wala yasang drama to. Atong pagpalupok to ya sa building to, tuod-tuod to ya. Mga kaki-five, hindi to ya drama, kaya hindi to ya nagkakahulugan. Nga, ang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang i-kwanon, ang i-stop o kunong taton, bangod kay amuna ang Senado, may mga linukpanay. Araw, Lunes mga kaki-five, mag-convene na ang mga senator judges. Para nga magplastar sang kagmagahiring sang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dugang nga mga headlines sa mga balita nasyonal, purti kay init sa mga balita nasyonal mo. Baka K5, dire kita sa lokal, IPPO, mo kuno may pinakadamo nga nakumpiskar nga illegal nga druga sa bulan sang Abril sa Bilog nga Region 6. Buot silingon, damdamo siya body sa aton sa Region 6. Sino damdamo? Adik Yapon. Historian tracker mga K5 Risato sininga pagpangalagan kag former Mayor Jed Patrick Mabilog ginapoint nga DILG undersecretary preparar mga barangay kapitan. Ilabi na sa mga mango ng mga barangay kapitan nga hindi kabalo maghimo sa ilang local development plan o kung barangay development plan. Ay kalain! Sabihan, takarap kay Padre Sato, sining apag pangaraga. Ang mga balita ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX500 na superior antioxidant kag sang Mighty C the alkaline base ng vitamin C. Ang kampiyon mga kaka-K5 ng mga food supplement na makabulig para sa aton nga ikaayong lawas. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamate ha. Ang kinanglano naton nga magapabiling healthy ang aton nga lawas. Inom kita sang klinika DTX500 da superior antioxidant kag Mighty C the alkaline nga vitamin C. Mga kaka-K5 para sa aton nga pag-maintain sang aton nga ikaayong lawas. Kontra balatian labi na sa hypertension, high blood, inang diabetes, kagiban pa nga mga balatian katulad sa mga komplikasyon, katulad sa cancer, kagiban pa nga mga balatian, inom sang klinika DTX500 kag Mighty C. Ini mga ka-K5, ang produkto sang klinika de alternatibo medicine and wellness center nga kinanglanon ta mag-inom kay man mga ka-K5. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX500. Agod nga pungga ng pagtubo sang mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols galin sa DSA o kundi sugar cane extract sang DTX500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 ang isa ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyo naman nakaragawa ng mga cellula sa lawas natong through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Gani hindi nyo napahulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas, proteksyonan natong kaugalingon, klinika, DTX500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Shout out sa aton nga mga followers kay sa aton nga mga tagpalamati labi na sa mga taga norte sang Iloilo. Sa may Sarada manog open ang bag-o mga kaki-5 nga kwan hanga inang ang bag-o nga klinika di Alternatibo Medicinan Wellness Center dra sa may Banwasang Sara sa Pitsa 18 na. Dungan sang impeachment complaint convening sang aton nga mga senador. Madungan open ang bag-o na klinika di Alternatibo Medicinan Wellness Center ni Dr. Miloy dira sa may Banwasang Sara. Gani, ma-share ka mo to ha? Kapit lang na sa mga kaki-5 dira sa may Sara Terminal mga kaki-5. Ah, so, kadtok mo to. Lunes sa nga adlaw, Mayo 18, tuig 2026. Kita-kits mga kaki-5, may mga pampa sa burno nga ihatag sa inyo, mga libre kag may ara pa nga mga discount ihatag sa inyo sa tanan nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ilaben agid ang power trio sang Clinica de Alternativo, ang Clinica DTX 500, ang Clinica Distribio kag ang Mighty C mga kakip. Aton nga oras alas 8:13.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
5: katabo sa may mga guard mo
4: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog, wala.
4: Tulog, wala.
5: Dabi na akong late dinner ka.
7: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magandingin bala ang imo nga uha?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Si may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
8: DTX 500
9: garantisado?
8: DTX 500
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
14: Matatas mga butika.
15: May family history bala kamuusang diabetes?
16: Mag DTX 500 ka.
15: Mataas bala ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Yan agapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado,
15: epektibo,
16: Aramis
15: DTX 500,
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at na. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika, kulayan ko mangi-gagali, may UTI ko. Ang tiya ko, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre! Libre!
20: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
20: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit ba lang sa bulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow! My puso!
25: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM.

mga kaka-five. Halin sa ato sini nga mga followers sa June Kapulot News Live naton nga mga followers una. Kay Verna Salvilla, siya big girl sa la gali. Kay lipat ko name ni NBI Butigon. big girl. Kailan ni Verna sabi niya, sinong bantag na hambal mo, miga? Bantag. Si bantag, tiya. Astig to. Si Matibag. Basta na, igali sila nga dua. Istorya sila galing nga dugo istorya diya sa aton nga Facebook page. So. Sa kaya June Day or June Day Montemayor, niya dol, ang batog in tulo ni Condorilla. si Jay Angel niya, idol John Pelautamyaw sa nanda kaya Nanay Lorly, kag sa Gardo si Family. Thank you. Kaya Jernal Ramos, niya, correct kid idol. Mercedes Malquerido. Sanya, good evening idol. Watching you. Good evening. Kaya Jenny Halyorinal niya, amoni nami nga Netflix niya sa Sinet. Kaya interesting kid ang natabo. Kaya Laila Binyas, may gabi man. Sanya, sanya ang gariklamo sa Senate kay nakagwa si Bato si Senate sa Senate dito sila reklamo sa ICC ble abi nila mautukan nila ang Scout Ranger. Happy to know nga nakagwa na si Bato sa Senate. Good job gid ba, grabe. Kita mo damo na namian niya nga nakakuan nga nakagwa ya sa Senate si Senator Bato de la Rosa nga way ma-intercept sa mga taga NBI. Ang nating alahanta nga way manggali isang mando si President Bongbong Marcos inibla. Way man nagpagwa si President Bongbong Marcos ang mando na hindi nagpagwa statement si President Bongbong Marcos. Nga wala saya sang mando nga dakpon si kuana si Senator Bato de la Rosa. Kag ipadala to sa dahig, way siya sang mando nga muna. Ang nating alahanta nga ginausig kaya nga ginakuan gisa nga ginapilit kaya sang taga NBI nga dakpon siya. Kaya wala magaling mando sa gobyerno. Kabalo ka mo mga ka-K5, nga ang gobyerno, mga ka-K5, may aras ang puder. Nga maghambal nga hindi nyo pangtaduga si Bato de la Rosa, hindi black K5, Andre. May puder ang aton gobyerno nga hindi pwede matandog ang mga tinawo niya o kung ang mga citizens o mga constituents niya, hindi pwede matandog sang taga-iban nga pungsod. Ilabi na gid kay hindi man na taga-iban nga pungsod ang ICC kundi isa lang ka korte. Ini man na saya pungsod, korte lang na iyang ICC. Nga madirekta sila sulod diri sa aton sa Pilipinas. Kagdakpon na niya dayon direkta ang mga tao diri nga gusto nila dakpon. Kag ining mga buisit nga mga tao nga ari diri sa aton nga may pagka sang una nga chimpo sang chimpo kat sila black pepper andre kag chimpo hapon. Ang panawag sini sa ila mga kwan, mga makapili. Ang mga sang chimpo hapon black pepper andre. Bayarin ni sang ginatawag nila sang una nga mga Pilipino nga ang panawag nila makapili. Ano ni sila? Mga makapili nga ini amo ni sila mga ka-K5 ang nagatraidor sa mga upod nila nga mga Pilipino nga ginatabunan ang ilang itsura sang libon. Kita nyo mga libon, ang libon sang una nang ginimo sa bore bala nga bag libon panawag sina ang libon ginabuslutan sang duha ka bilog nga kitaon lang iya matabla nga ang mataya makakita siya. May tabon ang libon niya sang libon ang ulo niya pero may buslot mga ka-K5 nga ang mataya makakita kung siya din siya kakadto. Amo na siyang matudlo, no? Panawag siya na sila mga makapili. Amo na ginatawag siya na kaginahambal sa una siyang mga hapon, sang chimpo hapon nga mga traidor. Nga ginahambal nila nga Pilipino tago, Pilipino tudro. Amo na siya K5 Andre, sang chimpo hapon mga makapili na sila. No? Tidri sa aton sa Pilipinas. Daan mo ni kalimbawa sining mga taga-NBI kag ni Trillane, so do mga makapili bla. O sino mga traidor? Bala na gid nila nga mga kasimaryo nila ni. Mga ka-K5.

0: Ang ginhimo ni Bato de la Rosa, like for example, kung matuod gid man ang mga ginapasibangod sa iya, sang iya sini nga kaso nga crime against humanity, nga damo-damo sila sa mga pinamatay diri nga mga Pilipino diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Pero ang aton nga pag-insinditi, ako, medyaman ako, isa ako kamembro sang media, ah, tanan-tanan nga mga balita sang una nga mga pinatsanay o kunano man nga klase sa mga kaso, gina-cover naton, ginabalita naton. Yan kalabanan sa unang mga ginapamatay. Ito ka mga nagkalamatay, ito mga ka-K5. Mga drug addict, mato ka mga drug lord. Mga drug personalities, but silingon. Ang mga tao man, nga nagakontra sa gobyerno, mga lawless elements to. Mga ka-K5, mga nagabato sa gobyerno, mga sindikato, mga hot, mga tunto. Di karon, din kamo mo na ginahambal ko sa inyo, din kamo mapili inang mapatay ang mga inosente sa mga adik o kung ang mga adik mismo among mapatay para nga hindi sila kapamatay sa mga inosente. Di ba kay 500? Di amo ni, gingampanan lang yan ni Bato de la Rosa ang iya nga obligasyon bilang chief PNP during the time? Di nga nga kinanglan nga kwaong gisaya kay dalonto sa dahig? Kay pwede masama failan kaso diri sa Pilipinas, amo man si Digong? Kay may ara makita sang deber nga magpasaka sang kaso kontra sa ila sa crime against humanity nga ang maga-held sa ila nga korte among aton nga lokal nga mga regional trial courts. Mga ka-K5, di nga nga dito sa dahig. O, una-una, amo na mga ka-K5, si President Digong. Tatay Digong pinadala to, bangod kay. Mga ka-K5, hindi sila gustong sa Tatay Digong ari diri. Ipapalayo, bangod kay, kabanihot man sang sungad ni Tatay Digong. Yan kay mo kita, sinangatapos ka na presidente, ang balon mo imo, kagtawgon mo imo nga bangag ang presidente, subong man. Di ba, ka-K5, Andre? So, bangod sang kabasa sang sungad, kabasa sang ba-ba ni Tatay Digong. Ah, amutong balo sa iya. Ginton over siya sang Pilipinas sa dahig sa ICC, sa International Criminal Court. Amo na siya ang rason kung agin padala to siya. Pero, kung wala sa nga Manila, for example, kung ang aton nga Pilipinas, hindi magpasugot ang aton nga gobyerno nga ipadala ang aton nga mga tao or nga mga constituents, mga ka-K5 nga nakasala sang kaso nga crime against humanity, pwede ina ma-held ang kaso o kon ma-proseso ang pagpasaka sang kaso kag ma-hearing sila diri mismo sa aton sa Pilipinas. O hindi bala? De, oh, ako kun ako kay Bato de la Rosa. Lago man ko, lagyo man ko. Ibanto yung Pilipinas, ibanto yung lugar mong. Hindi yung lugar sa aton, di ha? Dito to yung ibang lugar, mga banyaga, to yung mahiring si mo. Iyari kita din nga kurte ng aton, may kunway ka function kurte, tadi kay. O hindi bla? Oh, so, keron, diya muna mga ka-K5. Hambal sa nga aton nga mga Pilipinas, pumuluyo do pabor pa sila ya nga nakalakat na si Digo, si Juan, si Bato de la Rosa, nakahali na siya. Ang term nga ginagamit nga nagpalagyo kuno sa Senado. Paano sa makapalagyo sa Senado kay hindi man saya Juan? Hindi man saya priso sa Senado? O hindi ba? Buot silingon kay hindi siya priso sa Senado, oh? Libre saya nga makalakat. Libre siya nga makagwa sa Senado ka makalakat kundi sa gusto magkadto. Kay hindi man siya, oh, mga ka-K5, priso sa Senado. Oh, hindi man siya priso sa Senado. Wala labot sina, no? Wala man niya sang kaso sa iya nga ginpasaka para nga iprisuhon sa Senado. So ang term nga gingamit, nga escape, hindi ya kay escape o kung nagpalagyo sa Senado. Libre siya nga makagwa sa Senado, gin-under protected lang siya kay delikadong kabuhi ya kay dakpon sa sang taga NBI kag ipasa to sa dahig sa ICC, mga ka-K5. Amo to ko nga nga gin-proteksyonan siya sang mga kapwa yang mga senador sa Senado nga hindi siya makuha. Te karon kay nakagwa na sa Senado kay nakapuli na kundi siya nagkanto. Hindi man rason baka kay 5 nga hambalon nga nakaiskapar sa ukon nakapalagyo siya. Kay hindi siya priso sa Senado. Ha? Kag ang warrant of arrest niya. Hindi ya kay warrant of arrest sang Pilipinas. Kundi warrant sang dahig. warrant sang ICC o kon International Criminal Court. Amo na yung warrant ya? Di? Oh? May kasiguruhan? Masiguro yung ihan nga kung pananglitan nga madakpan sa ipasa to siya sa ICC. Ano matabo? Ayan siya to? O hindi bla? Kaka K5? Oh, mas mayo nga diri sa lokal? Di ko nagpalagyo siya, like for example, nalagyo siya sa sining warrant o bares ang ICC, no? Mga ka K5, di hamak nga mas pabor kita eh. Kaya nga, ang taga-ICC, ka pinagusto sila kanto di sa aton para dakpon ang mga tao ni gusto nila. Oh, kung kita manabi, karoon mag-isyo manabi isang warrant o bares para sa ilang mga lideres to. Ginasabutahe na nila ang aton gobyerno. Di lang tawab lang, mga senador ginapang nakop sa mga tunto nila. Oh. Sila po gabilis ang ilik nila. Nga sigurado sila nga ang mga witnesses, kag sigurado sila nga tanan nga mga ginpangdala ni Trillanes to nga mga ebidensya, sigurado sila nga insakto nga mga ebidensya. Mga ka K5, bangod sang kakuan lang, bangod lang sang kainit ni Trillanes o kun sang personal nga akig ni Trillanes sa mga Duterte. Mga ka K5, hindi na yan insakto. Oh? Dapat proteksyonan ta aton nga mga kwandi, nga mga politisyan, di proteksyonan ta aton nga mga government officials di kontra sa mga kasubong sini. Ginaguba nyo na yamon gobyerno di. Mga ka K5. O hindi bala, ako bisan ako mismo personal kuya nga opinion. Di kuya gusto yung mag-intra ng taga ICC di sa aton na ano labot na sa aton di yaman. Isindihan nila pangabuhi sa mga Pilipino di aw. Inago. Oh, di ba? Oh. Minsay alin pa sa iba naton nga mga followers, mga ka K5, halin sa kay Crispos sa Espada, siya CPP, Communist Party of the Philippines. Amo gani. Oh, lang tawag niyo black kun paano nila gin bibibibi to si Jose Maria Sison sa Netherlands. Nga sa aton di kinakontrata bangod kay komunistang tunto niya. Tapos kinpangbili niya pa ding mga dagta ya di. Tanyos ta subong mga kabataan subong. Ang iban gi iliskwela pero gahimo ng NPA ang mga yuda puga nila. Oh, mga ka K5. Kag sa iban pa naton nga mga mensahe. Lagi ka sa aton nga mga followers sa kay F Cormeda, sila nga Right Idol John, kay Stephen Pompirada Silia. Week abi sila niya ang presidente naton, bangag pa. Aristocrats alaharak. Sila nga John, ga pangamang kamang man si Bato ba? Talaw man gila Idol John, daw ma-history man drama ba? Tao malang ta? Sano sa aton kay Isog kung panalitan nga rin ka na sa pinatawag nga video kapiotan. Siyempre mangita ka may ideya kung paano ka makasalbar eh. Sa mga sapat, amo na. Kay Stephen Pompirada Silia, gani man idol, buisit ka na sila yung ICC mo. Verna Salbilia, sila traidor na sila si Bangag. Nga kun ako kay Senator Bato, nago na lang siya. Kay Jerry Court Almarsa, sila niya buot hambalon idol John, laga pati ang mga animal nga NBI sa ilabos nga si Bangag, BBM, PBBM, Laris Pito, tiano pa na hulat mo Bangag, palayasan na kay wala grispito mga animal nga mga tinawo mo. Kay Hazel Mayer, niya nagpati kaman sila niya sa butigon nga Bangag na maninoy. Sa kay Steph Note, niya ang NBI, tuta ni Trilling, muna ginasunod ni Matibag si Trilling. Ex-comunicado, diyan nga I feel you so, sa point kay Matibag Sir John. Kalma lang, kay Matakanta, pangbangkawon ata na lang na sila. Mga ka K5. Sa kay Shen Tansilia, grim naman, shout out man. Kay Ruben Tansilia, Ruben Molina, shout out man sa may Lapos. Kay Rodje Ribalios. Good evening, Idol John. Kapulot, watching from Antique. Vicenta Villanueva Latigo. Shout out man kay Verna Salvilla kay F Cormida. Nga talag sana lang ko ga pamati sa ilan das la. Sa kay Gilbert Hasilan, siya na dakpan man ina gihapon. Ako na kong iba tumnago ko. Managok ko tutudong, hindi ko madakpan. Kaya sinon na Paris Junior, good evening sir. Kuha-kuha gid lyrics ya yapa yaba upod. Kaya sino pa? Kay Ram Park Mendoza, nga natunaw gid ang bato. Kay Tote Lianera, nice idol. Kay Florinda Cadabero, kay Romel Estorninos. Kay Edson Cabanero. Good evening sila niya. Kay sino pa? Ang wala ta mabasa, why na? O sige, so bailuhan naton kay sa iluhan naton ang iban pa naton ng mga followers. Patay kadlaw ni Burandak ni man. Kaya sa iban pa nato sila nga mga followers dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5 reaction sa ato sila nga mga pumuluyo si Kamigs Vlog sila nga tungod kay Tatay Digong nahublasan sang mga maskara ang mga CPP-NPA sa Kongreso kag Senado. Corrected. Sila nga si Bernas Albilian kaluoy si Tatay Digong ginkidnap nila idol amugid. Kay Julio Sancho Abilar de Medina, mga KK5. Sila niya may gabi idol John Capulot, sila niya si Trillianes Kagdilima, miyembro sa makapili. Ang tawag sa ila, turo-turo na tirado. Tirador nga turo-turo nga tirador. Makapili gani mo na gani ang bal sa mga Hapon sa una. Siling sa mga Hapon sa niya, Pilipino, tago, Pilipino, tudro. Nga muna sa mga makapili. Kaya Peter Standarte, niya si Tito Soto, ang huda sa Senado. Jenny Halyorina, niya idol, Iban Abi, nga mga Pilipino, napagwa nila, mga mango na gid sila, they cannot stand to their country. Mayo mani si Puti kag si Putin guro ni si Putin kag ni Netanyahu may warrant mani sa ICC hadlok man sudlon ka ICC ila lugar hadlok sila matugnaw we are Filipino kapwa mo Filipino hatag mo si iban pungsod traidor kag hinudas na iya nga pamatasan. Kita mo? Muna punto naton mga KK5, no? Kaga sa kay Jerry Miliado, kamay gabi idol John, North Korea leader, hindi man kadakop ang taga-ICC. How? Amo gani? Ubra ito, pamatay man to sa mga kung sino gusto ya patyon. Si Bernadas Filomino, yabutigon na yas BBM. Amo man na siling kay Digong nga hindi pag ipadakop. Te, gindakop Manila. Kag gin-turn over sa ICC. Te, masali ka pa kay BBM. Ano ka, hilo? Nga, mugid. Padali gila sa aton nga mga tagpalamati, ha? Balikay kita dugay-dugay sa iban pa nga mga balita kag information. Kag iban pa nga mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers. Diri sa aton sini nga pangaragan. Ang mga balita yung nabatanan builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pariho. May maayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain na triglyceride nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton ilawas into monoglyceride kag isa na diri ang monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami mas ang D3 Bio through MCT ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas mga KK5 Kasi din isa ini ka fatsoenable vitamin nga ginhimo o nga vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Ginapanami man sa industry bayong absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agad malikaw ang ato siningalawa sa bleeding kung naipiktar ka na sang dengue. Kasi sa aton nga mga kauturan da, inom na kita sa klinika Distri Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika Distri Bio. Ang aton nga oras, alas 8:45.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
5: K5
15: News FM.
5: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow.
5: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
7: Nightwatch.
16: Babalik na mga ka K5 diri sa aton nga pag pangalagad. Oras sa aton karon nakalabot kita sa 55 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pag pangalagad balikan tang iban nga mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers. Mudamo pagliyo. Siling sang ni Ima Castro Kabilan. Siling nga, good evening, shout out. Politiko na lang na gadilap sa sapatos ni Bangag. Si Vicente Fermendusa. Nga, idol mo yung gabi. Pirmi, gina ko nagpamati sa imong program. Ari ako sa San Juan, Metro, Manila. kay Elmer Dialogo. Good evening, Idol John. Itaga mo sa bato, mayo kon madakpan pato. Sa kay Sergio Almeira niya, patamyaw kay Luna Kagzui, Idol John. Kay Joel Patinindagat, sila niya, good evening pare, regards. Aming gabi man pare, pre Joel. Kay Juliet Mike, sila niya, pre Marcialo na ini, like father, like son. Kay Verna Salvilla, thank you for watching. Kay Norbing Supinian niya, Idol John. Anting-anting bato, banyos lanahan. Wala siya nakitaan palagyo sa Senado. Wala siya nakapalagyo sa Pinado, sa Senado. Nagwa lang siya, naglakat lang siya. Kaya hindi man siya priso sa Senado, inibla. So, wala siya kapalagyo sa Senado. Naglakat lang siya, nagwa lang siya sa Senado. Nga nalutsan niya ang mga taga-NBI nga nagahulat siya sa gwa. Iban pa nga mga mensahe, nagikan sa ato sining mga followers, aran na si K5Kim. Okay, dali lang nga na, taugan pa si K5Kim. Kay founder, Mira Flores, Flaviano Biason. Sili niya, believe na ko, Sir Kay Marcos, siya lang nag-iisa, hahaha, hangag from Capiz. Kay Shamera Fe ganaka gumbanya sir kon nagapati sila sa ICC nga law tani tanan nga corrupt dito na lang i-detain sa ICC kun mag amuna yan isang ICC na ginago ganina. Kay Arman Bakuguay, may gabi mga ka K5 Sir John Mark Vincent si Javier Communist Party of the Philippines. Sila niya si Snow Shelaxi. Niya korekin, sir. Si Bengs PSJ. Good evening, man. Aro na si K5 Kwan, no? Kim. Kay Angelo Milano. Sila niya, insakto kagit, idol. Kay Richie Magos. Good evening, man. And shout out kay Joanna Harion. Sherwin Marco Wee. Tristan Wyatt Vigulay. Kag Angelo Milano. Jessa Nicor Makairan. Shout out ko na sa Makairan family sa Duha. Ako kabata nga kapid nga si Kalix si Cashier. Idol halong ikaw pero may idol. Thank you. Okay? Iban nga mga mensahe karon ko unta basahon na diri sa ato sini nga pagpagaragad. Yara karon naka standby na sa piyak na tong alinya ang mga balita na kang information na tipon sa ato sini nga patrol sa lokal. Mga balita karon nagika na kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report standby.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
2: You can ask the flowers.
16: Bow?
2: I sit for hours telling na the bluebirds.
16: Bow?
2: The pretty cool birds. What kind of word again? Pretty little baby.
16: Kanami, isang kanta mo. Galing, hindi ko ka...
2: Mula na. Abot na batian mo na, K5 John, sa una.
16: Nabatian ko na, pero galing daw, hindi ko kasabay. Gita. Nakabatin ako na, pero daw, hindi ko kasabay kay daw. Hindi ko na namian. Gita, anong title niya sinagan eh?
2: The bluebirds. Bluebirds. Lamig yun ba nabi ang mga
16: pispis
2: mo? Mga birds.
16: Akong gusto mga kantahon, subong abin mo ko na, no? Di ko alam. Di ko alam. Ano ganun ang kanta man?
2: Di mo alam, di mo alam sa'yo.
16: Dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lisanin. Kung ako'y iibig muli, sana'y di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong Ronald Bato. Okay, nami ay, no? Nami?
2: Mayara, pag ito may kanta na party sa Stone, no?
16: Oo, ano?
2: Awa, tada, gina, ano ko gina, panumdum ko gani. Amo, tika kay Pajeson, may balaan ka nga kanta.
16: Parte sa bato?
2: Ang wala niya lang ko, no? Kidney stone.
16: Aragay. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng ako'y lisanin. Kung ako'y iibig muli, sana'y di maging katulad mo. tulad mo na may pusong Ronald Bato. Kampyon! Kampyon! Subong, nagliwat na nga kung nga pag-idolize kay Lito Lapid. Ang idol ko, Subong, si Ruben Padilla kag si Bato de la Rosa. Idol ko na Subong si Bato de la Rosa kag si Ruben Padilla. Duwagin sila Subong idol ko.
2: Nga,
16: ha?
2: Nga,
16: si Pabla, NBI, kapang drill sa kilid, sang pader, sang dingding, sang
2: GSIS.
16: Taga GSIS, kay Lusubon siya, lutsan nilang duwa. So good lang abilidad ni.
2: Gaman naman kay K5 John, oh. Nag-ginaboy na ni ano.
16: Oh.
2: Kita mo nang sa Darna, ambal ni Bato ni Goro.
16: Oh.
2: Bin, ang Bato.
16: Oh.
2: Ruben, ang Bato.
16: Kaya, sugid-sugid na si Matibag. Abi ka na'y matibag yan na to ang kwan? Abi ka na'y matibag yan na to ang dingding sang taga GSIS? Wala yaman matibag. Aliya, si Bato. Yan, nakalusot na. Oh, sugid. Why man, kwan ka na'y? Why abilidad? Gabi, sila niya, ako'y matibag. Tibagin natin yung ano? Tibagin natin yung... dingding ng GSIS. Ang tawabla ko, ano, kadungol na klase ni si, kung ano, tarso klasik tao ni si, ang pamatsyaga ni NBI Director Matibag Blaya daw, pelikula. Makon mo, dingding a dingding imo ya, buslutan mo, kay para nga makalusot ka to sa Senado, tapos para makuot mo to sa Bato de la Rosa. Nag-drill to sa, pagkatapos, ang pamangkuton siya, ngambalya, sila niya, ginaano lang namon, ginbuhuan na kuno nila ang dingding sang ano, sang GSIS, kay gusto na nila nga proteksyon na ng GSIS. Kita mo ganun kagago. Ay, kanamiton nga klase ng NBI Director. Ay, galungo ko sa mga utok nila. Maria Ihunis, tigara po ni Santisim, mga klase kautok ang mga tao. K5 Kim?
2: Siya mo na ka K5 John, ti damo sa mga...
16: Pirting abilidad.
2: Oo, ti... Amo na gano'y barang... Anhin mo ko no ang ano na gano'y... Si Matsing na blako nung istorya ni Matsing na?
16: Ako ana, inang matalino man ang Matsing, maiisahan din.
2: Ito ang mugin na tabo.
16: Mugin, no? Istorya ni Kwanbla ni Matsing kag ni Pagong. Siling ni Matsing, siling niya, makita siya, kakwan sila, nakakita sila sang saging. Bla. Pakita nila saging, no? ginutod nila nga, duwa, gintunga nila ni Matsing kag ni Pagong. Siling ni Matsing, siling niya, ito lang sa akin, siling niya ang sa itaas na porsyon kasi mas malapit tumamunga kaysa puno. Katag itong puno sa kay Pagong. Pagtanom nila nga duwa, namuhi ang kay Pagong, kay ti simpre puno, ang iyaya na patay kay ti punta. Sang nabunga na, kag nagluto ng saging, ha? Ti si Pagong hindi kasaka sa saging. Yung bala niya ininto, ya si Pagong. Yako nalang na sila niya masaka sila niya sa saging mo. Niya kay ito nga unta. Ang mga luto sa saging. Pagsaka ito sa babaw, inubo siya kakaon tong, kwan? Inubo siya kakaon tong saging sa babaw. Why gid bilin si Pagong? Nainit si Pagong, tinapas yung saging, natumba. Nagtumpilak si Matsing, tiakig-akig siya, ginlagas siya sa Pagong. Lumumpat si Pagong sa tubig. Paglumpat ni Pagong sa tubig, sila niya, kabay pa nga malumos ka. Sila ni Pagong, sila niya, paano maglumos na siya yung paborito kong tubig? Sila niya, kung ako si Imo, kung gusto mo nga madakpan ako, niya suyupon mong bilog na tubig ni para makita mo ko, para mapatay ko kung malumo, kung maubos ang tubig. Inubos siya kasuyop ang tubig, sus, napatay ang amo. Amo na sila yung matalino manang Matsing, naiisahan din. Amo na istorya sang Matsing.
2: Ati amo na guro, ganoon ka kay Five John. Kita mo na batian mo to kanta to ni De La Rosa.
16: Oo, oh, yes ang kwanto, yes ang PMA ito nga kanta. Sang ilang, ano ganit itong ilang kwan man nga class.
2: Ay, ipatukar doon kay Kaki Five Andre.
16: May class to. Hindi na lang ah. Siling ni, kuan siling ni Ram Park Mendoza, siling niya base siling niya membro si Matibag sang Termite Gang. Makon mo ga pang drill kay mo sang dingding ka GSIS. Hindi bala mga grupo sang Termite Gang mo na ginimo. Laga pang buho sila dingding para ga maka. O tamburong tapos lapo sa mga pawn shop kag mga awat sang mga kulintas. Mga alahas. Sila ni Rampark Mendoza, sila niya ba si membro si Matibag siya sang Termite Gang. Pero subong utiutoy ko kadlaw man nga ah, naisahan ko sila ni Bato de la Rosa kag ni Rubin Padilla. At siya kuya, wala pangita subong kay Rubin Padilla kag kay Bato de la Rosa. Pero si Rubin Padilla mabalik na iya. Oh. Kaya nga ah, sila sa punto guro ni pa Rubin Padilla, niya ting nga manago kuya ako nabi niya kay hambalo nila nga harboring of criminal. Eh, hindi ba niya ang gobyerno sang Pilipinas ang nagpapanaog sang warrant o baris sa kay Juan, sa kaya de la Rosa, ICC man niya. So, wala sa sang violation sa gobyerno sa ginatawag nga harboring of criminal. Kaya hindi man niya kriminal si Bato de la Rosa sa mata sang gobyerno sang Pilipinas, kundi sa mata lang niya sang ICC. Oh, di ba? Oh, sa imo nga paglantaw, abi inang Juan, Panyero Kim. Sakto man ako nga Juan.
2: Ika kay Ma'am Jason, mas may tugda.
16: Ano to, Panyero Jason?
2: Anong matunda mo ka kay Five Jason? No? Bilang isa ka-ordinaryong nga Pilipino, anong mambalong sa nagkakatabo to na, subong na, na. Sa Pilipinas?
16: Sige, sige.
3: I conclude.
16: Abo, ano ko na?
2: I conclude, why pagani?
16: Abi ko na, therefore, I conclude nga, inang, therefore, I conclude that the English of the Carabao is Carabao. I conclude kuno. Siling ni Kwan ni John Silva Lujiro, siling niya si Seo lang sila kay Robin Hood. Believe ko kay Robin Hood. Siya gali yung nagdala sa kay Kwan mong sa kay Bato de la Rosa mong kay arang informasyon nagwa subong sa mga CCTV footage nagapakita nga upo sila gandawa ni Bato de la Rosa lakat. Oh, kay Five Kim?
2: Mugit ka kay Five, okay,
16: John. Okay, sige.
2: Pero tama na, no, regarding sa mga natipo na ton nga
16: mga balita lokal. Balita na sa lokal, abi. Karoon lang mga nasyonal, dabi, sa mga, abing mga pumuluyo na ton, may gusto na yung pirimilang nasyonal. Dito naman, dabi, sana sa lokal. Ho, para nga, may lokal man ta. Okay, Five Kim, proceed.
2: Umbaga, may local touch.
16: Yes, so, uwi.
2: Nagka-K5 John, no? Kasunod sa ngayon, syempre, mga aksidente sa mga dalanon naton, usually do, halos adawadlaw, may mga reported or recorded gin, no? Nga mga disgrasya dari sa bugos ng Western Visayas. Tingin na yung Land Transportation Office so kon LTO Region 6, ginpasangkad pa, no? Ang ina dari nga tawag nga safety or road safety campaign pinaagi sa pag-tap o kon pakig-partner sa mga lokal nga panguluhan o kon LGUs as well man no sa aton siring Police Regional Office o kon PRO 6 KK5 John no tiyara no nagasapol sila kun anong pwede nila nga mahimo agud ya nga ma-minimize o kon mahaganagan ang numero sa mga aksidente pinaagi no sa pagpatuman sa mga traffic rules and regulations sa pagpasangkad pa gid no sa visibility in terms of checkpoints ka K5 John kay do subong daan halos adlaw-adlaw no makabati kita may madisgrasya may mapilasan may magkalamatay damo man abi sa mga salawayon man nga motorista K5 John arablang iban may helmet tuod pero ginabutang sa siko o kon nagamaneho no sa mga sarakyan iban wala naga seatbelt o kon wala naga sunod sa nagakaigo nga mga pulisa sang Land Transportation Office no and amo na no nagtigad ang man nagmeet ining si Regional Director Attorney Gaudioso Responde II kay Police Regional Office o kan PRO 6 Director Brigadier General Jose Pinaligan agod no nga istoryahan ang kung paano pagin ma-promote ang road safety pag-enhance ang highway policing operations kag pagpabakod pagin or pagpasangkad sang enforcement no sa mga traffic laws sa bilog nga Western Visayas kag syempre no base man diri nga ni sa LTO 6 nga importante.
16: Mm. Good, good. Kay dali gilang no nadula ang linya ni KK5 Kim Kaluyo, mga KK5 no. Reaction halin pa sa aton nga mga followers pagid no. Mga KK5, sila ni Renato Bindita, sila dito sa Russia. Yeah, wanted na sila tong mga taga ICC, magkadto na sila to sa Russia. Sila ang dakpon idol John. Style to yan ni Bato de la Rosa nga pahibi-hibi para makapalagyo siya idol John. Oye, si Bato pa. proceed, K5 Kim. Go ahead.
2: Ate, abo na, no? As I've mentioned, ti, pinagi sa ining inter-agency collaboration between the PNP no? As well as the LTO Region 6. Ang tinutuyo sa rin, no? Nga mapasiguro nga yara sa gihapon bala ang disiplina, no? Kung disiplina sa mga motorista, mapahaganagan ang mga traffic-related incidents or mga accidents kag mapabilin no? Ang ining peace and order sa mga major thoroughfares na ito na kong dala nun direya sa bugos yung Western Visayas. Sa tikon madumduman no damo naman sa mga pinanaugan sa mga sukos orders sa mga nagkala disgrasya no kon mga iba nakabunggo nga nagresulta sa mga casualties aga K5 June sa dugang naton diri nga information kasunod man no sa paghaganhagan naman niya sa presyo sang produktong petrolyo majority na or halos tanan na no sa mga transport cooperatives nagbalik na in 200% nga operational kay kon madumduman sa mga previous weeks base man diri no sa mga istorya naton yung mga chairman nga tiara lang sa 20% 30% lang ang operational that is why no in terms of their ining mga konduktor ang ining mga driver taga duha lang o kon tatlo lang sa isa ka semana nagatrabaho but subong tungod man diri no sa programa man niya sang ining Land Transportation Franchising and Regulatory Board upon LTFRB nga service contracting ka K5 Jones so far din naghagan-hagan kay somehow no na nakagulugin hawa man no mga transport cooperatives naton considering ati do halos ang presyo subong sa mga diesel do around 70 plus na lang as kung to compare mo sa nagliligat nga grabing pagtimbo kaya no naglabot sa mga 140
16: sa nagligat to tag 150 subong, ara subong ang mga 73 subong. No?
2: Yes.
16: 73 subong ang diesel ta. Kag may informasyon nga sa sunod nga mga sinimana daw manubo pagiliwat dugang, no? Kabay pa nga magbalik ini siya sa mga inang 50 plus ba or ba mga 40 plus, no? Magamuna na siya everybody happy na, no? Ang aton nga mga kwan, ang aton nga mga inang transport groups, no? Sa bilog nga Pilipinas malipay na.
2: Kagte ang aton bala nga mga tawag na lang mga empleyado, mga ordinaryo nga mga empleyado, at least no sa isa ka semana kaanom sila gyapon or at least kalima sila magka-duty ka kay Fajon kay syempre bala naton no may mga girasagod man sila nga mga pamilya kag actually so far subong ongoing pa man gani no mga distribution sang ining relief assistance or cash assistance from the Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga naapektuhan no sang pagtimbok sang presyo sang produktong petrolyo especially no sang bulan sang Abril ka K5 June te subong padayon man gyapon ang ilay nga pagpatay usually ang inay service contracting bala no sa mga modernized buses naton or modernized jeep ay usually na ang giraubara sang LTFRB o kon sa national yata sa Department of Transportation ang every kilometer ka K5 John ginabayran no sang LTFRB sang 40 pesos like for example sa isa bika ruta mo no, or sa tawag na no sa isahan mo ka libot mga around 20 kilometers so 800 dira ang ginahatag naman niya sang LTFRB ka K5 John which is somehow ti maka PNP yan naman no so ginalauman naton nga ti no mag expect kita ka naglaom nga kabay pa nga mangin back to normal na kinong presyohan ay isang produktong petrolyo ka K5 June. So far naglibot-libot man kita diri sa Iloilo City na ano to siya naman naton ngati as of this time 9 p.m. ti maturutawhay naman gid no mga dalano naton kag ti mapulupaang paang ang aton siring mabatyagan nga ti diri sa ato ng mga around 40 degrees Celsius no ang kapaang o kon heat index nga na record no gani ginapa nugyanan kay actually nagtaas subong no based man diri sa report sa City Health Office nagtaas bala ang ining mga heat related illnesses. That is why nga usually kun may mga nabatyag nga daan or mga tulot tigulang ka kay 5 June prone sila sa mga heat stroke especially kun ma-expose sa tuman ka init kag ining maglain ang pamatyag mo do magsulo sakit-sakit ang ulo mo ka kay 5 June. That is why no they are reminding nga to stay hydrated as much as possible nga ti magdalagin sa mga protective gears or mga natawag na no mga payong nga makapiyantiyan man o kung makapahagan-hagan sang init nga mabatyagan naton kakipa John. Pero mayo lang niya kay Tisubong wala na ya sang klase bala no sa mga pampubliko nga eskwelahan unlike before yata kung ma-experiences naton or sa mga na-experience naton kakipa John yung mga estudyante tusong unay man mga naglalain ng pamatyag nag tawag na no mga may mga shifting sang classes pero so by probably pagbalik na sang klase maghagan-hagan naman ang init naton nga mabatyagan diriya sa bukos ng Western Visayas kay 5 June.
16: Okay, sige.
2: Ang ini mga balita ang nadadulong sa inyo sang kaaluan sang DTX Coffee Mix may ara dira no gina baligya gadra ni titara na mapa dira sa may da kamay sa Rizal Lapu so po dira kay mamaymay kag ma'am kay kay dira sa areas sang Lapas ga pamati man no si Mommy Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta and of course upon naton dira sa patrol si ka K5 Jason Talaron ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galing nga one sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
16: Ayos, nabatihan mga K5 report. Kinformasyon naging ka na kay K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras, 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balitang inabatan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Mga ka-K5, may maari ining ingredienting mga natural nga mga ingrediente katulad abis ang chia seeds extract powder, ang ampalaya extract powder, kag di sugar cane extract powder. Nga nagabulig para sa pag-detox sa aton nga lawas, pag-paniwang sa aton, pag-panami sa aton nga inang sa ato sini nga digestion at kinakanami pagid ni kay nagapanami mga ka K5 sa ato sini nga nagapugong sa ato sini nga blood sugar level nga magtaas bangod sang ampalaya extract powder mga ka K5 nga ara sa klinika DTX Coffee Mix. At the same time, mga ka-K5, ang mga balita man nga inibatan ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluwan sang Klinika Extend Food Supplement for Men. Hindi mga ka-K5, ang Extend Food Supplement for Men, may maka kag-labuwas ka nga nagahatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Nga mo naman ang nagabulig mga ka-K5 para nga layo kita sa stroke. Layo kita sa high blood o kung sa stroke mga ka-K5 kay naganami ang aton nga blood circulation. So pagwas nga nami ang magnami ang sirkulasyon sa aton nga dugo. Dira mga ka-K5 mabatyagan sang lalaki nga nami man ang paningkay-singkay ni Manoy. Kay nagadala ina sa manami nga distribution sa aton nga dugo sa bilog naton nga mga cells sa lawas naton. Hasta sa aton nga utok mga ka-K5. So pagwas nga muna na gani muna batyagan meaning K5 nga wala ka sang high blood, wala ka sang chance nga ma-stroke. Nami ang imong nga blood circulation kon manami ang function ni Manoy. Extend Food Supplement for Men mga ka-K5 produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Shout out anay sa kay Torque Alasio nga nagamonitor man, nagalantaw diri sa K5 News FM Iloilo 8.7 nga Facebook page, nagalantaw direkta sa Kuwait mga ka-K5. Maricel Valor Casiple, shout out Jessa Nicor, Maka Iran, kay Rose Simpas, Ria Capana, shout out man, Verna Salvilla, shout out kay Jessa Nicor, Maka Iran niya idol, pa shout out sa Maka Iran family, kagduwa ko kabata nga kapid. Ah, okay, nabasa ko na ni. Ayos. So, iban pa nga mga followers naton sa kay sino pa? Kay Laila Binyas. Nga nagapamati, malaki nga galantaw diri sa ato, siling pagpangaraga. This time, check na to ng dugang mga balita kag information. Nagi ka na kay K5 Karen Badilla. Hindi may kang tanan sa report nga daw, Baupuerte, Subong. Ang top Subong nga performance, nga nagahatag performance, Subong, amo ang provincial police office o Iloilo Provincial Police Office. When it comes to illegal drug inang kwan, no? Confiscation and drug by bus operation nga ginhiwat sa Bilog nga Region 6, ang probinsya sa Iloilo mo pinakadamo kuno sa mga nakonfiskar nga mga balor sang suspected nga sabo sa sining bulan gilamang sang Abril, mga ka-K5 sa Bilog nga Region 6. Yari mga balita kay information nagikan na kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report, standby.
4: K5 News FM, Kampyon report.
9: K5 June, nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office sukon IPPO sa may pinakadako nga nakumpiskar nga balor sang suspected shabu sa Bugos nga Western Visayas sa tungbulan niya sang Abril. Kag based diri sa data sang Police Regional Office 6, ang IPPO ang nakakumpiskar sang 23.1 million pesos nga balor sang suspected shabu sa diin may kabugaton ini nga 3,400 grams K5 June. Nagapangaduha ang Iloilo City Police Office sukon ICPO nga may 9.6 million pesos, kag ikatatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU 6 nga may 9.5 million pesos, samtang 618,000 naman ang balor sa suspected shabu nga na-confiscate sa Capiz Police Provincial Office, 497,000 sa Antique Police Provincial Office, 340,000 pesos naman ang na-record sa Guimaras Police Provincial Office, kag 95,000 sa Aklan Police Provincial Office K5 June. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampyon report.
16: Sabi ko, ano yung probinsya sang Guimaras? Drug cleared ni nga sa illegal drugs ang probinsya sang Guimaras. Kasugiron mo ng Guimaras LGU, drug cleared ang probinsya sang Guimaras. Nakuha pa nga mga balor sa mga 300,000 nga balor sang illegal nga druga? Ay nano! Mayang gabi, kag-shoutout sa kaya Ronnie Sumblingo from Barangay Umambo, Santa Barbara. Sila nga, hanot idol! Pamlakon hanot. Ah, kay Perinacon na Edison Galveda, no, sang Guimaras. Ha? Oh? Kay pare Edison Galveda sang Guimaras, oh, manog baligya sang Sandia. Ah, may gabi lang da, no, kag inang gapangimbitar to show. Ya sa akon sila nga pare John. Ya kun makapag Guimaras kay ano, hapit kag gidi sila nga sa akon baligyaan sang Sandia sa Guimaras, ha? Okay ah, no, kay pare Edison Galve. Nga gabi kay sa kay pare kuman inang kwan, no? Kay kumpare ko inang B-Boy Duran Cadiz. Pare B-Boy Cadiz da, no? Sang Barangay East Baluarte. May gabi man pare. Sino pa? Sa tanan-tanan ng mga miyembro sang Mox and Dads.

0: club sang 50 up nga inang basketball tournament. Congratulations sa inyo. Most especially, shout out sa kay Pari Otet Hipayo! Kasi Aboy Estinorga pa matin si Commissioner Aboy Estinorga ang balansar sa niya baho daw si Otet lang daw. Ako daw, why gidaw? Okay, pare, Aboy, okay, kwan, kay Commissioner Aboy Estinorga, may gabi! Boss, may ano, may practice ta? Fight! Mga kakifight! May gabi, ha, kay Stanty Mox! And Daddy Harris! Pamati na sa mga grupo, kay sa tanan-tanan ng mga grupo, sang 50 up! Inang Iloilo Executive Basketball Club! Sana dira sang member, kay Pipe Andre, ako! Champion kami! Ay, congratulations! Pero yung mga tira ng mga 3 points kag mga tira ng mga under goal kag mga hook shot apirte. Ay, happy birthday manggali no sa kaya attorney Kisha Piscina. Celebrate siya nga birthday subong adlaw. Okay, kag ina to bangay kinaga to bangay kami ginaway ko kabalo birthday agli subong klo na balaan ba. Happy happy birthday sa kaya attorney Kisha Piscina. The city councilor you never had. Pero sa 2028 ba siya? Datos sa nga pagpagalagad, oh, shout out man kay Bryant Ayan Zulwita. Oh, shout out man, gapamati man. Kag subuman ang dito sa kwano sa Amerika subong Peter Onyate. Sa monitor man diri sa ato sini nga pagpagalagad. Si former Mayor Jed Patrick Mabilo galigin kwan siya. Appoint nga assistant or undersecretary, no? USEC. Undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Ilang taon ta? Sadya ni? Taon ka K-5, no? Kung anong mga plano niya. Why pa man sa kapagwa sa statement kung anong iya sining mga plano bilang undersecretary sang Department of Interior and Local Government or DILG, mga kakip. Kabay pa nga may ngipon na ng DILG. May undersecretary, ta nga taga Iloilo mismo. Para nga magdudla ng mga abusador ng mga kapitan, mga abusador ng mga barangay kagawad, kag mga abusador ng mga miyembro sang local chief executive, kag mga kunsyal, tanan ng mga kwan, ng mga inang public official, ng mga abusador, mga kakifive, kabay pang hatagan ni Pagtamod, ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog sang DILG. Ito chimpudri sa ito siling pagpangalagad, siya nga na sa bilog ng puwersa sang K5 News FM Irilo. Ako naman yung K5, June Alohado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Mayang gabi sa inyo, taratanan. See you on Sunday. Sa diri sa ato silinga pagpangalagad. Sa balita, serbisyo publiko, kakilayawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: K5 News FM.
3: 88.7.
2: Champion. The best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: best days on the best music for your ears. My one and only station.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500 garantisado,
5: epektibo,
6: aramis. TTX 500.
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ninyo nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500!
10: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500!
5: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga
9: tay. Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man Sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako Sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan.
7: Oh.
8: Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baong budlay?
8: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
9: TGX 500!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo!
6: Sang imo blood sugar!
5: TTX 500!
6: Garantisado!
5: TTX 500!
6: Mataas pala ang imo blood sugar!
5: TTX 500!
6: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: TTX 500!
5: Ang TTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo!
6: Kagakontrolar!
5: Sang imo blood sugar!
6: TTX 500!
5: Masalikan!
6: Epektibo!
5: TTX 500!
7: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
8: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuning mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantaye ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
12: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
14: nga may D3.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masal Liga
28: Epic Demo
29: DTX 500
30: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
33: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
34: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
33: Mighty C!
35: Mabasang ang butika.
36: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
37: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
38: Good news!
39: Good news!
37: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
40: Libre? Libre!
37: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
40: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
37: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
40: Bakal na sa mga butika.
41: Nestor!
0: ang sinaing.
2: Luto na.
0: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
6: Ganito ako.
9: Tigasing.
6: Tigalaba.
9: Tigasaing.
6: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
9: ang Extend.
6: Supplement for men.
9: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
15: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
17: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
22: Yung may D3.
20: Matakas mga butika.
24: Ngaaga pamati ka sa K5 News FM.
25: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na git kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5.
28: K5
27: News FM.
30: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.
35: Yo, yo, yo! DJ Macho Pulido!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan sa K5!
9: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Wag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
9: ay,
7: K5 News FM!
10: Bardagulan sa K5!
11: It's time to roy! Higa ka dugdug agad!
12: Kampiyon!
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan sa K5!

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Thursday edition sa aton nga programa, mga K5. May 14, 2026. Wow! Swildo naman, boss! Ayaw ni kung makaswildo ka. Kung may swildo ka, pero kung wala ka swildo, gani. Kung may loan ka, pulo pa huway, ha? Mayang gabi sa tanan naton ng mga K5. Luzon, Visayas, and Mindanao nagatutok na sa aton, sa mga tatay naton. Wala nagatindog ang ilang aturutot lang. Ay, nam ka mo, extend food supplement for men. Amo ning bag-ong produkto ni Doc Ramil Itangoy. No? DTX Beauty Soap naman. Para naman maghamot ka. Kung ikaw, imo itsura do ka, Diyos, be. Imo mga punggod, be do balatong kadlagko. No? Habunis ang DTX Beauty Soap, mga kikifa. Para suwabe, suwabe gid, mga kikifa. Well, Subong, i-tune in in your radio. Kunara ka muna sa guwas ang balay ninyo kung nag-Facebook ka mo. I-tune in in your radio sa 88.7 K5 News FM Philippines. 88.7. Sa mga taxi drivers natin mayong gabi. Sa mga GP drivers natin, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan, mga K5. Sa mga friends natin, Sika Driver, nakatutok maayad-ayad nga gabi. Well, sa mga K5 naton, diretsuhon naton sa aton nga greetings portions. Only here to your favorite radio stations. At amyaw naton, nananinfa. Good evening, mayong gabi. Ibardagula na sa 88.7 K5 News FM. Sunshine magmanwa. Mayang gabi, macho kulit. Ali naman ko di, nagatutok sa imong programa halin sa Tigbawan. Mayang gabi, sa mga tatay naton, nga nagapamati. Kay Junelle. Hello, gali. Kay Junelle nga nagatutok sa mong saton. Kay Christoph David. Hello, kay Chloe nga nagpamati man sa mong saton. Hello, magali kay Sir Bart nga nagapamati man sa mong saton. Mayrayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Especially pag sa mga friends naton, dari sa may Barotak, si Jacob, si Jan Paul, yan nagabamati sa mong saton, si Za. Za. Ayang, iyang alan, Za. Zakiton ka. Si Mildred. Mayang gabi sa inyo, Thursday edition sa ating program sa Taon Today. Hello, galing kay Christ Pradas. Ay, Tuto Christ. How are you? Mayang gabi. Why kita yaw? Kamusta toto? No long time no see to Subong eh. Yung mga friends naton yung nagamati man Subong sa aton. Good evening. Malayad ka gabi sa inyo na tanan-tanan. Kay Datay Mimi yung nagamati Subong sa aton. Maayong gabi da sa inyo tanan-tanan. Oy! Ang migo tatagali ah. Ngayon ka, bigilig kay Sir Mel. Sir Mel, si Sir Mel Montero na wapo-wapo! Ngayon ka, bigilig kay Sir Mel. Ah. Kamusta Sir Mel? Ang muning abya naton nga mabuot. Tama bala ka mapinaubuson nga tawo? Dira sa Mel Gadgets available. Oh, may available yun eh. Sa Mel Gadgets, mayang gabi sa imo na, Sir Mel. How are you, Sir Mel? Sir Mel Montero. Amo ni liwato nato ng friend naton nga gabaligya na pero ayo ya do changi lang. Oh grabe ya. Salamat salamat gid Sir Mel sa imo. Dag kay Sir Sam. Nagpamati na sumong Sam. Sir Sam, may gabi sa imo. How are you Sir Sam? Oh bira-birahin na da Sir Sam sang kulukuti sang imo kulution na. Basim lalain na imo kutihon da blaser. Mabudlay gen. Well, diretso kita sa aton nga Bardagulan Real Talk, mga KK5, relax ka muda.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Barrio Talk tayo.
0: Kaka-K5, Real Talk para sa imo. Ano ang selos nga ginatawag baw? Amora! Bato eh. Ani pagida mga K5 para sa imo ha. Ano ang selos nga ginatawag? Amo na sa mga kaka-K5 naton. Itawag niyo din inyong sabat sa amon. Itawag diri sa 0966-243-2130. Sa atong smart line sa 0919-0986-314, mga kaka-5. O para sa imo, ano bala ang selos? At tawag na mga kaka-5. Gusto ko matawag sa akon mga tigulang na parang makaulo istorya man si Matsokoleta. Dami ako manggali si Ruben. Nga nagkapamati sa mong sa aton Ruben. How are you Ruben? Kamusta sa? At sa mga friends naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kay Albert! Kay Ronilo! O kay Ronilo, mayong gabi si Imo Ronilo. Kay Philmar. Nga nagpamati sa bong sa aton. Good evening sa inyo na tanan-tanana. Tamiyaw ko man si Rodante. Gamati sa bong si Rodante sa aton. Good evening sa Imo Rodante. How are you? Kay Jay Valdez. Kay Jay Lyson. Nagpamati sa bong sa aton si Jay Lyson. Mayong gabi. Grabe ka. Wa sa mga K5 naton, buksan ko ng linya ha. 09. Ang linya nga dapat nyo tawagan is 0966-243-2130 mga kakayfan. Para sa akon, Matsokolit, ang ginatawag nga selos kung may ginahimo siyang malain kag hindi ko gustos maselos. Oh, gid ko from Tubungan. Ay, grabe ha. May mga selos-selos ka nang nabalaan ba? Grabe gid. Mayang gabi na kay Sir Derek, ah. No, mati. Huwag ka mga reply, sir. Hello kay Ma'am Lina. Nga nagawa mati subong sa aton, Ma'am Lina. Mayang gabi sa imo da. So, sa mga K5 na ito, itunin in your radio. Kay may istorya naman kita subong gabi. May caller kita subong sa line number 2. I-check natin aton nga linya sa line number 2 subong gabi. Hello, maayad-ayad nga gabi.
2: Hello, good evening.
0: Ay, mayong gabi. Mayong gabi, ma'am. Sino ni gani, ma'am? Si Casey, no? Si Casey?
2: Hindi, sir.
0: Ay, sino ni?
2: Si Carol.
0: Si Carol. Carol Banawag. Oh, Carol! Taga diin si Inday Carol.
2: Taga Mandoryao.
0: Wow, lugar sa mga lalaki, mga man.
2: Mga Mandoryao.
0: Mga manwit. Manog. Madam, sa Real Talk naton sa mga gabi, katingin talakay naton sa mga aton nga pala po mga kautanon. Para sa imo, ano ang selos nga ginatawa?
2: Para sa concern selos, to sign sa papalanggam sa isa katawa. So, kung wala selos, do wala sang ano.
0: Wala enjoyment.
2: Excitement.
0: Okay. Oo, no, diba? Tapos?
2: Kasi sir, sa selos, kumbaga, isama siya sa taway na mapamatod among sa katawa nga palanggan niya ka. So, kung wala selos, wala.
0: Correct. Pero may selos, balado tatlo kano ka selos ang ginahambal nila, guwapa. May selos man nga sa tupad sang balay, ginasilusan ka.
2: At yun nga, yun yung chok po. Iti, siyempre kumbaga, dapat ang selos, dapat ibutang mo sa lugar mo. Na hindi mo mamba pag-ubo ng partner mo.
0: Tapos?
2: Tapos, yun mo na yun ang itigaam sa chance nga ang ginakutob mo or silusa mo is hindi matuod.
0: Diba? Tapos, hari pagid, may harap man ibang nga gisilusan ka kung dako imo chang gisilusan ka sang ibang.
2: Ating tawagin na yung hisa.
0: Ay, hisa na yung galing.
2: Hisa na yaya. Kaya hindi na yung sense, kundi hisa na na iya.
0: Ang budlay lang kung silusan ka sang bana mo, nga wala buman ginaubra.
2: Tama.
0: Oh, ginaga ka paranoid ah. Mambal sa basi mo nga, diin ka subong man. May kagareply sa ako now.
2: Mag-ide.
0: Di bala?
2: Mag-ide.
0: May harap man iban nga silos nga gapalagpat lang.
2: Ah, wala sa lugar kasi ang iban niya.
0: Correct, wala sa lugar.
2: Oo, kasi iban. Ang lain pa, lain man pagkana niya sa selos, iban niya kapanakit na.
0: Correct.
2: Tungkol sa sobrang selos, di, hindi naman yung sakto yun, di ba?
0: Sir Bert Palomar, mayang gabi sa Bert, Black Bert. Mayang gabi. Mayang gabi sa imo, sir. Madam, tamyaw na tamyaw sa imo nga friend.
2: Ah, ginagtamyaw ko mga friends ko da. Nga nagpamati sa mga K5 News FM. Ngayong gabi kasi nyo ah.
0: Alright, salamat kid sa pagtawag sa K5 News FM.
2: Thank you.
0: Alright, salamat. Bo, grabe, good day. Oh, mga K5, para sa imo, bala, ano ang selos? Para sa imo, ano ang selos nga ginatawag? At iban, damo, at iban siluso, ganyan mo. Pero para sa ako niya na may angkuya silusan. At hindi na ako yung mabalaan kung palangga niya ko eh, pero kung wala silos, hindi ka kabalo. Hindi ka kabalo kung palangga mo siya. O, oh, di bala? Amo na mabudlay. Grabe, yan. Amo ng selos nga hindi mo mabalaan. O, oh, kaya kadamo sa bongsang selos, nga selos din rin. Selos din to. Baskog ba lang? Kasi nga, tanong yung color na to. Nasa piyakalinya lang taon to ako sinuning color to subong. Mayang gabi!
3: Hello?
0: Mayang gabi, sino ni?
3: Ay, si, ano sir?
0: Si?
3: Jeffrey!
0: Ano Jeffrey? Ano? Jeffrey Ganson?
3: Hindi. Guanson.
0: So, galan sang abogada ba? O, taga din si Mr. Jeffrey!
3: Taga South Pontidor, sir.
0: South Pontidor. O, kadamo kita sa viewers, subong. O, kadamo kita sa radyo nga nagapamati, subong. E, para sa imo, Jeffrey. Para sa imo, ano ang selos nga ginatawag?
3: Ang ginasilos nga tawag, sir.
0: O, anong selos nga ginatawag? O, para sa imo, ano?

0: jealous. Eh, ano na bibo chilingon? Kung di ko matabo na bibay, ano mo na lang imo migas, awa?
1: Di ko pwede pa lang i-fix, sir. I-fix ko liwat, eh.
0: Ipatahi lang liwat?
1: Eh, panugon sa suldo mo.
0: Amo na iya! Pero subong kabalo naging kaya migo nga may mga asawa na ga ano pa nagamiter-miter pa.
1: Oh. 2028 mo wala naman na.
0: Oh, diba si may gusto kay sa just liwata. Oh, sige.
1: Yeah, no sir, go to tot.
0: Oh, ikaw. Di, sa subong sir, ano bi mahambal mo ba? Ano ma-advise mo ba sa mga tao?
1: Sa mga tao.
0: O nga, may pamilya na, isot-soton pagid nila para magubang pamilya sa tao.
1: Sa mga, pwede ka pa mo yayaw, sir?
0: Ay, hindi pwede mo magandang tao, bra! Ano kasi Rodrigo Duterte? sige, oh, go.
1: Sa mga, ano, dagaling ng mga youth.
0: Oh, mga yud-yud lang ah.
1: Yud lang?
0: Oh.
1: Mga saprat mo, palihog lang. So, talagsan ang mga buhay sa kalibutan. Magpaimunong ka mo, gita-gitarahan nyo lang nanay kung wala pa.
0: Oh, gitara-gitara. Magitara-gitara lang sila, anay?
1: Siyempre, sir. Eh.
0: Kung, ano nga chords ba ang gamiton?
1: Ginagamit mo, ano... Ano lang anay, kung ano na ginangin mo ng mga tambot so, palpakala lang anay. Ay, pang ano siyang iban.
0: Amo na ginahimbali ya, Jack. Angel pakalay. Sin kill mapungil. May kanta na mo. Jack Angel pakalay. Sin o mapong. Kabalay ko, kabalo ka man, ha?
1: Ano sa, ano bo, ano matchoklet?
0: Oh, kabalo ka man sa kanta ka mo, sina?
1: Do, pwede pa lang tunan ko na nagurubo.
0: Ano yung pagkino? Bahay kubo, ang balay gatumbo, ginsalo sa gabato.
1: Halagay. Pambanggirahan, nuwasag, ginsalo sa iban.
0: Amo na mabudlay subong, damo na bako, damo na manog bako. At imagine mo na
1: kung... sa kontraktor.
0: Not... Correct! Tungod sa kontraktor, damo na agapangirida, agapangirido, subong. Pero, ti, amo na mabudlay, subong, boss. Eh, siyempre, dapat bantayan mo ginang imong pinalangga kay budlay magselos. Pero kung ikaw si Losan, be okay lang sa imo.
1: Okay lang, ah. Hindi ko lang makita kay magurinatan yung itong mga lamayo-lamayo.
0: Mabudlay, no? Pero namigiman kung ikaw ginasinusan sang asawa mo, kati mabalaan mong asawa mo, palangga niya, gid ka.
1: Siyempre, sir, eh, kung hindi napagsilusan sa kabahay, sir, butsilingon, saprat na na. Ay,
0: na ka. Saprat na na. Marami nga mga tinaga subong nagagwa sa imong nga baba, no? Daw gintunan mo gina sa Republic Act 1-10 ba? Suwabe. Okay, bossing! Tulo tamyaw na na isang mga amigo, tada.
1: Ginatamyaw ko talaga lang ako nga amigo nga si Tateng. Tateng kong adlaw, iget kong gabi.
0: Tapos?
1: Sa barkada ko da nga pulupuswak gali ah. Oh. Nga si Brindel Bilerga kong gabi. Si Inday pulupuswak.
0: Salamat kid bossing. Enjoy sa mga gabi ah.
1: Mayong gabi San Matt. Salamat, salamat.
0: Salamat, salamat. Thank you. Oh grabe itong caller naton. May sin of humor ang aton nga caller. Oh balik ko ah. Ma

0: commercial ko na ay kiti tawag lang kamo di karon na 0966-243-213. Liwaton ko ha. 0966-243-2130. Chocolate of your favorite radio stations. We'll be right back. For music more fun, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: TDX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula. Ngahimo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
5: ang alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
5: epektibo.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
7: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
17: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX

0: butika.
1: X10 Food Superman. Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio.
5: Ang D3.
4: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
4: Yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: You may Visio.
5: Ang Visio.
4: You may D3.
5: Mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 News FM kay nanami anak ko magpamati sa mga istorya sa pages of love kay madamo gid ako matun-an sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sang Miag-aw, tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
12: Pardagulan sa K5.
14: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. My guest ko di subong bababayi nga kalam baba. What is your name, langga? Anong name mo?
15: Hello,
14: Ay, wala pong ga.
15: Hello, Sir Matt. Ay, pangalan ko si Buri.
14: Lang ang tawag sa
15: sige, ano, sige, okay. Sige. Macho kulit, si Buri.
14: Buri? So magambal, kadaan nga Buri, pwede siya himoon shampoo.
15: Wow.
14: Kag before kaya magkaon sang talaba, dapat may arakid nga Buri.
15: Tama.
14: Kaya kung hindi mo siya maburi, wala, gin.
15: Tama.
14: O, oh, diba? Tama, tama, gin. Kung sa mga K5 na ton, tawag na di ka mo, ah. Anong number na ton, Buri? Pwede mo malalawag ang number ta? 0966-243-2130. Ano may caller kita rin sa line number 1?
15: Wow.
14: Number 2, hello, good evening. Hello, good evening po.
16: Hello.
14: Ay, hello. Lalaki yung caller natin.
15: Ay!
14: O, Buri, talungin mo muna sino pangalan ng lalaki na to. Oh.
15: Hello, anong imo pangalan?
16: Hello.
14: Ano daw pangalan mo?
16: Rowel?
14: Rowel! Yeah. Imagine mo ha, nakaupo ka dito sa akin tapos may tumawag agad na lalaki. Okay, sige. Istoryahin mo siya.
15: Oh. Hi, Rowel.
16: Wow.
15: Ay, ka, thank you,
14: girl.
15: Ay, nagtatagalig ka pa talaga, Rowel.
14: Oo,
15: oh,
14: Tagalog.
15: Oh. Ilang taon ka na, Rowel?
16: 16.
15: Rowel, ang totoo.
16: Yan ang totoo.
14: Oh, yan ang totoo.
15: Ay, sige, daw, sige. 16, Rowel?
14: Oh, hindi naman siya nagpubutik.
15: Hi.
14: Oh, tanungin mo siya. Anong
15: Rowel, bakit ka nandito? Tonight.
16: Hello?
15: Rowel. Hello, Rowel. May tanong.

0: ako sa iyo.
1: Yes.
0: Ay, wow.
2: Parang
0: walang,
2: lasing si Ruel ngayon eh.
0: Ruel, ano ba?
2: Ruel, gusto mo daw siya?
1: Pwede lang, kaso lang parang parot boses eh.
0: Ruel, ang sakit mo na nang magsalita, Ruel.
2: Kasi first time ko talaga narinig yung boses ni Ruel eh. Taga saan ka ba, Ruel?
1: Dito, taga Abra.
2: Ay, taga Abra.
0: Taga Abra.
2: Umaabot na tayo sa Abra.
0: Grabe talaga, no?
2: Ikaw, ikaw, Buri, may braka din?
0: Parang wala.
2: Wala daw si Buri, bra. Wala, sino pangalan niyo?
0: Ruel.
2: Oo, Ruel. Wala daw bra si, ano, si Buri.
0: Ruel.
1: Yes.
0: Ruel. May tanong ako sa'yo, Ruel.
2: Oh, ayan o, para sa'yo.
1: Yes.
0: Yes, sige, Ruel. Para sa'yo, ano ang selos na tinatawag?
1: Oh. Eh, yung pasok mo si parang parot eh. Paano kaya yun? Hindi ko maintindihan. Ang boses mo.
2: Ang boses siya parang parot.
1: Ulitin mo nga.
0: Oh. Sige, Ruel. Ulitin ko para sa'yo. Oh. Ruel, para sa'yo, ano ang selos?
1: Ang sa akin, ang selos, parang jealousy.
2: Jealousy na mababa. Jealousy na mababasag.
1: Oo, mabasag.
2: Mabasag. Oh.
1: Selos din yun.
2: Oo, selos din yun. Pero tanungin mo siya.
0: Ruel, pag nagkita tayo sa personal, gwapo ka ba?
1: Baka makita mo ko, parang baka i-atras mo na yung kita mo eh.
0: Ruel naman! Si Ruel naman, ano ba Ruel? Totoo ba Ruel? Malaki ba katawan mo, Ruel?
1: Ano ulit?
0: Malaki ba katawan mo, Ruel?
1: Eh, tama lang, pwede mo mapisil-pisil.
0: Ruel, kaluta, likod ko ba na Ruel?
2: Dual pong bra. Abal ni Attorney Tracy, sino imo guest guwapa na guro? Ay, oo, guwapa ni siya, ma'am. Dututun lang, tsura. Sige, Ruel, bati ka muna, Ruel, bati ka muna.
1: Okay, magandang gabi. Sa una-una, itong nagtatanong sa akin. Hindi ko alam yung pangalan mo. Ano pangalan mo kaya?
2: Ano? Ruel. Si Macho ulit. Ano yung sino pangalan mo ulit?
0: Buri, Ruel.
2: Si Buri, pangalan Buri. Niya. Buri de los Santos.
1: Ay, Buri de los Santos. Ay, yeah. Yung pinakamagandang pangalan niya. Ano? Una-una, maraming salamat
2: pero
1: na tinag-usap tayo.
2: Ruel, ang totoong pangalan niya sa birth certificate is Buricat de los Santos talaga. Pero Buri lang yung ginagamit. Oh, Ruel, bati ka muna.
1: Hindi ko naman. Ano yung dati bati ko?
0: Oh. Ala, Ruel, ano ba yan? Yung tawa mo, nakaka-in-love naman.
2: Anyway. Oh, na-in-love to siya sa iyo, Ruel. Oh, ano sasabihin mo kay Ruel?
0: Ruel, yung tawa mo, nakaka-in-love naman. Ano ba, Ruel?
1: Salamat. Yung na-in-love ka. Hanggang doon ka na lang sa boses mo na.
2: Oh, ano sasabihin mo, girl?
0: Ruel? Ruel!
2: No Japitison ka daya. Damo damo ka pa mati sa ato. Basta binastos damo ka pa mati 308 naman dayo no. Sige Ruel, bati ka Ruel.
1: Okay, magandang gabi kay sino ulit pangalan mo? Nakalimutan
2: mo na. Machokolet.
1: Magandang gabi sa iyo, Macho Kulit. Tapos yung sa side, sino ba yung nag-uusap sa aking mga bata?
0: Si Buri.
1: Okay. Buri, magandang gabi sa iyo.
2: Maraming
0: magandang gabi rin, Ruel.
2: Ruel, maraming salamat sa iyo, Ruel.
1: Maraming salamat din.
0: Ruel, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Love you, Ruel.
2: Wow, grabe ang ato nga color subong. Nakaka-in love. Oh. Oh, diba? Grabe. Next color na tuwag na rin ka mo mga KK5 para magsinadya kita ka mag-enjoy. Boari pag-in ah. Tawag ka mo diri sa 0966 si Buri Subong. Gusto ni Buri Subong nga may ka-istorya siya nga lalaki. Nga willing ba lang nga magpangaluyag man sa iya? Ari ilang taon tayong lalaki, bikon torpe ni mga luyag kay Buribe. Hello, mayong gabi.
3: Mayong gabi, sir.
2: Apo, grabe ba? 30 nga tingol. Alam ka, damo ko color sa mga lalaki. Okay, Buri, pamakota nga ito nga color.
0: Ano yung mong pangalan?
2: Oh, sir, andi lang tawa ho na. Damo gab tawa. O,
3: sige. Alias Kokoy.
0: Ay, Kokoy. Hi, Kokoy.
3: Hi, Buri.
0: Koy, dako mo na, Koy.
3: Depende kung gano'n ako dako kamot mo.
2: Ano? Depende ka no dahil?
3: Depende kung ano ka dako kamot mo.
0: Ruam tokoy natakan ko pala magkaon kikiam.
2: Butelingon ka mai.
3: Okokoy,
2: describe ang self mo para maluyagan ka man biniburi. Oh.
3: Maskulado, maugat-ugat.
2: Oh, naman ba mo buri?
0: Ay, doon ka na, may isang maskulado kag maugat-ugat! Koy, doon mo na, agad na namian kung maugat-ugat, Koy.
2: Ala to, oh, namian ka sa ugat. Nga pa, ginaano mong ugat-ugat, Dad?
0: Ay!
2: Ginaano mo, ginaano mo siya, Dad?
0: Doon, gina... Amo na to, ah.
2: Sige, may ginaano mo, Dad? Ginaano mo, go. Ginaano mo?
0: Hindi ko kaya.
2: Kung ugat-ugat ka, ano ikaw?
0: Do nag-a-o-go mo lang ko sa...
2: Hindi pa ano gani ang sound? Oh, go.
0: Sige lang ah, kung drata lang ang mabalaan, kung kay amo nang nagin mo ng sound ni
2: Kukoy. Gusto mo ganun yung Buri nga ma-anogi ka mo, ma-updanay ka mo sa person.
0: Yes.
2: Okay, pangulagi siya, totoo lang tawabi, pangulagi siya, be, kung kaya ka ni Buri ipagtanggol.
3: Buri, gashat ka man.
2: Ba, grabe gashat ka man.
0: Pwede ako, kung ikaw lang man mga agad, why not? Mm-hmm.
3: Pwede man nga shata, pero hindi mo lang ko pagpogbon. Mabigay man lang, kuya.
2: Ba, mabigay?
0: Grabe, man si Kukoy. Sige, kuya. Ah. Pero dapat sa isa lang katulok. Okay na, kuya, ha?
2: Oo, na. Ah, pero siya lingon niya, galing. Mag-shot ka mo. Kung mag-shot o gat ka, ano ikaw? Pangga, pat sa imo, ano, oh. Pangga? Hello?
3: Hello?
2: Oh. But si lingon palangga, ano? Kung maobdanay ka mo ni Buri, ano ang first move mo kay Buri?
3: Siyempre, una, tulok-tulokon lang, anay.
2: Oh, ikaw naman, una, Buri. Buri, ikaw naman, first step mo, anong ubrahon mo?
0: Koy, ako'y kaptan. Kung yun na yada yung koy.
2: Ikaw ya koy, anhon mo sa dayon koy.
3: Din sa makapot, sir.
2: Oh, di ka kanu makapot.
0: Sa do malaba-laba, bala koy.
2: Oh.
0: Sabot kon mo koy Sabot kon. Balaan mo koy, gusto ko tani matilawan ng yung mga Bermuda grass.
2: Yung gabi kay Doc Ramil Oy nagamonitor sa hundo habla. Doc, happy birthday. Oh, toto, ano plano mo ma-meet up ka mo? Gusto mo ma-meet up ka mo duwa? Oh. Toto.
3: Ah?
0: Koy, ano man ako eh man. Wala ka load ko eh. Pinigad doon naman.
3: Grabe, grabe. Hindi ko abig focus ka namin. Isang tingog mo.
2: Ay, ala. Okay, gusto mo koy ma-meet up ka mo koy nga duwa koy. Wala, may boyfriend ka na, buri?
0: Wala pa,
3: problema,
0: pero...
3: Ang problema, sir. Bakit may harap ka natin sa iyo.
0: Ay, ang buta lang ko, koy. Ah, wala gani koy. Ikaw gani, Tani.
2: Ote. Ikaw blok ko, kaya hadlok-hadlok ka pa yung magdilaw sang maringgi. Koy, ano imo Facebook? Okay lang nga makita namon imo Facebook kano hambal ni Buri.
3: Pwede man, sir.
2: O, sige ah. Lantaho namon ang imo itsura. Okay man, ayhan. Para damo, ano ah, damo ka bala may malike sa imo. Basi, bala, pilakad pero... lang. Oo, diba? Oh, sige be. Yeah, ano
3: imo? Ilawagon yung libo, sir.
2: Okay, okay sa imo, pero kung hindi, di okay lang sa amon.
3: Pwede sir, pakita ko lang kay Buri ang Facebook.
2: Pakita mo lang kay Buri ang Facebook. So paano?
3: Yung Facebook.
2: Paano ko be ang Facebook? Sige, isend mo sa ako ng imo nga kay total gato ga tawag ka man di isend mo arena. Okay, ginsend yan na. Alatonta ha. Oh, arena, ginsend yan na. Ang iya nga itsura. Belan taon tabi. Ala, gwapo siya, in fairness. Oo. Oh, ari ho. Dali lang yun ang taon. Gwapo ka man, gali, Rto.
3: Oo, sir, Ing.
2: Ay, gwapo ka bala. Oo, grabe. Oh, te, mga pila edad mo, subong.
3: Ang tuod, sir, ang laglahog lang.
2: Ang tuntuod, ikaw ay nakaroon nga gabinutig ikaw sa iya. Kati doon, na-in love ka na sa iya, Boriso Bonghao?
0: Yes, koy, doon ka nami. Igid bala ko yung mabalaan ng imong edad. Kag para mas maluyag, pagid ko bala koy.
3: Bainte pa lang, sir, Matt.
2: Ala, bainte pa lang sa gali. Oh, ikaw yung edad, pala edad mo.
0: Hindi, koy, okay. Mananaguro 19 ko, koy.
2: Koy, kabalo ka man, koy, magkaon talaba, koy?
3: Oo, sir, kabalo ko yung magbukas ka talaba.
2: O, paano bi ko magkaon ka na sang talaba? Ano imo nga sound bi, koy? Bawa! O, ano man, balo bi, day?
0: Koy, dumukas mo na ako nga, ano, koy, man? Ano? Ano, eh, luka na, may kakson, koy mo?
2: Dumukas ka, ano, yaman ni. Pero kay 19 pa lang siya, hindi ni man ni iya, koy. Abi mo ko, ano, koy?
3: Ano, sir?
2: Ang gamay nga man ni, na bala?
3: Sino, tando-tando?
2: Hindi, lunga.

0: Oh, ano man bal mo mi madam B? Madam, ano man bal mo yabi madam? Yes, ikaw, madam.
1: Ay, Koy, te. Doon ko ka namin, igadani, Koy, makilala ka sa personal.
0: Oo, lagaw ka dibla sa K5, Koy. Guwapa niya, muna
2: GT.
0: Guwapa, muna GT. Puti ang buhok. Oo. Iyabla mo na yun. I-discuss ko. Discuss? I-describe ko niya tsura, ha? Guwapa, mataas. Nami ang ngipo, nami mata. Tapos, puti ang buhok. Uban galing. Oh, ano ang message mo kay Miss Buri Subong?
2: Miss Buri, halong agad perma, hindi ka magpadala-dala sa iba, sakon lang.
0: Wow! Grabe gali ha. Oh. Di tapos.
2: Hindi ko gusto nga may matabo sa mga malain, sakon lang.
0: Wow! Grabe! Grabe!
1: Nice one, Koy.
0: Hambal ni Sir Sunny Punay, siguraduhon mo kung hambal mo kaya ba si magdugo ka nung ba mo? Ano pag ma-advise mo actually, balan mo si Buri Subong, may problema agad siya. Kahit ara siya sa that time sa relationship niya, nakita niya ang boyfriend niya nagalagaw kag may ka-holding hands ng babae. Ano bala advice mo kay Buri Subong agabi?
2: Wala man na problema. Ah, malagaw man tadua.
0: Uy! Ara! Buri!
1: Diin mo ko kuy lagbot anon kuy lagawon kuy?
2: Din mo gusto sa madulo mo sa masana.
0: Uy! Aragin! Aragin!
1: Si ko! Kado na may angin ko na kuy mo.
0: Kundulom brown out? Oh.
1: Kundulom kuy. Ti, brown out na kuy. O kung ginhungod mo nga magdulom.
0: Ay.
2: Depende.
0: Oh.
1: Kuy, do paloy ka, kuy, ha?
0: Kuy, greet your friends na, kuy! Oh, totoo, kuy, greet your friends na, kuy, dali! Oh, tamyawa na, friends mo, kuy, dali!
2: Ano sa'yo?
0: O, tamyawana, great ka na imo friends, ha? Shout out imo friends, ha? Go!
2: Shout out ng galita sa mga friends ko. Bakal na ka mo sa akong cellphone, tawaan na ka mo discount.
0: Bungga, gina. Salamat kasi mo, Koy Koy! Thank you so much!
2: Thank you,
0: Kermat! O, bye-bye! Madali lang yung sunod na lang. Dumagwa ka na imo. Ano, maano ka? Nayday, anong balon mo?
1: Ma-chocolate, matulog na ko ma-chocolate para buwas.
0: Grabe, gidba. Ay, sa sunod ha, upod ka naman din sa akon, ha?
1: Yes, oh,
0: kaya balon ko si Sir Doc Ramil Oy nga do, kanami, gidba si Buri. Kay kanami isang iyang tingo, ha? Kag si Buri isa, kababae nga gamhanan. Buri! Matulog ka na, kaya may mission ka mo buwas?
1: Yes.
0: Ah, sige. Basta may gusto ka tamyawon, subong nga gabi, Buri.
1: Sa mga colors da ni ma-chocolate mo, tita ni makita-anta ka mo sa personal, no?
0: Oo. Alright.
1: Wala na ang ma-chocolate, ah.
0: Oh, hello, gali kay Loey J. Ligarde. Pasensya, get. Yung nagatutok, subong. Hello, liwat kay Loey J. Ligarde, nga nagatutok man sa K5. Pasensya, nag-wrong send ako sa imo. Sa K5 News FM. Madam Buri, madamugin nga salamat sa pag-upod mo sa amon. Oo, may gusto ka pa ihambal subong sa atong teknisyan, duga tulok-tulok kit siya sa imo.
1: Wala, may ara, gina siya karoon.
0: Wow, kusiun mo man siya.
1: Kusiun ko sang tudo.
0: Ano klase kusi, pangkalampay o kung tuslok-tuslok lang?
1: Pangkalampay, gin.
0: Well, sumang kami, ako si Matcha Kulita, Fod Kudisi. Buri.
1: Ako gali si Buri.
0: No. All your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining misili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
6: kaya
5: hormones.
6: Kaya kaon magutom ka, makaon
5: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
6: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
5: stop mga matamis,
6: tinapay,
5: pasta,
6: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
5: Islin lang D3 Bio.
6: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
5: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man.
6: Hindi ka mag-hypoglycemic.
9: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
5: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
0: Wow!
3: Right? D3 Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
11: K5! News FM! K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
14: Wow!
13: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, how are you? Bao Thursday edition sa ating program sa Bedtime Secrets. Bao, kung Thursday din, gapabugnaw-bugnaw na naman friends natin kay Buas Friday na. Pagka-Friday, wala na duty kay Saturday na. O, di ba? Pagka-Sunday, family day naman sa aton yung mga ka-K5. But before that, sa mga ka-K5 naton, kamusta niyo panyapon? Ibanda, wala piyaha panyapon na nag-prepare pala. Diban ko yan nga mga friends, yeah. Alas 11 in media sa gabi nag-panyapon. Ang mga friends ko yan kung gisa, yeah, grabe, manyapon sila gani, yeah. Alas 12 na sa tagahon, umbot na lagi da. Hindi ka mo magpagusto kaon. Kay babudlay, mahupa before ikaw magtulog. Well, sa mga kaka-K5 natin, yan nag-apamati Subong sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan nag-apamati always sa ating program. Thank you so much, kids, sa inyo tanan-tanan. Especially, pag-eat sa mga friends natin, dali sa may Leon, kag sa Leganes, yan nag-apamati Subong sa aton grabe. Kag sa mga friends man natin, dali sa may Poblacion, South Luton, nga always nakatune in sa K5 News FM Philippines. Well, mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton basahon sa subong gabi. Ilang taon nato na po makahatag balainisang lessons aton ukon maugot ikaw. Abe? Madam Usang, tagu-alang ang ngalan ko nga si Ron. I am 25 years old. Kag nagaubra bilang isa ka checker sa isa ka fast food chain. Grabe. Ako lang ang nagabuhat sa akon pamilya. Halin sang una, halin sa akon nga utod, ako pagapaskwela. Pagkatapos, ako pa nagaprovide food sa akon nanay. Ang ako nanay, Madam Usang, grabe. Mahambal naton nga kung kisa maayo, kung kisa hindi man maayo. Madam Usang, grabe ang akon na sacrifices sa akon kabuhi. Ang akon sweldo, dagadretso na langgid sa balay. Biskan pa makago gani sang akon personal, hindi ko na mahimo. Kung case A, dagalain pa akon buot. Because kung may ara ako, ginatagaan sila. Pero kung wala ako, wala ka sila gahatag. Madam Usa, nagabot sa point ang akon na utod gamabahi kag ang akon ni nanay. Doon nagapasubir na. Every time nga may sweldo, kwaon ni gitanan sa akon. Kag ang problema ko pagitsubong, nagbusong akon nga manghod nga babae. Ang ginpa-eskwela ko, Madam Usang, garabigid ang discouragement ko because ka nag-expect ako na siya tanim makabulig. Di na tolerate lang ni nanay ah. Wala yung maging nakika ng akon niya. Utod. Asa nga nag-abot sa point, Madam Usang, nga doon hindi ako magwanta. Nagambal ko kay nanay, nganay, tani-intindihon yung man ko may mga kinanglanon man ko sa akong kabuhi. Pero hambas ang nanay ko, agi na, sumbat mo gali. Wala mo yung ginaisip ang pag Amuma ko sa imo sa una, pagbatiti ko sa imo. Tapos isumbat mo sa akot ko bangayo ako kwarta. Nagauntas ako o Madam Usang kay gamadyong pasinanay. Agambala niya pa ko nga, kung magmadyong ako kung magadaog, dako pa ang akon nga swildo sa imo. Bilang isang kabata, Madam Usang hipos na lang ako. Pero sa tuod-tuod lang, nagaralaing gid ako sa ginabuhat sa akon ni nanay. Hambal ko, mas mayo siguro nga mag-give up na ko. Mas mayo nga maghalin ako. Madam Usang, bisan budlay sa part ko, nakalin ako sa balay. Sa nakalin ako sa balay, Madam Usang, natutulay niya kung diin kami or diin ako nag-ubra. Yung kadoan ako sa akon utod kag si nanay. Naghambal niya, kung hindi ka maghatag karon sa akon, iskandaluhon ta kadi. Grabe, Madam Usang, huwag ko kabalo kung nanay ko gidman ni. Ukon, ginapwartahan na gid ako. Naghalin ako, Madam Usang, kag nagwa. But silingon, nagwa ako sa restaurant niya. Tawala lang. Madam Usang, tagay ko bi advice kung ano ang namik niya. Ubrahon, ako si Ronron sang kalumpa.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing

0: solo per ora.
1: Wow, mai puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pag

taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay,
7: DTX 500.
9: Masaligan,
7: epektibo,
9: DTX 500.
4: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
9: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Ka pamatigid ako sa K5 News FM. Kay unagid sila sa mga balita. So, kag ila programa, makalilingaw gid. Especially yung kay Maninay Mani, nga Secret Memories. Kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako, Selena, sa Tigbawan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: K5.
4: K5
13: News FM. K5.
4: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!

0: Secrets with Madame Usa.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Thursday edition sa ating program kay Madame Usang. Ron, grabe ba? Ikaw na ang breadwinner sa inyong primalay. Tapos, kutkutan kapag sa iyong mga utod, kung sa iyong mga nanay, grabe naman na. Hindi naman nagawin mo responsibility nonoy. Pati ang madjong ni nanay, may kopya matag. Nag-aubra ka gani para makakaon, di ba la? Nag-aubra ka gani para makabulis sa mga family. Pagkatapos, ang mga wala pulos, ikaw pa yung mga gasto. Ang grabe na ginaya. Ron, may advice lang si Madam Usang sa imo. Dapat lang ga ang ubrahon mo na i-fix mo gid or istudyahon mo yung ginigana. Nay, maubra po, amulani ang inyo, amuling akon. You know what, tanag dako na ko, lang idad ako 45 years old. Ala akon niya nanay, wala ganaya ka pa ngayon. Kung ano ihatag ko sa iya, batuno niya. Wala git siya brang nagahambal nga kung ano-ano, o di bala. Batuno niya lang ang ginhatag sa iya kag papasalamat sa kabataan niya. Pero you know what, hindi manami na ikaw ron, nagtatrabaho ka, biskad pamakalsang brief mo wala agyed, pamakalsang imong na personal hygiene like sa mga deodorant, buda, toothbrush, toothpaste, so importante gina mo personal hygiene. Ang personal hygiene nga mahambag kita, hindi mo na pwede nga piyakbalay mo na yung magutang sa ilo kung nasang deodorant. Tanan-tanan kita gapamutang deodorant para hindi magbaho at ano nga, kilikili power 1 to 5. Okay? So, biskat amunak wa, anya pa ka isa kalibo. Imagine niya pa, nagusto ang imo nga utog, ibabay, gintolerate na ni mama, magibabayan niya lang. Ni nanay mo rather. Tapos hindi ka na maghatag katuan ka sa may restaurant kung diin ka nag-aubra. Para nga pakawian ka, big no man na iya. Kung hindi mo na magwantahan, siguro isuriyahon mo nanay. Hindi po silingon nga sikwayon mo sila, isuriyahon mo nanay. Tagain mo na ko bisang time na makasupot man ko para makabulig mo ko sa inyo. Ahaw tatlo lang ka mo. Easy lang na. Ibang ganidabo pag inasagod. Pero ha, first time ko yung nakaletter or nakabasa sa letter nga ang nanay hindi iya kontento sa ginahatag sa iyang bata. Tibutang tabi madam, ang sweldo sa bata mo sa isa kabulan, mga 15 mil, okay? Ti, kwaon mo ganang 15 mil tanan-tanan? Pwede nga, tagaan ka lang sa bata mo, 8 mil, 8 mil man ang yabe. O, 9 mil sa bata mo, 8 mil biin mo. Diba? Grabe naman na ti, yung mga personal man siya, may bakal mo sa load. Ti, wala siya karon allowance. So, nag-give up ilang bata. Pero ron, ha? Appreciate ka man ron, because nga ti, ikaw mismo ron nga bata, grabe man ang Japon ang imang sakripisyo. Nag-ahatag ka man Japon ron sa nga tawag mo, sa nga tawag natin, nga ano, nga encouragement nga mabuligan mo imo ginikanan. Kabay pa sa mga ginikanan natin nga nagapamatila subo, bao Diyos ko. Hindi nyo man pag amuhin sina ang inyong kabataan. Kung ano lang ang masarangan, amulang na bala. O, di ba lang, mga kagay 5, kalain mo na yung, wow, bo talang, tanantana na lang, i-shoulder sa imo. Di, ang imo yung utod, ron, wala di niya plano, yung mag-ubra, ikaw nang gijaya mag-ubra, nag-ano siya, nagpatusnok-tuslok lang, para nga magbusong siya. O, di ba namin, di ba? We'll be right back, mga kagay 5, kupon yung yapon si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, grabing story ni Ron Ron. Ron Ron, congratulations kay tibis kan amo nang naubras ang parents mo kang imo nga utod. Ginasuportaran mo mang giyapon. Pero ha, Ron Ron, liwat pon ko kid. Habali madamusang, tuduy ang utod mo nga mag-ubra para makales ka man sang glasuson sa balay nyo. Baka bulig mo siya sa nanay mo, kag si nanay mismo hindi halaham pang madyaw nanay. Hindi mo yan sapnod sa imo, no? Nga mayo ka lang yan, no? Gamita ang kwarta sa imo nga bata sa insyakto nga pamaagi. Hindi nga mangayo ang mangayo sa bata mo. Tapos ikaw ya, ihampang mo ng imadzong mo lang, OMG nanay. Kwada ko bro bata, hindi ko makatag sa imo, ha? Well, mga kagay-fi, madabong nga salamat gid inom sang Extend Food Supplement for Men DTX Coffee Mix. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalin
7: na sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, Kadil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw. IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Ay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Solita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM。

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies, kagmadamo pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matakas mga butika.
8: My family history, bala kamuusong diabetes.
9: Mag-TDX 500 ka.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: Mag-TDX 500 ka na.
8: DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Yan aga panubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500. Garantisado,
8: epektibo,
9: Aramis TDX 500,
8: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
12: nagapula kag nagakatol,
11: mag Eye Care Gold ang kapsula
12: nga himo para sa mga mata.
11: Mayara ini sang superior antioxidant
12: para sa mga mata.
11: Kaangay sang lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc,
12: kag bilberry berry extract.
11: Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula
12: para sa mga mata.
11: Eye Care Gold,
12: para sa epektibo nga kombinasyon,
11: magtumar sang Eye Care Gold
12: kag patuluan
11: ang mga mata sang Eye Care Drops.
12: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Eye Care Gold,
5: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman
8: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men. Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
7: DTX 500
9: Masaliga
7: Epektibo
9: DTX 500
7: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio,
7: ang Physio
9: yung may D3.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tonight,
0: naka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
4: masalika
12: epektibo.
4: DTX 500
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio
12: ang D3
4: yung may BCO.
12: Ang BCO
4: yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nag-ipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masamit.

0: Amo naman ang ginahalidad sa mga nagkalaylay ng energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
3: mabakal mga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Tiga-plansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: TDX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis mo.
8: TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Si may diabetes ka na?
8: Mag DTX 500 na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix,
5: mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabalik
11: Pasko nga Eye Care Gold. Kag patuduan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
14: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman from man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
23: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
26: Salamat
25: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
1: Ang D3.
18: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
18: Yung may D3.
1: E3 Bio.
18: With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
18: Ang D3.
1: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
1: Yung may D3.
18: D3 Bio.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa mga taga-Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited! Think freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: Una, magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
5: Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa La Paz. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga suki, naton sa aton nga platutunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mga tanan, kag sa gihapon, dalayaw ng Diyos na naghatag sa aton sang dugang tiyon, dugang tiyempo, bagong tuig, pitsa managasugod na kita sa aton nga mga inadlaw sa bagong tuig. Salamat gid sa Diyos sa tanan nga pagkamaayo, physical, mental, espiritual, kag financial, kag proteksyonan sa bilog nga 365 kaadlaw sa nagligad nga tuig 2025. Gin pagkamaayo kita, amo na nga happy new year gid sa inutanan. Biskan nga ang iban hindi man happy kay may mga eksperyensya nga daw hindi maayo anong botang balon. May mga hindi malikawan nga problema sang kabuhi nga hindi malikawan. Ano nga problema? May mga bangko nga bakante. May mga pulungkuan nga bakante sa pulian. Nga man. Kay hindi pa natapos ang nagligad nga tuig, natapos man ang kabuhi sang isa sa pumuluyo. May ara na siya. Ang iban man nagbalatian nga hindi malipayon kay bangod sa hindi man malikawan ng mga balatian sa kabuhi, sa lawas. Balatian man espiritual, labi na gid. Amo na ang pinaka-indi mayo. Amo na nga, kamutanan nga tagpalmati, tanan mga suki sa aton nga suki nga istasyon, K5 News FM Philippines. Sa gihapon, aton nga pasalamatan kay nakapadayon kita. Kag aton dayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya kay kadamo-damo sa mga pagpakamaayo nga ginhatag niya sa aton. Amo na nga, kamusta kamutanan? Amo lang na ang aton pagpanamiyaw kag hindi tagid pag kalipatan nga mag-uswag tani ang aton nga espiritual parehas sa aton man nga physical mag-uswag. Kay nagatinguha kita permi nga tani, may ara man kita kayong lawas. Di bali gamay lang ang kwarta. Di bali nga eksakto ng kwarta. Bisan pa gani, kulang ang kwarta. Di bali na lang, basta nga maayo kita sang lawas. Kay kung hindi mayong lawas, bisan pa pati kadamo kwarta, wala kay kalipay, labi na kung bidridi na. Muna nga delikado kayo. So, walang na nga tinguhaon ta, kagkabalon kita nga sa sining estasyon, permi nga nagabalik-balik sa pagwaragwag sa tanan nga mga informasyon sa kayong lawas. Intuduan kita, paano ti paano ang lawas? Muna nga pamati kamo permi. Kag sa aton man nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, gintuluan man kita kung paano gini kita mangin Diyos nun. Kay ang di Diyos nun sa paglabot sa tiyon, kung laglagon sa Ginoo ang kalibutan nga aton ginistaran, ilakip man ang mga di Diyos nun. Suno sa ginhambal sang Biblia. Kung basahon taman ang 2 Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 7. Muna nga, maguturan, hindi gin kamo makalipat sa pag-alagad sa Diyos. Kay amo lang gina ang pinaka-importante nga manggad, pinaka-bilidhon nga manggad sa kalibutan. Kay bisan ano pa ka kamangaranon sa material nga manggad, habulawan man or kwarta, hindi na siya.

Amo ang pinaka dako sing balor nga manggad. Sige, so manang aton nga permi ginapadasig sa aton tanan. So hindi kita mag, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anak kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalipong ito kami po'y narito. Nagpapasalamat sa inyo, sa inyong dakilang pag-ibig, pagmamahal, patnubay at gabay sa nakaraang taon. Kami po ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. At pagkakataon na sa itong panibagong taon, kami nawa ay maging karapat-dapat man sa inyo. Una sa lahat sa aming pananampalataya, na nawa ito'y lumago. Sa aming paglingkod sa inyo, na kami nawa ay maging masunurin sa inyong kalooban upang maging karapat-dapat man kami sa lahat ninyong mga pagpala sa taon pong ito. At higit sa lahat, maging karapat-dapat sa makalangit na bayan. Pagpalain mo ang mga pinagsimpilan po ito kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang inyong banalang mga salita, nawa maunawaan. Upang sa ganun, maging gabay sa landas namin na sa aming paglalakad patungo sa inyong kaharian. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, 55 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection aming makamtan mula sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo, sa isip, sa puso at salita. Itong lahat aming samot dalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton tun-an subong maguturan, importante katama. Ngaman, God's mouthpiece, the prophet. Ang mga propeta gali, o manalag na ang ginha gamit sa Ginoo nga daw manughambal daw bibig na sang Dios ang mga propeta ngaman kay sila na ang gingamit kay suno sa history bangod sa sala sang tawo nakasala ang atong unang gabinikanan hindi na direkta nga makipaghambalanay ang Dios dito direkta sa tawo. Amo na nga, amo ni Anton Anta nga ang importante katama siya. Now, ang God's mouthpiece, the prophet, nagapatuhoy sa Biblikanhon kag teologiko, amot na malunri nga theological, nga konsepto sang isa ka propeta bilang pinili nga tiglawas sang Dios nga nagahatag sang Dios noon nga mga mensahe, giya, mga paandam, kag mga saad sa mga sa Dios para sa mga tao, nga nagahikot bilang isa ka alagyan para sa tingog sang Dios sa duta. Nga nagahambal sang mga pulong sang kamatuoran, pagpalig-on kag direksyon bisan pa nga indi popular o kon nahanungod sa mga palabuton. Ang mga yabi nga ang mga tao pareho nanday Moses kay Abraham nagpakita sini nga nagahatag sang mga sugo kag kabuton sang Dios sa katawhan nga nagaserbi nga mikropono para sa Dios noon nga kabuton. Muna nga importante kaayo nga aton siya mahangpan ang role sang mga propita kay gali ka ginhungod gid sang Dios para nga may ara siya man gamiton para sa paghambal sa importante niya nga kabuton para sa mga katawhan. Antes ang pagsulod sang sala si Adan nakaagom sing dayag nga pagkigambit sa iya manunuga. No, dayag kag face to face gid sila nga nagistoryahan ay apang sanglit ang tao nagpain sang iya kagulingon gikan sa Dios paagi sa paglapas ang tawhanon nga rasa ginutod gikan sa sining mataas nga pribilehiyo paagi sa plano sang pagtubos bisan pa ang isa kadala na buksan sa diin ang mga pumuluyo sang ruta mahimo nga may kaangtanan gihapon sa langit ang Dios nagkonfirmar or nagkomunikar sa mga tao paagi sa iya espiritu kag ang Dios noon nga kapawa ginhatag sa kalibutan paagi sa mga revelasyon sa iya pinili nga mga alagad ang mga manalagna ang balaan ng mga tao sang Dios naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng espiritu 2 Pedro 1 versikulo 21. Sa sulod sang una nga 2,500 ka mga tuig sang maranta sang tao wala sing nasulat nga revelasyon. Butambalon, halin kay Adan, pagkato kay Moses, walay mga nasulat nga revelasyon sang Dios. Yadtong mga gintuluan sang Dios
Nagpaalinton sang ila ihibalo sa iban. Kag ini ginpasagikan sa amay pagkatos anak pinaagi sa nagasunod-sunod nga mga kaliwatan from generation to generation. Grabe sila sang una ka bright, grabe magtiner ang ilaw utok nga man kay 2500 ka mga tinuig. Wala sila ginabasa ang ilang mga utok, grabe nga magpreserve sa ginlaygay sa ila amay pagkatos anak dayon ngadto sa mga kaapuhan. Apang ang paghanda sang sinulat nga pulong nagsugod sa panahon ni Moses. Kay si Moses amo na nagsulat sa 5 ka mga libro sa Biblia, halin sa Genesis pagkato sa Deuteronomy. Ang inspirado nga mga revelasyon dayon ginlakip sa isa ka inspirado nga libro. Ini nga bulhaton nagpadayon sa sulod sang malawig nga panahon sang napulo kag anom ka gatos ka tuig halin kay Moses. Ang historiador sang pagpanuga kag sang kasuguan tubtob kang kay Juan ang manugrecord sang labing halangdon nga makamatuoran sang ebanghelyo. Ginatudlo sang Biblia ang Dios subong author sini apang ginsulat ini sang mga kamot sang tawo kag sa nagkalain-lain nga estilo sang iya nagkalain-lain nga mga libro ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Muna kay ang nagasulat sang Biblia, mga propeta, mga patriarka, kag mga apostoles. Amo na ang lain-lain ng mga tao, amo na lain-lain man ang estilo. Amo na, pero ang author sina, amo ang Dios. Amo na nga, biskan nga ang Biblia, ginsulat lamang sang tao, pero hindi ordinaryo ng mga tao. Kay mga inspired by God, inspired by the Holy Spirit. Amo tambalon, kinasihan sila, sa Tagalog pa, kinasihan sila. Ginhungod sa Ginoo ang mga tao nga gamiton agud nga magsulat man siya pulong kay indi na direkta ang Dios makipaghambal sa tao bangod sa paglapas sang aton una nga magirikanan nautod ang relasyon. Ama na ang klaro. Now ang makamatuoran nga ginpahayag tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sang Dios 2 Timoteo 3:16 apang ginapahayag ini sa mga pulong sang mga tao. Ang isa nga wala sing katapusan, amo ang Dios, pinaagi sa iya balaan nga espiritu naghatag sing kasanag sa mga unahuna kag tigipusoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga laragway. Kag hayadtong sa ila ang kamatuoran, ginpahayag sa amo sila mismo ang nalaglaragway sang pangunahuna sa tawhanon nga hambal, tawhanon nga mga pulong. Amo na nga dire mabalaan ta ang tinutuyo sang Ginoo. Kay ang Biblia klaro nga naghambal kung ano ang iya mga pamaagi para sa pagpakita sa bulhaton sang mga propeta kag mga tao nga balaan nga yagin gamit agud magsulat sa iya mga pulong. Now ang unang bersikulo nga aton basahon amo ang 2 Chronicles 20:20. Kay dire and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe ye Jehovah your God, so shall be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Agod nga mangin mauswagon. Importante katama nga magpati sa Dios, magtuo sa Dios, kag tuuhan ang iya mga manalagna, agod nga maguswag. Kay kung hindi, delikado, patama. Muna nga, ginhambal man ni Propeta Amos sa Amos 3:7, hambal diri sa pagkamatuod, wala sing himuon ang Ginoong Jehovah luwas kun ipahayag niya ang iya sekreto sa iya mga alagad na mga propeta. So, diri na dayon, ginpahangup na walay himuon nga lain ang Ginoo. wala siya himuon nga iban pa, kundi ipahayag niya ang iya sekreto. May mga sekreto ang Ginoo eh. Nga hindi basta-basta nga ihambal na niya bisan sino. Kundi iya ni ipahayag sa iya mga alagad ang mga propeta. Pero, mabasa taman diri sa sulat sa Numeros, Kapitulo 12, Versikulo 6, nagsiling ang Dios, nagsiling siya ang Dios. Pamatiin ninyo ang akon mga pulong. Kung may isa ka propeta sa tunga ninyo, ako nga Ginoo. Magapahayag sang akon kagulingon sa iya paagi sa mga palananaon. Magapagighambal ako sa iya paagi sa damgo. So muna nga,
balaan naton may mga damgo, may mga plananaon or dreams and visions. Amo nang importante nga maintindihan ta ni siya. Amo nang mahangpan ta ni siya ka importante katama nga mahangpan naton pero may paandam diri, may warning. Nga man, kay ginhambal naman diri sa Deuteronomy 13:1 hasta sa 5 ang aton mabasa sa English. Pero pwede man basahon ta ni siya sa Hiligaynon. Naghambal diri nga kung may mag-abot nga propita sa tunga ninyo o kung manugdamgo sang mga damgo, kaghatagan niya kamo sang tanda o kung makatilingala nga mga butang. Kagmahanamo ang tanda o kung makatilingala nga ginsiling niya sa imo, pero naghambal siya magsunod kasi iban nga mga Diyos nga wala mo makilala, kag mag-alagad kita sa ila, hindi kamo magpamati sa pulong sang propita o kung sang manugdamgo. Kay ginatilawan kamo ni Jehova nga inyo Diyos. Agon mahibaloan niya kun bala ginahigugman ninyo si Jehova nga inyo Diyos sa bugos ninyo nga tagipusood kag sa bugos ninyo nga kalag. Magsunod kamo sa Ginoo nga inyo Diyos kag magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugo, kag magtuman sa iya mga tingog, kag magalagad kamo sa iya, kag magunong sa iya. Amo ni ang paandam sa Ginoo kang iya nga laygay. Pero, kag ang propita o kun ang manugdamgo, dapat patyon tungod kay nagaribilde siya batok sa Ginoo nga inyo Diyos, nga nagpagwa sa inyo sa duta sa Egypto, kag nagtubos sa inyo gikan sa balay sang pagkaulipon, sa pagpahiliyo sa inyo sa dalan, nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Diyos, nga dapat laktan. Diri, ginklaro. Kay damo mga nagahamba sila, nga nagdamgo sila, nagapanagda sila, pero kun wala gali kasuguan, importante gid gali ang isa ka pagsulundan agon makilalaan ang matuod nga propita. Kaya man bisan nga naghambal nga dapat tuuhan ang propita, agon mag-uswag tuuhan ang Dios, agon nga may ara kasiguruhan. Pero ginpandaman panahon pa ni Moses, sino sa aton ginabasa sa Deuteronomy Kapitulo 13, versikulo 1 hasta sa 5, nga bisan pa nga natabo ang mga makatilingalang butang sa mga manugdamgo, sa mga kagapakilalang sila, propita, bisan pa nanabo siya, pero naghambal siya nga wala na kasuguan. Kaya maghambal, paghambal din nga magasunod kita sa iban nga Diyos, pag maghambal lang isa ka manunudlo or nagkapakilala nga propita, nga wala na kasuguan. Amot na balon, libre na ang tao mag-alagad sa iban nga Diyos. Kaya ang sugo, sa unang sugo, sang napulo ka sugo, nagasiling man nga, anong ginhambal dito? Hindi ka mag-alagad sa iban nga Diyos. Hindi ka magsimba sa iban nga Diyos. Adi, delikado ka tama. Munang may paandam, mga kuturan. Kaya ang hambal sa Ginoo, magsunod ka mo sa inyo Ginoo nga inyo Diyos. Kag mga magkahadlok sa iya, kag magtuman sa iya mga sugo, kag magtuman sa iya tingog, kag mag-alagad ka mo sa iya, kag mag-unong sa iya. Makilalanta ang maunungon nga mga alagad kung nagtuman sang sugo. Kaya muna ginhambal sa Deuteronomy 13, Kapitulo 13, versikulo 4. Pero kung may nagpadamgo-damgo, nagpakilala nga propita, pero hindi naman nagsunod sa sugo sang Ginoo, hindi ka na siya matuod. Muna nga, delikado. Now, sino ang una nga kilala nga propita sa Biblia? Suno sa atong mabasa sa Hudas 1:14-15, amo ni si Enoch. Ang atong mabasa ng siling si Enoch, ang ikapito gikan kay Adan, nagtagna na hinungod sining mga tao. Tanawa ang Ginoo magkaringin, tagna niya ang pagkaring ni Kristo. Tanawa ang Ginoo magakari upod sa linibo sang iya mga balaan sa paghukom sa tanan, kag sa pagsilot sa tanan nga di Dios nun, sa tanan nga di nagaalagad nga dalanon, kag sa tanan nga mga matigdas nga mga pulong nga ginhambal sang di Dios nun nga mga magsasala batok sa iya. So mutamalon, ginpakilala diri, bisan pa nga si Enoch ang una gali nga propita. Ikapito, alin kay Adan. Kay kapito man siya ka sa napulo ka kaliwatan halin pa sa kaadan pagkanto kay Noe. Muna nga, una. Ikadawa mo si Abraham. Si Abraham, hindi siguro gin kilala
sang kadamaan nga nagbasa sa Biblia nga propeta. Pero kung masahon ta ang Genesis 20 versikulo 7, samtang ang sugilanon diri nagkadto si Abraham kag si Sara ang iya asawa dito sa Ehipto, ang hari sa Ehipto sina nga si dito sa Ehipto na luyag sa kay Sara. Sang nakita niya nga kagwapa man sang dala niya, hambal ni Abraham, utod daw niya, tuod man nga utod si Sara ni Abraham sa amay, hindi lang sa iloy. Kung basahon ka ang Genesis kapitulo 20, versikulo 12, utod ni Abraham si Sara sa amay, pero hindi sa iloy. Amo na nga, paghambal nga gani, ibalik ang asawa sang tao kay manalagna siya. Manalagna gali si Abraham. Amo na nga, si Abraham wala magtagna sang palabuton ng mga hitabo kag bisan pa ang Dios nagsiling siya isa ka manlagna. Di tama na manigar pa kon ang Dios ang naghambal nga manlagna siya ay di aton na lang batonon aton patihan nga man kay ginhambal man nga si Abraham manlagna bisan nga ang pagkabig sa kadamaan sa iya is si Abraham isa ka tawag siya amay sang pagtuo. Muna, ang Hebreo nga tinaga para sa propita amo ang nagbiha ginagamit singkapin sa 300 kabisis sa Old Testament. Ang kabilugan nga pagtanaw ginhatag. Kung masahon taman ang kay Moses, si Moses siya man siya kapropita, diri sa Exodus 7, versikulo 1, hasta sa unahan, aton mabasa diri ang mga pulong, dayon ang Ginoo nagsiling kay Moses. Ginhimo ko ikaw nga kaangay sang Dios sa paraon. Kag ang imo utod nga si Aaron, mangin imo propita. Aha. So dire. Pati si Aaron, pati si Moses, ang ginkabig dire nga propita. Ini pagkatapos gid sang nasiling si Moses nga wala siya sing ikasarang sa paghambal sing maathag kag nag-insister nga indi siya makahambal sa tubangan ni paraon sa buong tigpamaaba. Sang Dios Exodo 4 versikulo 10. Ngaman, amot ang balon nga hindi siya takos, hindi wala siya ikasarang. Kay nga biskan nga si Moses nag-eskwela sa Ehipto, naka-star sa Ehipto sulod sa 40 ka mga tuig, kag may lima siya ka kurso nga natapos, di basta-basta ang iya nga kurso. Lima siya ka bali natapos kumbaga sa aton subong. Pero bangod kay sang gintawag siya sa Ginoo agud nga siya mangin leader sa Israelita paghalin nila sa Ehipto, pagwa nila pagkatos Kanaan. 40 man siya katuig dito sa bukid sang kaupod sa iyang nanginugangan si Jethro. Amo na nga indi na si fluent maghambal sang hinambalan sang mga taga Ehipto. Amo na nga indi na siya pwedeng mangin tigpamaba kumaga. Indi na siya pwedeng mo ang bali mouthpiece. Pero ginkabig man si Moses nga propita. Muna nga sa kapitulo 14 versikulo 10 muna nga 4 kapitulo 4 sa Exodo versikulo 10. Pero sa Exodo 7:16 ang Dios wala nahamuot sang gintangdo gihapon niya si Aaron subong tiglawas ni Moses. Muna gingamit si Aaron agon nga amo naman ang tiglawas or amo na ang mouthpiece. Na kung masahon ta ang Exodo 4, Jesus task 16, amo na din ato mabasa. Nagsiling si Moses sa Ginoo, "O Ginoo, wala gid ako nangin maayo maghambal bisan ang sang una ukon kutob sang naghambal ka sa imo alagad. Mahinay ako sa paghambal kag sa dila." Mahinay na kay sempre kaangay sa akon, no? Kamo na ka di para man siguro. Ang mga gingamit ko diri Ilonggo nga mga pulong hiligay noon. Pero ang akon nga, no, klaro kaayo nga Bisaya. Hindi fluent. Pero okay na lang, at least magka-indyanihanay tayo, no? Muna nga, magka-indyanihanay kita. Amo na si Moses si Gapon. Buto nga si Aaron, kay dito man siya nagpuyo. Hasta nga nagbalik si Moses dito sa Ehipto. Buto nga, fluent Gapon kaayo. Buto nga ginhimo nga tiglawas si Aaron kay Moses. Muna nga, versikulo 11 sa kapitulo 4 sa Exodus, nagsiling ang Ginoo sa iya. Sino ba lang naghatag sa tao sang iya baba? Sino ang naghimo sa iya mang iya nga bungol o kon apa? Sino ba lang ang naghatag sa iya sing panulok o kon nagapabulag sa iya? Indi bala ko ang Ginoo? Di amo na ang agin pahangop sang Dios dito kay Moses nga siya mismo tani ang dapat
patihan kay kon gusto gin niya nga aman nga pwede man na buligan siya sa Ginoo. Sa bersikulo 12, sa amung gyapon nga kapitulo 4 sa Eksodo, karon lakat ka, buligan ko ikaw sa paghambal, kagtuluan ko ikaw kung ano ang imong isiling. Amo ning nami. Pero ang siling si Moses, o Ginoo, palihog, pasugo ka sang iban nga tao sa paghimo sini. Ha? Ang yugi siya. Dayon na aking ang Ginoo kay Moses kag nasiling. Kamusta ang imuutod nga si Aaron, nga Levita? Nahibaluan ko nga makahambal siya sing maayo. Nagapadulong na siya sa pagsugata sa imo. Kag magakalipay ang iyang gipusoon kung makita niya ikaw. Maghambal ka sa iya, kag ibutang ang mga pulong sa ibaba. Buligan ko kamo nga duha. Sa paghambal kag tuduan ko kamo kung ano ang himuon. 16. Maghambal siya sa mga tao para sa imo. Kag manginsubong bala nga siya, amo ang imo bakba. Kag daw subong bala nga ikaw ang Dios sa iya. Ah, grabe ni. Now, dere na rayo na pamatudaan nga propeta si Moses. Gingamit ang English sa mga binuhatan 3:22 kag 23, 24, 25, 26 amo ning aton mabasa. Kay si Moses nagsiling sa aton mga katigulangan. Ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Dere mbalaan ta nga si Moses mismo kabalo nga siya propeta. Kagin propesya niya, ang propesya dere nga ginhambal dere gamit dere sa binuhatan ni Apostol Pedro, amo si Kristo. Amo na nga ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sa inyo sang isa ka propeta nga pareho sa akon. Mga pulong ni Moses ni nga gingamit ni Apostol Pedro samtang siya nagawali. Sa iya, inyo pamatian sa tanan nga mga butang nga yasiling sa inyo. Kag ang bisan sino nga indi magpamati sa sina nga propeta, paglaglagon sa katawhan. Paglaglagon sa tunga sang katawhan ang indi magpamati sa propeta. Kay sino na din nga propeta ang ginkabing, yan balik po sa Pedro, amo si Kristo. Malaglagi na hindi magpamati kay Kristo. Pero si Kristo magyapon, ang nagahambal, pinaagis pala ang Espiritu dito sa mga propeta agon nga isulat. Versikulo 24 sa binuhatan 3 hasta sa aton masahon niya sa 26. Kamu ang mga anak sang mga propeta kag mga kaliwat sang kasugtanan nga ginahimo sang Dios sa aton mga katigulangan nga nagsiling kay Abraham. Paagi sa imo kaliwat pagkamayuhon ang tanan nga makaliwat sa kalibutan. Sa tapos ginbanhaw sang Dios ang iya anak nga Jesus ginpadala siya sa inyo una sa pagbindisyon sa inyo. Amo na nga si Moses ang may mensahe kag si Aaron ang iya tingog. Ang Dios nagsiling nga si Aaron mangin isa ka manalagna o kun tigpamaba para kay Moses. Amo na nga ang isa ka manalagna amo ang isa ka naghambal para sa iban. O kun isa ka tao nga nagapahulam sa iya tingog sa iban. Now, way naman kita sing tempo. Aton gihapon padayon ni siya sa part 2. Mabuturan. Aton tapuson anay sa nubuo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, numadulog siyang banal ang luklukan at pinasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong katotohanan na ipinalam sa amin. Maraming salamat at nawa kami ay manampalataya sa inyo at sa mga propita na inyong ginagamit upang kami mapalakas at lumago. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Camilo Hoy at mga kawani na patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection sa taon pong ito, panibagong taon. At nawa, pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawaan ang inyong banal na salita. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkunang pagkasalanan mo sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Popod, sika K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang rin-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga mga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayo ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka ng babala ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Mas na.
3: Ano kayong interdermal?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang palaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na.
8: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon, si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan na ton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
8: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
9: Bago kusap doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
8: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
9: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
8: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
9: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
8: Uh-huh.
9: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX500 ka. Ga may TC ka. Kaya at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
8: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
9: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano, gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX X500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
8: Gusto green, no? So mapasting na kugli.
9: So may benepisyo gid
8: diya mga 16 hours gusto.
9: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
8: All right. So sige, mag-fasting ha, kay mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500! Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Benepisyo!
8: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa naabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin, plus may buhok ka pa.
9: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
8: Tat.
9: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may tisi, doksa.
10: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP Bangod, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa nga direktang aksyon sa nga super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
8: Wow.
11: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga cellula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo. Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
10: Ano sekreto niya?
8: Milik sa taguay.
9: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pero edad, Sir Boy.
8: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
9: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
9: Kapag ligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty
11: beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man imo panit, hindi pa kun tinto si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinaka-kampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Pasami ka pala ang nag-augtas, kapoy sa trabaho,
15: kag stress adlaw-adlaw.
14: Ini ang kapagdanan sa matasig kapag mula, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon malimta. DTX 500.
16: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
11: Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh.
11: Maligo anay. Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
9: Kati, makapin na kita.
11: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo thionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
9: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
11: O, tige, ang paborito yan ni...
9: Init na inyo ka, Jan?
11: Init na, Jan?
9: Na?
11: Ay, doon nakapili po siya. Bal ni engineer,
17: lain niya pa inyit.
10: Ang sikreto ng engineer.
9: Lain niya pa init, init engineer.
11: Lain niya pa init, init engineer.
9: Pamasage.
11: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawin ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo sirila. Namin man ang paghimo sang basura sa imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magkarado.
17: Mm-hmm. Tubero pa.
11: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
9: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
18: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
9: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
11: Wala ma-process, correct.
9: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
11: Uh-huh.
9: Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, uh-huh, ang hormone nga calcitriol. Uh-huh. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sa virus nga dengue.
10: Mm-hmm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sa D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, especially sa mga kabataan, Lazar GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
11: Uh-huh.
10: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakado sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. Tungod nga pwede ka magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
11: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why niging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanal ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
9: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law kag-inom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
11: Monolaurin,
9: alin na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
11: Saan ka pa mainom? Sa madali ka na?
9: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
11: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
9: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
11: May monolaurin ka.
9: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
11: Gasurot.
9: Ganaog.
11: Naog lang.
9: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka di tribayo. Kaya man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
11: Utan.
9: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo mononorine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sang atong uto. Rason gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla.
16: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kagto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportahan ang hormone production including na ang itoag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate kag ga-control sang itoag imong gana. Kag siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3Bio higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kaginom, D3Bio.
10: So, Sam? D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
9: correct
17: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet, naku, giblang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
9: Sir Boy?
18: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, What does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinine, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-3 bio ka lang.
9: Mm-hmm. Eh? So, lain yun dyan kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 bio. Damo-damo lang yun nga.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX-500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX-500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Gasama sami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
5: DTX-500.
4: Masaligan.
5: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras. Ginadulog sa taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Nakadetox ka pa!
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5.

0: Dimineața Umaga. Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
1: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umalay.

0: K5, Rey Espeja Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
1: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. TGIF, thanks God, it's Friday. Adlaw kita sa Biyernes sa karon mga K5 sa atong siling pagpangalagad sa bulan sa Mayo 2026. Today is May 15, 2026. Kamustang inyo sining abugtaw? Kamustang inyo sining aga mga ka-K-Pipe? Ang iban sa ato nagapangimos na, nagaluto, nagadigamo. Ang iban sa ato, mamuok pa ang katulogon. Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpamatig nga nagatutok kag nagapamati gid sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa ila tagsa-tagsa ka mga radio sa transistor. Mabatian kita sa FM mga ka K5 sa inyo sini nga mga radio. And at the same time live na live kita nga nagapangalagad sa inyo pinagi sa aton sini pila ka mga social media platforms sa Facebook mga ka K5. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Live man kita sa YouTube kag TikTok account. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pangid ka mga ka K5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga. Oras, alas 4:40 mga ka K5 sa aton sining pagpangalagad. Morning sa mga vendors naton, sa mga tricycle drivers, e-bike driver, van driver, bus driver, jeepney driver, modernized jeepney driver, sa mga patrollers naton. Aga paraga pasada sa aton sining mga ka-K5 diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Halong-halong sa pagbiyahe ha. Patudo-tuduhin inyo sining mga stereo para makapamati kamo diri sa aton sining pagpangalagad. Alas 4:41 na. Good morning kay Sir Alex Sabo, Dani Jimenez Agpalo, Mamning Ilumba. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Lord, thank you for guiding or guarding and watching us while we sleep and for waking us up today with a peaceful mind. Bless our day, O Lord, our strength only comes from you. You are the helper, provider, and greatest healer. With you, Lord, we are nothing and nothing is impossible with you. A blessed Friday morning sa imo ka K5 Umalay. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba. Sa imo sining mensahe aga pa. Ang oras alas 4:41 sa aton sining pagpangalagad. Good morning. Umpisa antang aton sining morning para sa aton sining menu for today. Ang ginaprepare ni K5 Alira Apin sa aton. Ano naman ang ginaprepare ni K5 Alira Apin? K5 Alira, sa imo sining yum in the morning. Go ahead, yum nga morning ka K5 Alira.
2: Yum nga morning K5 Ray. Sa subo nga aga, of course, Friday nakita kag payday man, no? So imuon naton nga matamis ang aton nga adlaw subo. So ang akon nga ginpreparar nga menu amo ang isa ka dessert, no? Nga masami hambal nila, budlay himuon na pang tama gid lamang kahapos. So ang menu naton for today, mga ka K5, amo ang crema de fruta. So sa crema de fruta naton K5 Ray, no bake ini siya, no? O kun mas pinahapos ini siya nga version. So para sa aton nga crema de fruta, kinahanglan naton sang sponge cake. So sa sponge cake naton mga ka K5, pwede kita yakabakal sa grocery store, no? Ang akon ginagamit ya ang kwan, ang inipit ba lang sponge cake, no? Nga
1: inipit nga ano na ya ang babakal mo ra sa Changi.
2: Kahit sponge cake man ina, so mas pinahapos ina siya naton nga version, no? Hindi na naton kinahanglan magbake. So ang sponge cake naton nga inipit mga ka K5, ang isa ka pack sina ang nagabalor sang 65 pesos. Ang recommended kung flavor mga ka K5 mo ang leche flan nga flavor. And then kinahanglan man naton sang evaporated milk. Ang evaporated milk naton mga ka K5 nga 450 grams no, ang nagapresyo sang 35 pesos depende sa brand. And kinahanglan man naton sang white sugar. Ang white sugar naton mga K5 ang nagapresyo sang 75 dugdob 80 pesos no per kilo. And kinahanglan man naton sang itlog no, ang apat ka itlog o kon tagpulo ka piso ang isa. Ang size na sang tagpulo ka piso mga K5 sa merkado, large size na ina siya sang itlog. And yung kinahanglan man natin sang vanilla extract. Ang vanilla extract natin mga K5 ang nagapresyo sang 52 pesos no per bottle. Depende man inagyapon sa brand. And yung kinahanglan man natin sang margarine. Ang margarine natin mga K5 ang nagapresyo sang 60 pesos per stick no. Hindi na siya ang sagarapon ng margarine no. Ang sa stick na siya, those stick type na siya mga K5 nga ang dairy milk na bala o kunang dairy cream na siya nga kwan nga klase sang margarine. Mm. And then kinahanglan man natin sang cornstarch. Ang cornstarch natin mga K5 pwede kita yakabakal sang tag 20 pesos gid lamang. And then kinahanglan man natin sang fruit cocktail. Ang fruit cocktail mga K5 ang nagapresyo sang 59 pesos tubtub 150 pesos no, depende ina siya sa brand kag sa kadakoon. Mm. And then kinahanglan man natin sang unflavored gelatin. Ang unflavored gelatin natin mga K5 ang nagapresyo sang 30 pesos tubtub 48 pesos, depende man sa brand ina. And then, ang total natin mga K5 sa crema di fruta natin, no, ang total natin, no, is 436 pesos. May isa nakita sinakada ko ng container sa crema di fruta.
1: Okay.
2: Para naman sa aton nga cooking procedure mga K5. So sa cooking procedure naton, unahon naton himuon ang aton nga custard. So sa custard naton magpainit lang kita sang gatas no kun ang evaporated milk naton, hindi naton pag pabukalan no o kun i-boil. Sa aton nga custard i-combine lang naton ang milk, vanilla extract, ang butter, and then i-simmer lang na siya naton. And then i-remove na siya naton sa heat. I-remove na sa naton sa kalayo. After sina mga K5, i-whisk na naton sa aton nga isa ka bowl ang itlog, ang kalamay, kag ang cornstarch until mag-smooth na ina. Mm. And then sa saucepan, no, ibalik na naton sa low heat yun lamang, no, ang aton yung combined nga gatas kag vanilla extract kag butter. And then ibutang na naton ang aton nga egg mixture and then i-whisk lang naton until nga maging custard na ina kag mag-take na ang inyo nga custard. Hindi pwede mga K5 nga nagabukal no ang inyo nga gatas kay kung nagabukal na ang inyo nga gatas iya basi mahimo na yung scrambled egg ang inyo nga egg mixture. And then kung mahimo na ninyo mga K5 ang inyo nga custard no, kwaon nyo ina kag i-set aside anay. And then medyo palamigon nyo ina, no? And then after sina mga K5, sa separate pagid nga pan, no? I-mix nyo na ang inyo nga unflavored gelatin kag ang inyo nga tubig. And then hindi nyo nasanay pag ibutang sa kalayo mga K5. Bali, unahon nyo ang inyo nga flavored gelatin and then ang tubig and then i-mix nyo ina siya anay until mag-well combined and then amuna na pagpabukal ninyo. Tapos, kung mapabukal nyo na mga K5, i-drain nyo na ang inyo nga mga fruit cocktail. Hulaton nyo lang mga K5 nga magbukal na ginagin nyo nga gelatin, no? And then, pwede nyo na inaanay, i-set aside. After sina mga K5, para na ma-assemble na kita, no? Ma-assemble na kita sang aton nga crema di fruta. So, sa pag-assemble naton mga K5, unahon naton ibutang ang aton nga sponge cake. So, ang sponge cake naton mga K5, ibutang lang sa naton sa aton nga container. And then, ibutang na naton ang aton nga custard. Ample amount lang sa mga custard mga K5 and then i-arrange nyo na ang inyong nga fruit cocktail sa babaw sina. So dapat mga K5 ang custard kag ang amount sang fruits is balance lang gid no, hindi sobra-sobra kay ti duwa ka layers ang aton nga pagahimuon. After sina mga K5 sa very top nga layer no kun sa pinakababaw, after nyo butang sang custard and then after nyo butang sang prutas, ibutang nyo na ang inyong nga gelatin. And then after sina mga K5, pwede nyo na i-chill ang inyong nga crema di fruta and then after sina i-serve nyo na kag i-enjoy.
1: Crema di fruta, no? Do Spanish dessert man eh, no? Kakay 5 alirapin. May idea kung sagad mag-i-ubrasin eh. Wow. Dami pa kung i-chilled muna siya. Once ma-chilled na siya sa ref bala. No? Sa atong sining mga kakay 5, no? Namit gid no sa aton sining mga kakay 5 fruit cocktail malaning ya toppings no tapos gatas eh, no
2: custard
1: Nestle cream sa aton sining mga kakay 5 Aduga ubra ka malang ni siyang Mingo float. Kaso kay iniya sa babaw ya ang iya sini nga mga toppings tapos sa mga layer yati mga cream lang ni no. Okay, pay balirapen.
2: Mas manami key fabric kung custard gid ang aton nga gamiton kay ti may ano no, do may consistency sang pagka icing bala sang aton nga usual nga cakes.
1: Crema di fruta in the morning. Mga crema di fruta ka mo. Dato sini nga mga ka-K-Pied, no? Lodi Gulilaw, Fred Pasgala, David Sari, Sherry Lapating Branya, Rosemary Agramon, good morning. Ka-K-Pied Ray Umalay, God bless you and keep safe always. Teresa Alcunada Redunda, good morning ka-K-Pied Ray Umalay. Good morning kay Ma'am Tere. Sir Alex Asabo, Tabs kay Abiliana Diaz. Nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad kay Johnny Danny Jumendez Agpalo. Good morning, Sir Alex Asabo. Mayong aga! Sa tanan-tanan na ito sini nga mga listeners, ha? Amo ni ang crema di fruta a la Alira Api. Dessert naman kita subukan mo. Dessert naman naging preparar sa inyo. Pero mga amuni sa iya, mga sa okasyon, or di gani mga personal consumption ninyo, ah, mga kung hidawon ka mo, ah,
2: ito medyo
1: pricey, hindi nga daan kung i, ano mo niya, handa-handa mo ni ka K5 Balira.
2: Kag isa pa nagatiner man ini sa ref K5 Ray, so pwede nyo gidya nga i for personal consumption.
1: Mga bisita ka mo ba? Amo ni mga pinakadasig mga dessert nga Pidio Brown. Isa sa mga pinakadasig nga dessert. Do ala Mingo float man. Magi-preparar sini. Dapat may suludlan kani nga do naga ano man. Nga naga ano gibla ka korte gibla nga do cake kaw. Okay, 5 alira no. Hindi man ni pidi butang mo special guro no.
2: Di pidi.
1: Dapat ano ni butangan mo do rectangular.
2: Rectangular.
1: Kaya hindi maging tamak dalom. Kaya kung tamak dalom ba si damo nga inipit nga sponge cake ang imo sinibutang na? Tamtaman na kadalom mo niya.
2: Makaigo lang isa ka duwa ka layer. Okay na.
1: Mga duwa tatlo ka layer. Alas 4:51. Damo kita sa mga balantayan ng mga balita sa aton sinibarwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Okay, kamusta? Ano ang mga balita sa news center ka K5 Alira Apin nga mga nagtululuhaw umalin kahapon na sta subong, no? Especially sa ginabantayan naton sini ka K5 Alira nga nagakilitabo dira sa may Senado, no? Kahapon nagpatigayon sang press conference si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Kagatigin na kumpirmar nila nga wala na dito si Senator Bato de la Rosa sa sulod sa Senado, no? Kag natigayon ini nga makagwa kaagahon matapos atong nilokpanay sa sulod sang Senate building, no? Di suno kay Senate President Alan Peter Cayetano nga ti indi man niya kuon nga escape, no? Kay magambal ka kuno nga nag-escape siya. Sa aton sini nga mga ka K5, no, but silingon may kaso sa or naaresto sa, so makabiya nga ti si he simply ano leaving the Senate, no. Sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalanggat nga mga tagpalamati, amo na yung punto ni in a legal perspective suno siya, no, ni Senator Peter Alan Cayetano. Mala, hindi man na illegal ang paghalin niya di kiti way man siya warrant of arrest mo. Way man siya ginserbihan sang warrant of arrest, way man siya gindakop, hindi man siya arrested sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Te, see, that is the very main purpose and very the goal, no, of the situation nga natabo dito sa sulod sang Senate building ka K5 Alira Apin.
2: No. Actually K5 Ray, no, sa base sa impormasyon, no, naghingyo ko no sang ngipaidalom sa kustodiya sang PNP si De La Rosa, no, sa diin nagpahayag ini si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga napatian niya nga naghingyo ang senador nga makigsapol kandaya PNP Chief Melencio Nartates kag DILG Secretary June Vic Remulla, no, sa diin nga sang Webes, no, kahapon amo na nagbiya sang kaagahon matapos ang tensyon sa Senado ang nasambit nga senador upod si Senador Robin Hood. Apang mayara sa impormasyon kay Five Ray, no, nga nagagawa nga nakitaan si Senador Robin Hood nga yara sa airport, no? Ti, wala kita kabalo, way pa man kita sa kumpirmasyon nga na bati ano, kung naghalingid man sa pungsulo, kung naglupad sa iban o kung sa nagpadulong sa probinsya si Senador Bato de la Rosa. Hmm.
1: Pero kung mag-agi sa airport, delikado siya eh.
2: Mm.
1: No, because after the, his escape, no?
2: Mm.
1: Dito sa may Senado, kay even though nga ginambal ni Alan Peter kaya tayo na legal perspective, kaya hindi man escape, no? Kundi naghalin siya, kaya tiwa man siya sa warrant of arrest or anything else, no?
2: Mm.
1: Tigaling kay ginawa, kung si NBI Director pa matibag, no? Hambal niya, ti, the Senate, we respected the decision of the Senate, no, to give a protective or to put under their protective custody si Senator Bato de la Rosa, no? Amo na nga hindi kami to ka penetrate kid kiti bali nila ara sa protective custody nila eh. No, ka K5 alira apin. So pero ti na kay nakahalin si de la Rosa do ka kaladawan gani, I do not know if mapatihan man kung kaysa si matibag ang NBI director gani. Kati ang bali subong antes nga antes subong nga why na si Bato de la Rosa dito sa may Senado, ma-order siya nga with all sang ila sining joint coordination with the other law enforcement agencies. Pakita, no, sa tuon sini mga pinaraga nga mga tagpalatitingwaan nila nga ma-arrestar si Bato de la Rosa. Oh. Kadamo sang tiempo nga ra kamo to sa Senado. Oh, nagpadala-dala man kamo bi sa mga senador mo. Nakulan tawon mo yang laye ka K5 balira apin. We are not really expert but base sa mga gagmay tanga natun-an sini sa laye. Katon sini mga pinaranga nga mga tagpalamati. You cannot serve a warrant of arrest to a senator or in any member of a legislative body kung ongoing ang session kag sa sulod sang session. But pwede kaya ka serve sang warrant of arrest after the session. Hindi kay mo ya kadamo-damo kamo sang NBI agents why kay may nagabantay sa tanan nga exit sang session hall sang Senado. Kung gusto nyo gid man nga dakpon si Senator Bato de la Rosa, and kung gusto nyo gimana, why kamo, kung batas is batas, bisan why yun din yun na pagsundon ng ano ah, pailan na kamo yung kaso sa Senado eh. Oh, with all the powers that you have, and the protection that you have, no? By the President, tadukan kamo. Sa tong sini nga mga kakipay, balirapin, di ba? Oh, kung dakpon nyo na si Bato de la Rosa after the session, bisan nga gipay dalom, pasang nga, nagpagwapang Senado na siyang resolusyon to put Bato de la Rosa under their custody, protective custody. Oh, paili, pag dakop nyo, oh, ang balan nyo Senado, ti paili nyo lang kami kaso. Oh, inyo presidente. Kung gusto ho nyo gidman nga madakpan, kagmarestar si Senator Bato de la Rosa, kakipay balirapin, o galing kay tiya. Damo sa nagambal nga. Lumaskulbaan pa sila ya kay Bato de la Rosa kumpara kay former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Damo sinong gakadlaw?
2: Sino?
1: Si General Torre. Nicolas Torre.
2: May lango-lango to sa ganit na post. Ambot sino tong upod niya?
1: Kalbo.
2: Nga kalbo.
1: Bat siya to. O, nag-re-enact siya lang. Kung nabi, kunog na pusasa niya. Mamudamo man ang nainit ng mga tao sa liwat ng panago ni Senator Bato de la Rosa. Pero damo man ang nalipay. Kagdamo man ang nahamot. Nalipay, ti siyempre ang mga DDS, no? Mga Duterte supporters. Ang mga nahamot, siyempre ang mga iban nga tao na ambal nila nga, ay sus! Te, nalusutan ka mo? So in fairness, ka K5 Alira Apin, may nagwa nga mga bago nga mga video sa social media. Especially atong gina-allege bala nga may aras ang NBI agent nga nakita.
2: Ang
1: Senate Sergeant at Arms dito sa may second floor kung sa diin natabo atong shooting incident, no? Sa atong sini nga mga K5. And on the other video nga ginpost ng isa man ka media outlet, no? Dito sa may Maynila nga wherein sila ang naka-cover. Makita gid man dito nga may mga NBI agents pero dito ya sa GSIS building. Now the question is, no, ano kalayo ang GSIS building, no, sa Senate building.
2: Mm.
1: Actually layo sa kung lantawon mo kakipay alira apin, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero kay tungod nga ang building sang Senado, dako kag ang building sang GSIS dako, no? Mamukong lantawon mo sa from dito bala sa dito kaya sa Babaw City Building, tapos sa tawon mo to kung din tong mga agent nga to, no? Medyo layo ang distance. Pero kay tungod nga ang building sa Senado, kag ang building sa GSIS, no, lapad sa dako. May portion na dira nga naga, ano sila, kakipay ba, alirapin, nagadikitanay, no? Nagadikitanay. That is why, sa ton sining mga kakipay, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, even though nga ti exact location sila, kung distance lakton mo, anhon mo lang yung gawa. Pero kung sa building naman niya, tilapit kay timamuga, dikit do, medyo nagadikit, nagadikitanay, gidgari, no? Sa ton sining mga kakipay, that's why may information nga dito gani gina drilling, gina dikdik, gina busutan, gina barina ang portion to para makasulod sila sa sulod mismo sang Senate building. So sang nabatian na sang Senate Sergeant at Arms kag nakita siya nga do the NBI agents kag ipamangkot wa ay managambal, that is why nga nagpalupok
2: sang
1: no?
2: warning shots
1: asta nga nagbaslanay kuno sila sang lupok mga kakipay, no? Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero una ni gid deny ni si NBI, ah. Deny ni si NBI nga wala kuno sila sa ano, wala kuno sila sa sulod sang Senate building, no? Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ora may mga sections, may video ni, may ano ni, may audio. Oh, pabatian aton bla kakipay bali rapid. Sige. Courtesy of News 5, ah. Sige. Pabatian ta be. Okay. So positively, nga may aras ng NBI agent din man, no? Sa aton sini nga mga kakipay. Pormero deny pa ni matibag, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no? Mga balaan ng recent investigation ko sino una palupok sila, eh. Sa aton sini nga mga kakipay, amo ni siya nga ti hindi man sila ka-coordinate sa Senado kay ti bamo damo sang nagaprotekta kay Bato de la Rosa to kakipay ba alirapin. Sa aton sini nga mga kakipay, so ngambal mo to nga may po si Robin Padilla nga malakat tara sa airport kagamba ambal mga base possibly upod si senator ba malabo na mamuti kung maamo na sila maalaw tatay digong sa kay tatay digong to amo man to mo pag abot sa Pilipinas salin sa Hong Kong. To dakop dayon dito sa may immigration kakipay balirapin
2: actually
1: kay ginatarget kini si Bato de la Rosa maano gani siya ano gid ni siya sang administrasyon nga maano gid siya madakpan gid siya kag madala sa Daheg to. Pamangkot si Nidri sa ongoing sa plakadlaw nga diskusyon sa pagtalakay sang articles of impeachment dito sa may Senado. Base magbutwa naman si Senator de la Rosa kung butuhay na. Si Pebble Rapin.
2: Actually, no, sa pihak nga bahin naman no nag mahimo na nga mag-convene man ang Senado bilang impeachment court no nga bilang impeachment court sa Mayo 18 so suno man kay Senate President Peter Cayetano. Kahit posible nga medyo gina-delay man nila tungod man sa nasambit nga insidente.
1: Kaya that time, that night, gahulat ko na sila sang turnover sa articles of impeachment, eh, no? And may caucus sila. When we say caucus, may meeting. No? Ang majority block, no? Sa aton sini nga mga kakipayb, no? Di damo sa mga expert ganin, analyst ka nagahambal, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, nga if the senators, no, already shows their true colors, wala pa ya ang impeachment, no? Dumabalaan mo na kung anong mangin resulta sang trial sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. That is why nga this is also very crucial to some of the senators who are member of the majority bloc. If ever the evidence coming from the prosecutions ka K5 Alira Apin, no? Well prosper. Then ang results ang ilabuto is salungat sa mga nagwa ng mga ebidensya. Ah, sos, amo na ginambalta siguro nga ang tawo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati, obviously kumabalaan nila nga bisan sala ginapinan pa sang senador, no? Ah, basi kag sa pila ka adlaw ang pag-abot sang eleksyon, basi kag babay na lang ni sila or digani man, iway taman ginapangayo, basi kag magluntad ang People's Power 3, no? Sa aton sini nga mga kakipay. Amo na ya ang perspektiba and ang pag-analysar sa pila ka mga political analyst, no? Kay ti out of frustrations mo, no? Nga duway na bla justice sa Pilipinas kung ara sa politika tanan na lang ginaproteksyonan, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati. Amo nang problema da, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Oh, ti once na bikaron kag hindi magi pabor ang resulta, no? Marali ang pumuluyo, pakaksyon nila si Marcos, kaksyon nila si Sara Duterte. Oh, sino mabulos? Si Alan Peter Cayetano. Kung iba pa ba nila kuno frustrated na ni kuno si Senator Alan Peter Cayetano eh. Hopeless. Kamura ginang term si iban ng mga political analyst na hopeless. Sa aton si mga pinalangga ng mga kuturan. Even si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, si Senator Trillanes, amunin ang bal nila kay Senator Alan Peter. May hopeless move na ni. Kaya nagpadlagan, Vice Presidente, tumbalay. Gahando man mag-presidente, tinuwa chansa. Kasi
2: subong nag-Senate President doon.
1: Subong Senate President, yo, makunmai doon to kung first time ni maging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa pagkabalo ko, first time ni maging Senate President mo. So, tinangkon niya ginman ah. Agi man sila banggi anay, daan ni anay Senate President Big Subire. So, tanan na lang ang mga Senate President kontraho niya. O, tisubong kayo nakapungko na siya. Te, ano ang ambalya? Ble.
2: Tapos ng Senate President pa sa crucial no nga panahon sang Senado.
1: Kung ti ano do ginahambal mo kay K5 Alira nga hindi satisfied or wala sang satisfaction para sa imo ang pagpungko ya bilang Senate President, kay do napilit da kay do napilitan lang mga upod ya do na hindi saya kuon nga do ano gen
2: do fit
1: do fit gen or do ano ani men fit na fit man sa kay bugado
2: oh, si oh abugado na siya
1: Senator Alan Peter Cayetano, pero time is do hindi bala idablang na nagkataon lang doon ni Blaya ko nga do gin na ano kagidya nga maging Senate President. Amo ra gusto mo hambalon kay K5 Alira Apin.
2: Kumbaga do kumpara sa akon do out of desperation.
1: Aba.
2: Sang iyaman nga kaupod sa majority.
1: Oh, kaya nagambal ha.
2: Oh, sige ya.
1: Sige. Lantawon tani ang mga next nga mga proseso. No, sa aton sini nga mga kakipaib kay nabato na no sang Senado ang article of impeachment no sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati no sa aton sini nga mga kuturan. Ang oras alas 5:06 sa aga. Salamat gyud ka K5 Alira Apin.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi ka K5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag sang resistensya sa aton apang kumatam-an malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
1: Yum, yum, yum, yum in the morning, alas 5:07 oras sa ito si Dibar, mga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Mga balantayan ng mga balita sa ito si Dibar, pagpanumbalit. Iloilo Police Provincial Office may pinadakadako nga nakumpiskar nga balor sang suspected shabu sa itong Abril sa bugos nga Region 6. Masobra 10,000 pesos nga bayulasyon sa mga ordinansa sa Western Visayas na record sang Police Regional Office 6 sa bulan sang Abril. Kag DepEd 6 gin pasigurado ang health measures para sa mga atleta sa Western Visayas sa palarong pambansa 2026. SK Treasurer nga nalakip sa watch list kag nadakpan sa drug bypass operation sa Barwa sang Lemery na pasakana sang kaso. Kag Regional Police Drug Enforcement Unit 6 magkoordinar sa BGMP na nga pututan angot sa impormasyon nga nagasulod sang pasilidad o kon may nagasulod sa pasilidad sang transaksyon sa illegal nga droga. Alas 5:08 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Naupod niyo sa Gyapon si K5 Reyes Pea. Umalay mga K5 sa dugang mga detalye sa aton sini mga balita magabalikang balitang K5 sa umaga.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: D3Bio.
5: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung D3 sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
8: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lindisma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gitlamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dalaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man.
6: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KK.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilaw nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakal, sumagmuti ka. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! K5! Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
7: Alas 5:18 oras sa atong sadigang pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan Balitang K5 sa Umaga. Sa ato sini nga mga kuturan, gina-remind ato ni labi na gid ang mga taga Sara kag mga taga Quinto distrito nga magabukas na ang Clinical di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Oy, nagatanyag sa inyo sa mga produkto kadala di kalidad no sang Clinical di Alternativo kasubong sang D3 Bio, DTX 500 Mighty C, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee kag madamo pagid sang iban nga saranggid makabulig sa ato sini kayong lawas. Dira magabukas sa RGM's building mga ka-K5 sa Barangay Pulihista Sara Iloilo sa kilid didawang sang Sara Terminal mga ka-K5 no. Sa baabot ka Lunes, may ara kita sang grand opening. Sarang ka mga makakadto para makahatag o kung makabil sa mga diskwento. Kag makabakal sang minimum purchase of 1,000 pesos, may ara ka mo sang mystery prices nga pwede madagaan. Kaya ganit magkadto na sa grand opening sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa baabot ka Lunes nga adlaw, dira sa may RGM's building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Alas 5:19 oras sa tosin nga pagpangalagad. Inomgid permis ang Clinica D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Ubo, hilana, trangkaso, sipon, i-Clinica D3 Bio mo na yan. Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, DTX 500 food supplement, may ampalaya kag di sugar-sugar cane extract. Ang DTX 500 nga saranggid makabulig sa imo sini nga ika-ayong lawas. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Basta gani vitamin C, Mighty C, mga ka-K5. Non-acidic vitamin C nga saranggid makatag sang alibyo sa aton sini nga lawas. Naka-standby na si ka-K5 Karen Badilla sa patrol para sa mga natipon sini nga mga balita.
8: K5 Ray, nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa may pinakadako nga na-confiscate nga balor sang suspected shabu sa bugos ni nga Western Visayas humalin sang Abril 1 tubtob Abril 30. K5 Ray, kung mahibaluan ang IPPO naka-confiscate sang 23.1 million pesos, 23.1 million pesos nga balor sang suspected shabu. Nagapanginasundan ini or nagapangaduha diri ang Iloilo City Police Office nga may 9.6 million pesos, 9.6 million pesos, ikatatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kun RPDEU 6 nga may 9.5 million pesos. Samtang sa Capiz Police Provincial Office may ara sila sang 618,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Then sa Antique Police Provincial Office K5 Ray, nagdangat naman ini sa 400,097 pesos. 497,000 pesos sa Antique Police Provincial Office. Then sa Guimaras Police Provincial Office naman K5 Ray, 340,000 pesos, 340,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Then sa Aklan Police Provincial Office, may ara sila sang 95 1,000 pesos nga balor sang suspected siya mo nga na-confiscate kay Five Ray sa sulod sang isa ka bulan o kun sa tong bulan sang Abril kay Five Ray. Then sa iban pagid no nga mga
4: sa K5 ka rin. Anong ang update dito sa tong napatay tong bata tobla nga sa Ginsunog to sa sulod sang banto sa Santa Barbara? Atong sound operator, nagkadto ka mo to sa Balay nila kapon?
8: Yes, naabtan ta ni K5 Ray ang iyang iloy dito sa balay nila sa may barangay Dala sa Mina nga ti Subong.
4: Barangay Dalas.
8: Dalas, Barangay Dalas sa Banwas ang Mina K5 Ray, naabtan ta ni ang iya iloy nga nagahilibion sa gihapon K5 Ray no samtang nagalantaw sang video sang iya nga bata nga si Janzen Brillo ko madumduman 19 anyos ini siya kag nasapuan K5 Ray nga ara siya gali sa sulod sang wing van nga nagakasunog dito sa may barangay Inagdagan o kun Inagdangan sa Banwas ang Santa Barbara sa Banwasang Zaraga sa barangay Inagdangan sa Banwasang Zaraga.
4: Saraga.
8: Oo, Zaraga. Sang Marso 15 ininatabo K5 Ray no. Tisubong adlaw Mayo 15 duha na kabulan. Tisunod diri sa iyang iloy.
4: Ang pangalan, full name sang victim.
8: Janzen Brillo.
4: Janzen Brillo.
8: Yes.
4: Oh, after 2 months kay Pormiro to di ba nasunog tong salakyan. And ginapaidalom ini sa medical legal autopsy report ining bangkay ni John Mark.
8: Yes, Janzen.
4: Janzen. Brillo kasatol sa mga ka-K5 Karen. So ano to nagwa ko no Pormiro?
8: Ang sunod diri sa kay Jima Brillo, ang nanay sang victim kay Five Ray, ang sa findings ni sang medical legal officer suno sa iya nga may nakitaan nga do may marka bala sang buho sa dughan sang victim. Kag dayon may nakitaan pagid nga litik sa iya nga ulo ang linyada gid ni sang iya nga agtang kay Five Ray. Amo na nga nagapati ang
4: may litik ni tungod base sang pagkasunog, gagrabe nga init.
8: Yes, ang amo man na, no, nagwa sa investigation man sang aton nga katapo sang Bureau of Fire Protection nga bangod ni sa ano bala sa kainiton ha kay Five Ray nagdetect ni ang iya nga ulo pero ang gina dudahan diri sang family nga ako no may marka sang dubuho nga dugin buno bala kay Five Ray pero according ni sa manghud nga ti amo gid ang nakaistorya sa medical legal officer wala siya silinga buho kay Five Ray, no? Kung di may marka siya sang buho sa iyang dughan. Amo na nga para sa iloy nga may foul play or ginpatay ang ining iyang bata. Amo na nga kahapon sang gina-interview tani siya tama siya ka emotional kay Five Ray kay bangod ni sa natabo sa bata niya nga ti suno sa iya wala na padalman maayo sang aton nga kapulisan kay Five Ray dira sa Banwasang Santa Barbara ti natubtob subong nagapanawagan siya nga iidiran maayo ang investigation kay Five Ray no kay kung mahibaluan niya kahapon nagpagwa naman isang statement ang Zaraga LGU nga nagamando sa Zaraga Police Station nga padalma ni ang investigation nila sa natabo nga kamatayon sang 19 anyos nga lalaki nga si Janzen Brillo kay Five Ray.
4: So Janzen Villanueva ba Brillo eh. Villanueva yes. Ang iyang mother side. So ang nanay, ang pamilya until now they are not convinced nga aksidente ang natabo.
8: Yes,
4: pero so, sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection now may presence sang gasolina kuno na no.
8: Wala kay Five Ray, wala sa may nakita pero suno sa ano ni tawag sa investigation sang Bureau of Fire nga may ara sila sang na ano ni tawag sang nakita dito sa may area sang sigarilyo kay ti amo nang ginalantaw nila nga ginkasunog sang wing van kay Five Ray.
4: Pero paano nasunog ang wing van tungod sa sigarilyo?
8: Yes, isa ina sa ginalantaw sang
4: what
8: Bureau of
4: paano
8: Fire.
4: Paano siya nag-cure kuno ang kalayo? Sa base sila investigation kay ti iban ganin naga drive samtang ka pregarilyo way man naglupok kag way man nagikalayo ang sakyan now. Ano ang possibilities nga nagkalayo ang van ka K5 Karen kay ti that time way man nagalakat di ba nakapundo man lang tong van.
8: Yes. Ti isa ina sa ginadudahan sang pamilya kay Five Ray kay para sa ila tama ka kulang or bahol ka tama kay Five Ray ang
4: dugin
8: investigation
4: para sa ila dugin padalian sang Bureau of Fire Protection sang Zaraga.
8: Yes.
4: Ang investigasyon
7: Mm. Eh, di paano mo ma-establishar? Paano nag-iumpisan? Paano nagkukurang sunog? Bangod na sa sigarilyo? Bangod na sa sigarilyo? Di ba nagpasa na sa investigation? Fact-finding investigation? So, ang result sa investigation sa Bureau of Fire Protection, nagpasa na sila sa banwasang saraga? Di ba? Turnover na nila to?
8: Yes, K5 Ray. Kumadumduman
7: nyo. Ano to ang unod niya sinadid to? Amo lang itong butang nila nga tungod sa sigarilyo?
8: Yes, according sa Iloy Mane.
7: Mapati ako kung tungod sa sigarilyo, kung may, just for example, may leakage, bala, may leak, may nagsungaw binga gas or sa salakyan, may guba or whatsoever, nga pag-isindi mo sa sigarilyo, malupok sa dayon, maple do ang iyang kalayo, madaba-daba dayon ka K5 Karen Badilla. O,
8: yes,
7: dapat
8: correct.
7: Dapat na mislabisar sa Bureau of Fire Protection. Wais lang pa-interview sa ito now. Ang Saraga, Bureau of Fire Protection, BFP. Basta matry talabot, kagpamangkuton. Sir, ano itong unod to sa inyo itong investigasyon? Anong ginutunaan sa kalayo? Di nagumpisa ang kalayo? Di nagumpisa ang aparte sa ano? Sa salakyan? Sa buli nga porsyon? Sa ulo? Sa salakyan? Kung sa diin nagapungko ang biktima? Sa mga policeman eh. Ano ila investigasyon nga during that time? Isa lang to sa katulog to sa sulod sa salakyan na ka K5 Karen?
8: Yes, K5 Ray. Temo na ang suno sa nanay nga posible nga ginpatay ni ang iya nga bata K5 Ray. Kaysa nga mo to nga time, may mga kaupda, although nga may mga kaupdanan siya K5 Ray, pero ang wing van bala nga ginapunduhan, layo gawa sa gym. Kagang iba niya nga mga upod, ara dito sa gym nga nagapang himos K5 Ray. Kag antes, prior sinasuno sa Iloy, may naghagad ni sa bata niya nga ma-shot-shot K5 Ray, pero wala niya nigin mentionar sa aton ang pangalan kay ti nagapangaman man sila K5 Ray or nagahalong sila sa kung ano ang ginapagwa man nilang statement since nga way pabalasang pag-ungin nga ebidensya suno sa family, pero suno sa ila K5 Ray ang sang amuto nga time after to sa paghagad sa bata niya, suno man sa mga kaupdanan, wala ni nindi yun, nakabalik ang biktima. Amo to dayon nakibot na lang ang mga kaupdanan niya nga ti nagaibwal na to ang front seat sang wing van kag sang napalong na iya ang kalayo, ara gali dito sa sulod sang wing van ang ining victim nga si Janzen Brillo K5 Ray. Kag suno pa sa nanay nga ti ma-graduate na ni tani ang bata niya sa masunod nga semana, ti siya na lang ni ang masaka sa stage para sa bata niya K5 Ray.
7: Tabi ko dito tapos sa graduation niya ni eh.
8: Well, ang according sa nanay niya, da sa sinipa ko no, ang pag-interview ta sa iya.
7: Ito nga video, ito nga do, ano, nagsaka, ito nga may picture.
8: Pictorial ato guro. Kasi ang suno sa nanay niya, masaka siya sa stage para ni sa bata niya, K5 Ray.
7: Tapos na guro, kay K5 Karen, ah, kay tima mo, bakasyon na mo. Tapos ng graduation, uligad to, no, tapos na yung graduation, basi nagsala lang sa kiti, tamanda mo, problema yan.
8: Oo, nagsamok-samok.
7: Tapos na nangisya nga nagsaka to, nanay ya, nga dala picture ya, pag-graduate ya.
8: Amo, kagsang naabtanta ni K5 Ray, amo man nga video ang ginalantaw niya, nga nagahilibion siya, pag-abot agad kitanta, nga nagahilibion, gapon ang iya nga nanay. Hindi, gapon kamugod natin,
7: siyempre, do, wala, justice mo, do kamahol man nga, araw-araw pa nga amog itong natabo nga nasunog, no? Amo na nga dapat nabalaan kung usisaon sa pamilya, no?

0: 10,932 ka violations or ang na-violate no, ng mga ordinansa diriya sa Western Visayas. Based diri sa records ng PRO 6 nga sa 10,932 K5 ray, same figures man nga mga individuals ang na-apprehend din sa aton nga kapulisan. Kung sa diin, 3,431 diri ang ginmultahan. Then, ang mga ginpaandaman or ginrelease ni sang kapulisan ta, naglabot naman sa 7,496. 7,496. Then, may ara sang lima ka persona ang ginpasakaan gid sang kaso kay Favre. No? Kagsuno diri sa PRO 6, ang nasambit nga mga violation, kalabanan diri kay Favre, amo ang mga nagainom sa public places kung sa diin naglabot sa 3,331 ang nadakop sa akto nga nagainom kag nagapanigarilyo sa public places. Then sa naglapas sa curfew for minors, naglabot naman ini sa 1,314 while ang mga nagasuksok sa akon mga naka half naked lang kay Five Ray no sa public places nga wala man sang rason kagkapila na ginsaway suno sa kapulisan ta naglabot ni sila sa 621. Then ang mga nagakaaraoke sa disoras ang kagabihon or lapaw na sa alas 10 kay 5 ray naglabot sa 134 kay 5 ray ang mga nagausar sa karaoke sa disoras ang kagabihon. Then sa iba naman yung mga violations naglabot man sa 5,534 K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Oras, mga ka-K5, alas 5.33 sa aga. Salamat gid sa report ka-K5 Karen Badilla. Want to report ka K5 Reggie Di Mayo, ang SK Treasurer nga nalakip sa watchlist kay Redakpan sa Drug Buyback Operation sa Barwa sang Lemery. Napasaka na sang kaso ka K5 Reggie Di Mayo sa report ko.
2: Ka-K5 Ray, napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa ka SK Treasurer nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Limeri Municipal Police Station sa Barangay Alminiana, Limeri, Iloilo, Martes sang hapon, Mayo 12. K5 Ray, no, according diri kay Police Captain John Robles, ang hepe sang Limeri Municipal Police Station nga ang nadakpan amo si alias Nick, 26 anyos, kag residente sa barangay Nagsulang, Limeri, Iloilo, K5 Ray. According diri kay Robles, nga nabaklan si alias Nick sang isa ka sa shades ang ginapatiyan Shabu sa balor nga 14,600 pesos. Dugang pagani ni Robles K5 Ray nga nakuha pagidno sa subject ang pito tanan ka sa shades ang ginapatiyan Shabu nga may kabugaton nga 80 gramos kag mayara sang standard drug price nga 544,000 pesos. Ginapayag pa kay Five Reno nga nalakip ini ang subject sa watchlist sang barangay kun sa diin ginakabigman nga drug personality sa ilang nga lugar. Sa karon kay Five Reno ang subject ang nakahunong sa kustudiya sang Limeri Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
1: Alas 5.35 oras ato sa dinga pagpangalagad. Ka-K5 Aaron Repuyo sa report, RPDU 6 magakoordinar sa BGM Pinangapototan ang utsa impormasyon nga na may nagasulod nga sa ilang pasilidad nga transaksyon sa illegal nga droga. Ka-K5 Aaron Repuyo sa report, go ahead.
3: Ka-K5 Ray, magakoordinar ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kunang RPDU 6 sa taga Bureau of Jail Management and Penology o kunang PJMP sa Nagapototan. Angot sa impormasyon niya sa sulod sa pasilidad ang transaksyon sa ilegal nga droga. Sunod kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6,

0: ang iningatikang para ma-verify kung matuod o kung hindi ang naging pahayag ng subject sa operasyon niya si alias Panoy o Konoy ng isa ka person deprived of liberty o kung ng PDL sa nasabit niya pasilidad ang nagamando sa iya para mag-drop sa droga. Kag ining PDL ang may kaso sa illegal man nga droga ka K5 Ray. Matandaan niya nag-ako mismo sa ato nung sa K5 News Team nga si Panoy nga nag-drop lang siya sang droga pinagi sa mando sa PDL kabaylo sang suhol nga tag 1,000 pesos kada bulto. Nadakpan si Panoy sa barangay Barok Tigpawan, Iloilo matapos nga na transaksyon sang pulis kag na-recover ang 544,000 pesos sang ginapatian sa bukhapon sang hapon Mayo 14. Kag sa karon niya kay February, ginatingwan pa nato niya makuhaan sang pahayag ang natungdan sang BGMP na nga pototan. Kag ini nga balita nga dorongit sang kalwan sa nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Saranggit niya nagpabaskog sa ato niya immune system, kag nagpahilway sa ato nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Oras, 5:37. Salamat gid ka K5 Aaron Refoyo.

0: 38 minutos mga ka-K-Pab na kaligad sa takdang alas 5 sa aga. Pero gaya makupo na nato ng K-Pab kamustahan sa aton sini nga mga pinalangga ng mga taga-palamatid. Sa hapon sa aton sini nga mga ka-K-Pab, may mga informations nga nag-sulod man matapos nga ti may baluan nga wala na sa premises sa Senate building si Senator Bato de la Rosa. Suno sa kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Sa ton sini nga mga ka K-Pab gati si Mau Aplaska ni kuno kung hindi kita magsalado classmate o kon batch ini siya no ni tawag ni ni Senator Bato de la Rosa sa PMA no. I-confirm tayo na kay may mga impormasyon nga do miguhay kuno sila eh, no ining Senate Sergeant at Arms no sa ton sining mga ka K-Pab sa nga Senado kag si Bato de la Rosa no sa ton sining mga pinalangga nga mga taga palamati do PM Mayor bat sa anong ila ni nga ano do sa gisag bala mo no sa ton sining mga pinalangga nga mga taga palamati oh magambal kita nga classmate mista no mga mista no sa ton sining nga mga ka K-Pab no. So ang ining information ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, suno sa iya si Senator Bato de la Rosa nagpabutyag sang iya willingness nga mangin na ukon mapaidalom ukon na magpasugot nga magkuwaon sang Philippine National Police under sa ila sini nga kustodiya. Suno pa kay Aplaska nga natabo ining sugilanon matapos atong nilokpanay kung saan nagkadto dito personal sang gabi ngayon na si Interior Secretary John Wick Remulla no kag si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. no suno sa kay Aplaska nga ti ang senador nagpabutyag man sang iya sini nga interest nga magupod no sa kapulisan pero ti subong why na mabeluan kundi nasa, no? Para na nga ton, K-Pab, kamustahan? Sige, ma-join na kita sa ila sining programa sa ton sini K-Pab, kamustahan? No.
1: Sige, sa line number 2, Makaron Antike, good morning, welcome, and good morning, Antike!
2: Ayad-ayad nga aga, Sir Michael, manayanaya mo nga aga, kay nakapuro pa nga, pirin kami ka, healthy
3: nga,
2: coffee, nga DX Coffee Mix! Balik ka rin mo, Sir Michael!
1: Salamat Antike sa kampiyon nga signal no. Check nato ng Bacolod. Bacolod, good morning. Kumusta ang signal Bacolod?
3: Kampiyon na signal pa man. Salamat gid sa pagpadala sang mayong mensahe diri sa amo sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang kampiyon amoya ang signal mo nga nagalusot diri sa amon. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat, Daddy Babe, Sir Robert, Bacolod. Damo salamat. I-check na to ng signal ni Sir ABP. Sir Ray, good morning.
0: Good morning, K-Pab News FM, Western Visayas and Negros Island Region. Okay, good. Ang aton sining signal, diri sa may Iloilo. Balik sa imodra, Sir Michael.
1: Damo salamat, Sir ABP. Si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
4: Good morning, Sir Michael. Kasama ang kaoptanan sa K-Pab News FM. Nagsigabong ang signal sa Kalibo. Aga pa naka DTX Coffee Mix na kita. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat, Rojas. Kompleto na ang grupo, no? Diretso na to ng kampiyon. Yung mga balita from Bacolod, Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
3: Ang mga balita na mundiri sa syudad sa mga Bacolod, mga kakevibe, ini may angot sa pilag ka mga pag... biyahe sa mga tricycle nga daw ay nagit nagkakasinanto mga kakifab diri sa Bacolod kung isa ba anong pamatsay no? Mga malipong uro ni sila yan no? Kaya nga ang daw hindi siya makita kung may nagatabok sa dalan katulad na lamang ini mga kakifab sa sining isa kalula na nagatabok sa dalan binungguan sa isa ka tricycle driver nagkumatos gin ining 77 anyos nga babae matapos nga nabungwa sa tricycle sa may barangay Alihis diri sa siyudad sa nga Bacolod. Ginkilala ining biktima nga si Joliet samtang ang driver sa nga tricycle amo si Rogelio 76 anyos. Sa interview sa K5 mga ka K5 sa himata sa nga biktima wala sa gyapon sang progress ang ikaayong lawas ni Lola sa sininga matinon pila sa likod sa ulo, kilid kag fracture sa tiil ang naangkon sang biktima. Kaluluoy man si lula mo.
5: Oh, sa pihak nga bahin, kumusta ka muda sa panay? Dire sa Amon San Negros, naka-red alert na ang supply sang kuryente dire sa Amon sa Negros Island. Ginpahayag sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP na sang Webes ginpedalom sa red alert status ang bugos nga Visayas grid sumugod alas 4 kag alas 9 sang gabi. Muni no ang ginalantaw nga tungod sang demand sa sobra kainit sang panahon ginakulang ang aton nga supply. Ang available subong nga kapasidad sang kuryente ang yara lang sa 2,413 megawatts apang ang peak demand sang yara sa 2,541. Actually Bisayas ni suno sa NGCP doga pa mahug naman nga magtaas ang presyo sang kuryente aw.
3: Amang mga balita naman diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
1: Namo salamat Daddy Babe, Sir Robert sa kampiyon yung mga balita. Sa iluhan nato na ang mga balita sa siyudad sang Iloilo sa Kaiser ABP. Sir Ray, good morning ang kampiyon yung balita.
0: Morning, K5 Western Visayas, Kalibo. Good morning. Ang mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, kung inyo madumduman, may yara sang insidente nga natabo dito sa may Zaraga sang gintalikdan nga mga binulan, mga ka-K5, kung sa diin nasunog ining wingban nga ginakargahan sang sound system nga nagpatigayon sang binayli no sa isa ka barangay sa may Banwasang Zaraga. Sang nasunog ini kag natap na ang kalayo na kibot ang mga pumuluyo nga mayara sang lalaki o kun bangkay nga nalakip sa sunog nga nakapungko sa front seat sang wingban mga ka-K5. And later on nakilala ini nga si Jansen Brillo, 19 anyos ka graduating student mga ka-K5 sa ila sining eskwelahan dito sa may Banwasang Mina. Pero natabo ining insidente sa barangay Inagdangan, Zaraga sa tung Marso 15 mga ka-K5. Duha na kabulan ang nagligad kag matapos ang imbestigasyon, no, hindi kumbinsido ang iloy ni Jansen Brillo mga ka-K5 sa gintunaan siyang kamatayon siyang iya sining bata. Kagaluyag nilang ipa-check liwat ang ining autopsy report siyang ila bata tungod nagapati sila nga posible patay na ang ila sini bata antes pa man nasunog ang wingban tungod sa pila ka mga nakita nila sini no nga litik sa agtang no siyang biktima kag amuman sa ginapatihan nga buno sa dughan. Pero suno sa inisyal nga investigasyon nga wala sang foul play sa natabo. Pero ang pamilya nagapanindugan kay suno sa mga impormasyon nga ilanabaton nga posible gimpatay ang ilang bata antes ginsulod sa wingban mga ka-K5. Padayo naman ang pag-imbestigar sang Bureau of Fire Protection no, matapos nga mayara na sila sang gingpasang resulta sang ilang investigasyon sa kapulisan apang hindi kumbinsido diri ang pamilya. Suno sa Bureau of Fire Protection sang Zaraga nga nasuffocate ang biktima kag rason nga wala ini makagwa no sa salakyan sang matabo ang pagsunog. Pero wala pa matag diri kung ano gid naman ang ginhalinan sang sunog mga ka-K5 kag kundi nagumpisa ang kalayo. Sa aton sini mga kuturan amo nang mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Kalibo.
1: Namo salamat Sir Sir ABP sa kampiyon niya balita. Si Sir Jobert naman. Sir Jobert, anong latest sa Rojas City?
4: Good morning once again. Nagkinagubot kahapon ngadlaw sa social media diri sa probinsya sang Capiz matapos nga may isa ka vice mayor nga nagpost sa yasini nga Facebook page sang video nga may salakyan nga naga-drive sa salakyan niya nga may babayi nga nagalutgot samtang nagabiyahe. No? Napos ini matapos madamo sa mga patutsada ining isa ka vice mayor mga ka-K5 dito sa yasining Facebook madamo sa mga ginpabutyag mga ka-K5 kag katulad ba lang nga nagakaon ka ice buko samtang nagabiyahe ang salakyan mga ka-K5. dito gindamo sa mga nakita ng mga netizens naton kag gina-compare no kay hindi makitaan ang itsura sang babae mga K5 kag ang itsura sang lalaki nga naga-drive sang nasambit nga salakyan. May mga reports diri nga basi may nahack ang account sang vice mayor ukon hungod ini nga gin-post mga ka-K5. Tutob sa karon wala pa makapagwas ang official statement ang vice mayor sa isa ka banwa diri sa Amon sa
0: ang vice mayor ang ginalugot. Ang vice mayor ang ginalugot.
4: Yes, Ice Buko sang vice mayor. At mga ka-K5 pero as of now wala pa statement nga nagwa sa karon sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita diri sa Amon sa probinsya sang Capiz may recovery kapon sa gipatayo nga drug bypass operation sa barangay Libasura City kapin sa 360,000 pesos nga balor sang shabu nga na-recover sang aton sini makatapos sang Roa City PNP sa ginpatigayon nga drug bypass operation. Umpisa sa Lunes sa Capiz gali mga K5 ang Kapitolyo kag ang City Hall back to normal na ang trabaho Monday to Friday. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jover sa kampiyon niya balita. Ayos buko na kay mainit subong mo. Sa aton kampiyon niya mga balita sa Antique. Antique, good morning Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest?
2: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, padayon ng pagpamayagpag kag pagtugro kang pagkilala kag dungag sa Diyang 12 Anyos, bala K5 Western Visayas nga baganihan to sa Maykulasi. Matapos nga ginlangoy ang lima ka masubra lima ka kilometro kang nagkapan to balandang bangka para maluwas ng iba ng mga kaimaw ng mga malam to. Ginatugroan kang groceries, apat sako bugas kag pira ka mga groceries to kang Office of the Vice President ang Diyang Bata. Kumuman na nakatalana ngay gatugro ang AX kana nga nagabalor kang 15 tubtub 20,000 pesos kag ginrekomendar kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga pagatugroan o kon iga himuan kang resolusyon agud nga tugroan kang award kang sangguni ang panalawigan ang Diyang Pagkabaganihan kang 12 anyos nga bata.
6: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, apat ka mga kolorom nga van ang natigayon nga madakpan kang LTO 6 nga may rota Iloilo, Antique, Vice, Barsaque, 5% Visayas, sa Negros Island Region. Ginpatigayon ang nasambit ng operasyon katong Mayo 4, tub-tub, 9, kadyang atuig. Amo dyang ginasinggitan kang mga van operators sa Regyas Antique sa LTFRB na tiraad asikasuhon rin kang LTFRB ang andang prangkisa banget tuman gigakulang sa rakyan nga nagabiyahe Regyas Antique.
2: Para so far, mga balita dyan sa probinsya. Balik ka rin mo, Sir Michael.
1: Alas 5.51 na, kampiyon yung mga balita. Damo salamat, Antique, no, sa mga balita dito sa Aklan. Nagpahayag naman sang pagkontra ang sektor sang agrikultura sa Boracay Bridge Program mga ka-K5. No? Ang Amundiri Provincial Agriculture and Fishery Council nag-ayo subong sang transparency sa ato na DPWH may kangtanan sa 7.78 billion na Boracay Bridge Project. Inambal nila nga kinahanglan nga maproteksyonan ang lokal nga mga isda, boat operator kag direktang maapektuhan sang nasamitan nga proyekto kag ginakahawag man sa subong ang marine ecosystem kag environmental social impact sang nasamitan nga proyekto mga ka-K5. Nagpahayag sila sang ila pagkontra sa nasamitan nga project mga ka-K5. Kag 2098 diri sa Banos ang Kalibo ang benepisyaryo nga nakabaton sang 2325 halin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa nagligad nga adlaw mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ang ginpatigayon sa isla sang Boracay, nagapangita siya trabaho pero nadakpan siya nagabaligya droga. Ang suspect nakuhaan sang isa ka sa Shay sang suspected siya bu ang suspect kilala kay alias Ryan kag nadakpan siya aran na subong sa Malay Police Station mga ka-K5. Di wala na ta oras sa Lunes naman ang Ice Buko, Sir Jobert. Damo salamat, K5 from Visayas.
0: Alright, nabatian ng K5 kamustahan mga ka-K5 sa bilog ng Western Visayas. Ang oras, alas 5.52 sa aga. Ina-verify pa to mga ka-K5, tong Vice Mayor to sa Capiz. No, sa aton sini nga mga ka-K5 nga nag-viral ang iya sini nga video matapos kuno ginaaligar nga may samtang naga-drive ini makita sa video ko no nga may isa ka babayi nga do kasubong nga naga pangosang tubo. No? Pangosang tubo ni Vice Mayor. Samtang naga-drive siya nga iya sininga sa lakyan. So may nagahambal nga basi kuno na hack ang Facebook ni Mayor o ni Vice Mayor Rader kaya na post atong video. Ining Vice Mayor nga ni, bataon pa man niya. No? Bataon ni nga klase sang Vice Mayor dira sa Maykapis. Na nung kinanglan pa mag-video-video kag mag-post-post kundi na dakpan niya. Papangos gid lang nga bayis ang imo sining buko Dios. Video video ka pa imo kundi kita gito eh kung kita ang ulo sa babae nga nagatango-tango te abogin. Alas 5:54 oras ato sa libar mga pagpangalagad. Salamat gid sa pagupod sa balitang K5 sa umaga. Kita naman kita sa Lunes ng adlaw, same time, same station. Dili lang sa kampiyon ng istasyon ang K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka-K5 Reyes Pea Umalay, nga nagkapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
0: masalikan
10: epektibo.
0: DTX 500
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio,
10: ang D3
0: yung may BCO.
10: BCO
0: yung may D3.
10: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio,
10: ang D3
0: yung may Visio.
10: Ang Visio
0: yung may D3.
10: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio,
10: D3 Bio.
13: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio,
10: ang D3
0: yung may Visio.
10: Ang Visio
0: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty
0: C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
18: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
23: DTX 500.
0: Masaligan.
23: Epektibo.
0: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
23: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
0: Masalikan.
23: Epektibo.
0: DTX 500.
10: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
10: Ang
24: D3 Bio.
1: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
1: Yung may D3.
24: Mabagats, mangabuti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
24: Yung may D3.
1: Mabagats, mangabuti ka.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, lasa 6:08 sa aga. Oras nulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
27: DTX 500 Morning Newscast.
26: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Auhero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
27: DTX 500 Morning Newscast.
22: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Mayo 15, 2026. Panayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Mostly clear ang kahawaan. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
28: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Auhero, Francia.
28: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
22: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang DTX 500. DTX 500, ang palayalib sweet D-sugar, sugarcane extract. Nagatap na sa diabetes, hypertension, kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
27: The story of the day.
22: Senado Ronald Bato de la Rosa, wala na sa protective custody sang Senado. Nagbiya upod kay Senador Robin Hood Padilla. Sa balita lokal, anay congressman, kagkaroon 5th District Board Member Attorney Rolex Tupa Suplico. Ginapananaw nga pabor kay Vice President Sara Duterte ang Senado sa impeachment trial.
28: Sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026, magabiyahin na padulong sa Agusan del Sur, Cebu nga adlaw.
22: Balita regional, 5-day work week sa Rojas City Government, ginbalik.
28: Sa K5 Network News, ice cream vendor sa Samar, top 2 sa March 2026 Teachers Board Examination.
22: Balita National, Senador Bato de la Rosa, naghihiyong ipaidalom siya sa custody sang PNP.
28: Senado, mahimo mag-convene bilang impeachment court sa Mayo 18 suno kay Senate President Cayetano.
22: Balita International, China, may paandam sa Amerika.
28: Sa balita sa negosyo, koleksyon sang BIR sang Abril naglampas sa target koleksyon.
22: Balitang sports sa NBA, Cleveland Cavaliers, isa na lang kadaog ang kinahanglan kaga makasunod na sa Eastern Conference Finals.
28: Sa balita sa showbiz, Ai de las Alas nagabot sa punto nga luyag na nga maghalin sa showbiz.
22: Sa balitang extra special, mga tao nga naglapas ang kasuguan sa Italia, wala ginapabayad sang kwarta. Ano ang ginapabayad sa ila? Bantayan! Lasay stress na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape. Organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Biyernes! My free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Calinog Branch sa Cosmart. Las 9:30 sa aga, sa alas 3:30 karon sa hapon. Kag sa Lunes na, May 18, 2026, Grand Opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. May 18, Grand Opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. May diskwento kag sorpresa. Lasays 14 sa aga, oras sulong sang Pre-Bio Coffee.
26: Top story of the day. Top story of the day.
22: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Wala na sa protective custody sang Senado si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa matapos nagbiya suno kay Senate President Alan Peters Cram Cayetano. Inatag ni Cayetano nga wala nagpalagyong senador. Gani, hindi nagakaigo nga gamito ng tinaga nga escape. Suno kay Cayetano nga wala sang warrant of arrest ikan sa local court Bato kaya de la Rosa kapangdanan nga libre ini nga magbiya anuman nga oras sa Senado. Una na nga nagwa ang report nga wala na si de la Rosa sa Senado kag naghalin ini alas 2:30 sang kagahon Mayo 14 samtang ginpahayag ni acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga kaupo ni de la Rosa sa pagbiya sa Senado si Senador Robin Hood Padilla. Sa tung Lunes, ginpaidalom si de la Rosa sa protective custody sang Senado matapos tuyo ining arestohon sa mga tinawo sang National Bureau of Investigation ukon NBI sa gahom sang warrant of arrest sang International Criminal Court. Si Senate President Alan Cayetano.
3: I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during, after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi kung if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant. Diba? There's no warrant. So he's free to go. For example, pumunta ka sa simbahan, at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
22: Lasays Jesse, 6 sa aga, Philippine Standard Time. Oras ginadulong sang D3 Bio. Ginapananaw ni Iloilo 5th District Board Member, kaganay Congressman, Attorney Rolex Tupa Suplico, nga pabor ang Senado kay Vice President Sara Duterte may kang tanan sa impeachment trial. Suno kay Attorney Suplico, may lamod politika ang impeachment kag hindi mahimo nga wala. Pahayag pa sang abogado, panalitan ma-acquit si Vice President Duterte, mahin mabaskog ini nga kandidato sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Si Board Member Attorney Rolex Suplico.
7: Naya ako pala nawan. Mangin mabakod si VP Sara Duterte kung i-acquit siya sang Senado bilang isa ka impeachment court.
28: Sa dugang balita lokal, ginalauman niya magatakop na ang service contracting sa mga modernized jeep sa idalom sa Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC sininga simana. Suro pa kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sa WVTC, sa kada kilometro sa kada unit, yara sa 40 pesos ang ginabayad sa ila. Sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB, dugang pa niya, nauna na nga matapos ang iban niya mga cooperatives. Sa karon, 100% na nga nag-a-operate ang ilang mga unit bangod man sa amat-amat nga pagnubo sang preso sang produktong petrolyo.
22: Alas 6:08 sa aga, oras sulong sang DTX 500. May 50 ka static ka tanks na ang General Services Office sa Iloilo City Government kung kulangon ang supply sang tubig. Sino kay GSO Head Engineer Neil Ravena, mayara sila sa assessment sa karon sang mga bubon kag water source sa mga barangay sa sudad. 25 ka mabarangay ang yara sa close monitoring sang ila team. Agod nga ila makitaan ang sitwasyon sang kakulang sang tubig sa lugar. Ang 25 ka mga barangay ang natumod paagi sa City Disaster Risk Assessment o CIDRA. Rason nga gilasintruhan ini nga hindi lubos nga maapektuhan sa kakulang sang tubig. Kalabanan sa 25 ka barangay ang yara na hamtang sa waterfront area.
28: Sa piyak nga bahin, naglabot na sa 569 ang heat-related illnesses nga na-record sa City Health Office umpisa Mayo 4 tubto Mayo 8 kun ipaanggid sa 355 ka mga kaso nga na-record sa nagligad nga bulan sa Abril sumugod sa Abril 7 tubto 30. Base sa records sa CHO, ang may pinakamadamo nga pamalatian amo ang upper respiratory tract infection nga mayara sa 246 cases. Ginsunda naman sa hypertension nga may 117, kag pneumonia nga may 71. Suro pa kay Dr. Jennifer Castro, ang Assistant Department Head 2 sang City Health Office kan CHO, ila ginapahanumdum sa publiko nga ligawan gid ang magwao kon mag-expose sa init. Humaliin alas 10 sang aga tubto alas 3 sang hapon, magsuksok sang light colored nga bayo kag mag-inom sang madamo nga tubig. Sa piyak sa madamo nga kaso, wala naman sang may na-record nga napatay ang CHO. Mike ang tanan sa heat-related illnesses. Yari ang kabahin sang pahayag ni Dr. Jennifer Castro.
8: Nag-advise ni kita na hindi magwa sa kasagsagan sa kainitan like 10 o'clock to 3. Kung pwede, stay indoors. No? Wala kita sa mga activities outside. Kapin pa sa kabataan kay mainit katama. Pati mga sore eyes, that's heat-related mo. Ang nagatama, kamalasang atong nga duta, so nag-yabok. So, muna nga nagadamo man ang ubusipon, kaya exacerbate ang mga hapo, pneumonia.
22: Alas 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, The Power Trio. Western Visayas Delegation para sa Palarong Pamarsa 2026. Sa Prosperidad Agusan del Sur, magabiya na karon sa Kasisidmon. Kimberly Caluyo sa report.
28: Natala na nga magbiyahe ang 1,023 tanan ka mga delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, Mayo 15.
9: Timika, D3 Bio, nagaprotekta, batok sa hypertension.
28: Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o DepEd Region 6. Ginalauman ang ilang pag-abot sa Mayo 17 sa Agusan del Sur. Dugang pa niya, all set na ang delegasyon. Ilabi na ang 630 tanan ka mga atleta. Nahibaluan nga natala na ang opening ceremony sa nasambit ng hinampang sa maabot ng Mayo 24. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
11: Na 7 p.m. na mag-depart ang atong sa mga athletes from Puerto Biluilo via Cebu Inisila and then going to Agusan del Sur. So they will be leaving Iloilo around 7 p.m. So based on our estimates ng atong sa transportation committee, mag-abot ini sila dito sa Mayagusan on the 17th. And all systems go na ang atong participation sa parang pambansa. So ready na ang atong mga athletes, ready na ang atong sininga mga members ng TWGs naton, agud nga mag-provide no sang necessary sini nga mga services.
28: Kagini naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkaringawan sa Iloilo. K5 News FM. Sa kaangot nga balita lokal, ginpasiguro sa Department of Education na Condepet Region 6 ang nagakigaw nga health kag safety measures para sa kapin 630 tanan ka mga atleta sa Western Visayas nga magampang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa DepEd Region 6. May mga health personnel nga mag-standby sa billeting kag playing venues. Nakapatigayon na sa ocular inspection sa mga billeting venues sa mga Western Visayas delegates kag all set na ini. Nahibaloan nga naglabot sa masobra 40 degrees Celsius ang heat index nga mabatsyagan sa sini nga mga sinimana. Natala na naman subong adlaw Mayo 15 ang pagbiya sa delegasyon sang rehiyon sa mga ports diri sa Western Visayas.
22: Alas 6:23 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea. Inatos ka mga police kag enforcers gin-deploy para sa Manggahan Festival 2026 sa probinsya sang Guimaras. Karen Badilla sa report.
12: Mga K5, nagdangat sa 568 ka police personnel kag iban pa nga mga law enforcers ang ginpang deploy na sa Guimaras Police Provincial Office agud ya nga magbantay sa seguridad dira iya sa probinsya sang Guimaras kadungan ni sa Manggahan Festival 2026 nga pagahiwaton Mayo 15 tubtob Mayo 24 sininga tuig.
13: Relax anay, mag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: Sa nasambit nga numero 345 ang kapulisan, 40 ang gikan sa Philippine Coast Guard, 10 ang Emergency Medical Team, 25 ang gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management, 7 sa Philippine Army, 8 sa BFP kag 83 naman ang iban pang force multipliers. Samtang gintambungan naman ang send-off ceremony ni Governor Maria Lucille Nava kag Provincial Director Police Colonel Ferdinand Navales.
12: Ini sa K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
28: Samtang nasunog ang kisame sang isa ka balay nga ginaparagiyahan sang pamilya Enriquez sa road zone sa barangay Kasing-Kasing Molo, Iloilo City pasado las 4 sang hapon kahapon Mayo 14. Sa pagpangusisa sang K5 News Team, nagsugod ang kalayo sa isa ka gamay nga kwarto nga separado sa mayor nga balay apang nagadikit ang kisame. Ginapatihan nga linya sang kuryente ang gintunaan sang sunog. Nagbuligay naman ang mga pumuluyo kag nagabot ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection kag BFP Iloilo City amuman volunteer responders sa rason nga madasig ang pagpalong sang kalayo. Nagapadayon pa ang investigasyon sang BFP angot sa nasambit nga insidente.
22: Las 6:25 sa aga, oras sulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaki nga nagapulaw, magtumar extend food supplement for men. Sa Barotac Viejo, Iloilo, motorsiklo kag pickup nagbunggo anay, driver patay. Reggie Di Mayo sa report.
12: Mga ka-K5, dead on arrival sa ospital ang driver sang motorsiklo matapos ini makabunggo sa kasugata nga pickup sa Barangay San Juan, Barotac, Viejo, Iloilo, Martes ang gabi, Mayo 12, 2026.
13: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? DTX 500!
12: Ginkilala ang napatay nga driver sang motorsiklo kay alias Tuto, 32 anyos, kag-residente sang Barotac, Viejo, Iloilo, samtang ang driver naman sang pick-up, amo si alias Jun, legal ang edad kag-residente sang Iloilo City. Sa interview sang K5 News Kamsara kay Police Captain Frances Batalyones, hepe sang Barotac, Viejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ang motorsiklo ang padulong sa banwa sang Barotac, Viejo, samtang ang pick-up naman ang padulong sa opposite nga direksyon sang matabo ang pagbungguanay. Bangod sang aksidente, nakaagom sang patal nga pila sa ulo ang driver sang motorsiklo nga gintunaan sang iya kamatayon. Wala naman sang naagom nga pilas ang driver sang pick-up. Samtang nakagwa naman ang driver sang pick-up matapos nag-ariglohanay ang duha ka magtimbang nga bahin. Sa karon mga K5, ang bangkay sang biktima ang yara naman sa punerarya para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
28: Sa police report, nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU-6 ang 544,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa Barangay Barok Tigbawan, Iloilo na 5-5 sang hapon, Mayo 14. Ginkilala ang subject nga si alias Panoy o kon Noy, 34 anyos kagresidente sang Barangay Poblacion South Oton, Iloilo. Surupake Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief sang RPDEU-6, na baklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu si Panoy gamit ang 13,000 pesos bilang bypass money. Na-recover naman ang 80 gramos nga kabugusan sa nga ginapatihan illegal nga droga. Pahayag pa ni Panoy, wala siya nagabaligya sa Milo, nagadrop lamang sa nga shabu. Konseriin may nagasugo sa iya nga isa kalalaki nga ginapahayag nakahunong o kompreso sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sana nga pototan. Naga-income naman si Panoy sang 1,000 pesos kada bulto nga iya madrop. Sa karon, yara na siya sa kustodiya sa mga kapulisan kag nagapangatubang sang nagakaigo nga kaso.
0: Alas 6:28 sa aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Kinatrangkaso ka? Magtomar na sang The Power Trio. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: DTX 500
16: Morning Newscast.
14: Balitang Regional.
0: The 6:29 sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Sa Balita Regional, 5-day work week sa Rojas City Government. Ginbalik, Myla Fuentes sa report.
17: Ginkakas na mga Gagay 5 ang 4-day work week sa Rojas City Government matapos ang mandato ni Rojas City Mayor Ronnie Dagibas na ibalik sa regular ang schedule sa mga trabaho diya sa siyudad sang Rojas.
18: Naobserbahan sa Rojas City Government nga kaangay pag-usik lamang sang oras kag tiyempo ang ginpatuman nga 4-day duty schedule. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Calagate, ang Rojas City Information Division Head iya ginpayag nga base sa mga assessment kag obserbasyon pag-abot tala sa isang gabi wala na sang may nagapadulong nga kliyente sa City Hall agad magproseso sang mga dokumento. Kanugon sunod diri ang duha ka oras nila nga pagulat sa opisina nga wala sang may ginahimo butang nga mas maayo kon ibalik na lamang sa regular nga schedule ang ilang trabaho. Dugang panigalagate katuyuan sini nga mahatag ang madasig nga serbisyo publiko kag masiguro nga kompleto ang mga staff sa oras sang madamo nga transaksyon. Pinaagi man sini indi na mausik ang kuryente kag oras sa mga empleyado kag madamo pa ang matapos nga trabaho. Naibaluan nga magasugod na ang regular nga schedule sang trabaho sa Mayo 18, Lunes alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa pihak nga bahin, nangin positibo naman ang resulta sa ginpatuman nga 4-day work week. Konsadiin na tikan nga dako ang pagnubo sa konsumo sang kuryente sa mga opisina sang gobyerno sa siyudad samtang ginapatuman ang nasambit nga schedule. Sunod diri, isa sa mga nangin mayor nga rason amo ang mas malawig nga oras ang trabaho sa sulod sang apat ka adlaw kon ikomparar sa liba ka adlaw. Dako man ang nabulig sa pagkinot nga paggamit sa mga air conditioning units, suga, computers, laptops kag iban pa nga mga kagamitan nga nagakaon sang dako nga enerhiya. Apisar magkabalik na ang

0: Kalibos sa report.
1: Arestado ang isa kalalaki sa ginpatigay nga drug buy bust operation sa mga operatiba sa Maysitso, Tambisaan, Barangay Manokmanok, Isla Sang Buracay kahapon adlaw sang Huwebes. Ginkilala ang suspect sa kay Ryan Igtanlok sa legal nga pangidaron kag residente sang Barangay Bulwang Numan, Siaklan. Na-recover sa iya ang isa ka sa siya isang suspected Cebu, kabaylo ang 1,000 pesos nga buy bust money. Nagapamalibad man ang suspect na maghatag sang pahayag may kantanan sa operasyon. Sa karon, yaran na ini sa kustodiya sang Malay PNP kag mga pangatubang sa kaso nga pagbabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, ice cream vendor sa Catbalogan City, Western Samar, top 2 sa March 2026 Teachers Board Examination. Jaime Gravador sa report.
3: Hindi naging hadlang ang kahirapan para makamit ang pangarap na lisensya ng isang ice cream vendor at Bachelor of Secondary Education graduate na si Michael Angelo Riyang. Si Riyang ay nag-top 2 sa March 2026 licensure examination for professional teachers mula sa Catbalogan City sa Samar matapos makakuha ng rating na 95%. Nagtapos siya bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education major in science sa Samar State University noong nakaraang taon na 2025. Ayon kay Riyang, hindi niya inaasang mapapabilang siya sa mga top-notcher sa katatapos lamang na board exam, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maisip pa ang kanyang tagumpay. Buo naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang dahil sa kanilang sakripisyo at suporta mula sa kanyang pagiging estudyante hanggang sa pagkuha niya ng pagsusulit. Para yung ice cream vendor ang kanyang mga magulang na siyang tumulong upang makapag-aral siya at dalawa pa niyang kapatid. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho si Riyang sa Samar State University bilang office staff at plano niyang ipagpatuloy ang pagtuturo sa nasabing universidad upang maibahagi ang kanyang karanasan at kaalaman. Nagbigay rin siya ng mensahe at tips para sa mga nais kumuha ng board exam. Ayon kay Riyang, halagang mapagplanuhan ito ng mabuti at kailangan lamang maniwala sa sariling kakayahan upang matupad ang mga plano. Samantala, ang top 1 sa March 2026 Teachers Board Exam ay si Rachelle Ray Ramos Recorte ng Visayas State University Baybay Campus sa Leyte na nakakuha ng rating na 95.80%. Para sa DTX Vanid Morning Newscast, ito si K5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, masobra 50,000 nga kwarta kag mga kontrabando na kumpeskar sa mga PDL sa Cagayan. K5 K. Buscaino sa report.
4: Mahigit 58,000 piso na cash at iba't ibang kontrabando ang nakumpiska mula sa mga preso sa Misamis Occidental Provincial Reformatory Jail. Hinalughog ng mga tauhan ng Misamis Occidental Police Provincial Office ang naturang kulungan sa ilalim ng Upland Greyhound. Pinangunahan ang operasyon ni Lieutenant Colonel Mardi Hortelyosa sa supervision ni Colonel Reynaldo Maclang, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company at Oroqueta City Police Station sa pamumuno ni Major Adrian Nalua at may koordinasyon kay Jail Warden Stephenson Daral. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang kontrabando gaya ng improvised tattoo marker, mga cellphone, 3 set ng baraha, 10 improvised bladed weapons at cash. Layunin ng Upland Greyhound na matiyak ang kaligtasan ng persons deprived of liberty, jail personnel at publiko sa pamamagitan ng pagkumpiska ng mga gamit na maaaring magdulot ng banta sa kaayusan at seguridad sa loob ng kulungan. Muling tiniyak ng Misamis Occidental PPO ang mas pinaigting na intelligence monitoring at law enforcement operations upang maiwasan ang anumang illegal na aktibidad sa loob ng mga detention at reformatory facilities.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FF.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Balitang National.
2: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time.

0: Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang DTX 500. Naghingyo si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa nga ipailalom siya sa custody ang PNP ukon Philippine National Police. Iniang pahayag ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sino kay Aplasca nga nabatian niya ang hingyo sang senador sang nakigsapol ini kanday PNP Chief Melencio Nartates kag DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya. Una dirigin pidalom si De La Rosa sa Senate Protective Custody sang Lunes apan nagbiya ini Huwebes ang kagahon matapos ang tension sa Senado sang Miyerkules sang gabi.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, ginaimbestigaran na sang National Bureau of Investigation o kan NBI kag Philippine National Police o kan PNP ang posibilidad nga staged o kon may natabo nga himbunanay sa insidente o kontensyon sa sulod sang Senado. Nagpamaliban naman ang NBI nga i-confirm ang nasambit nga mga spekulasyon kag ginpamilit nga kabahin na ini sang nagapadayon nga investigation. Suro pa kay NBI Director Melvin Matibag nga natutok ang o kon nagatutok ang ila investigasyon sa mga factual evidence samtang nagaka-operate sa PNP sa pag-imbestigar sa biyente ka mga tawo ngayara sa lugar. Sa karon, ginausisa na sa mga otoridad ang mga kuha sang CCTV kag mga basiyo sang bala nga na-recover sa sulod sang Senado.
0: Alas 6:38 sa aga oras sulong sang DTX Premium Coffee. Maga-file ang Office of the Solicitor General o kon OSD sang sabat sang gobyerno sa petition ni Senador Ronald Bato de la Rosa batok sa arrest warrant sang International Criminal Court o kon ICC. Inimatapos sa tagan sang Korte Suprema ang executive sang 72 oras agud magpasa sang komento. Suno sa OSD, magapasa sila sang sabat. Amtes ang deadline sa May 16, 2026, la 6:44 sang gabi, agud sundon ang mando sang korte. Lakip sa respondents nga agency sang gobyerno, ang Office of the Executive Secretary, Department of Justice, kag Department of the Interior and Local Government, ukon DILG.
1: Samtang mahimo mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18 kung sa labing madali nga panahon, kasunod sang pagbato nila sang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, ini ang suno kay President o kon Senate President Alan Peter Cayetano. Suno pa kay Cayetano nga iya na nga napirmahan ang sulat nga na-address kay House Speaker Boji D nga naga-confirm nga nabato na nila ang articles of impeachment. Kagin pahibalo ini nga gilayon nila nga aktuhan ang impeachment batok sa si Presidente. Kasunod sang pag-convene, ginpahayag sang Senate President nga mag-a-issue ang Senado sang summons kag magatalana sang calendar para sa impeachment trial. Samtang ginpahayag naman ni Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon, isa sa mga House Prosecutors nga nakahanda na ang prosecution panel sa pagtambong sa mga pag-convene sang Senado sa maabot nga Lunes.
0: Alas 6:40 sa aga, subong adlaw, Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog. Alas 9:30 sa aga, sa alas 13:30 sa hapon, sa Domingo, kagkada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Au. Alas 6:40 sa aga, mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Atomara Mighty C Syrup for Kids sa mga nag-edad isa katuig hasta 15 anyos mga dalagita kag solterito. Mighty C Syrup for Kids mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500 Morning Newscast
3: Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Sa China, nagpaandam si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald John Trump nga mahimo magdangat sa giyera ang duha ka pungsod kun magsala sang lihok angot sa isyu sang Taiwan ginbuyan sang Chinese President ang maisog na pahayag sa ila formal nga summit meeting ni Trump sa Great Hall of the People sa Beijing, China. Sa iya speech, gintumod ni Xi ang issue sang Taiwan ang pinaka-sensitive kag pinaka-importante nga issue sa kaangtanan sang Amerika kag China. Suno sa report sang media sa China, ginpahayag ni Xi nga kun indi maayo ang pagdala sa sining nga issue, mabutang sa makatalagam nga sitwasyon ang relasyon sang duha ka superpower nga pungsod.
1: Ginadiskusyonan nanda US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping ang giyera sa Iran sa ilang pagsinapol sa Beijing sa ragluntad naman niya parimago nga pag-atake sa mga barko malapit sa Strait of Hormuz. Sa nasambit nga insidente sa Strait of Hormuz, isa ka Indian cargo vessel nga nagakarga sang livestock gikan sa Afrasya padulong sa United Arab Emirates ang naglugdang sang Webes sa karagatan malapit sa Oman. Matapos ang sinapol nanda Trump kag Xi, ginpayag sang White House officials nga nagisugot ang duha ka mga leader nga dapat na nga buksan ang Strait of Hormuz kag indi dapat maghimo sang nuclear weapons ang Iran. Nahibaluan nga malapit ang China sa Iran kag isa ini sa pinakadako nga buyer sang langis.
0: Alas 6:43 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras sa Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Milona Lindayaw, Sir Mike Tabuhara Nilios, Mike Nilios kay Sir CJ Castro abroad, Ma'am Analine Panes Agravante, Director Kervijan, Sir Saldi Maharukon Kopita sa Forbes Taxi, Ma'am Rose Kabangalimbagi, kay Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, Itanilda Laluyan Laison, Ma'am Merlinda Labadia sa Poblacion Aid, Duanyas Iloilo, Jesse James Carvilles, kay Ma'am Helen Fundal Bidiores, kay Ma'am Inika, Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, Tristan Wyatt Gulay, Wenny Sarmiento, Ma'am Rosemary Agramon, sa inyong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C The Power Trio. Nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue kung BIR sang 422.3 billion pesos sang bulan sang Abril 2026 nga mas mataas sa target nga 12.77 billion pesos. Nagtaas man ang kita sang agency sang 551.11 million pesos ipaanggid sa kapareho nga bulan sa nagligad nga tuig. Sino kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Bunga ini sang maskin pabasko nga kampanya kag mas mataas nga pagsalig sa mga nagabayad sang buwis. Nagapati ang agency nga yara isla sa husto nga direction agun malabuot ang tuig nga target collection kag inalauman nga mangin positibo man ang collection subong nga bulan sang Mayo. Sa reference rate 61 pesos and 50 centavos ang baylo sang United States dollar, 83 pesos and 19 centavos ang United Kingdom pound, 78 pesos and 71 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 88 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 35 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 63 centavos ang Australian dollar, 163 pesos and 15 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 39 centavos ang Saudi Arabian rial, 48 pesos and 16 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 74 centavos ang United Arab Emirates dirham, 72 pesos and 6 centavos ang euro, 12 pesos and 27 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 65 centavos ang Malaysian ringgit, 36 pesos and 49 centavos ang New Zealand dollar, 163 pesos and 15 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 54 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 10 centavos ang Omani rial kag 86 pesos and 82 centavos ang Jordanian dinar. Las 6:46 na sa aga, Mighty C Morning kay Ma'am Antonina Manaay, Sir Digol Tribunal, Sir Ricky Manaay, sa Tintin Turo-Turo sa Bangga Cabo Airport Mandoriao kay Sir Lunito Barreta and Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelk Eatery dira sa Mabolo Delgado City proper. Sa managapamahaw dira ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, sa komedyante nga si I.I. de las Alas, nagabot sa punto nga luyag na niya nga maghalin sa showbiz industry. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
4: Wala ang ginpanginwala ni comedy queen I.I. de las Alas nga nakaabot siya sa punto nga gusto na niya maghalin sa showbiz. Ini matapos nagkadto sila anay sa Amerika sang iya bana nga si Gerald Sibayan apang napunggan siya sang iya abyan nga nagsilingi indigid niya pagbayaan ang showbiz. Sino kay I.I. ang pag-artista man ang trabaho nga pinakamanami niya nga nahimo kagin excellent. Ginpahayag man niya nga ang isa sa wala niya nagustuhan sa industriya sa madugay niya pagpabilin sa showbiz amo ang politika.
5: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning kaya Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, and Sir Biroy Gose sa Dabong Haniway, Ma'am Laura Samagaysay, Ma'am Nene San Presa, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Maricel Casiple, magtumar na D3 Bio! Ang sports news kinatulong sa Klinika Spore Biotics sa NBA, National Basketball Association, Cleveland Cavaliers. Isa na lang kadaog ang kinhanglan kag makasulod na sa Eastern Conference Finals. Enrico Sorita sa report.
6: Nakakuha sa 30 punto si James Harden para siya playoff best na nagdugang man. Si Donovan Mitchell sang 21 ka puntos agud nga lutuson sang Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa Game 5 sa overtime period. Sa score nga 117-113, agud mag-abansi sila serye sa 3-2. Ang Pistons ang abansi sang 15 ka puntos sa first half, kag-abansi pa sang 9 ka puntos sa masubra 2 ka minutos ang nabilin sinampa. Apang nakalagas diri ang Cavaliers. Si Cade Cunningham ang may 39 ka puntos kag-siyam ka mga assist. Ang Game 6 ang hiwaton sa Sabadong Adlaw sa home court sang Cavaliers. Ang ining balita na dulong sinsang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: D3 Bio Morning kay Ma'am Mercy Cordova, Rampark Mendoza sa Sara, Ma'am Ev Soltik sa Sara, RNV Eatery, Fanny Calendaria and Batsoyan sa Sara, sa Kilid Sangaisano, RV Chris Caceres, Ma'am Maika May Benedicto, Tab Diaz sa Pasay, kay Ma'am Gemma Caluyo, Aisha Ahmad, Bilona Lindayaw, Jenny Halurina, Annalyn Panis Agravante, magpangape na DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Manong Boy Berhamin sa Roja City Capiz. Hi Manong Boy. Nakapangabi ka na DTX Premium Coffee mo kay SB member Bebot Bunyi Baes and team dira sa Iskof Dingle. Manong Bebot, Mighty C Morning. Sa balitang extra special, kinaandan nga kun kita makalapas sa kasuguan, masaming nga ginabayaran ini sang kwarta bilang penalty. Apang sa Italia, pinasahi nga initiative ang ginapatuman kung sa diin ang mga tao nga may violation sa layi. Nagabayad sang penalty, apang hindi kwarta, kundi libro, tita, ambing, baes, kabasak, Mamalinda Belete. Ipayag nga sa baylo kabigon ang penalty bilang silot sa violators. Ginahimo nila ini Ma'am Nelly Bidan, Sir June Bidan, nga opportunity sa pag-contribute sang bagay nga mapuslanon sa komunidad. Bangod sini, sa baylo nga kwarta ang isukot sa mga violator, ginhaylo ang mga ini nga magdonar sang libro manong Dan Calvo. Ang matipon nga mga libro Sir Dan Calvo, Tita Nilda Laluyan Lyson, Nini MB Awero, gikan sa penalty ang ginadugang sa public libraries, mga eskwelahan, ukod para sa reading program. May punto man. Kaya makalikaw pa gani sa korupsyon mo. Okay, balo ka kung kwartang ginabayad ang iban nga mga tangkaw nagakinam-kinam. Lasay 52 na sa aga ay sa Amad, Rampart, Mendoza, ITC Morning, Ma'am Jenny Hellorina, Zaldi Copita, kaya Sir Luminado Hayosenas. Good morning. Tita Ambing Baez Cabasac, Mighty C Morning. Lasay 52 sa aga, oras kinadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero Francia.
1: Kag ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
9: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
8: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
9: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
8: stock mga matamis, mga tinapay, mga
9: tinapay
8: pasta,
9: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
8: Is din galing, tribayo,
9: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3-bio ka, ang D3-bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga D3-bio ka.
8: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3-bio. Mas dasig ka man.
9: Hindi ka mag-hypoglycemic.
12: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa D3-bio. Ang D3-bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3-bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amunigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3-bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
8: So, amun na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3-bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3-bio.
9: Wow! Right?
13: D3-bio!
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio.
13: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3-bio! Health News! D3-bio!

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Kunde, magid ako sa akon body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tatino ang atay,
9: happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epic.
9: Timo.
1: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gibala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo.
9: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epic.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
9: Yung may D3.
1: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epic.
9: Timo.
1: DTX 500.
9: May ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
9: Masalika.
1: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
3: O baka magabuti ka.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
3: O baka magabuti ka.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
3: Mabaka ang abuti ka.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My Puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, las 7:10 na sa aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
22: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Biyernes na. Mayo 15, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. It's a sunny Friday morning. Yara sa 28 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Nagata kita kortesiya katawaran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero, Francia.
23: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
22: Subang adlaw Biyernes da sa Iloilo City Government, sa Iloilo City Hall, kag Iloilo Provincial Government or sa City Hall, kag sa mga kabanuhanan, mga munisipyo, wala na sang office bangod nga gina-observe sa gihapon ang 4-day work week santo sa mando sang presidente in March 9, 2026 nga ipatuma ng 4-day work week to help conserve energy kag mabuhinan ang fuel consumption amid sang rising global oil price increase. Dumduman niya ito nga nagtimbog ng presyo sang petrolyo. So gina-observe ang 4-day work week sa Capitol, sa City Hall, kag sa mga kabanuhanan. Sa mga empleyado subong sa gobyerno, relax, kay Biyernes, long weekend. Pero sa Rojas City sa Capiz, si Mayor Ronnie Tinsay Dadivas, Attorney Ronnie Dadivas, nagmando nang ibalik ang 5-day work week, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, kag Biyernes. Ang office hours na lang regular from 8 o'clock in the morning until 5 p.m. Kaysa 4-day work week, in-compress ato Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, nga halin alas 7 hasta alas 6. Pero ti naanda na kag-routine na sang tawong ang business transaction sa gobyerno kag sa mga opisina, kada kwa na siya, halin alas 8 hasta lang alas 5. Maglapaw na gani ang mga empleyado nagkatinar hasta pala 6, iban hasta alas 7. Huwag naman sang mga tao nagakadukag o sick pagani sa siging gamit sa elektrisidad, siging andal sang air conditioning units, sang electric fan, sa elevator, sang escalator, kag mga equipment sa sulod sang public office.
23: Foro de los Pueblos.
22: The same is true sa Bacolod City. Si Anay Broadcaster, kagkaroon mayor sang Bacolod, Greg Gasataya, nag-order ng return to 5-day work week. Sa magbisita sa siyudad sa Bacolod, si Department of the Interior and Local Government Secretary Rimulya, ginkwa niya to, pangabay niya kay John Vic Rimulya, Juanito Victor Rimulya, Banyasek, pwede nga kami diri sa Bacolod City, mabalik kami sa 5-day work week. Kaman, may mga transaction nga Biyernes nga adlaw, Ma'am Laura, Sir Roberto Haneyo, kanugon, kay ti makadto ka sa City Hall, makadto ka sa munisipyo, sa mga opisina, wala ka sang kadtuan kay ti sarado mo.
23: Foro de los Pueblos.
22: Iman ka pangayo bulig for assistance ni mga AX nga nibla, assistance for individuals in crisis situation. Sa una sa Capitol, sang 5-day work week pa ginobserve ini ngang releasing sang bulig mga ayuda sa burial, medical assistance kag iban pagid per district. Kung first district ka, Lunes ka makadto. Kung taga second district ka, Martes. Kung taga third district ka, Miyerkules. Kung taga fourth district ka, kada Webes. Kung taga quinto distrito ka, kada Biyernes. Subonging compress, may Miyerkules, kaga Webes, gin accommodate ang mga taga quinto distrito.
23: Foro de los Pueblos.
22: Ikong Biyernes kanaan, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Ay Samad, Ma'am Ebsotic, damo man sang mga transaksyon.
23: Foro de los Pueblos.
22: Ang Bacolod City nagpatuman man sang kagnagapadayon nga nagapatuman sang low-cost energy efficiency conservation measures sa idalom sang Executive Order 11 Series of 2026 nga gin issue sang Department of Energy February 13 ti bangod sini may raman sang EO nga ginpagwa ang Bacolod City Government through Mayor Greg Gasataya.
23: Foro
22: dinre sa atong abot kon sano ini i-lift or dulaon sang City Government through Mayor Raisa Chu and Governor Arthur Defensor Junior sa probinsya naman sang Iloilo kag sa mga kabanuhanan.
23: Foro de los Pueblos.
22: Kaya kung lang taong matubong, usik, no, usik, 7 to 6 kay 4-day work week. Pero kung lang taon mo, usto lang pamiyongko ang mga empleyado. Kay why naman sang mga nagkatransak, usually sang business, 5 p.m. and beyond.
23: Foro de los Pueblos.
22: Sa 7:08 sa aga, sa Gapon, ang health experts nagapaandam sa tanan nga maghalong sa epekto sang sobrang kainit sang panahon.
23: Foro de los Pueblos.
22: In May 7, naghampak sa 47 degrees Celsius ang heat index nga nalista sa Pilipinas ang pinakamataas, pinakamainit. Manotis nyo, mapaanggid. Bago ka lang paligo, pero ginot kag kapilit sa iyong mga pamatsag.
23: Foro de los Pueblos.
22: So, inang binamo tubig kag maglikaw sa pagpatial. Suno sa Iloilo City Health Office, Iloilo City alone na may 569 ka heat related illnesses nga na record May 4 until May 8 kuni panggit sa 355 ka mga kaso nga na record sang Abril sumugod April 7 to 30. Sa record sang City Health Office, ang pinakadamo nga balatian among upper respiratory tract infection 246. Inasundan sa hypertension or high blood, 117. Kag pneumonia, 71. Sino kay Dr. Jennifer Castro, ang assistant department head 2 sang City Health Office, ginapanumdom sa publiko ng likawan nga magwa o kon magpatial sa init, last 10 ang aga, as alas 3 ang hapon, bisan pagani mag alas 9 plang sa aga gani, gabiti ng init. No? Kag mag-inom gid sa madamo nga tubig, kay damo sang mga nahalitan bangod sang sobrang kainit sang panahon.
23: Foro de los Pueblos.
22: Pamatiandam lang statement ni Dr. Jennifer Castro, pagpaandam niya o pagpanumdum niya, hindi lang sa mga pumuluyo din sa syudad, ma-apply man naton ini dira sa inyo sa probinsa, wherever we are, wherever you are, bangod sang subang extreme heat exhaustion, ang heat wave nga mabatsagan ang uyop sang hangin, mainit gihapon. Ari si Dr. Jennifer Castro.
2: Nag-advise ni kita nga hindi magwa sa kasagsagan sa kainitan, like 10 o'clock to 3. Kung pwede, stay indoors, no? Wala kita sa mga activities outside, kapin pa sa kabataan, kay mainit, katama. Pati mga sore eyes, that's heat-related mo. Ang nagatama, kamalasang atong nga duta, so nag-yabok. So, muna nga nagadamo man ang obosipon, kaya exacerbate ang mga hapo, pneumonia.
22: Si Dr. Jennifer Castro. So water therapy, gid inom damo tubig, tapos tumarka Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, peligo ka timprano pa, panghabon ka, DTX Beauty Soap, gamit sang organic nga deodorant, Clinica Deo Fresh. Kag i-condition mong utok mo, nga hindi ka magpainit. May init na palibot, kag inot na, magpainit ka pa imulong. Dapat nga magpabiling nga cool-headed. La 7:20 sa aga, ang mga pangulong dinalaan ginadulong sa Klinika Spore Biotics para sa healthy tummy. Sa headlines, supply sang elektrisidad sa Visayas manipis. Rotational brownout ipatuman diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Maginot na mambing space day, Ma'am Rosemary Gramon, Ma'am Roska Bangalimbagi, Dok Daday, Sir Toting, Titambing, burnout again. Si Balantayan ini bangod sang pagnipis sang supply sang elektrisidad. Samtang Bato de la Rosa nakaposlip. Waay na dito sa Senado. Wala na siya sa protective custody sang mga senador. Kag PNP, nagadamo man ang mga nagkaladakpan sa paglapas sa ginapatuman sang DILG nga no UBA outside the house policy. No UBA, ha? Hindi ka pili mag-UBA samtang nga nagatungga sa gwa sang balay. Daw pila na, daw na nakadamo ang nagkaladakpan.
23: Foro de los Pueblos.
22: Kag sa lighter side sang aton nga diskusyon subong aga, total biyernes, Ma'am Laura Sumagaysay, sadyahon tang ato nga diskusyon. Para nga balunon ninyo sa weekend, nga na ang kasadya kagang pagihom. Kung kahapon nagkakanta ka mo sang Frank Sinatra, I did it my way. Tapos, let me try again. Kay death anniversary ni Frank Sinatra, gin feature naton. Subong adlaw, i-feature ta, fiesta sa Zaraga. Din magaling ang ngalan nga Saraga. Sino nagpundar sa nga Saraga? Kag
23: Foro de los Pueblos.
22: Dibla kada isa sa aton may ginatawag nga endearment, no? Kun nagaluyagay ka mo mga inablang nagapalanggaanay ka mo, may mga kon asa mo, may mga tawganay bala. Usually ang tawag baby. Ikaw Sir Paul, anong tawag mo sa una mo to sang una, baby? Una? Ay, ika-dose, ika, ano tatawag mo? Ay, dose? Ikaw, Sir Jason! Anong tawganan nyo ang endearment nyo? Di ba, kagi man ka mo higugma? Huwag ka mo, gasabat mo. Eh, dali lang blanay. Payom-yomon, takamo kay gaugtas na ka mo. Subukan na gasalanting na ugat nyo sang pagpalagyo ni Bato. Kagang mga drama sa Senado, bla. Larihom lang na sila. Pero nang isa to, mambangatid. Ikaw si Boy Malita ka. Kinaklaro ko to sa nag-text black hapon. Bakit takot si Boy Malita? Hay gamay laday, ah, mga ayok ka dumalang, wala lang lubos-lubos, ah, hay. Ako si Boy Damtrak, kag si Boy Tabungos. Kilala ka mo ka Tabungos? Mga ayok ka dumalang, di ba, hanggodan mo lang, Sir Paul, eh. Malita talaga, gamay? Kuni, Tabungos lang? Ba't again, klarohon ta? Ah, hindi ni mabailohan sang anuman nga material nga butang, ato niya panindugan. Anon mo naman ang kwarta na tapos ang imong kalagto ginasugbano to sa impyerno kay nag-compromise ka. Pero for the sake of discussion, kung tawag niya ako si Boy Malita, hindi ko si Boy Malita, si Boy Damtrak ako para hangguda, bla? Kag Boy Tabungos. Kaya gasalanting ang ugat nyo sa ugtas! Nagka-stress ka mo! Subong ngay Bernes, ah. Pakadlawon, takabo daw, para nga mabugnawan ka mo, may init daan, ah. Salamat gid, Ma'am Laura. May gin message kapag ikapon sa last portion sa aton program. Salamat gid sa inyo appreciation. Maluoy ka mo, hindi nyo na pagpadayuna pa. Kay basi magbiring naman ang talinga ni K5 dyan sa Pio. Kapag nga, bayis mo ba niya, pre? Ang bali mga listener mo, kaya hindi ka nila pagdayawan kay gabiring talinga ko? Ari-ari, oh! Anong inyo tawaganay isang gaygugmaanay pa kamo? No? Anong tawaganay nyo? Baby? Anong tawaganay, anong tawaganay nyo? Ang endearment bala? No? Iban na langga loves? Pangga? Iban cupcake? Ano? Sweetie pie? Honey pie? Pineapple pie? Ano? Buko pie? Ang nickname, a simple nickname, does more than feel sweet. Suno sa pagtuon, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Bingbing Pagtulunan, Ma'am Bete Soloso, ang pagtawag sa imo nga pinalangga nga, baby, baby, hindi nga baby bubot, triggers a chemical surge in women that actively relieves stress. Kung daw stress kagali, Ma'am Betty, ha, malumos papabot, pa, tawag ako bala nga baby. Ano yung tawag ka ni mo ni papabot, Ma'am Betty, kung gapalanggaanay ka mo? May pangayoon ta na ka ni mo, ikaw may pangayoon man ka na. Nga kwarta. Sabi nyo kung ano, ha? Don't take me wrong, ha? Hindi nyo pag malisyaan, bla. The word is not just affectionate. It is biologically coming. Anong inyong atawganay, baby? Basta gali, may mga endearment kalingan nami sa dulungan na Ma'am Eden Bias. Damo gali sang naming ipikto niyo. Kaya anong inyong atawganay, baby? Ano, honey? Loves? Langga? Ano, sweetie pie? Honey pie? Ano, pineapple pie? Ano, buko pie? Takadlawon ta kamo anay kay Gaurugtas kamo kay Bato kay Cayetano kay Trillanes. Salamahon ko ha. Karon maalsa naman kilay sang mga DDS na. Mga kilay nila nga nalugom. Alas 7:27 na sa aga. Well, pause for a quick break and pagbalik tayo, ibalong tabi ni. Kabigo dato ni nga this is a serious matter kay may rotational brownout nga matabo. Until when? May init man ang panahon subong. Anong mapasalig sang mga distribution utilities sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa supply sang elektrisidad?
23: Foro de los Pueblos.
22: Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
23: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
23: You my Vizio.
5: Ang Vizio.
23: You my D3.
5: Mga butika.
23: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
23: You my Vizio.
5: Ang Vizio.
23: Yumay D3.
5: Mga butika.
23: My family history bala ka mausong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: B-Boy ni Jikjik Pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule. Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mamakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sa

0: Basi City Branch, kada Huwebes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Basi City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras, alas 7:36 na sa aga. Oras kinatulong sa Mighty C kag D3 Bio.

0: Imogog ginapamatian ang Zaraga Hymn. Kadungan sang fiesta sa Banwa sang Zaraga, Iloilo. Ato nining ay feature sa mga aga dari sa later portion sa aton program Foro de los Pueblos. Lugar sang Pantat. Lugar ni Mami Asun Pineda. O, pantat. Ano gidan rinan sang Zaraga ngayon eh? Lugar man ni subong ni Sir Jean Seaman. Si Sir Jean Seaman, taga Sambag, Zaraga. Pero daw, taga kuwang ginasaya mo, taga Ginbunyugan sa Kalinog, ha? Pahay, ang anda nga pugaran, ang anda nga pugaran, subong ni Ma'am Apple, ti sa Zaraga din, eh. Gabi, pugad kita na, Sir Paul. Imaw sa nasa pugad. Ano kidya, Zaraga? Sino nagpundar ka, Zaraga? Nga labay lang mo dyan sa Zaraga, maguli ka mo sa Duñar, sa Pasiwi ka mo at Ninalungang. Maglabay ka mo sa Zaraga, padto sa Dumanggas, pa Barutak Nuevo, pa Biejo, pa Carles, pa Ahoy, way ka mo at Ninalungang. Kay Ma'am Gemma Palmares Palagwayan, Ma'am Gemma Palmares Palagwayan, o sa topad balay ni Ma'am Betty Suloso. Ano dahi, Ma'am Betty, imo nga ng balay ng kwano, ng centralized aircon, no? Daw bulletproof lang imo balay, Ma'am Betty, no? May solar ka mo, Ma'am Betty, eh? Sir Stephen Herardino, Micah May Benedicto. At ni feature do kayo kay ang Banwa sang Zaraga. Ang lugar sang mga pantat. Ikaw, Sir Stephen, ga kaon ka man, Sir Pantat, sa Zaraga. Ang oras sa 7:39 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balikan tana dugay-dugay ang party sa Zaraga. Today in history, May 15, 1756, ang Grand Britanya nag-declare officially sang giyera sa pungsod France. Kag ato ang nangin mitsa sang global conflict nga gintawag Seven Years War. That was in 1756, May 15, in history.
1: Foro de los Pueblos.
0: Today in history, May 15, 1940, ang McDonald's first drive-in restaurant sa San Bernardino, California, United States of America, ginbuksan sa magutod nga Richard kag Maurice McDonald's.
1: Foro de los Pueblos.
0: Today in history, May 15, 1958, ang Soviet Union madinalagon nga nag-launch sang Sputnik 3 satellite pakadto sa orbit.
1: Foro de los Pueblos.
0: May 15 in history, in 1973, ang Skylab, labing unang American space station, ang ginlaunchar sa Earth's orbit.
1: Foro de los Pueblos.
0: May 15, 1928, screen debut ni Mickey Mouse. Black and white test screening sang cartoon ginpagwa ato dito sa Amerika sa si Mickey Mouse.
1: Foro de los Pueblos.
0: Akon gani may collection ko ka mga t-shirt ng Mickey Mouse, Sir Paul mo. Ay wala makita kay tiga uniform kita kon diri sa station. Oo, namianta ko ng may mga bata-bata pay. Akon gani nga daan nga cellphone to may mga kwan may mga caricature man. Eh gusto ko daw hindi lang gid ako nga mga print bala kada mga kuana daw mga bata-bata. Mickey Mouse.
1: Foro de los Pueblos.
0: Subong man nga adlaw gina-observe ang Carabao Festival sa Pulilan, Bulacan. Water buffalo kneeling ang mga Carabao bala nagaluhod. Amo nang festival dito sa Pulilan, Bulacan, Sir Stephen, Sir Bamboo Nava. Kag ang Pahayas Festival, Harvest Festival sa Lukban, Quezon, subong man nga adlaw.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kagina-observe man ang International Day of Families. International Day of Families.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kagina-observe man subong adlaw, Ma'am Gemma Palmares Palagwayan, ang National Decency Day. National Decency Day. Magabaka nga decency. D-E-C-E-N-C-Y. Anong ba sa lingon? Quality of behaving in polite, moral, and respectable manner nga naga-conform, nagaangot sa society's standards, sang propriety, kag modesty, kag maayong imong pagrespeto sa iban nga tawo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Disente klase tawo, bakot baragal batasan, polite, ta mayong aga. Aba, sorry gida, pasinsa gida. No, anong mga key aspects ang decency? Ikaw may kilala ka sa Richard Campbell Cabillon, kay Nini Jana, kay Baby Heart, kay Manang Jet Jet, Maki Kinoveba, Mam Rosemary Gramon, Apple Kamarisiman, Andre Steven, kay Bukay Fat, nga mga disente nga tawo. Kung may nakilala ka mga disente nga tawo, kung sa atong tinagablang hiligay nun, maugdang ang personalidad. May kilala ka man nga tawo o abyan mga baragal batasan. Isuriyan ta na, dugay-dugay. Kay man ang ato nga programa ni kompleto mo. May politika, may sports, may komentary, may itik-itik, kag may GMRC, good manners and right conduct. Sa una, dumduman ko, first subject ko na sa agas ang grade 6 ko to sa Duenya Central School. Mistra ko si Ma'am Delisa Buro. Oh, GMRC! Dapat tudluan kita tanan sang GMRC kag remind man kita sang good manners and right conduct. Anong isa sa mga nadumduman nyo? Ha? Sang gintudluan kita sang good manners and right conduct. Masugata mo si ma'am mo or si sir mo. Ma'am, sir, good morning. Tito, tita, good morning. Pero subong kabataan, mga ginseng, eh? Wise bungog na. Sige, ako sa ipadak cellphone. Do not talk when your mouth is full. Kon gamual kagani, mwa. Hindi ka ni magumbal aling. Uboso man ay tulon. Di ba? Mga simple nga mga bagay na. Ano bagid? Mag-agi ka, excuse me, may I pass? Magwa ka sa classroom, ma'am, may I go out? May I leave the room? I will go to CR. Di ba? When you receive something, you say thank you. When you have done wrong, you say sorry or my apologies. Tiyan mo nang natawag nga decency. Isuriyan to na subong aga. La 7:44 sa aga sa Pilipinas, lauman sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, ang rotational brownout. Sa tunga sang gina-request nga manual load dropping, MLD, na sang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Bangod sang pagkaguba sang dalagko nga planta sa Luzon nga ginakuhaan sang supply sang elektrisidad para sa Visayas. Ini bangod manipis ang available nga supply kag mataas ang demand nga dala sang mainit ka tiempo. Nagbuhin ang diri sa syudad, ha? More power nagbuhin sang 7.5 megawatts sa haboy sang kuryente sa nagligad nga adlaw. Amo nang rason nga may brownout sa isa ka commercial area. Bangon sini, naggamit lang ang more power sang generator sa ang isa ka commercial establishment. Now, may mga rotational brownout nga matabo. Hindi lang diri sa syudad sang Iloilo. Sa province, may araman. Iliko 1 ka, Iliko 2, Iliko 3. Because sang manual load dropping, nalakip ang mga electric distributor diri sa Iloilo nga affected sang possible manual load dropping nga ipatuman sang NGCP. Kay balo ka mo para nga ma-picture out bala ninyo, ang supply sa energy is from the grid and then ginada kuha ini sang mga DU, mga distribution utilities, more power diri sa syudad, Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3, Gimelco, Akelco sa Aklan, Anteco sa Antique, Capelco sa Capiz, kag i-distribute sa kabalayan hasta sa mga commercial establishments.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa advisory, ipatuman alang ang MLD, manual load dropping, alas 3 ng hapon, hasta alas 10 ng gabi. Inalikipan ini sang Iliko 1, 2, 3, kag more power. Katuyuan sini nga ma-maintain ang integrity sang power system.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya sa adlaw, grabigit ang demand mo, no? Ang demand, ang mga aircon gandar kay ang ginot ang mga tao nga daan kon hindi man magwa sa balay kon may mga air conditioning unit dra na lang sila da, no, ginabatas sila, ginatokos sila ang mahal nga elektrisidad kada bulan just to remain comfortable sa sitwasyon. Sir Felix Singson, Ma'am Violi Casipe Belenson, ti may mga kon gabing demand ganipis ang supply halin sa grid or National Grid Corporation of the Philippines.
1: Foro de los Pueblos.
0: alas 7:47 na sa aga sa Pilipinas. So balik-balikan na lang dugo-dugo si Ma'am Angel Tan ang tagambal sang more power kay hindi lang ning concerned diri sa sudad asa sa probinsya. Subong pa lang daan at least may ihibalo na kamo. Power advisory ha kag interruption ha, attention sa mga taga Pototan kag taga Dumangas kag New Lucena. May kahapon may kwan sa may low dropping amo lang affected to kapon tong Pototan na nga Bungko sa may Danway Hatchery bla sa flow water sa South Balabago tapos sa BGMP to sa Dumangas kapon affected man ang Balabag, Dumangas, Patlad, Cayos, Makina, Solangan kag punta dito sang pulaw. Lakip na sa Sifdek kag sa New Lucena portion sang Saraga, bilog gyud gani nga New Lucena affected kapon kag portion sang Saraga, Inaglangan Sur, Sentro kag Norte, Happy Homes, Mutual Homes, Dawi Sur, Sentro kag Norte, bangod sang unavailability sang power supply kag Visayas Grid Generation Deficiency.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:48 sa aga. At least may naval on ako mo ha. Para nga hindi ninyo hindi ka mo makibot kung mayara nga gulping rotational burnout sa inyong lugar.
1: Foro de los Pueblos.
0: 7:49 sa aga. Si Sergeant at Arms sang Senate Mau Aplaska nagambal nga nagahingyo ang iyang batchmate, close friend nga si Senador Ronald De La Rosa sang PNP custody. Di si De La Rosa upod kay Robin Hood Padilla nakaposlit sang alas 2:30 sang kagahon, nagligad nga kagahon sa diin why makuha kundi na siya din sa Lagyo. Galinopok sa sulod sang Senate sang building ligad to. Kita nyo si Robin Hood Padilla, NR, no reaction, nonchalant. Gaway na kulbaan mo. We have on the line ang tagambal sang more power. We have Ma'am Angel Tan. Ma'am, si K5 Ted. There is a K5 Iloilo. Good morning, Ma'am Angel.
2: Sir Ted, good morning.
0: Ma'am Angel. Ma'am. Mama, yes, check ko na liwat ang imong signal kay daw buron bla. Oo, pwede mo nga hindi mo lang pag-speakerphone please para nga maayong signal ta.
2: Sige, sir.
0: Okay na, okay na. Maayo na yung signal. Ma'am, ang rotational brownout ngayon ni napatuma na kagasaasano ini Ma'am Angel.
2: Actually, Sir Ted, yung patuman ini siya especially sang like kahapon kag sang isa ka adlaw sang nag-announce ang NGCP sang red alert status. But silingon, Sir Ted, tama gigitaas ang demand kung ikumpara sa supply. So, the last time, abay kung magamba kay low alert status, kumbaga, pin supply o kundi margin pa, may ara pa sang kumbaga, supply kung itani kung low alert status. But right now, sabahin sa red alert status, but silingon, Sir Ted, lumapaw gid ang demand kung ikumpara sa supply, Sir Ted. So ang nagpasaka din sa status ang NGCP na red alert status, but silingon bantayan gid ang konsumo or demand sang tagsa sa mga distribution utility sa bayan sang Luzon and the Visayas grid. And upon checking with the setup, Sir Ted, ang aton diri nga proper nga processing kung may ara sang red alert status sa bahin sang more power, naka-heighten na nga itong alert. Kaya after sina magapagwa sang official communication ang NGCP, kung pila ka megawatts ang kinanglan i-load sa tagsa ka mga DUs. But sinungo ilang certain si more power ang affected, kundi bugos ng mga distribution utility sa bahin sang Luzon and Visayas area certain. So sang the other day, ang natamuag certain itong dumedyo gamo sa Senate, bala. Wa ito gawa na batsyagan ang aton na pag-deload because ang una nga ginayos ang NGCP around 6 megawatts. So, may ara kita nakita ang commercial establishment ng perfect gid ang exact abing numero sa 6 megawatts, no? So nag-tap kita sa ila, pwede maayo nga, pwede ka generator lang alay sila para mag-give way in yung ginaayos ng NGCP nga pag-deload. So commercial establishment, the other nature said, and then another commercial area, pag-insang ikaduha nila nga pag-ayo nga pag-deload. However, yesterday, ang una sila pa nga certain sang lumas gamay-gamay nga megawatt. So, nag-una kita ngita sa area, consider kung diin niya swakto ang amount of megawatts ang ginaayos ng NGCP sa amount of megawatts nga swakto man on the feeders na we have right now dito sa Iloilo City. And then, na-identify ang area sa Haro, sir. Mm. And then, niyara sa May Molo. And then, niyara pag i-RAE ko ako, sir. I-spot ko ang specific.
0: Yes, please. Oh.
2: Haro Feeder 1, which is nag-include diri ang pila kaanong ka mga barangay, nag-offline ini siya around 3:18 p.m. and then nag-online ini siya 4:54 p.m. And then nag-ayo naman siyang another set of megawatts si NGCP na kinanglan i-deload around 4:15 p.m. and then nag-online kita 4:54 p.m. sa Molo Feeder 1. And then another set naman siyang ginayo ng megawatts, Mega World Feeder 2, 4:43 p.m. and then pagkahapon later on that time with Sir Ted, nag-sida man ini siya. Oh. So ang natabo din ni Sir Ted, nito, naging rotation diri ang pagpatigayon sa brownout because ang hindi taman, doon kumbaga kinanglan natin, sir, baki-bakiun or i-juggle ang amount of electricity na hindi matamaan at isa ka lugar na may interruption, Sir Ted.
0: Ano ang pasalig sa NGCP sa more power? Of course, for sure, mamaning ilang pasalig sa electric cooperatives ng iban. Bisan pa, no, may supply sa electricity, Ma'am Angel, but nipis gid, amo na?
2: Actually, Sir Ted, kulang gid ang supply na rin sa isa kaadlaw. The reason why nga nag-rotational brownout, Sir Ted, because actually kung nipis lang niya, Sir Ted, ang supply kaya pa niya
0: kulang
2: demand, abi, no?
0: Kulang gid
2: ang problema, Sir, nagkulang gid ya. Kumbaga, ang duwa mo kakamot subong tupong pa na nga daw nagatakos-takos, ang demand mo sa right hand mo nagsaka din saya compare sa supply. Subot si Lingon, kinulang dito sa supply sa kuryente because ang pag trip off sa pila ka mga major plants sa Luzon, diriman sa may bahay sa Visayas, plus pag inserted ang pila ka mga mula agad nag-function since March 12, kabilog, I think, and then mga targeted na nga 20 kabilog, if I'm not mistaken, based on the data by NGCP. So, dako gini sa factor, Sir Ted, because ang ining tuma niya kainit sa panahon, nakadugang gini siya, Sir Ted, kung nga nag-grabe pagid ang demand sa kuryente. Hindi lang sa Iloilo City, ha, pero pati pagid, Sir Ted, sa iba niya lugar gini sa puso Pilipinas.
0: Yeah, at least naibaluan ta ang status ni Subong na paibaluan natin sa mga nagapamati. Ma'am Angel, from time to time, manawag lang kami sa imo, ha? Thank you for your time sa Silingaga diri sa K5. Regards sa mali ni Sir Warren.
2: Oh. Of course, Sir Warren pa.
0: Oh. Thank you, ma'am. Sige. Mighty C morning, Ted, sa imo.
2: Yes, Sir Ted. Thank you very much, Sir Ted. No, kag sa mga listeners naton, mahimog sila magtawag sa more power. Pero, Sir Ted, insert na lang. Maayos subong, Sir Ted, wala pa sang notice sa NGCP if ever may another yellow alert status, red alert status. But, we are waiting, but of course, sa bayan sa more power, we are monitoring that we are transparent para nga tinabalaan sa ating mga consumers. Again, Sir Ted, madamo salamat sa mga programa, Sir Ted.
0: Thank you. Mighty C Morning.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis TDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
5: Ay,
6: ang mga lang nga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom di takes 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado, apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Okay,
6: imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal,
12: mag-abuti ka.
13: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX.